0: Kaya nga, why ka pa ka kuwa sweldo mo? Kuwaan ka na ka gobyerno, iya ka share niya mo? Parehas man lang na sa PTA, bla, patay tatay amot. Ah. So walang gutom program. Hindi kay patay gutom, ha? Walang gutom program. Sino sa inyo kay balodira, ladies and gentlemen, that we have this kind of program? Courtesy of the Department of Social Welfare and Development. Maybe some, maybe few, but not all. Ha? So, with this, may iban pagin sa inyong mga ginmuno ang ato sa inyong presidente sa nagligad sa inyong State of the Nation Address, the fourth sa inyong State of the Nation Address. May isa diri sa ka mga projects and programs or mga projects and programs, just like for example, ipursige sang Dolly, DTI, DSWD, kagang Department of Tourism, ha? Ang pagpangita sa mga ways and means, kag opportunities, para sa dugang sining trabaho. May aragin man kita job creation, nga natabo, for 2025, half of that year, and 2026. May na-create kita sining mga trabaho because of investors and investments nga naga sulod diri sa aton. Ano pagid ang promesa sang presidente last year? Ipadayon ang paghatag sang mga puhunan sa mga negosyante para makaumpisa sang inatawag sininga micro enterprise at a lesser interest kag wala sang collateral. Sino naka-avail sini? Sino nakipag inform sa mga tao downstream that the government is offering sang no collateral, low interest nga micro enterprise loan? Why kok bati katropa Alex? Are kita din sa media, pero why kok bati nga may amuni nga gin-implementar ang gobyerno? Ano nga insa sa gobyerno ang nagihimo sini? You see? Pagkatapos dugangan man padayunon ang paghatag sang libre nga training kag puhunan sa mga makapatindog kag gusto magnegosyo. Mayara nga ginhatag sining gobyerno sa ano nga hinsa nag-agi. Diba? And then hambal pagin sa presidente sila nga palaguon ta ang industriya sang pabrika sang mga salakyan. Ha? Mga electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, kagplanta sang kuryente. Amo na mga promisa sa presidente, pabrika sa salakyan. So do we have already manufacturing industry and manufacturer sang salakyan diri sa Pilipinas? Assembly area or assembly plant sa madalagkuan ng mga brands sa salakyan, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Ford, ha? Ano pa ang mga dako nga kompanya? Ha? MG, di ba? May-ari na dari, katropang Alex, sa ato sa Pilipinas. We are not a manufacturing area of these vehicles. We are just assembling sining mga parts ginagabot diri sa aton because it is being manufactured somewhere else. Just like in Japan, just like in Korea, and other manufacturing countries. Ha? Pareho sabi, ining critical minerals. Kahibalo ka mo, ladies and gentlemen, kung nga diri sa Pilipinas, after sang Estados Unidos, there is a program na namuno na inisang nagligad sa mga senador na there is a program. Actually, kagpag ang grupo, just like Australia, Japan, and the US, they're trying to form a coalition. May coalition, bangod kay, we are too much dependent sa China in terms of these critical minerals nga ginagamit agud to maghimo, for example, sang magnet. Just like that, Kay ang mineral nga ina ginagamit sa pag-manufacture sa magnet, yan tawag natin sa nga earth mineral, is scarce worldwide. May scarcity, butabalong nalaka. Ang processing, kag ang manufacturing, sining mga microchips, halin sira sa mga critical minerals ngayon eh, are sa Taiwan, sa teritoryo sa China. So gusto sa Estados Unidos nga mag-create sa isa ka-koalisyon or grupo. Katulad sa NATO, blah, North Atlantic Treaty Organizations, comprised sa several countries. So mag-create man sila sa koalisyon. Upo da Japan, Korea, Australia, and the US. Most likely that includes and that will include European countries. Ma-put up sila sang manufacturing sang mga microchips, target is Philippines. Why? There is a Pilipinas, we have abundant supply of minerals used sa pag-manufacture sa mga microchips and ang mga magnet-like nga mga minerals or ang mga minerals nga ginahimo ang magnet kaya mo man na ang widely used mineral nga ginagamit sa mga microchips. So diri sa aton sa Pilipinas ina. Ha? So ginaduso nga diri ibutang sa aton sa Pilipinas. That's why ang Philippines right now is the center of the eye of China. Ano guti balada? Kay lapit ka daan amon missile da ba si kon kamunahon amon palugdang. And that's the start of the tension right now. We are being used as the battleground sang away sang Estados Unidos kag sang China. Ti ang Estados Unidos, why man tamimhimo gay gam sila ga masakit den taten. Ha, opdan niya pa sang Australia, debla? Opdan niya pa sang Japan kag South Korea, ati wara den. Why de tatet palagyuhan? Ang gwa iya sinikon sa mga baseball pa, full bases. With ace batter. Maghambal ka ace batter, inang permi home run blang batyaw. Full bases, tikon maka-home run siya karon. Magwa gani karon sa playing venue na ang iya sining bula, butamalon, apat ang home run, tatlo ka bases kag ang batter. You see? So mo na, why nakita palagyuhan? So mangin sunod-sururan kita sa grupo ni sang Australia, sang US, sang Japan, kag sang South Korea. That's why we will become the center of the eye sang China. Kamo na opo na US ha? Kamo na kontra amon ha? Kay indi ta kamo paligyaan luwa kag indi ta kamo paligyaan kaltiro da kag ano gani katropa Alex? Kalaha. You see, ladies and gentlemen, kung tanawon ta lang investment, pero kung tanawon ta gid sa pang kabilugan, mangin battleground kita sang away sang US kag sang China and its allies and their allies. Amo nang guwaya, kag amo nang guwata diri sa Pilipinas. Mano kita? Okay, Israel, a good ally of the US because they are capable and able to defend themselves. Bisan hindi sila pagbuligan kay Estados Unidos, makaya nila yang and masustain nila yang giyera kita ya diri sa Pilipinas. Hindi. Laban na ban way pakpalupok ang China, galupa din tanang puti nga tila pa ibabaw sa flagpole mo. Mambal, surrender na Pinoy, way ti may mahimo. Di ba? Laban na ban manigusyar na lang ha. Tabuni lang mula mata ko sila niya sang buribla. Kay tudlo ko kung sinodi sila niya ang mga kakuntsaba sang Estados Unidos kag Australia. So these are the promises of the president. Nagtupa, alaus. Now, anong inimok sa Estados Unidos right now? Hambal kay Estados Unidos, we will destroy ICC. I'm urging all allies to withdraw from ICC. How about ang Philippines? Nag-withdraw na sang tiyempo ni Digong. How about ang cooperation? Seem to be it's still there. Diba? Now, anong ginhimo sang Estados Unidos sa Pilipinas? because of pag-address, hindi pag-address, sa child labor. Ha? Magamal ka child labor, yung mga kabataan lang ginapatrabaho, katropang Alex, wala ginahatagan sang attention so much sa ato sa gobyerno, ma-address ang problema. Ginpatawan ang tananta nga mga exports to the US ang 12.5% nga VAT, value added tax. Kung naton export dito, saging, gabili ang saging lang dapat $1. Patungan ina sang 12.5%. Buta mo lon, $1.12.5 ang bili niya katropa Alex kay plus VAT. Amunak dako ang ginpatong. Almost 1/8 of its price ang ginpatong sang tanan nga mga exports pakadto dito sa Estados Unidos. So, alay gid man kita sa Estados Unidos? We are really best friends of US? Oh, come on, ladies and gentlemen. You see? Ha? With that, amo nang manimuko kita kag... Ha? Ay, amo nang hamal nila katropa Alex, manimuko kas banga. Isa pa gidari ka gin pasalig sa ato si ring presidente. Siya sa nagapahuna ko ng solusyon sa mataas ka presyo sang baboy, ha? Ginpabaskog ko no sang Republika sa Pilipinas under the BBM administration ang local production. Namimigay tayo ng mga biek at inahin. Sino nakabenepisyo bilati bayan? Nagpatayo rin tayo ng mga biosecured facilities diin to bilatibaya. Bullseye. Upang lubos na pababain ang presyo ng karni, nagsimula ng magpabakuna laban sa ASF bilatibaya diin ang bakuna nyo. Ha? At palalawigin pa natin ito sa pagpababakuna sa lahat. Gakaiguan ng mga local government units, Department of Agriculture, diin ining ASF vaccine naton subong. Damo ang nagkalamatay nga baboy pakadto ka dito sa Northern Iloilo and Rojas Capiz. Agi ka na sa Pontevedra, agi ka dira sa ganila, Lutod-Lutod area, may nagkalamatay nga baboy. Dito sa Negros Occidental, damo nagkalamatay nga baboy. Where is the ASF vaccine, bilatibaya? Aga pa. Ha? Ladies and gentlemen, tingin na pangita na itong subong. A year has passed. Isa na katuig na kaligad. Iniya para sa ordinaryo ng mga tao. Ha? Hindi niya sa mga high palutin. Para niya kay Juan de la Cruz katigbatas. Where is the support? Amo inang pwede ma-appreciate gidya sang ordinaryo ng tao mo. Nga nagasagod ka to, duwak bilog baboy, pagkatapos may ASF vaccine nga available kay gin-download sa kabanuhanan sa mga MAO, Municipal Agricultural Officer, mga municipal veterinarians, pero allows langguan niya. Ha? Wala. Ari pagid, hambalya kamakailan lamang ay matagumpay nating nilunsad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, sa Siquijor at Davao del Sur. Ano ini? Ha? Ini mga abyan, ang parti iya sa 20 pesos nga bugas. Ha? Napatunayan na natin na kaya natin ang 20 pesos at bawat sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Tikatilaw ka mo das Guimaras! Sa Pangasinan, Cavite, sa Cebu, Bacolod. Katilaw ka mo das Bacolod! Din pwede ka bakal 20 pesos gabugas das sa Guimaras. Kung hindi ini maabiyan i-band-aid solution and pang PR. Magambal ka PR, bla pagwapo lang. Mabaligya, ikaw isa kasiman, ha? Isugid ni mo bilog ga tuig. Tinikal na. Ha? Munang hambal nga tinikal. Nagpatilaw ka lang kag-untatan para may isugid ikaw because ang inasugid mo, based on statistics, we have started this, but we ended it soonest. Yan ang pisa na muna. Pero gintapos man na muna yun. Te, latibaya. So with this, ladies and gentlemen, hindi ko na iban pagmunuhon. Din pwede ka bakal na sa Gimara sa 20 pesos ka bugas per kilo. There is aton si Iloilo. Ano lang balang pahambog sa nagliga de Governor Defensor? We will be launching 20 pesos per kilo nga bugas. Where was that? The inn. Kita mo na ulamid party mates ni BBM, yo, President BBM, pati si Governor Defensor na dalayad the time, na-convince again at the time, mag-launch na po kayo dyan sa Iloilo. Nag-launch man ang gobernador sa subong ay kabaligya 20 pesos kabugas. Te, sino naglain? Si Governor Defensor. Te, kundi hindi na tanah magtambong kasuna ni Presidenta BBM today, hi. Ah, siya may prior appointment ko sa nagliga, damo ga pala nasma to, kansilado mga local appointments nila. Kay nga, President Suna mo, talagsala na yung ginaimbitar ka. Galing kay daw palpak ang BBM administration as far as ang pagtuman sa mga promesa is concerned. Di kundi pati si Governor Defensor nga, party mate niya sa Partido Federal ng Pilipinas. Why gana dun magtambong ka Suna, hay? Hinambala na si Governor Defensor nga sila, Gobo, sige na kayo na dyan sa Iloilo. O hambal mga gobernador, ano hambal ni Governor Defensor at the time? Siya maybe next month, maybe after next month, siya before the year ends, duha na tuig, dugay ng lipas, o ay gapon. Te, sino na huyan si Governor Defensor? Rice producing country ang Iloilo. We were once known as the rice granary of the Philippines. Nakasintrong pototan, mina, kaghaniway at the time, pagkatos barotak nuevo ang dumanggas. Nga mo ang aton sini primary sini nga mga areas nga may ara sa good harvest, quality nga harvest. Pagkatapos, mabaligya kita 20 pesos kabugas. Di ginpromisa ka presidente, ginsegundahan sa gobernador, why madayon, milangguan niya. Gano kakahuluya na? Rice granary, once of the Philippines, hindi kabaligya bugas at 20 pesos. Ang makabaligya to ganing Cebu nga ginakulang sila yasang ano ganing katrapalex, production. Oh, come on. Ang mabaligya, payabakulod kag negros, nga ang tanom ng datanda, tutubo nga imilda. Yes, eh, kita dari si Lilo, ay kalons. Di ko na iwian, gobernador. Sungod man gurong isa eh. Kung hindi taka magtambong 2026, unang presidente. Bullseye. It's already 8:21. Sa ito sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kagderiman sa 2025, nga sona, ang statements ang presidente, before we post some commercials, ipabati tabla sa inyo. Ang statements ang presidente, ano gani ka ito pang Alex? Ano gani? Amo tong promesa niya bala? Nga, rumpagon niyang korupsyon sa DPWH. Are-are, ipabati ta sa inyo ang 2025 son of the president sa iya sininga pag-divulge nga may big-time corruption nga nagakainabo sa Department of Public Works and Highways.
1: Kamakailan lamang nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.

0: And further, I am willing to do this, even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot-tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti.
1: So there you are. These are the promises of the President 2025 SONA. Sila yung mahiya naman kayo. Anong extensang investigation conducted? Up to now, wala pag-iapon matapos. Ha? Kung ako sa Presidente that I made a promise nga may manabatgid sinay katropang Alex, habuyon kumaso kung sino man na nag-imbestigar sinay nga wayagin tapos mo. Right now, we are addressing this to our congressmen and senators. Mahiya naman kayo. You have the power to investigate. You have the power even to issue subpoena. You have the power even sa cite for contempt sa any invited resource person who refused without valid justification sa pag-attend. So, mahiya naman kayo, Mr. Senators. Mahiya naman kayo, Mr. and Mrs. Congressmen and Congresswomen. Ano ang ginawa ninyo? Master servant had made a promise. Our master servant made a promise. Ha? Mahiya naman kayo. Pagkatapos, di anong ginhimo nyo? Kamu man gani na malakpak, pagkatapos anong ginhimo nyo? Because, maybe, apilayhan ka mga senador na mo lamid kung tutukan gid ka insakto ni investigasyon. Basi, guro na milag-pilag congressman tanga bilin. Ha? Kung investigaran to the fullest kung sinong nagabaton, kagway gabaton, kickback. Ti parehas ni Saton dari congressman sa Iloilo City, sang party list, ha? O swag party list ni Congressman Jojo ang 14 ka-count sang malversation ng public funds, graft case, ang ginpasaka sa iya. Aha, iti siya ang mangin banner kag headline sang 2026 SONA. Oh, pamangkot subong Congressman Jo ang te sino sa mga kaliado mo naghambal? Hello Jo, kamusta ka da Jo? It's already 8:31. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bulsay nga pi kami anay Sanson Gold Coffee Mix bala. Kay daw kanami gidi pangapi at this moment in time, ha? Standby mga pi kita ni Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione nga makapanami sa ato sining skin, younger looking skin, ha? Pagkatapos madamo pa kita sang mga nutrients nga pwede na tumakwa kay may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. We'll be back. Oras ta, alas 8:31.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Samsung Plus Cold.
7: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin si, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagingira. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Samsung Plus Cold.
8: Yahoo!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
6: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
2: XFM.
6: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki ng tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
5: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatip ng akong lansa. Sister Pain para derogaritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Pabili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.52. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Paterno si Tar Paklibar III. Sa ring good morning gid katropa Josil, kay katropa Romel, kay katropang Jansen. Shout out sa Sanyonti kag Paklibar family sa barangay Aligri Uton, sa kay barangay Captain Arnel Astorias, kay Councilor Arnel Astorias. Good morning gid. God bless you always, sa linya katropan Josil. Salamat. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning gid. Sinayo good morning kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Roberto Laruan, good morning. Sa linya kay Ma'am Idna Puray, with Mr. Chigo Puray, good morning. Thank you for listening. Kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kag dira sa kay Florita Fontonalgo Alien, selenya Ma'am Dora Near or Near, kay Ma'am Milagros Villa, nga sa mga barangay health workers sa Santo Domingo Arevalo, good morning gid, thank you for listening. Sa kay JLC Caro, good morning. Kay Rinaldo Abeto Dares Mandoriao, sir, good morning gid, thank you for listening. Ambal ni Ma'am Florita Fontonalgo Alien, good morning katropan Josil. Good morning gid ma'am, ha. Kamusta na dara sa dingani kamo alimudyan, no? Sa kay Bongbong Tirotso Bong, good morning. Thank you for listening. And also good morning kay Sherwin Marco Wee, kag kay nya tapos gid sila. Ambal ni Sherwin Marco Wee. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño dara iya sa Kalaparan Arevalo, good morning. Kay Cap Boots Florentine sa Barangay Katropa, Kapian sa Molo Plaza. Cap Boots, good morning. Thank you for listening. Kag sa tanan nga nagapangapida. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina, good morning. Sa linya mayong aga, Katropan Josil, kag sa tanan nga nagapamati. Sa kay Nyek Espinosa, thank you for listening, Nyek. Sa kay Agustos Labios dera sa Antique, sa kay Ma'am Hermite, kag kay Jenny Halyurina. Thank you for listening dere sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Bullseye. Now, may mga events pa magluwas sa zona karon sa presidente. Today, July 27 is the founding anniversary of Iglesia ni Cristo. So may mga activities ang Iglesia ni Cristo. May grupo man nga gusto mag-rally sa Liwasang Bonifacio, pero last minute it was canceled because may mga threats. Ang threats reportedly pertaining sa may grupo kuno nga magsakot kag maggamo. That's why gin-cancel sang grupo ini mga ara sa oposisyon. We're not saying mga politiko, ha, pero ara sa oposisyon. Bota malon sini kritiko sang administrasyon. So hindi nila pagdayunon ang rally today sa Liwasang Bonifacio. Pero may mga activities ang Iglesia ni Cristo iya in relation sa ila sining founding anniversary today, July 27. That's why based on a Republic Act issued, it was termed today as special working holiday in honor of the founding anniversary of Iglesia ni Cristo. Ina mga abyan, ang latest so far as ang Iglesia ni Cristo is concerned. So may ara bala sila sa mga activities, rally calling for still transparency and accountability. Ina mga abyan, ang balantayan dito iya sa Metro Manila. Hopefully, we can get sa linya with our Katropa reporter sooner with Katropang Rambo Labay sa pagbantay ta sa sitwasyon dito sa Manila, kalakip man ang impeachment against the Vice President. Wala sang trial today and tomorrow. On Wednesday, may trial pero morning session. Alas 10 sa aga hasta alas 3 sa hapon.
And that will be the schedule sa masunod pag-insiring may inadlaw. Sa impeachment trial, iya against the Vice President. Ha? And that's Monday to Wednesday, alas 10 aga, tub-tub alas 3 sa hapon. So, ma-resume ang trial, impeachment trial against the Vice President sa pagtalakay na sa ikaduhang impeachment or article of impeachment, maumpisa ini on Wednesday, alas 10 aga. Ang update mabatihan gihapon diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Randy Arciaga Santisa, si happy listening to Bruno Bravo. Halin sa kay Randy, sa kay Bruno Bravo, happy listening and good morning. So ti dere mga abyan, aton ining himay-himayon, kag aton ining kuan feedback para sa inyo. Ano ang inyo sining dapat para sa inyo ha, ang dapat i-address sa presidente right now? Ano bala ang mga problema kag i-prioritize sa ato sining presidente? We don't understand, hindi naton pwedeng hindi pagdalon ang iban nga mga concern labi na gi sa ato sining ekonomiya. Speaking about that, ang dako ang problema ta subong ang pagpataw sa Estados Unidos sang number one dari 12.5% nga VAT sa exports sang Pilipinas to the United States of America. Apamangkot sini, anong tindog sa ato sining presidente? Ha? Kay siya ang number one nga timon sa ginatawag nato sining foreign policy. Number two, ang panawagan sa Estados Unidos sa tanan niya mga kaliyado nga mapungsod sa pagwa sa statute nga nag-create sang ICC. Ini sa commitment sang US nga rumpagon kagubon niya ang ICC. With that, ladies and gentlemen, foreign policy gihapon ini sang Pilipinas. Anong tindog diri sang Pilipinas? We do understand ang Pilipinas may dako karon nga concern sa ICC. The fact that our former president, nga si Rodrigo Roa Duterte, right now is detained dito sa The Hague.

0: sa The Hague. Upod man ang mga kabataan sang former President Rodrigo Roa Duterte. Now, diri nato na notice ang kinalain sang pagbaton sa mga OFWs. Sa kay President BBM and party, kag sabi si Presidente. When President BBM goes to and went to Canada, ginsug-alaw sa sang hublag protesta. Up to the extent calling him to resign. Nangayo sang police assistance dito ya sa Canadian police, si Jose Claire Castro, because inisya ang siningitan man sa mga rallyesta. Buta man sa ni, may mga rallyesta against sa tindog karon ni President BBM and party. While dito iya sa The Hague, sa magbisita dito ang Vice Presidente, inisya mga abyan ang dinumog sa mga loyalista ng mga die-hard Duterte supporters. Nga daw haluson makalusot dito si Vice President Duterte. Pero ladies and gentlemen, may ara sang silibton nga statement ang Vice President nga hinihintay natin ang paglabas ng dating Pangulo. Anong butambalon sini, ladies and gentlemen? But to give us the situation right now in Manila, as far as the forthcoming sona this afternoon of the President, kag ang schedule sang impeachment trial against the Vice President, we have right now si Katropang Rambo Labay live dito karon sa Metro Manila from XFM 99.5 Mega Manila. Sa karagdagang ulat, i-check natin si Katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si Katropang Joe Salbanyas from XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Good morning, Joseph. No? Katropang Joseph, sa ngayon, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng kilos protesta. Panigawagong grupo na ito. Yung kanina, galing sa Timog Katagalugan, na humigit ko muna ang 400-500 yung nagsasagawa ng kilos protesta. Pero ngayon ay mahigit na mga 50 lamang yung mga nagsasagawa ng kilos sa protesta. At patuloy pa rin ang sinasagawa ng maximum tolerance ng mga tauhan ng QCPD. Kanina, nagkaroon ng tulakan na katropang Josel dahil hindi sumunod no ang titigas ng ulo yung mga nagsasagawa ng kilos protesta. Ang usapan nila sa tabi lamang, pero alam mo naman yung iba gusto talaga okupahin. Pumunta sa gitna, hindi na makakadaan yung mga vehicular, kaya pinagtutulak sila ng mga pulis para itabi. At yun na nga, wala naman na nasaktan, no? Wala naman nagkaroon ng paluan, kundi itinulak lamang sila dahil unang napagkasunduan nila na dapat ay nasa tabing sa gilid lamang sila dito sa kalsada, at ipahayag yung nais nilang iparating no sa pamahalaan. Basta to, wag lamang magkakagulo, wag magkakainitan. Ang importante ay patupad yung maximum tolerance at yung kanilang napagkasunduan na nasa tabi lamang. Kaya ang ginagawa ng mga pulis ay pinatatabi sila katropang Josel. Pero kanina hindi nasumunod. Sa ngayon ay dalawa, pangalawang grupo na ito, yung kanina mula sa Timog Katagalugan na katropang Josel.
0: Okay. Katropa Rambo, we do understand may mga anti-administration protests. Pero yung isang concern po natin doon, yung activities ng INC, Iglesia Ni Cristo, the fact that today is their founding anniversary, may mga naka-schedule din na mga pagtipon-tipon yung Iglesia Ni Cristo dyan sa Maynila, Katropa Rambo?
1: Sa ngayon, wala pa tayong nakikita, no? Dito sa Quezon City, nandito ako ngayon, ay wala pang, baka mamaya pa yung katropang Josel, no? Yung grupo ng INC. Pero ang narito lamang, yung mga militante na grupo na galing sa iba't ibang lugar. Yung iba ay galing sa Timog Katagalugan, yung iba ay galing sa NCR. Ang mga pulis ay mula sa Quezon City ay nandito sa tabi, no? Yung iba naman ay nasa gilid lamang, yung naka-standby yung Bureau of Fire Protection at mga sasakyan, no? Ng pulis para ipatupad, para sa kanilang pag-iikot dahil

0: kaya tutungo ang mga ito doon sa St. Peter Church, malapit doon sa mababang kapulungan ng Kongreso, dahil mamaya ay madagdagan tong mga nagsasagwa ng kilos protesta. May mga permit na pinapatutupad sila, katropang Joseph.
1: Oo.
0: Katropang Joseph.
1: Yung mga nagprotesta ngayon, Katropa Rambo, ano ba to? Grupo, pro-administration or anti-administration, Katropa Rambo?
0: Anti to, anti-administration to.
1: Oo.
0: Yung nagsasagwa ng protesta. Mamaya, merong mga pro-administration din na katropang Joseph, ano? Antabayan na natin na mamaya yung ayun yun, maririnig mo sandali lang para ma yung background. Yun. Mm. Yung maririnig mo yung sinasabi nila. Katropang Joseph na diyan, no. Yan ang ginagawa nila ngayon, no. Ang tao, ang bayan ay lumalaban. So, yun ang sasagawa ng kilos protesta, yung mga grupo ng militante, no, grupong bayan na katropang Joseph.
1: Yung ikinababahala po natin, baka mapiktuhan po yung peace and order situation pag magsama-sama na yung pro-administration at saka yung anti-administration na mga rallies dyan, Katropa Rambo?
0: Yun ang dapat na maiwasan. Pero may mga police naman, may mga designated area silang ipinatutupad para doon sa mga pro at sa mga anti, katropang Joseph. Dahil bago nangyari ito, may mga pag-uusap, negosasyon sa mga iba't ibang grupo na mag-asasagawa ng kilos na protesta, katropang Joseph.
1: Mm-hmm. Pero the situation right now is still under control po ng mga kapulisan po natin, Katropa Rambo.
0: Sa ngayon ay under control pa, no, yung kanilang pagpapatupad, Katropang Joseph, sa mga oras na ito.
1: Mm-hmm.
0: No, ayos pa naman yung kanilang grupo. Wala pa namang narasan yung mga pulis, nakatayo lamang dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, particular sa Pelcoa, Katropang Joseph.
1: So there's a big possibility na madadagdagan pa tong numero ng mga nagpoprotesta ngayon dyan malapit po sa Batasan Pambansa in Quezon City, habang papunta tayong maghapon, no, the scheduled of the State of the Nation address of President BBM, Katropa Rambo.
0: Malamang, katropang Joseph, no? Merong, Joseph, pasensya ka na, nagkalito rin tayo. Joseph, kanina kasi ang sunod-sunod, ang daming mga tumatawag sa akin sa iba't ibang probinsya, kaya nalilito na ako, Joseph. So yun, meron naman, meron silang mga, katulad ng pinabanggit ko, designated area, no? At maximum tolerance pa rin. Yung daloy ng trapiko ay mabagal dahil nga maraming yung mga nagsasagawa at inaasahang dadagsa pa ito. No, no, dadagdag ang kanilang bilang, katropang Joseph.
1: Andiyan naman sa Batasan Pambansa, Katropa Rambo, napakahigpit siguro ng security measures na ipinapatupad ng kapulisan po natin, no, sa paligid po ng Batasan Pambansa.
0: Tama ka, Katropang Joseph. Dito pa lamang, sa pagbungad pa lamang, ay mahigpit na na seguridad ang ipinatutupad ng kabuuan ng Quezon City Police District, Katropang Joseph.
1: Malayo naman dyan sa Quezon City yung Liwasang Bonifacio, pero may sabi daw na yung mga grupo na andoon, anti-administration din, sabi raw kinansela po nila yung naka-schedule nilang rally today dahil po may mga threats, Katropa Rambo.
0: Wala namang gano'n ng interview natin. Malamang doon sa Liwasang Bonifacio, meron din na sinasabi. Dito sa People Power Monument, meron din nagsagawa ng kilos protesta dito sa EDSA. No, magkasunod-sunod yung mga nagsasagawa ngayon ng mga kilos protesta, Katropang Joseph.
1: Mm-hmm. And we do understand, mag-chopper most likely ang presidente papunta dyan sa House of Representatives. Sa loob po ng compound ng House of Reps, Katropa Rambo, hindi pwede magkapasok, no? Yung mga rallyista hanggang labas lang po sila?
0: yes, hindi sila pwede makapasok. Sa labas lamang sila katropang Jusel.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga militanteng grupo na magsasagawa ng kilos sa protesta ay sa labas lamang sila.
1: Okay. And right now, aside from Quezon City, may mga iba't ibang venue pa ng rally. Yun yung binabantayan po natin. Eh, baka magsama-sama po to at, well, you know naman, ang ibang grupo, hindi komportable na magsama sa ibang grupo. Eh, baka magkatagpo yung mga grupo dyan at saka magkagulo. Yun yung iniiwasan sana natin. Kabay pa, Katropa Rambo, na hindi magkatagpo-tagpo tong iba't ibang grupo na nagsasagawa ng rally dyan, ha?
0: Malamang na hindi naman dahil binabantayan ng mga pulis, no, ang sa 20,000 yung i-deploy katropang Joseph dito sa kahabaan ng Commonwealth. So napakarami yan na mga pulis ang nakabantay. Bukod pa doon sa Bureau of Fire Protection na naka-deploy din sa mga oras na ito dito sa kahabaan ng Commonwealth Bill.
1: Okay. So, hintayin po natin yung karagdagang ulat galing po sa inyo dyan, Katropa Rambo. Pero, isigwe ko lang to, Katropa Rambo. We do understand walang impeachment trial today, walang impeachment trial tomorrow. Impeachment trial will resume on Wednesday. May ibang schedule na, parang umaga na yung schedule on Wednesday ng impeachment trial against the Vice President, Katropa Rambo?
0: Tama. Sisimo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang impeachment trial sa July 29. Mamaya ay magkukonvene na ang Senado ng para doon sa zona at sasabay din yung bubuksan nila yung pagsasagawa ng investigasyon sa flood control anomaly. Yan ang tiniyak ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo nang magpahayag siya sa media katropang Jocel.
1: Okay. Wala na bang parang movement kasi may mga balibalita na nakarating dito po sa amin sa probinsya na sabi daw, parang nagtuturoan na ngayon yung kampo ng administrasyon, lalo-lalo na yung kampo ng former Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka yung kampo sa kabila ng Malacanang, ang kanyang kasin na si President BBM. Parang apektado na raw yung mga kongresista po natin dahil sa parang hidwa na namagitan na ngayon sa magpinsan, Katropa Rambo?
0: Wala pa naman ganong sitwasyon, Katropang ano. Hindi pa naman natin makumpere pa yan, Katropang Jocel. Ano? Mamaya sa impeachment sa Miyerkules ay malalaman natin yan kung sakasakali na karating at kung sino-sino yung kanilang witness. We understand na yung kanilang testigo ay dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines, Katropang Jocel.
1: Mm-hmm. Okay. With that, Katropa Rambo, we would like to thank you for this information na ibinigay mo po dito sa amin sa XFM Iloilo. Maraming salamat at take good care of yourself dyan, Katropa Rambo.
0: Maraming salamat din, Katropang Jocel. Mula sa Quezon City, ako si Sylvester Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, Zona 2026.
1: There you are, si Katropang Rambo Labay from XFM 99.5 Mega Manila sa sitwasyon. May rally outside of Batasan Pambansa. Grupo sang mga ano, bayan, cause-oriented groups. There is another group right now sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City side. May rally man ang Iglesia ni Cristo. Kundiin sila ma-held sa ila sininga rally. That's the thing gusto naton man sininga masundan. Bangot kiti, dako ininga grupo. Kung magtipo ng contingency ang Iglesia ni Cristo, they might be able to gather a crowd of around 1 million. May scheduled rally man sa Liwasang Bonifacio, amoning Freedom Park. Dito iya sa Manila City. Ang Liwasang Bonifacio, malapit lang idini sa Manila City Hall. So mga 20,000 police personnel ang gin-deploy sang PNP in order to secure areas nga may ara sang scheduled sining mga hublag protesta and surrounding Batasan Pambansa. Ang Batasan Pambansa is in Quezon City while ang Senate building is in Pasay City. ara sa GSIS Building malapit ina sa Rojas Boulevard. Tiang presidente kanabanan sininaga chopper sa from Malacañang pagkadto sa batasan pambansa. So mahibaloan ta ini kay ang scheduled sini sang iya sini nga appearance before the joint session of the Senate and the House of Representatives may start at around 3 p.m. So between 3 p.m. and 4 mabatian ta ang State of the Nation address of the President. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, ano ang mangin kaundan sang report to the nation sang ato sini nga presidente? Ano naman ang isugid sang ato sini nga presidente as to the state of our nation? Mamangkot kita sang sa inyo abi. Ano pag-intindi mo kag pag-intindi ninyo? If we speak about state of the nation address, ano dapat ang i-report sang ato sini nga presidente? Para sa inyo, ano dapat ang i-report sang presidente? Ha? You may comment sa inyo sini nga reaksyon kag inyo sini nga pananawan sa ato sini nga live streaming diri sa XFM sa ato sini nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. If we speak about the state of the nation, this covers the entirety of the administration. Number one, as far as economy is concerned, sa di inakaplastar ang ato sini nga ekonomiya below par, on average, ha, or above par. Buta mo nun sini ara sa samaayong sitwasyon or steady pulse or naglala ang ato sini nga ekonomiya. That's as far as economy is concerned. That includes job creation, investments para siya sa Pilipinas, and so on and so forth. How about ang ato naman sini nga mga plano sang gobyerno to address problems right now? Because we have, and the president should address sang mga problema. Ha? Ang mga problema, amo ini ang nagatuga sang hindi manami nga state of the nation. So this must be addressed and the people should know how the president and the administration address this kind of problems we are facing right now. We have so many other problems, major problems. Number one, ang parte sa mahal sini nga presyo sang gato. Ha? Corollary issues sa pagmahal sa presyo sang gatong, ang fare increase and ang epekto ya sini sa common tao. Ano ang ibulig sang gobyerno? Hasta lang gyapon kita sa ayuda or may iban pa sini nga plano ang ato sini nga administrasyon kag presidente? How about ang problema naton with the West Philippine Sea nga seem to be nagaamat-amat na escalate man ang tension between US and China, especially with the plan of US to pull out sang processing plant and mag-put up sang kaugalingon niya processing plant or factory as far as ang mga ginatawag nato sini microchips are concerned. Ini mga abya na good to mapadayon ang ginatawag sini nga pag-explore sang creation sa mga high-tech, high technology nga mga equipment. Ang masakit sini kiti ang pinaka-advance subong sa teknolohiya amo yang gamit pang away. Amo na ang ginaunay, ha? Gamit pang away. Ti madalas sa kita dari sa Pilipinas. That's an investment. Pero kung dari butang sa ato sa Pilipinas, do you think hindi yan kita mangin target? And that's the thing that the president also should address. Now, ang pamangkot, anong development as far as ang promesa sang gobyerno ang paghahambalan? The president promises or the president's promises sang nagligad sini nga state of the nation address. Ano bala ang nalabutan labi na gid sa iya sini nga part of the speech nga nagasiling mahiya naman kayo. Ano na nalabutan sang investigasyon, ha? Do you think that the government has done enough sa pagpamuno sa presidente to initiate reforms pinagi sa pag-identify sa mga supposed to be may responsibilities? Sana tabo sini mga abyan nga gina-consider the biggest corruption happens in the Philippines because this involves trillions of pesos ang parte iya sa flood control. ICI right now is but history. Istorya na lang ICI. Wala na iya nag-function ang ICI. ang ICI mo rin nga committee that investigates ang mga flood control corruptions. Ano nalabutan? Ha? And in this case, ladies and gentlemen, nagapanuktok man kita sa ato sa mga kongresista kag senador right now. Tiyano, hasta na lang kamo sa pamalakpak sa zona sang presidente. Have you done your share? As far as the president is concerned, he made a promise. And ang ginatawag si ni Katropa Alex that promises must be fulfilled, not to be broken. Ang promisa at the time gintandaan sa tao sa mahiya naman kayo. At pamangkot si ni, kontento bala ang presidente sa nangin performance ang iya sini nga mga sinaligan sa gobyerno, mga cabinet secretaries, and ang mga ginpang-appoint to conduct an investigation as far as gina-consider nga the biggest corruption in the Philippine history nga natabo ining sa flood control corruption issue? Kampante bala ang presidente nga enough ang effort nga ginhimo sa mga tao nga sinaligan niya? Kaya nga ICI, the flood control corruption issue ay matapos. We're not able to identify the head. Ang pinakapuno kag pinakaulo, ang pinakalulong kag luling. Ha? Magambal ka lulong na the biggest crocodile captured in the Philippines. Si luling, tiyan mo na nga asawa ya, ay pa na makapture guro. Now, the next question would be thrown to the senators and the congressmen. You have also the responsibilities to fulfill because you were given the power to investigate. Sa inyo investigasyon, ang House kag ang Senate, both Chamber of Congress, ang inatagan sang subpoena power, ginhatagan sila sang contempt power in order to pursue sa pinaka-agresibo nga pamagi sa mga corruption issues nga nakalabot sa atensyon sang Senado kag sang House of Reps. Ang House of Representatives, they've started but they quit. Nag-quit sila, nag-untati. Why? What's the reason? Anong rason? Ang Senado through the Senate Law Ribbon Committee sa bulubaliswa sa liderato sa Senado na stall ang investigasyon. Wala ini mga biyan mapadayon right after sang kinagamo sa liderato iya sang Senado. Nga awala ini, ladies and gentlemen, matpadayon. Hindi ayan ini disservice to the Filipino people as what the President have committed sang 2025 just in a State of the Nation address. Hindi ayan disservice to the Filipinos ini. Magamar ka nga disservice ang hindi balapag-fulfill sang ila sining responsibilidad. Because we ought to, and we are expecting, nga, mapagwa nila kung sanay sino mga big-time personalities. Hindi lang ang inatawag sinay pilambilog. For example, sa managaglinuwa ng mga information, may mga kongresista, ng mga contractor man, no less than Senator Ping Lacson ang naghambal sina. But wala nila ginpurso ang investigasyon. Ang rason, ginatawag sini nga interparliamentary courtesy. Gya gina-extend sa Senado sa House, kag sang House sa Senado. Pero ang pamangkot sini, more on sa House. Question nga ang ginuntat ninyo ini. Why? Hindi balang, buta malo sini, kumbinsido ka mo nga there was no corruptions nga nagkinabo sa mga flood control projects. Hindi mapatihan ko mahambal ka, wala corruptions. Why? May mga ghost projects. May mga involved nga mga kontratista or kontraktor. May involved nga mga funders and congressmen. Diba? So with this, ang pamangkot sini, nga wala ninyo ginimbestigaran. Because some of you, maybe most of you, maybe all of you, ang may dapat ipatag sinidari. But nobody admitted. Hindi bala nga disservice to the Filipino people ina. Hindi bala nga ina mga abyan pagtraidor sa inyo sini sinumpaan. Asang magpungko kamo bilang mga kongresista kag mga senador. Ano gani ang ila sining tawag dato sini oath of office, no? Oath of office. based on constitution of congressmen. May ara sang oath of office ina sila eh. Generic ini sa aton sila nga constitution. Diba? Sa ila sila nga pagpangalagad, ano na butang, ari? I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Debla, muna. Anabutang? Required by the Constitution. Oath of office of government officials. May ara, diray. Sa members of Congress, nabutang, dali lang, kay gina, ano tani, gina-check na ton ini, ang ila sining out of office, bladol. Kay hindi ko makita, sa nagligad, may ari na din nga, ginatawag sining oath of office, eh, based on the Constitution of the Republic of the Philippines. Okay. May ara gini na butang sa konstitusyon mo? Ha? Sa ila sini nga standard nga oath of office. Nga they are solemnly swearing to do their best to serve the country. With the best of their ability. Nabutang dari eh. I solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Philippines against all and so on and so forth, that I will bear true faith and allegiance to the same, and I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and so on and so forth, ladies and gentlemen. Ina mga abyan, natuman bala ina sang aton sining mga congressmen, natuman bala ina sang aton sining mga senators ang kaundan sang ila sining oath of office, o kon remissed sila, ha, remissed sila sa pagtuman sini. That's why nga kon na remissed sila sa pagtuman sini, hindi lang nga disservice to the Filipino people ina, because number one, kon may ara corruption nga nagkahinabo. And nobody admitted, but there's already a proof and a fact established that there's a corruption. Ang mga may responsibilidad agud to magpasanag sa publiko sini, sanday sino? These are the very people right now sitting in Malacanang. These are the very people right now sitting before the halls of Congress. These are the very people sitting at the Senate Hall nga nagpromisa to do their best to serve the Constitution of the Republic of the Philippines, to defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Di paano mo dipinsahan ang Constitution? Ha? Pagdipinsa bala sa Constitution ang pagbaliwala sang dako sininga korupsyon nga nagakahinabo. Why? Nga na-establish nga may korupsyon. Nagbalik na sang kwarta sang proceed sa korupsyon sa flood control sanday Secretary or USEC Bernardo of the DPWH, ang iban pagid sining mga trabahante kag empleyado sa Department of Public Works and Highways. Ang pamangkot sini sanday sin-o ang mga kakontsaba by not doing their best para mapagwa ang mga tao involved there, that is disservice to the Filipino people. That is not pledging sang allegiance to the Philippine flag and the Constitution. Ina mga byan ang pagtraidor sa ila sininga sinumpaan. We are not referring to just a person, but to the entirety of the institution sa Kongreso, both chamber of Congress. Ang pamangkot man lang nato sini nga akabudlay gid haw. Ha? wala bala diri sang partisipasyon ang mga tao sa gobyerno nga iban labi na ginangaton sila nga mga lawmakers nga amay nagapangatubang na sa mga kaso subo nga graft and corruption before the ombudsman, before the Sandigan Bayan. Buta malus ni, may ara na sang fact about corruption traces of corruption. Tinga hindi ini mapagwa kagwa ay ginhimo sang House of Reps ang ila sini nga obligasyon kag nga wala ini ginhimo man sang mga senador ta. It's as if, ladies and gentlemen, nga hindi sila interesado really to know the head, ang ulo, kag ang pasimuno sang corruption issue. Diba? Kung ikaw man karon ang presidente that you've made a promise and you made a very strong statement nga dapat may manabat sini and nothing happens, ladies and gentlemen. Amo nang inahambal, gusto ko bilog. Di maghambal ka nga bilog, gusto ko abi isa kalibo katropang Alex. Pulutan ka na karon Jason kag 25 on kag maghambal nga Mr. President, this is all. Kampante ka? Ha? So ang nagakaiguan direkta sini, ladies and gentlemen, presidente. Because pwede ang presidente maka-impluensya sa iya mga kaalyado. He has control sang madamo sining mga congressmen. Majority or super majority of the congressmen, mga kaalyado sang presidente. Nga hindi nila mapagwa ang ginatawag sining koneksyon sang mga corrupt kag corruptions sa Pilipinas because this involves some of the allies of the president. Nga hindi mapagwa ini sang Senado. Why? Nga tanan sila ang guilty of the charge sang statement sa presidente, 'di ba? Kay ti dapat sini minsulto man presidente, the highest officer of the land, the highest elected public official of the land made a statement, a very strong statement nga dapat may manabat sini and nothing happens, ladies and gentlemen. Dibla insulto na sa iya. That would mean marabian, it's just a lip service. Ti duha dira ang pwede naton mahambal kag interpretasyon if we speak about lip service, but tambalon pahapyaw. Number two, asta lang sa hambal, wala and allows to pa. Diba? That's it, ladies and gentlemen. Sa sitwasyon nga ini subong daw din pa kita makadto. Where we will go from here? Sino ganing kakanta sina? Where we go from here? Michael Bolton. Doon namin pabati na music at tropales. Dila na pagdakpon kung tani kita sa Facebook ba? Where we go from here? Diin kita padulong. Ti anagatimon sini sino ang presidente? Ha? Because sang chimpo ni Pangulong Noynoy Aquino, diri na lang kita para nga hindi kita malipat bala kagi may madumduman pa kita. Paghambal sang anay Pangulo Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Ha? Dapat ang tanan niya corrupt manabat. Nebla? May agi, gamay. Diba? At least may agi. Sang pagbulos ni Digong, anong hambal ni Digong? Lain naman ang iyang focus. Ang hambal ni Digong, huwag nyo akong subukan, masisira buhay nyo. Ha? Do not kill the future of the children because I will kill you. Stay away from illegal drugs. Pero kung magpatuloy po kayo, tataba ang mga isda sa Manila Bay. Bullseye. And the president at the time, even though without an express sininga instruction to kill. Why sang express instruction sininga patyan nyo ang ina-operate nyo na sa Iloilo, patyan nyo ang ina-operate ninyo sa Mindanao kag sa Luzon, kag sa Metro Manila, katropa Alex. Ang mga kapulisan and operatives at the time, nangin agresibo sa ila sininga kampanya against illegal drugs, and Digong suffered the repercussion of his statement. Diba? Ara sa karon sa dahig, preso siya, may kaso crime against humanity before the International Criminal Court. And when President Bongbong Marcos ang nagpungko Last year lang 2025 nagpromesa siya. Mahiya naman kayo. Ang pamangkot sini, sanday sinong kayo. Naintindihan ta sa pinakasimple nga pulong, katulad sang ginatawag dato sa ninyo mga illegal activities, illegal gambling, illegal drugs, kag iban pagin sa ninyo mga illegal quarry, cases like that. Sa pinakagamay sininga level barangay kag banwa, ininga mga illegal activities will not flourish without the support or without the backings of either law enforcement agency or police or municipal officials. Pareho sa illegal gambling. Do you think may mag-dare, may mag-meter sa pag-operate sang illegal gambling bukis, for example, sa banwa without the full support of the local chief executives and of the police? Wala. Kaya nga, malagyugid ka mo. Basing. Anong ihimplo ta? Basing sa statement ni Digong sa una. Anong hambal ni Digong? Tigilan nyo na yung drogang-droga na yan. Kasi pag masisira at namamatay ang puturo na mga kabataan, papatayin ko kayo. Diba? So nabuhin-buhinan at the time. Ang problema nato sa illegal drugs, in this case, sa kay President Bongbong Marcos, what is this? It's just a lip service. Have we come out sa hinatawag nato sa convincing result sa mga investigation conducted? Ang nagakawian si Nidari is the President and his allies. Ang pamangkot sini ano ini? This is really for the service of the Filipinos? Or ini mga abyan is just for the sake of, well, matapos ko lang termino ko, bahala na kayo dyan. Maintenance na lang bala, this is no longer cure. Ang inahimo ta. Because the cure of it all is to identify the culprits. Amo na ang cure, amo na ang bulong. Ay identify ta ang sistema sang korupsyon. Sinong ulo, sinong liog, sino ang tiyan, sino ang buli, sino ang tuhod, sinong tiil, sinong dapa-dapa. This must be identified kung sa sino naghihimo sini. Ang itatawag sini nga, ang sistema sang korupsyon. Tiwala sang klaro panasubong. Do you think the President can do this? Kaya ihan ini ni President BBM nga pagwaon ang mga involved sa corruptions labi na gid sa flood control issue. Daw kabudlay naton pasubong mahambal nga huo. Bangod man isa na katuig nagligad daw wala pa sang kaklaruhan tubtob sini nga mga tinion. Even that the President right now seem to have sang ginatawag sini nga overwhelming support from the House of Representatives. Anong natabo? It seems, ladies and gentlemen, nga mga nagakontra iya sa administrasyon kubong, amo pa ang nagakauna kasuhan kag nagakalapreso. Ang mga believed to be involved sa corruption issue sa flood control, which amounted to trillion ang budget na inaulokar sa gobyerno, seem to be, well, they are still enjoying happy life. Kay pareho sini, there is aton. May congressman na kita nga ginpasakan graft charges, not even plunder. Congressman Joang. Why? Because he is a known friend and ally of the former speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Ano bala ang statement nanday diskaya ang iban pagin sa mga contractors pertaining to Congressman Joang of the Oswag party list. Siya, suno sa mga congressmen, ang naga-name drop sang ngalan sang former speaker sa pagpanguligta sang kickback, saying among others, sambal sa mga contractor at the time, yung party po ng speaker, diba? And si Congressman Joang ang ginatumod nila at that time nga amo ang nagapangulikta. How about ang iban nga mga congressmen? Do you think si Congressman Joang lang ang may ara sang construction firm? kagang pamilya niya, ang construction firm allied sa kay Congressman Joang, ang pinaka-mother company sini, amoning IBC, International Builders Corporation, nga hindi man gani, ginapanagiyahan ini ang mayoriya ni Congressman Joang, batsang iya sini nga, tiyo. Nga si Mr. Punso Tan, do you think ang IBC is the biggest contractor of flood control projects? Ang IBC ang may pinakadako balanga nakuha nga proyekto sa pungsod as far as flood control projects are concerned. Di madamo pa sa iban nga mga kuno contractor, there are more than 60. May ato pa dito sa Luzon, sa Nisino ini. May contractor man kuno si Chis Escudero. Debla? May contractor man sa Batangas, amo ni si Congressman Garjola. Ang ginatumod ka ginawalwal permi ni Congressman Leandro Leveste. Congressman na contractor pa. We have congressman and contractor coming from Mindanao. Neblang may isa da ka congressman right now, governor, serving as governor. Dito yas Mindanao. I big time contractor. Iper region lang abinaton or iper province abinaton, katropang Alex. Do you believe, ladies and gentlemen, nga IBC lang ang nakakuha sang dako nga proyekto sa gobyerno in terms of flood control projects? The Discayas, for example, pero wala sila yasang kapit kag immediate family member nga congressman or congresswoman. Ha? Pero ila sila yung construction firm believed to be ginagamit sa mga legislators para sa pag-bid sang proyekto nga sila man ang nagapundo. Ha? With that, ladies and gentlemen, sa mga tagpalamatita, ti nasampulan niya kag mangin banner ang ngalan niya ni Mr. Joang, Congressman Joang, most likely today's sona of the president. But do you think he's the biggest one? We don't think so. Unless otherwise, Congressman Joang spill the beans. In short, unless otherwise, si Congressman Joang ang maghambal, ayati siya, gamay lang ako ng good inyo, amodya ho ang traces of corruption as far as I'm concerned. How about the rest? Because nobody admitted, may nagakadula nga mga pundo sang gobyerno, but nobody admitted nga sila ang nagkuha ang pamangkot sino kung hindi sila. Ha? It started from the very start sa paghimay-himay sang pundo sang gobyerno kung ano ang nabutang sa budget. Di ba hambal sa presidente, bahala ng 2026 kung ha, magka-reenacted budget kita, ladies and gentlemen. Ha? The traces of corruptions sa flood control projects nag-peak since 2023 up to 2025. Buta malon under the PBBM administration. We are saying ang iban nga mga na presidente to, wala sila iya sang amuni nga mga problema kag corruption issue. May ara only that nag-peak ini sang 2023, 2024, kag 2025 happens to be under the PBBM administration. Well, nagapanghinaw presidente, wala akong kinalaman dyan. Ha? Ako mismo ang nag-divulge in my State of the Nation address na nagsasabi, mahiya naman kayo dyan. It doesn't mean that you are the whistleblower, that you did nothing. Hindi mo tamalon sini nga kung ikaw ang nagpagwa sang ha, issue, waay kanaya kahilabtanan. After all, the buck stops with the president. After all, siya gihapon ang nagapamuno sang gobyerno sang Pilipinas. Whatever happens, especially kung wala sang klaro nga direksyon, agud to mahibaluan kung sa sino ang mga involved sa corruption, the buck stops with the president. Ha? Under the virtue of command responsibility. That's why we need a decisive move right now. Kaya bala sa presidente nga tapson ini mga kalyado ya kon may aragin man sa Senado kag sa House? That's why may mga information gani nga nagabi nalagbalag na sila subong bangod man kay nagabi na sulay. Hindi bala may statement si former speaker Ferdinand Martin Romualdez nga nagasiling katropang Alex. Ha? Marami madadamay pag akong magsalita. At hindi sa akin, ha, hasta lang ang traces of corruption. Madamo kono ang madalahig. Kagdamo sa dalahigon. Ha? So, hindi kita kabasa pa kung ano gidman bala ang extent sang corruption issue dere sa Pilipinas. But we have presumptions. You have your own presumptions. You have your own analysis. But right now, we cannot prove it. One thing for sure, it's a fact. May corruption. Ang pamangkot sini, wala bala kailabtana ng mga congressmen. Wala bala kailabtana ng mga senador. Nga they have the power to investigate. Till with that, ladies and gentlemen, ang nasiling naton ginabalik ng istorya, that is the service to the Filipino people. Hindi inainsakto nga pagservisyo sa pumuluyo. Ginimbestigaran nila impeachment against the vice president. Ginimbestigaran nila tanawablan ni pati ang mga whistleblowers and mga miyembro sang Philippine Marines ang unang Philippine Armed Forces of the Philippines. Ngayon empleyado ni Zaldico. Sampaw-sampaw nga kaso karon ang ginapangtubang. How about ya ang mga culprit? Sila ang nagkawat sang kwarta nga nadula sa kaban sang gobyerno halin sa flood control projects. Sila to ang 18 ka mga Marines. Ang mga tao sa likod sini sa pagwa attorney Baligod and former congressman Mike Defensor, sila ang nagkawat? Sa ila nagkadto atong mga deliveries? No. Hindi. Ang pamangkot sini sino tiang gintumo nila to Saldico, former speaker Martin Romualdez, Anay Yusek Trajev Olivar, Anay Yusek Bersamin, Anay ES Bersamin, some congressmen, some senators. Nobody admitted among those people nga gin muno sang mga whistleblowers ng mga miyembro sa Marines. Wala pa sila kaso up to now. Ang whistleblowers, gasampaw-sampaw ng kaso, sinupang magpangisog nga magwa para mag-divulge sang korupsyon nga nagakinabo sa gobyerno. While the government and government leaders keep on assuring us and keep on pangaluyag sa aton, mga taong bayan, si sino paboritong tinaga ganina? Taong bayan, tulungan yung gobyerno natin. Ha? Kung ano nalalaman nyo, sasabihin ninyo kung sino-sino yung mga tao na nagpapayaman sa kaba ng gobyerno. Di paano ka mangisog sina kay kung ikaw magwa ka mag-divulse, ikaw una kasuhan, ang mga tao ginatudlo mo amo nagapangawat kwartas gobyerno, they are now enjoying pa sang ila kinawatan kung may aragid man. You see, ladies and gentlemen, this is what we call as we've remembered the statement made by our former senator, former congressman, former mayor of Iloilo City, and isa sa mga maisog man at the time nga leader, former Senator Rodolfo Rodinganson. Ano nga ambalya gani, Katropang Alex? Follow what I say, but do not follow what I do. Diba? I-connect ta ina sa statement ni former congressman Uka Garin of the 1st District. Ato tuya prangka, tuya maghambal, patawaron man kita sa salari. This is not to malisya or pakalain sa napatay na ha. Anong hambal ni congressman Anay Uka Garin ha? Nya, nugay kimo. Lintex niya. Ha? Pang lintex to, nugay kada. Nya sino sila yung politiko ay pangawataw? Ang problema lang sa ilas niya, kindakpan sila yo. Ah, di ba? Buta malon sin eh. That is addressed to all. Kung i-generalize ta, kung hindi tanan, kadamuan, may gahimo katuntuan or nagahimo katuntuan. Ang sala lang, kang iban barahubal, gid nagakadakpan. Pero may ara pa, nga way magkadakpan. You see? And that is coming from a public official, a former congressman, and a former mayor. And as former congressman Uka Garin, ang pamangkot sini, who's guilty? Nobody ang nag-admit pa up to now. Ha? Di marilay kita sa good faith? Marilay kita sa statement pa sa ato sa mga political leaders? Wala akong nagawa diyan kun sa Ilunggo pa. Wala ako may nahimo dira ko ano, limpyo ang akon konsensya nga kuno abi may nabilin pa man nga konsensya. Abla may nagapukaw siya, ako ang imo konsensya. Wala ako nagpamangranon sa akon posisyon. Damo sila mga gahi ways and means to conceal sa ila sini traces of corruption also. Diba? May mga political leaders nga ti daw komunalis gin manina but nobody admitted katropang Alex may binibigay na tawag dato sa ni grease money sa mga projects may porsintuhan na ibla may istorya man lang na pero ang ibang istorya na gasiling niya grabe gito si Yeya siya gidya madaho mo hindi pa na check niya cash gid istorya skapihan na I don't know kung ano kumatod na may ara man niya politiko nga kung magpakontrata gani katropa Alex halos isa duhala na kakontraktor. Pagkatapos, mahambal nga, oh, sir, mahambal bing kontraktor. Te, ang imo, siya taguwalan da kong kinanglanon ko siya pagkatoon ko lang ng tao. Diba? Gagawa na skapihan, di black up boots? May ara iya politiko, nga mo ng sistema, way sa gakuha, way sa gadaho. Amo nang hambal ka-inject, hatakan mo hindi na naho. Pero hindi mo na hatakan, ngayo na ngayo. Pagabot eleksyon karon mambal nga nakadtong leader bisiya siya sir ambal ya bis politiko kinahanglan ko selingya suporta mo gid selingya kay daw mapirde ko aw, ti kaliado mo ha selingya bisan pang gasolina na lang abi kampanya mo ah masulat na sa mambal nga dear ah kontraktor ah ikaw na bahala da ah selingya 100 mil nga panggatong guro pwede na na ah. Diba? Base may ara, gidman. Istorya lang na nabatihan sa skapihan, ha? May ara, gidya ka tropa, Alex. Kaya ginabalik-balik mo. Mambal kontraktor nga. Daw alang-alang pa koleksyon ko. Kaya ginparilis pa yasang, ha? DPWS cheque ko. Oh, titawga naman na to sa DPWS nga. Nadugay pa na marilis cheque ni Kwanto. Buta mo, gandali sa kay makuha sa mo. Oh. Why pa gani masensilyuhan cheques bangko katropales? Why pa ma-incas ang cheque? Yeah. Ah, paghambal nga inog-release na pangutangan naman na kontraktor o kagatagan ng itong nagapangaloyag siya nga. Te, wala kikita da. Toodi na, kapots. Ha? Sa mga taos gobyerno, toodi na. There are so many ways. Because just like killing a cat, there are 1,100 ways ang hambal nila to kill a cat. Nga agid ang number one gid nga way ang imo sining nga himuon katropa Alex nga gas-gas na gagas-gas na. Buta mo ron, himu ikaw sang way, amo ina ang ikaw 1,101. Buta mo ron, way pa ibang kalabot da, imo ara na da. You see? That's why, amo ini nagapugok ang sentimiento sang tao eh. Ano pa maghambal congressman na subong nga pato-pato lang ina, pamulitika lang ina, pangguba lang ina, ihots eh, kung sa Trinidad Cartagena pa. Ihots nyo eh. Sino pa mapating tao? Ari, gapati ka mo nga may korupsyon. If you say yes, sino ang mga korup nga tao sa gobyerno? You heard nothing? You know nothing? Ha? And, hindi kami na magpati. Ikaw, mapati ka katropang Alex. Kamu, mapati ka mo. Nga may ara, korupsyon niya kinabos ang gobyerno. And nobody among our congressmen, our senators, ang makatudlo manangkon sa naisin o ang mga involved sa korupsyon. Ha? Because they're denying. Aton mga congressmen na rin sila ilo. Wala sa mga nag-admit nga may gin-corrupt ko da, may gin-commission ko da, may gin-kickback ko da, wala. Ha? Wala. Ang pamangkot sini, because it's already a fact, nga may ara sang korupsyon sa flood control, kung wala ka mo iyan ang awat, sino ang awat? You don't know? You did nothing? You know nothing? Siya ay nothing niya sa amon to ya, banay ya, si tayin check mo, pakaisa nanay. Ha? You did nothing? You know nothing? That's impossible. Ha? Hambal sang kilala tanga ano si senador sa mga katropa Alex. That is impossible. Ha? Ah? May sugpon pa na galing kay ti Damak. Di ko na pag isugpon pa. That is impossible. And we still trust you. masalig pa kami sa imo, sa inyo, saligan pa kamo namon, ha? Nga may traces of corruption, but you did nothing and you know nothing, oh come on. Sino naghimo sini? Ang mga alien from Mars, alien from a dwarf planet nga Pluto, nangin dwarf planet na sumama Pluto mo, ha? Alien coming from Mercury, hindi Mercury drugstore, ha? Mercury yang planeta, ano? Ha? Alien from Saturn? Oh, come on. Ladies and gentlemen, it's already 9:55. Inadulong sa inyo sang Vision X Plus. To maintain good eyesight, we need lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin. Makuha na to nina sa Vision X Plus. Quality products ang Yes to Health Incorporated. Dari sudat sa ilino, mabakal nyo na sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. May libre nga konsultasyon. Ara na si Doc Ray Impinado, ara na si Ma'am Gina, ara na si Ma'am Isen, ara na sa A Young Building, Yolo Street, at ubang sa Midtown Hotel. Din pagid ka mo pwede ka bakal. Siyempre, number one, sukin nyo nga butika, nibla, or drugstore. Kadto ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watson's, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. And to all of you, ladies and gentlemen, ang Santhon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. Ha? Again, ang Santhon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. It's already 9:56 sa to sa nga pagparagad. Good morning kay katropang James Padura. Siya, good morning katropang Josel. Congratulations to our Blazing Tiger support basketball team for conquering four-time championship title. Ayan, isang icon, no? Katropang James. Congratulations ko na sa taga Blazing Tiger support basketball team. Ang akon niya bitira lang atira katropang James, so ito akon niya dribble. Di, tamo ni katropang Alex kay Belo mag-dribble, pero patiraha lang la kami. 3 points, kaya. Sa kay Migota William Dakinan, good morning, gid. Sa kay Ma'am Lucille Capion, yung mayong aga, sir, kag sa staff, kag sa tanan niya listeners. Sir, sorry, wala ako kakadto sa station or to meet you kay Porting Ulan kagabinaha sa Leon. Busy ka panganal kaga panglaba, kabalik ako kahapon despite typhoon 9 to 10 grabe ulan. No bus cancel. Mailang kay book ako PAL Airlines, pero ang Hong Kong Express sakyan ko balik cancel man. Makadto lang ko deran magdulong bao ikaw la ma'am. Don't worry na ma'am, ha? Sa kay Ma'am Lucille Capio, good to know that nakapauli ka diri, ha? Hidlaw man si mo mga kapartidusan kag pamilya mo, labi na ginang mga kabataan mo, hidlaw man na. Good to know that you're safe right now, sakay Ma'am Lucille Capio. Sakay Alan Ilangos, good morning and thank you for listening. Sakay Ma'am Mary Ricabar, good morning and ma'am, siya happy Monday. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. Selingi Ma'am Eunice Gumban, good morning Sir Josil, happy Monday, God bless you. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, ma'am, good morning. Thank you for listening. Kay Angelo de Monteverde, kamusta ka na, Ann? Sa kay Jenny Halyurina, siya mahina ang Intel ka-administrasyon, Sir Josil. Busy sila, gurus pangawat, kwartas ang kaban, kabayan ay. Wala gani solusyon kung paano nila buligan mga OFW there is Lebanon? Amon ang pinakamasakit. Ha? Gera ka Lebanon and Israel going for 3 years. Doon mga preso dari mga OFW sa Lebanon. Wala na pakialam ang gobyerno ka Pilipinas kung paano mabuligan kami dari. Pinabayaan na lang kami dari. Kung sa bagay, ang gera dari worst lang sa balita. Pero sitwasyon dari okay naman. Hindi magaan solusyon ka gobyerno. They don't want responsibility. They want only money of OFW. Amo nang rason ko nga ginaralihan si PBBM bisan din na magkadto kag ginahambalan nga ma-resign. Hambal ni Jenny Halyurina, worst president and administration ever. Tingnan sa tiempo yan digong si digong niya kun pwede pala nga iskubahan sang tao ang sapatos siya ya, daw iskubahan ka tao ang sapatos saw. Kabalo ka mo kun anong iskuba? Amo nang ginalughod bla sa sapatos ng brush bala nga mapino. Mahumok ka ginabagod sa sapatos para maghining. Blado, iskubahan niya ka mga OFW sapatos ni digong mo. amo na kapalangga ni Las Digong tinga si President BBM niya nga kundiin sa magkadto ginaralihan mahambal nga BBM resign. Ah. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Central La Paz. Good morning, Selenia Sir Josil. Blessings to you and your family. Sharing these verses of the day from James chapter 1.

0: Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. God bless everyone. Thank you, Pastor Bowles, kag sa mga taga Student Baptist Center La Paz. Bullseye. Sa mga Baptist boys and girls, da good morning and thank you for listening. Why not a tiempo sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye? It's Turbo Time, Turbo Day, Tari Supplement for Men, 30 minutes before ang loving. One capsule lang ha, mga 72 hours ang support yan na sa imo eh. So mga once a week, twice a week. Pahuayi man gamay ah. Mga once a week, guro, okay na na. Bullseye! Diba? Kung ano naman ang kinanglan ninyo, pansit mulo, ang manamit niya pansit mulo, ara sa Cup Ising pansit mulo. Ara na available, pwede nyo matilawan sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria, sa SM City, ang Cup Ising pansit mulo. Bullseye! Sa mga mag-reunion, sa mga may birthday, sa may mga anniversary, gusto nyo catering services, gusto nyo ang venue, luwas ha, sa catering services, venue. Mambalati, dito, abi kita sa The Crib Kitchen Cafe, pwede gid. Ha, may space sila dito. Exclusive ninyo, pwede gid. Ha, mapakater pa kamo, pwede gid. Namit pang pagkaon. Ha, ang The Crib Kitchen Cafe, ara sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and operated by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa mga gusto naman niya magpa-car wash, kung may tiyempo ka, mukadto ka mo sa Quick and Clean Car Wash, ara sa kilid sa Alta Cheret Church, Pulidong Agi, ang Quick and Clean Car Wash. Why na kita tiyempo sa ato sa ringa pagparagad? Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upunta si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen ang gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Mga katrupa, exciting!

0: Kasakit sa namungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: panahon. Sa kasugpon sang aton ng tahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel, sang kabuhi ko.

0: ang mga ginikanan mo? Wala ka ba sa mga utod?
1: Retired nang akong amay. May mga utod ako. Mga lalaki. Apang may mga pamilya na sila. Kwan, duha sa utod ko, ang duha ang pamilya. Ang iban, may mga anak naman. Tulang kamanghura namon. Nakapabusong man ko, no?
0: Pinakatuwig ng kamanghura ninyo?
1: 16 anyos. Kag high school pa lang. Akigani ako katama sa ginpuat niya eh.
0: Tindugan mo bala niya? Ang iya responsibilidad sa babae?
1: Dapat lang. Ginhimo nila ina eh. Dapat lang tindugan niya. Ang matuod, wala ko pa ng sugila nung liwat si Francis. Kay akig ako sa iya. Ay, sorry. Bago mo palang gani ako nakilala, kung ano-ano nang nahibalaan mo, base kung ma-turn off ka na.
0: Ano ka bala? Okay lang sa akon. At least, bago mo palang ako nakilala, nasugid mo ng privado mong akabuhi. Buot silingon, may salig ka sa akon.

Hindi ko man tani gusto. Gabandunot ang mga bulak kaginhatag ni Brian. Apang kinahanglan niya taguon ko ini sa akong backpack. Kibasi kong makita ini sa mga utod ko. Sigurado, nausisao nila ako. Tag-indi nila ako paguntatan. Mientras hindi ko masugid, kundi ini ni maghalin. Kawala ko sa plano, isugid sa ilang bayan kay Brian. Kibasi wala kong timalason ako. Type ko pa naman nga daan si Brian. Isulod ko sa backpack ko ang mga bulak ngayon niya kamagpauli. Kay off ko na.

0: Akin ka pa blagyapon sa akon?
1: Oo. Kag-disappointed ako katama, Francis.
0: Sorry na nga.
1: Ote, kamusta ng nobya mo?
0: Wala pa siya nag-report. May typhoid fever siya ko, no? At pang nakaibalo ako, nabalibad lang niya ina. Para nga maka-absent siya sa madugay.
1: Francis, prangka ha ako ah. Ngayon buhat mo ini. Nakibalo ka gin sa natabo sa mga magulang naton? Ngayon sunod mo pa?
0: Gusto mo ganyan may bala na matuod na?
1: Oo. Ang matuod ang gusto ko mabatian.
0: Ginahigugma ko gin sinadya nang? Isa pa, naghahalong man kami. Hindi ko gani may bala nung buhatun ko sang nakaibalo ako nga nagbusong siya. Nainalian man ako. Wala ko gayon na-expecta. Nagagamit man kami sang protection perme.
1: Omay! Sangin sugiran ka niya nga nagbusong siya. Nag-away bala ka mo?
0: Unang. Matuod. Nangin gago ako siya. Apang ganilang sulan ko na ito. Ugaling lang. Wala na niya ako ginasapak subong. Wala na siya nagapakigambal sa akon. Amo na nga hindi ako makasuri sa iya. Offer mo yung cellphone niya. Gusto ko man siya nakatuan sa ila balay. Apang hindi man ako pag-updan sa best friend niya. Ila ka bisis man ako nga nagbilin sa mensahe sa messenger niya. Apang wala man niya ginabasa. Gani ari. Napaminsar ko kung paano ko siya mga sugilanon liwat.
1: Ah, gusto mo bala nga ukdan ko ikaw?
0: Kung wala na siguro ako sa mapinsaran niya pagi nang... Nang, sorry kita. Apang inapangako ko sa imo. Masugilanon ko lang liwat si Nadya. Kag matadlong ang tanan. Mangin normal ng kabuhi ko. Gusto ko gitman nga sabto ng obligasyon ko sa iya nang... Nahinalian lang ako kag nahadlok sa primero. Apang hindi ko man pagpabayaan ng amon mangin anak. Pangako nang...

sa nabatian ko kay Francis. Nabuhi ang paglaom ko. May matarong pagidmanggali sa pamilya namon. Kargapate ako na ginahigogma niya si Nadia. Ugaling, bata pa siya. Kag si Brian, nakita ko sa iyang kinaiyas ang lalaki. Kag gusto ko makaupod sa kabuhi. Kag kabay na siya nang gintikana para sa akon. Siya na lang kuntani.

susulod sa duha ka semana. Bisan wala ko man hatagan sing label ang ginabuhat ko. Matag naman siguro kay Donita nga nagapangaluyag ako sa iya. Bisan wala ko siya ginakantuhan adlaw-adlaw sa store. Apang adlaw-adlaw man kami nga nagasugilan nun sa cellphone niya antes magtulog. Duha ka bisis naman kami nagkuha. Naglantaw kami sang sine sang last niya nga day off. Nagsasulod sa duha ka semana. Nangin perfect gentleman ako. Kutob lang kami sa holding hands. Pasimple ko siya nga ginaagbayan. Kaginagiyahan nga hindi makaagi sa madamo nga mga tao. Para hindi siya mabudlayan nga magutok. Kagduha ka bisis ko na siya, ganalokan sa kuya. Kunidulong ko siya sa ilabalay. Do may curfew. Kaya gigan siya sang iamay kung maglapaw alas 9 sang gabi nga ara pa siya sa guwa. Kag ako, wala ako nagasulod sa compound sang ilabalay. Nagapanawag la ako sa akong salakyan. Kagidulong siya, kutob lang sa gate. Oh. Kag-una nga bes pa lang na nagsubong ako sini. Ang mangin attentive sa babae. Kag-una man ini nga kahigayunan sa akon nga naglawig sa duha ka semana ang pagpangaluyag. Nga wala ako sa mga batyagan niya kataka sa kinabuhat ko. Kag wala ko naghahandong na dalon sa next level ang relasyon namon. Apang nag-enjoy ako.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Mas gari, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Sa mga butika.

0: si Brian? Hello?
1: Hi, kamusta?
0: I'm good. Nakatawag ka man?
1: Kwan, arip ako sa opisina. May emergency meeting kami. Sugatong ko lang ikaw tira sa inyo kung matapos na ako diri, ha?
0: Okay lang. Maulat na ako diri sa imo, ah. Just take your time.
1: Thanks. See you later.
0: Okay. Bye. Ay, kasiwit ka dyan kay Brian, ah. Kagumpani, mga official na ang relasyon namon. Hindi pareho sininga. MU lang.

0: At last, natapos gid man ang meeting. Kay na pa ako bored. Dumano na ako nga masugat si Donita. Kaya ang mga buwang ko nga mga kaupo dire, ginasunlog nila ako. Kaya wala na sila kunong mabatian sa akon, kundi si Donita na lang. Masulod na ako sa opisina ko. Kuhaon ko nga akong bag, kaya maglakat.
1: Hi!
0: Ba, hindi. Si Donita. Ari diri sa sulod sa opisina ko? Donita, gin-surprise mo ako ah.
1: Ginpasulod ako sa sekretarya mo.
0: Amo pala? Kain na ka pa? Kuntani, ginambala na niya ako kain na pa. Para nga hindi ka na ayawan sa hulat diri.
1: Okay lang. Wala pa man na ako dugay.
0: Sa din ka pala naghalin? Mayiging katuan ka pala kain na? Antes ka naghapit diri?
1: Ah, wala. Sa balay ako halin ah. Ginsugat ko na lang ikaw. I hope na okay lang sa imo.
0: Aba, okay. Okay nga, okay, gid. Daugan ko pa kung tani ikaw. Para hambalon nga maghulat lang sa makadali. Kay may talapuson la ako sa makadali. Antes maghalin diri. Okay lang? Kung maghulat-hulat ka lang for a while?
1: Okay lang. Take your time.

0: Lalo pala ako. Bilang kabisis na ako ang nagsulit-sulit sa obra ko. Nagkasala-sala ako. Ano kayo nagkakadistract ako kay Donita? Nga nagapungko sa sofa? Nga nagabasa sa magazine? Simple lang ang ginasuksok niya. Nakamaong pants. Simple man ang puti nga blouse nga baris. Kag naka sneakers ang iya buhok. Napunite lang. Kag wala sang makeup. Apang nakuha niya ang gusto ko sa babae, nga ginadamgo ko.
1: Brian?
0: Yes?
1: Birthday sa'yo na blouse ko sa Sabado. Gusto ko kong tani ikaw nga imbitahon. Free ka bala?
0: Hinali lang ng hapdi ang sulok-sulok ko. Makilala ko ang nagpabusong sa utod ko.
1: Okay lang sa imo?
0: Sigurado ka? Ngay pakilala mo ako sa pamilya mo?
1: Oo naman.
0: Okay, matambong ako.

0: busog na ko sa ginpanyapo naton. Ikaw?
1: Okay lang ako. Wala ko nagkakaon sa madamo kong gabi eh.
0: Kinanglan nga matunaw ining kinaon ko. Gusto ko nga magpangapi.
1: Ay, pwede ka lang magka-order sang kape diri?
0: No. May paborito ako nga ginaimnan sang kape. Masaylo kita dito. Okay lang sa imo?
1: Ah, sure. Apang, hindi ako magpangapi. Masunday lang ako ah.
0: No problem. Let's go.

0: Maayo man. Kaya kina-acknowledge man sa mga magulang mo ang ilang mga anak sa ibang nga babae, no?
1: Ay, amo lang ang napasalamatan ko. Tungod, ginasakdag Manila. Ikaw, wala ka ba na sang anak sa mga nangin chicks mo?
0: Pilya ka. Apag sigurado ako, wala ko sang anak sa pagkasultero.
1: Himalin mo ha. Paano kung may napabusong kagali? Apang wala ginasugod sang babae sa imo?
0: Nagahalong ako perme, no?
1: Pero paano gani? Hindi ba nang garantisado nga safe kung mag-condom ka, hindi bala? Pwede na nga mabuslot kag mag-leak? Paano kung isa kaadlaw sina? Hinali lang nga minagtawag sa imo. Ex mo gali. Ka magsilinga. Nakadumdum ka sa isa ka gabisad to. Na nag-upod kita. Kanalipat sa aton ka galingon. Surprise! Maginbilin ka sa akon. Ari na siya, oh. 5 years old na siya.
0: Grabe ka dyang imahilasyon mo, no? Pero kung matabuhi na, bisan ano ka imposible?
1: Imposible lang, ina. Convergin ka. Ay, aray ka, aray ka. Base kung virgin ka pa matuod?
0: No. Oh. I'm sorry to disappoint you. Abang hindi na ako virgin.
1: Ate, kundi, hindi imposible na may anak ka na.
0: Oh. Fine. Kung may anak matuod ako sa pagkasultero ng hinali lang ha, ipakilala sa akon sang isa sa mga ex ko. Kundi ba to nun? Ina ko matuod na anak ko siya. Ha? Kaya hindi man niya sala kung ginbunag siya diri sa kalibutan. Wala niya ginpangayo nga matao siya. Hindi fair para sa akon mga anak ang masilutan. Tungod wala naghalong ang iyang mga ginikanan. Isa pa, anak ko siya. Sigurado nga, makalilingaw siya. Kag magahatag sang kalipay sa akon.

0: 10 plus gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang 10 plus gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: 10 plus gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. 10 gold coffee mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: 10 plus gold coffee mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Sanpon Coffee Mix.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
5: Patroba mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines. Last just 42 na sa aga. Kagaling nga oras ang boylog nga ginadulong sa inyo sang santo na vitamin C. Ang alkaline-based kagnan acidic nga vitamin C. Pabaskugon ang aton nga immune system pinagi sa pagtumaradlawadlaw sang santo na vitamin C. Ang santo na vitamin C ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Iupod naton ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag subuman ang Premium D3. Mga suplementong kinanglano naton agod nga mapabakod ang aton nga immune system. Malikawan naton ang mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pang mga klase sang balatian. Pinagi sa pagtumarad lawadlaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Iupod naton sa santo na vitamin C and also ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated babakal naton sa mabutika kag subungman sa Rosa Pharmacy, Mercury Drugstore, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Draman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Gani, pabaskugon ang aton immune system. Tumar kita sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule o plantas ang Santon Vitamin C kag Premium D3.
1: Centro! Centro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon Petsa 27. Katapusan o kaapat ka katapusan nga Lunes para sa bulan sang Hulyo. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton sila nga aga? Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, kamusta ang aton sila nga biyahe? Sa tanan-tanan nga mga drivers nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, Centro. Welcome na sa Lunes ng edisyon sa aton nga pagpanglagad sa Sentro. Ang panahon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mainit, no? Nagabalos ang init sa nagdigad ti alos pila kadlaw nag-experience kita sa pagtupa sang ulan, but this time nagabalos ang kasingkal sang init. Sa aton sa nga mga ginikana ng inyo nga mga kabataan na padalaan ninyo sa nga payong para nga magpauli, hindi matam-an sa init. And sa aton sa nga mga senior citizens sa kabay pa nga paiway tanay ang sagay ka exposed, no, direkta sa silak sang adlaw kay kadelikado, no, kapin pa kung may mga comorbidities ka muda. Sa mga drivers na ito, ninahinay lang sa pagmaneho sa inyo sa mga salakyan kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tao na ginabaligya sa merkado. Magapangalagad kita, tub-tub sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton, sa radio, mabatian kita sa 100.7 megahertz nga frequency sa dial sa inyong radio sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sa mga social media platforms sa Bilog Kalibutan, binagi sa aton sa Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Subong man sa aton nga YouTube channel, i-like and i-subscribe ang YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo. And also sa mga overseas sa Filipino workers na nagpamati sa aton via XFM Radio Network nga application mga katropa. 24/7, bisan din man ka mga parte sa kalibutan o kung bisan na din man ka mga parte sa pungsod for as long mayarag ka mo sa internet connection, 24/7, inyo mabatian ang mga entertainment, news and commentary program sang XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday. Speaking of birthday, subong adlaw, happy, happy birthday kay Cap Ising Villanueva. Ang tag-iya sang Cap Ising Pansit Molo, happy, happy birthday Cap. Also sa kay Cap Bots sa Florentine dira sa barangay Kapihan sa o barangay Katropa Kapihan sa distrito sa Molokap. Happy happy birthday. Daway kag gidgahuni nga birthday mutlad. Kay Cap Bots Florentine, kay Cap Ising Villanueva, ha. Happy happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, bao belated happy fiesta. Sa mga taga Molo District, kay kahapon ang highlight sang kafiestahan sa distrito sang Molo sa aton sini nga mga tagpalamatite. Kung ang kilala ko pa, kung si Katropang Bea pa, di wala gintada. May mga nagkalabilin pa kamuda kaya sa puho na mo ni Katropang Alex. So, di ba Lex? Kung may ara, di kung white, sinugi kami abi magsagay ka pinamilit. Lex, no? Sa aton sa nga paga, panglagad last Jess, 49 na. Sa aton sa nga matag palamati sa mga talalupang doon aton nga mga balita kag impormasyon. Sa subo nga aga, aga pa masubo nga balita kaya 11 ka mga balay, no? Actually, siyam ka mga ista, ano ni? Sa 11 ka mga nasunog, siyam diri ang balay, kalakip na ang duha ka mga establishment, no? Sa aton sini nga mga taga palamati ang nagbulaga aga pa
sa do las tres kay nasang kaagahon. Adra sa Molyelone. Te balanta naman ang waterfront barangay sa Tonsili nga matag Palamati. Nga te ang mga balay dai sa dikit-dikit, no? Tikli populated nga lugar, and ang kalabanan nga mga balay dira is made of light material sa mga katropa. Di agapa, no? Ginatupok sa nga kalayo ang 11 ka mga puluyan. Kalakip na ang duha ka mga establishmento, mga katropa, tubigan, and ano tong isa, do internet station, internet cafe, no, sa aton sa ring mga kauturan ka mga taga Palamati. The ongoing ang ginahimo sa ring investigasyon sa aton sa ring makatapos ang Bureau of Fire Protection. Sa ginhalinan sang sunog, pero ang initial mga katropa nga posible ang ginhalinan sang kalayo ang short circuit, no? Although away pa man gid sang confirmation gid, but ginalantaw nga short circuit ang rason sang sunog, no? Internet shop gali ka tropang Alex, no? Ang duwa to ka establishment, no? Nga nasunog, no? So, kalabanan sa mga nasunog is made of light material sa aton sa nga mga katropa. Ongoing pang ginahimo nga investigasyon sa aton sa nga makatapos ang Bureau of Fire Protection. May kang tanan sa siring natabo nga sunog. May update kita sa nagkaroon kay ipabati tablang kiron katropang Alex ang interview ni katropang Romel sa isa ka residente sa aton siring mga katropang nasunugan, no, sa kainasang kaagahon. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad, talupang don tamani kay may isa ka taga Dingli or Dingli Anon nga si Man katropang Alex. Nagasakay ini siya bilang seafarer, and ang ginasakyan niya nga barko, ang pangalan sini is MV, no? Inasi na igo sang drone attack ka katropang Alex, na igo sang drone sang gin attack to ang ila siling barko sa Ukraine. Natabo ini mga katropa sa tong Hulyo 18 sa aton siling mga katropa ti mga isa masobra na isa kasimana, no, sa aton siling mga tagpalamati. Now ang ining Dingli Anon nga si Ferrer mga katropa nagapangayo sa nga bulig nga makapauli or ma-repatriate bangod sa nangin sitwasyon sang ila siling barko and sitwasyon Manila, no, sa barko sa aton siling mga katropa. Titagabanwas ang Dingli ini ang seaman nga nagapangayo sa bulig kay instead nga buligan sila, nagahulat-hulat sila nga buligan sang ilang agency sang sini nga barko, ang natabo katropang Alex nga ginaduso pa sila sang ila sini nga kumpanya nga mag biyahe katropang Alex apakadto sa Turkey. So, nagapangayo siya sang bulig nga ma-repatriate sa aton sining mga katropa. Sa aton sining mga taga Palamati, iti taga Dingli ini, no, sa aton sining mga katropa, and nagapangayo siya sang bulig nga ma-repatriate kay daw ay gid sang may mabulig ang kumpanya niya. Imbes nga buligan sang kumpanya niya, ginaduso pa siya. Duso pa sila nga magbiyahe kabaylo sang $1,000 and incentives. Di mag 1,000 sini katropang Alex, mga pila naman. Mga pila, mag $1,000. Pila subong ang value sang pila ang value subong sang
Dulyar, dira sa kwan siguro ay, no? Dira sa 50 or butang mo 60 pesos. Te mag 1,000 mga pila, 60 mil. May incentives pa. So, gapangayo subong sambulig ining 41 anyos nga si Alias L nga mabuligan kag makapauli ma-repatriate kay lantawa niyo blang sitwasyon nila. Lantawa ka tropang Alex kung ano ang sitwasyon sang ila sa nga barko matapos nga naigo sang drone. Bangod sa sining away sang Russia kag Ukraine. Te ang nag-suffer iya mga katropa amo ang barko and sa sining barko nga naigo sang drone na may Filipino dito nga nagasakay kag isa na dira ang nagapangayo sang bulig nga taga Banwas sang Dingli. Hopefully nga makita ini sang aton sa ding mga ahensya sang gobyerno like DMW ang aton sa ding OWA sa aton sa ding matag palamati and tikon nagapangayo ni siya sang bulig kaya nakapost siya sa iya sa ding social media silaban-laban na kalabot na ini mga katropa sa Igtalupangod nakalabot na ini sa Igtalupangod sang DMW OWA and at the same time, ang galibog lang ulo, tanong maning agency niya si Neman. Imbis nga ibuligan sila, abing nga i-repatriate, no? Dalon sila. Kaya ang trauma si niya katropang Alex. Ang trauma si niya, hindi mo pa niya madula. Ang kakulba si niya siguro sa mga seafarers ni nga nagasakay sa MV Inasi ni siguro katropang Alex. Terrible ang kulba si niya sa Anobla. Maigo sang drone ang imo ang ginasakyan mo iyang barko no Alex no bisan tuod nga way ka man mapilasan pero the fact ba lang kita mo batian mo siguro matiyagan ko tanan nga Santos giro ka to pang Alex tinawag dyan eh no makon mo blaho lang tawab lang sitwasyon sang ila siring barko sa aton siring mga katropa te kay na-post ini sa social media and nagapangayo sang bulig tilaban-laban i-call naman isang aton sa ding mga talatapan sa gobyerno nga in charge ano ang mga talatapan sa ni katropang Alex OWA DMW ano pa mga taga mga marino eh no. Tidamo naman sinisang makagkaag. Damo naman na makagkaag sining mga ahensya sa gobyerno. Masiling sila nga, ano pang ginahulat nyo? Fiesta? Ato na sa social media, tibalaan nyo subong ang social media, katropang Alex, triple na yung subong ka-advance. Amo ni Kuntani, dapat sa aton sining mga kauturan bala, gamito na to ng social media sa katulad sining mga klase sa sitwasyon. Hindi nga gamito naton ang social media sa pagwa sang mga fake news. Gamito naton para sa pagpatalang, no? Katropang Alex, no? Tani amo ni ang klase sa mga i-post bala nga makalabot sa mga ahensya or sa Igtalupangod sa ahensya sa gobyerno para maaksyonan bla. Okay, kung kaisa, bala nyo kung hindi matukbol mo ni kung kaisa ang mga hinsya sa gobyerno, hindi man sila maghulag. Daw mga lansa nga daan ni sila. Next, no? Bala nyo pa. Daw mga lansa ni nga daan ng iban. Masin sila nga, te. Ano pang ginapaabot nyo? Ano pang ginahulat nyo? Kwarisma? So, istoryahan ta ni Dugang sa aton sa ding pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, subong adlaw, ginatala na nga mag-deliver sang State of the Nation address, ikalima nga zona. Ang aton nga presidente sa pagbukas sang joint session sang Kongreso kag Senado,
para sa 20th Congress mag-deliver sang ikalimang State of the Nation Address ang aton siling presidente katropang Alex. And amo na gani, halin pa sa nagligad nga simana, nagapamangkot kita, no, sa aton siling mga tagpalamati sa ikalima nga State of the Nation Address sa aton siling presidente. Ano ang inyo luyag mabatian? Although nga mayara sang survey nga ginpagwa ang Pulse Asia dated June 29 to July 6, 2026. Sa diin, sa pamangkot, ano ang gusto ninyo, ano ang gusto mabatian sa mga Filipino sa 2026 suna? Tikaangay man sa aton sa ning ginapamangkot.

corruption nga nagakatabo. Ano nga mga klase sang corruption katropang Alex? Ti number one ang nagtayog sa bilog nga Pilipinas eh. Sa din involve ang mga congressmen, may mga congressmen nga nalawagan. Anong issue ang sa anti-corruption? Ti natural ang number one gide katropang Alex ang flood control scam. Amo ginang una-una. Na? Kung ano ang nahimo nga anti-corruption drive sang aton siring gobyerno sa pagpanguna sang aton siring presidente. Amo gina ang number one gid nga gusto mabatian sang aton siring mga kauturan, mga Pilipino. Sa State of the Nation address te lang tawon tagkaroon sa hapon ng tropang Alex kay 4 o'clock magasugod ang State of the Nation address at number one nga gina-expectar sang tawo sa mga Pilipino nga talakayon amo ang anti-corruption drive. Especially sa flood control anomaly. Ikaduha, presyo sang mga balaklon. Presyo sang balaklon ka tropang Alex. Te presyo sang balaklon te dala na daguro ang presyo sang gatong ino. Okay, domino effect nyas na. Amo ang pagmahal man sa presyo sa mga basic commodities. So, amo nang pinaka top nga gusto mabatian sa mga Pilipino. Ano so far ang nalabutan sa kampanya sa korupsyon? Ikaduha, ano ang nahimo sang gobyerno agod ma-address ang kamahalon sang balaklon? Especially ang petrolyo. Ikatatlo, base sa survey niya sang Pulse Asia dated June 28 to July 6. Are, ikatatlo, job and livelihood opportunities. Trabaho and palangabuhian. Diyan lang katropang Alex. Trabaho kag palangabuhian. Teng trabaho, te. Pilipinas siya number one nga exporter sang human sang human na nang nag-abroad bala nagatrabaho sa ibang nga pungsod. Andra ya expert kag number one diyang Pilipinas siya. Naa ga abroad ang aton sini nga makauturan bisan bago graduate gakwa lang sa experience siya and then mag-abroad. Human structure ya katropang Alex diri sa aton ang job opportunities ya kunway ka di maninoy. Away ka di maninay, way ka maninoy, di way ka baker nga matag-as nga opisyal sa gobyerno. Bisan magsulod lang sa gobyerno. Deblalex, kun bisana no kapaka alam. Alang tawa nyo bla ang aton siring edukasyon. Ang sistema sa aton siring education. Te, kung hindi ka na magsimba sa mga congressmen, kung hindi ka na magsimba sa mga matag-as nga opisyal, bisan na no kapasarang king katropang Alex. Kunway kaya sang baker, nga makasulod ka, din man nga gis man. Te, kung job and trabaho, oportunidad sa trabaho daw, sa iban, makuha lang ta experience siya, de. Kay ma-abroad ta, kay ang job opportunities siya sa abroad, dako. Damo. Livelihood. Ano ang palangabuyan tadi sa aton man? Sa aton sa nga mga katropa? Ikatatlo, ina. Ano pagid katropang Alex? Kapigaduhon. Poverty. Paano na address sang gobyerno naton sa present nga administrasyon ang kapigaduhon? Aton ya gobyerno ya mahilig kita iya sa dole out. Ano nga mga klase sang programa sang gobyerno nga dole out lang ang gaagwanta ya kita nga nagabayad sang tax. Di ba, Lex? Ang kada bulan bla hindi maka pala

0: bagyo sa kaltas sa taksang gobyerno, bla? Bumadumdumang ko naman ang istorya sa nga kilala ko sila nga diray sa kalibutan, especially sa Pilipinas, duwa lang kabagay ang way ginadalian. Oo, katropang Alex. Hindi mo malikawan mo. O, kundi way ginadalian. Hindi ka makalikaw, katropang Alex. Tisa tax. Hindi ka man makapalagyo kada bulan. Hindi bala? Sa aton sila nga mga tagpalamate. Nga sa mga fix ang income, hambala nyo kami be kung kada bulan makapalagyo ka mo sa tax ang gobyerno. Hindi ka mo kapalagyo sa tax, ha? Tapos ang programa sa gobyerno, dole out kita. Take it, natawa nyo subong. Okay, mamala kong tani kung deserve mamala kag paragid sa mga pigado. Hindi, blaka tropang Alex. Ano pa, sa aton siling matag palamati, illegal drugs! Te, subong, ang kampanya sa illegal drugs, masiling ang police nga, nagdamo ang, nagdalag ko ang volume sa ma-recover sa aton siling makatapos ang police. Kay mapisa ng aton siling nga police sa pagpanakop sa mga drugista. Pero why not ton ginalantaw on the other side? Nga ti, amo na gid man nakalala subong ang illegal drugs, ha? Kaysa ng una, maka recover ang mga operative sang illegal drugs nga masobra 100 mil, dako na nakatropang Alex. Subong, ginamani-mani lang ya subong ang minilyon nga balor sang illegal drugs. Ti masiling ang mga pulis nga ibida sang pulis nga ti amo na kay mapisa nang aton sini nga pulis sa pagkampanya sa illegal drugs. Amo na kun nga ang mga recovery subong dalag ko. Pero matutuod sina dira nahuya lang mag-ako ang pulis. Nga ti amo gid man niya illegal drugs eh. Di ba, katropang Alex? Amo nang matutuod sina dira. Gusto talang pagwaon, kagusto lang i-inject sang pulis nga pisa na nga itong pulis. Di, why question sa pagkapisan, katropang Alex? Pero ti, nga atama ang ginsubong kadalag ko, how? Why ka mo nagpamangkot nga tama gid kadalag ko sa mga recovery subong? Compare mo sang una, katropang Alex? Anong masunod? Nubo nga sweldo! Nubo nga sweldo, katropang Alex? Nablang daw halos pangayoon, bla? Sang iban nga kumpanya, ha? Ano pa? Are, high fuel prices! Teka da si Mana, kung si nung Fred Bilbao pa, kag si ang aton nga mga XFM taxi patrollers, gasiling isa na lang niya ang way gataas, asta lang niya tunga-tunga, brief na lang iya kag pante. Hindi bala? Kay ti halos kada si Mana, wala tawa yung sunod nga si Mana, o kay gapaminta na naman ang pagsaka sa presyo sang gatong. O subong Martes, buwas. Pila naman ang saka, katropang Alex. The big time oil price hike. Ti wala na sang katapusan eh. No? Magluwas na. Agricultural issues. Criminality. State of education. Bauhu. State of ang estado gid sang edukasyon subong. Sentro. Grabe, no? Ano pa? Mga ginpromesa ginpromesa nga para sa mga Pilipino pero pangako na napapako. Ano pa? Pinakadalis dire sa impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kung lang tao naton by ranking, ang pinagidya ka dako nga percentage mga katropa, amo ang parte sa anti-corruption drive. Kaya nga, kung wala sang kawatan ng mga opisyal sa gobyerno, although ano ka imposible man, at least ang kawato nila makadto pakuntani sa mga priority nga programa sa gobyerno. Oh, di number one gadya by ranking, oh. By ranking mga katropa, anti-corruption gid. Ikaduwate ang kamalahalon sa nga balaklon eh. No? Sa aton sa din nga mga katropa. Very, very bad. Tay sa aton sa din nga mga tagpanamate, abe. Oh, kon kamo ang pamangkuton. Abe, kon kamo ang pamangkuton. Sa aton sa din nga mga katropa, ano ang luyag nyo nga mabatian karon sa State of the Nation Address? Sang presidente, ika remember nga ika PIF zona niya, and according sa report nga ang kalawigon kuno sang zona sang presidente daw dira sa mga masobra sa isa ka oras kag 20 minutos according sa kay Tita Claire Katropang Alex. Panilagan, tanay kung kapila palakpakan ng presidente, magamuni. Di ba, Lex? Pero daw ay siguro sa may mabuse na da. Kahit kung magbuo ka da, base kung pagwaong ka da sa plenary. Plenary hall, laban-laban. At ikon ang iban niya nga daw, hindi kumporme sa kag daw, hindi kumbinsido. No, ang iban niya dito na yung sagwa, no? Sang Senado or sang sang Kongreso dito na yung skarsada. Pero ang akada karon, no? Lang taon ta kung may magbuo or may magpalakpak. Pero laban-laban ka tropang Alex kung magbuo ko na karon. Dumduman ko nito na mga previous nga mga presidente. Iban gani may ginabutang iyang kalamansi mo. Buhi nga kalamansi, bla. Sa ibabaw sa ilang table, yun ablang daw hindi kaya bla kumbinsido, bla. E ang simbolo sina katropang Alex nga maaslom, no? Daw maaslom pa sa itsura ta. Teta mga dira ko no sa isa ka oras kaga 20 minutos di ko mag sugod ang State of the Nation address ng presidente at around 4 o'clock di laban-laban sa aton sa nga mga katropa matapos na 5:30 pinakadalis na ginakatropang Alex ina kung exact ha on the dot nga mag sugod ang presidente sa pag deliver sang iya sa ring zona last 4 gid sa hapon. Pero terrible ang pagpanghanda sumong katropang Alex, no? Terrible ang pagpanghanda, bantay sarado ang mga seguridad dito sa batasan complex and may naglapta gani nga mga balita o may mga naglapta sa social media nga kuno may ara sang gunban pero may ara sang pagpangklaro ang aton sining PNP may kang tanan sa naglapta sa social media nga nationwide gunban kuno pero ging klaro sang PNP nagpagwa sila sang official statement may kang tanan sa nagalaptang impormasyon ang gunban nationwide the gunban sa zona siling sang PNP wala sang kasubong sina nga klase sang order ang Philippine National Police sa aton siling mga kauturan kag mga taga palamati. So wala sang nationwide the gunban ha according sa PNP. Pagklaro ina sang PNP. Pero subong makita mo katropang Alex no? O base kon maka-check kita to dugay-dugay kay katropang Rambo Labay no? As of broadcast time no? Pero ma-break tanay katropang Alex no? Base sa aton sir pagbalik maka-check kita kay katropang Rambo Labay ang aton sining kaopdanan nga ato dito subong sa gwa sang Senado, no? Sa in preparation para sa State of the Nation address sang aton nga presidente karon sa hapon. Standby sa aton sa ring matag palamati ang oras sa XFM Philippines. Last 11:16 na sa aga mga pe kami anay ni Katropang Alex. Pero prepare ka Katropang Alex karon sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, ha? Para nga daw bisan daw lang alang ang imo pang yuhom karon. Guwapo ka sa gyapon pa malang taon. Next na. Sa aton sa ring matag palamati. Mga pe kami anay ni Katropang Alex sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Pero kabalo bala ka mo nga ang Santon Gold Coffee mix with glutathione available na ina sa Mercury Drugstore. Mayong balita sa aton siling mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen ining kape nga himo sa mangustin, may moringa o kon malunggay, may spirulina, may garlic, may turmeric, may real coffee beans and glutathione kag collagen ang gindugang sweetened by stevia. Available na sa Mercury Drugstore. So sa mga kauturan naton, kay kung sa nagligad, nagakadto ka mo, nagabakal ka mo sa Mercury Drugstore sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, hindi pa available. Subong! Maayong balita kay ara na available na ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Hindi na ka mo ayawan ka pangita. Dalitan ng tanan ng mga butika ni Katropang Alex, available ni ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Hindi na ka mo mag ayawan ka hulat, hindi na ka mo ayawan ka pangita, kay available na sa Mercury Drugstore ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Nagagwapo ka, nagagwapa ka nga daan niya kung magpangapi ka mo. Muna nga siling ko kay Katropang Alex. Katropang Alex, karon sa hapon, ma-preparar kita sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen kay para bisan daw alang-alang ang pamalakpak sang iban. Bisan ang iban nagkakurisong kita iya, gwapo, gyapon. Mabakal na ito ninyo sa mga butika nationwide, kagdiraman sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa aton sa ring matag palamati. Mga mensahe, balikan ta sa aton siling pagpangalagad pagkatapos sa aton siling mga commercial and report, no? Kung makakontak kita kay Katropang Rambo Labay, aton siling correspondent, no? Dito sa Guasang Senado sa aton siling mga taga Palmati. Balikan ta pagkatapos ng aton siling mga commercials.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment.
1: Born for happiness.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
8: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako Galicilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magbibili sa mga butika.
12: X FM.
13: Yes, to health!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: The Secret of Health.
15: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
17: Visionix, marami na ang natulungan.
18: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
17: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
15: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
16: Santon Gold Live Testimony.
19: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod.
12: nag-refer kami sa akin, sabi niya, Sun Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Sun Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang, sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, tinutunan rin na wala na, subukin sa akin, yung Sun Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Sun Plus Gold.
13: Sun Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ang sekreto nila ay araw-araw umiinom ng Sun Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Sun Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Sun Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Sun Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Sun Plus Gold muna yan.
13: Sun Plus Coffee Mix.
19: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Sun Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
13: Sun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sun Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: The secret of health.
15: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Sun Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Sun Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
20: The secret of health.
15: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Sun Plus Gold at Sun Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
15: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Yes, to health!
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Samton and XFM limu-libong papremyo.
24: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilitooy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo. Salamat!
23: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sun Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sun Gold Coffee Mix. Sun and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
25: DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
26: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
27: College na ko!
28: XFM!
29: Katropa mo!
30: Exciting!
31: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:29 ang atong oras, pabalik sa pagpangalagad sang sentro sa Gyapon upod sa inyo katropa, ini si katropang Mario Hilongo. May information katropang Alex nga si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate Minority Leader, hindi siya magtambong sa zona ni PBBM karon sa hapon. Sentro. Ang information mga katropa nga ang hindi pagtambong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isa ini sa iya pamaagi nga pagpakita sang protesta kay suno sa iya ti para kuno ipakita nga na nagprotesta siya kontra sa nagakaguba o nagakalunod anong gumuguho sa Tagalog, nagakarumpag, nagausmod daw pareho sang flyover na gumuguhong demokrasya, nagakarumpag or nagausmod, right term is nagausmod nga demokrasya. Hindi siya kuno magtambong karon, di kuno siya present physically sa zona and sa baylo sa aton siring matagpalamati, maga-monitor lang siya titro TV siguro ka turbang Alex, kaya ti simulcast mana mo on air mana, no? Mamati na siya sa, kung nagkasakay sa lakyan ti mati siya sa radio eh nga, mati ito sa XFM Mega Manila di gani, ma-monitor siya, manantaw lang siya sa television. Diri sa aton sa Iloilo, si Governor Toto Defensor do hindi man magtambong, no? Sa aton sa mga taga panamati do, the first time nga si Gov daw hindi magtambong sa suna sang presidente, sa aton sa mga taga palamati. Last 11:32 mga minsahe anay sa aton sa mga katropa. Good morning anay kay kagawad Rodrigo Montaño, ang aton sa district coordinator sang class dira sa Arevalo district. Kamustang barangay Kalaparan na kagawad kay Sherwin Marcue. Also good morning man kay katropa ba, kay katropa vibes sa kanayunan siling ni Babin, siling niya butangan ko na lang kuton akong talinga sir, mas maayo pa na mamati ko sang huni sang sirom-sirom kaysa mamati isang sona malita. wala abi ang 20 pesos per kilo nga bugas. Ati, nang taon na kiron ko ni bida sang presidente na. No? Sona sang maleta. Ambal ni Babin. Good morning kay kagawad Alan Ilanggos. Kamusta ang kalaparan kagawad? Kay kagawad Alan Ilanggos. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Happy listening. Diri sa pagpakalagad sang sentro. Also good morning man sentro dira sa kay nang May sa may atubang sang Shopee, no? Katropang Alex, pwede tada ma si katropang Rambo labayo liog tada kay ma check ita dito kon kamustahon ta ang sitwasyon dito sa Metro Manila subong. Kay subong sigurado sa aton sa mga katropa, terrible makita mo sa mga posting sa Facebook sa mga nagkakalainain nga mga media outlets, especially dito sa nga XFM Mega Manila, nga daw terrible ang ano subong preparasyon, ang security preparation sa aton sining Senado. Security preparation sa PNP sa aton sining mga otoridad. Sa mga naga sulod sa ano to sa session hall, no, sa aton sering mga katropa ti dugay-dugay, no, kon maka chance kita maka check kita sa linya ni katropang Rambo Labay kay ang aton sering PNP ti subong may ano na may mga naga-preparar man to nga mag protesta. Kita nyo ang mga cost-oriented group, no? Kadamo subong sa mga ang deployment subong sa police dito sa Metro Manila Centro. Naga-plastar subong, no, sa aton sa mga kautungan kamatag palamati ang iban nga mga naga-hiwat sa nga kilos sa protesta, no. Tidiri sa aton ti lantaon ta kun ano ang mga aktibidades man diri, especially sa cost-oriented group. Why signal sa diba si kung may signal jamming to katropang pang Alex Centro. Sa aton sa nga matag palamati kay nag-try kita nga maka-contact sa kay katropang Rambo Labay. Pero daw ay isang signal ang cellphone ni katropang Rambo. Basi ko na may signal jamming to ang ginapatuman sa kwan sa gwa sang sang kongreso okay, kung makita mo may mga nagahimo na sang kilos protesta dito ang mga cost oriented group, no, sa aton sa ding mga tag palamati wag kin sang signal. Sige lang, no, kaya daw alang-alang ang signal ni katropang Rambo Labay, no? Sa aton sa matag palamati. Basi may mga intermittent dito ang signal. Kaya basi kumayara sang signal jamming. Pero daw wala sang announcement katropang Alex, no? Nga mayara sang signal jamming nga ipatuman sa aton sa mga tag palamati. Ang nakita ko lang kaina, ang nabasahan ko lang kaina, amo ang pagklaro sang PNP, may kang tanan sa nagagwa nga information sa social media nga mayara sa nationwide gun ban. Pero ging klaro man to sa PNP nga wala iya sa gun ban. Diri sa aton sa siling sang PNP, no? Sa aton sa nga mga taga palamati. Diri sa aton sa Iloilo, isa man sa mga lantaon naton, katropang Alex, basi malabot mo da si Police Major Sheila May Sangrines. Dire naman niya sa aton sa Iloilo City, lantaon takon ano ang mga security deployment man sang aton sering Iloilo City Police Office kadungan sa pag-conduct sang State of the Nation address sang presidente. Ano, may mga na monitor sila nga may protesta, kilos protesta man karon kadungan sang State of the Nation address sa aton sering presidente. Good morning sa kay Paterno Sithar Paklibar sa aton sering pag pangalagad. I-try lang da katropang Alex, ah, no, sa aton sering mga katropa kay check naton, no, sa dili madugay ang iban pang mga updates diri sa aton sering pag pangalagad. Standby man sa aton sering mga XFM taxi patrollers, ah, kaya dugay-dugay ma-check kita kay katropang Jimwell Dilet, no, sa aton sering mga tag palamati, no, si Press lang taon tabi kon kagkamustahon, no, kamustahon ta ang dalanon sa malabayan nila, no, katropang Alex, kon liog tanay kay katropang Jimwell Dilet, katropang Alex. Hibaloon tabi kay nagabiyahe sila subong, hibaloon ta kon kagkamustahon kon kamustang ila observation sa palibot sa downtown na area sang Iloilo while nag-try kita nga maka-establish man sang contact sa kay Police Major Sheila May Sangrines. Ang spokesperson sang Iloilo City Police Office sa aton sa nga mga tag palamati, no? So standby sa aton sa nga mga katropa, si katropang Jimwell Dilet, i-check na to, no? Sa mga taga Just Doin, itirigali, no? Good morning, happy listening lang. Salamat kin sa pag-monitor kay Ma'am G. Dornila, da, no? And sa kay mister niya, sa mga nagapanyaga, da, sa Just Doin, itirigali. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Sa kay kagawad, da, Helen Mortel. Sa mga taga Vince Barbershop, da, good morning, happy listening. Ara si katropang Jimwell. Katropang Alex, ara siya. Okay, so last 11:39 ang aton oras. dire sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby lang sa aton sila nga mga katropa. Kay isa din subong sa mga ginabantayan naton ang State of the Nation address gid no sang aton sila nga presidente karon sa hapon. Galing ti alas 4 pa ni. Alas 4 pa sa hapon. So standby lang sa aton sila nga matag palamati kay Randy Santisas. Good morning. Also good morning man and happy listening kay Paterno Sithar Paklibar III no nga naga pamati sa aton. Thank you, thank you. Also good morning man, happy listening landa kay nung Fred Bilbao sa may St. Clair subdivision sa Hibawan sa distrito sa Manoriao. Thank you gid sa pag monitor no diri sa aton sa ring pag pangalagad while naga check kita sang updates no standby man sa aton sa ring matag palamati ah. Ang update kayo sa sunog ipabati itak yon ang interview ni Katropang Romel kay Kinasang Aga. Do may isa ka napaso no sa sunog kaina no, so standby lang sa aton sa ring mga katropa. Kay check ta na yung aton sa ring XFM taxi patroller si Press aga si presidenta si Katropang Jimuel Dilet. Katropang Jimuel, good morning.
1: Good morning, Mario.
0: Kamusta subong? Exact location mo Katropang Jimuel?
1: Ay, ari kita subong sa dalan sang Quezon Street.
0: Okay. Sa Quezon ka subong. Kamusta ang imo mga nalabayan subong Katropang Jimuel nga mga dalanon? May nalabayan kada nga daw nagatipon-tipon nga mga cause-oriented group nga daw ga-protesta subong?
1: Wala man ako may nalabayan dili sa dalan sang Quezon City.
0: Okay. So, why ka sa may nalabayan nga may nagatipon-tipon nga mga cause-oriented group?
1: Wala man na Katropang Mariel.
0: Okay. So, hindi man ma-traffic subong Katropang Jimuel?
1: Kaina sa aga, rin mga 8 sa pahalin pagwa ko, mga tabok-suba sa tubang sang supermart.
0: Aha.
1: Uh-huh. Going to Aro Plaza. Dira uh-huh. lang natubok ang traffic.
0: Dira lang, no? Okay. Te, karon sa hapon, Katropang Jimuel, masuna ang presidente sa imobi, no? As driver sang taxi. Ano ang gina-expect mo ya karon nga kagaluyag mabatian na Katropang Jimuel?
1: Ang luyag. Kung sa amon ng mga party, Katropang Mario, siguro ang amon na ginawulat-ulat niya ay parte sa amon nga subsidy nga manag-release.
0: Fuel subsidy ang imong gusto mabatian na kon so magluwas sabi sa fuel subsidy Katropang Jimuel, ano ang mga gina-expect mo kag ginalauman mo karon nga i-bida sang presidente sa SONA?
1: Wala tarde sila ma wala kita makomentar dira sa Katropang Mario.
0: Basta imo ya. Basta importante ya nga ang ayuda nga gina promesa ang fuel subsidy nga daw ikapila na gani nga batch to daw ikaduha na no.
1: Ikatatlo na Katropang Mario.
0: Ay katatlo. Sa katatlo nga tion, why pa kamo yagyapon madala?
1: Yes, Katropang Mario, may pagin. O pagin ni kinalauman na Katropang Mario.
0: Basi may kapat pa man Katropang Jimuel ah. Pero sa katatlong bats ni daw ay pagin, why pagin ka mo madala?
1: Wala gi Katropang Mario.
0: Basi sa ikaapat madala na?
1: Bati ka to pang Mario kasi di pagit mo sila basi dira na kung mag-versak ng mga upong maupong kita sa kilos po ista.
0: pero ang city ya may balita nga manghatag sang second trans, no? Pero sa mga public utility jeepneys pa lang to, hopefully nga sa taxi, may ara man?
1: May ara.
0: Okay. Sige, so matrotaw, hay ang dala nun. Subong ha, sino nga mga inoras sa Katropang Jimuel?
1: Yes, Katropang Mario, matulot ako. Subong kay ang mga auto nato nga lang sa Norte, siguro kapon pa na tulol, nagbalalik na rin.
0: Okay. Sige. So good luck, Katropang Jimuel, sa biyahe. Ha? Kabay pa nga makadawa-dawa sa Subong Adlaw.
1: Salamat, Katropang Mario.
0: Sige. Thank you, Katropang Jimuel.
1: Ako naman si Katropang Jimuel Diler. At si Patroller, Shiloh Law, XFM News.
0: Centro. Nabatian si Katropang Jimuel Dilit, no? So, antay ko si Katropang Jimuel pa yang gusto iya mabatian niya subong status ang ayuda mo. Sa ongoing fuel subsidy. Mo na yang ginalauman, Te lang taon ta kon basi pa man lang niya kon iya bida man niya sang presidente Katropang Alex. Centro. No? Di ba, Alex? Kon i-mention na, laban-laban daw i-mention na niya gid kon ano na kadamo ang nahatagan sang subsidy sang gobyerno sa ilalom sang programa sa gaginhatag sa mga drivers Katropang Alex mo. Laban-laban imo, ano imo Katropang Alex?
2: Sentro.
0: Oh, laban-laban may ibidag na ikaw niya Katropang Alex, ya? Oh, nga muna ni ang amon nga nahatagan. Oh, nahatagan sang gobyerno sa mga benepisyaryo sang fuel subsidy. Oh. Binyo, ha?
2: Sentro.
0: Kunti lang taon ta, no? Bantayan to inagkaroon mga katropa sa hapon kay... Karoon pa sa hapon ang... State of the Nation address sang presidente. Pero grabe subong ano, no? Grabe makita mo subong sa Manila. Grabe gidya bantay sirado gidya Katropang Alex, ya. Oh, ang deployment ya sang PNP subong ya triple, no? Tapos may ginapangbutang pa to sila ng mga baral bla, mga barbed wires, no? Sa pagpasirado sang dalan. Kay base kon hindi makontrol bla Katropang Alex.
2: Centro.
0: So lang taon ta nagkaroon, no, sa aton sa mga tagpalamati kay gatsya kita kung tani kay Katropang Rambo Labay. Galing na wala signal ng why signal si Katropang Rambo base ko na. Why man sang signal jamming to kag why man sang announcement nga why ano, no, si may signal jamming. Sige lang Katropang Alex, kay base kon daw alang alang bla, base kon daw lang alang si Katropang Rambo Labay. Sige lang, last 11:48 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa nga mga tagpalamati sa Iluhanta, ipabati tabi Katropang Alex ang interview kaina ni Katropang Romel sa isa ka residente sa Barangay Muliloni nga nasunugan man, no, sa natabo nga sunog kaina sa nga kagahon. Di last stress ang kagahon, sa do last stress ya ang iba niya Katropang Alex namit pa niya tulog mo. Iba niya hamuok pa niya ang tulog ya. Okay, na may na-interview to si Katropang Romel gani nga isa ka PWD, no? Nga nakahingagaw siya gwa, no? Hindi siya gani kalakat. Pero di buwinas nga nakagwa siya and ginbuligan siya sa nga iya sila nga mga pamilya, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati. Aray pa ba, tabla Katropang Alex, ang interview ni Katropang Romel sa isa sa mga residente nga nasunugan kay ina dira sa Muliloni kaina sa nga kaagahon.
3: Sa babaw ko alin, tapos nang nagkakatulog ko, tapos nakabadyag ko nga ito mainit, nag-aasunan sa sinusuporto ko, nanaog ko, ti ang ako nga balay sa babaw, taklob-taklob, pati ginalsa ko na lang pababaw. pinanaon sa dagdanan, tapos ang kalayo ara na sa dalom, ara na sa dalom sa babaw sang atop, nagkamang na lang ko pagwa kay muna eh kinagwanta ko lang ang init sa likod. Kinagauba. Nagauba ko.
4: Sinupod mo sa sulta
3: ko lang isa.
4: Ikaw lang isa. Din gid naguna ang kalayo.
3: Sa dalom, sa dalom sa kalayo wala oo sa kwarto sang nag-arkila.
4: Nga, so, baliingot, give me mo.
3: Oo. Tupad ko. Hindi galing ako sa babaw. Layo pa mo. Layo pa nga ako niya. Sa dalom, amun na naging ang nasunog na sang kwan, sang kalayo.
4: So, bali pagpanaog mo, ara na ang
3: kalayo na sa dalom. Sa dalom, amun na nagkamang naman ko pagpanaog. Tapos, sa harap ako sa dalom, nagkamang naman ko din yung pagwa.
4: Why kagid may nasa para why, na pagwa?
3: Sa cellphone.
4: Ano mga nabilin ko sa imo?
3: Why?
4: Ano imo kita balay? Boto ko ng cardboard. Imo kita balay. Isa ka lang nag-start?
3: Ako lang isa. Cellphone ko, laptop, cellphone, electric. Panta lang kaan yun. Yung grab ko, wala na. Ubos kita na.
4: Kay sino balay ito ang... Kay sino...
3: Borders.
4: Borders.
3: Oo.
4: Kay sino balay na?
3: Yan ni... Araw. Hindi ba sa man? Kay...
4: Ang taga-Pabia.
3: Oo, taga-Pabia. Amo na isa.
4: So siya lang na isa?
3: Wala na sa Gapuli na sila yan. Sa Pabia.
4: Pero ang borders, pila kabilog borders sa sulod?
3: Siya lang isa. Siya lang isa. Ang agin, ang asinunoy. Di talaga nagaling ng kalayo mo sa iya, kwarto.
4: So ano posible ang pinalilan? Why?
3: Ang charger ko, no?
2: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa, ang isa sa mga residente, ang iyas nga balay, ang iyaya nga ginaistakan ako sa ibabaw, no? Sa second floor, kag sistema, galing katropa ng Alex, taklob-taklob, yabla, no? Ahay. Te mailan to kay nakabugtaw siya nakagwa sa balay pero te pagwa iya dako na ya ang kalayo eh no so 11 ka mga balay na sunog kag may na paso pa to kay ina sa pag hingagaw gwa te lasig man lang ang pag dasig man lang ang paglamon sang kalayo kay ti kalabanan na human sa light materials. No, muning delikado gid kitro pang Alex kung kagahon bla nga nami ang tulog sang iban. Mahamuok ang tulog tapos may matabo nga sunog. No, ti may lang to kay nakahingagaw gwa, no? Why sang may na ulamid or why sang may napatay? Why sang kaswalte? Although nga mayara sang napaso nga residente sang barangay Molyelone. So ara subong ang iban sa ilang barangay hall or daycare center as serve as temporary nga evacuation center while ang iban niya nga mga nasunugan nga may pamilya ate ginkuha sila sang ila sila nga pamilya eh. No? Pero te dira sa waterfront kadaan ka tropang Alex halos sa dikit-dikit ang mga pamalay naman
2: Centro.
0: Kapit pa dira sa Molyelone nga area no? Ang dingding mo daya dingding man sang tupad mo no halos sa dingding kag dingding dayaga dikitana ilang so muning masubo nga nagsugata or nagimbukada kaina sang aga sa barangay Molyelone sa diin madamo sa mga pamilya nga nadulaan sang pamalay bangod sa sunog sa aton sini nga mga katropa.
2: Centro.
0: Las 11:54 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro sa XFM 100.7 na Iloilo. Ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayarasang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton sili nga mata batok sa mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Kag sa mga may ginabat, kag sa lawas, madamo na kamo sa maginainom nga bulong pero may kamugyapo nag-aayo, magbisita ka magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, may libreng konsultasyon ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine na consultant nga magagiya sa inyo. Tudloan ka mo na sa mga program of supplementation. Tudloan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo siling mga ginabatyag. So gani magbisita kag magpakonsulta sa nga libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, libre dira ang konsultasyon. Ara si Dr. Impinado, Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine ag consultant mga katropa. Bukas sila halin Domingo to Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Diraan nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kang epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa.
2: Centro! Centro!
0: So, wala ta oras sa atong sininga pag pangalaga din. Standby ka mo karon sa hapon ha, sa special coverage sang XFM 100.7 Iloilo sa ika lima nga zona sang presidente, las 4 karon sa hapon sa aton sining mga taga Palamati.
2: Centro.
0: Lantaon ta kon pila ka pamalakpak, pila ka standing ovation, no, sino ang mga senador nga ara sa minority hindi magtambong.
2: Centro.
0: Isa na to si Senator Alan Peter Cayetano nga sining niya hindi siya magtambong. A sign of protest and instead nga magpakita. instead nga ang presensya ya ara, ma-monitor na lang siya. Sige, basunod ng XFM News nationwide sa dili madugay sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: insulin po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: X. X. F. M. X. F. M.
11: Youth, entertainment, entertainment, wellness, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila 99.5

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpo

0: Ani PBBM, posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacañang.
1: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang sona ng Pangulo.
0: Ikalimang sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
1: Pagsabog, yumanig malapit sa DOJ, imbestigasyon isinasagawa na.
0: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
1: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
0: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
1: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
0: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang sona rin ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.

0: 2026.
1: Mga katropa, posibleng abutin ang isang oras sa 20 minuto ang panglimang sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
2: XFM News Nationwide. Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ang ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa sona. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa sona. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa sona ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito anya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA pinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: SONA Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahandaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trafiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes, sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torrid.

0: Senator at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahalan ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Vega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, QCPD. Tiniyak naman ang mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Ulabay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
3: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation address o zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng improvised explosive device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na remisponde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan ng nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng zona.
1: Zona 2026.
4: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang sona ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan ang mga naunang pangako ng administrasyon.
5: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang zona dun sa mahiya naman kayo. Hirap na hirap siya, sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi siya ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado, hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
4: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
6: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mesh na yan, bigla kong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan at ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalan ng journal investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
4: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino. Kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pamunahing bilihin.
5: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, nararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, I think sasabog yun sa kanyang mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung pagitin niya yun kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
4: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang kamera sa pagdalo sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Ito naman, katropa, yung pong trust at performance ratings ni na Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Sona, Sona Live Report.
7: Bumaba sa wala pang 50% ang national trust at performance ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa quarter 2 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, Sona 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacanang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
4: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Sambuanga at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang balitang regional.
4: Meron pong Antiquino Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
8: Ang karangalan sa Pilipinas ang Antiquino Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K long trail category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Report. Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isa ang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
10: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaninang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria, kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 ang pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patay ang isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2 palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2 palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubanang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas na isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan din unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinulugsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng mahakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Hindi pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Dito kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka!
15: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo man ko sina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ay, dali na.
16: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor. Tugtog 2 million kape. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain.
19: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try. Besides sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Milito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
22: Padayat na kubwasa.
17: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan sa ninyong mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyong lawas? Kamusta nga to sa ninyong paningkay-singkay? Kabay pang ang tanan may mayad lang pang lawason ha? Amoning purpose kung haari ang ato sa ninyong programa para nga makipag-share kita sa mga good practices including habits. Kalakip na mga sikrito sa mga ginakaon ta kon bala anong mga madulot sa sining kaayuhan sa lawas ta kag kon anong mga pagkaon nga makadulot sang hindi manami sining kondisyon sa ato sining lawas. Tandaan ta ginapermi mga sugary drinks, abi ilimit abing pag-inom sina. Ang matamis bala nga mga pagkaon. Pagkatapos ang bisyo, naibaluhan ta natin, ito naman matudluan ang kanabanan sa inyo, labi na ganyan mga bisyo. Pero hagan-haganan nyo na lang kay sa ulihig ang paghinulsol as always. Pero sa ato siling pagparagad, ang ato siling gina-impart sa inyo, ginapakigbahin, amo ini mga mapuslanta sa mga ginakaon, taanon to us kung kaysa gausap lang kita para kuno abi to satisfy sa ato siling mata, para makatilaw kita, ano na meet man run. Pero ay gali kita kahibalong dako kon kaisa sina ang iya sini madulot mahatag nga bulig para sa ato sini nga lawas para makalikaw kita sa mga pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island region. Basi kung may mga concern ka modra, feel free sa pag-message sa ato sa text hotline 0950-975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming. Sa kundin man kamo nga XFM station nagapamati kay forward lang na nila dari sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga marelate sa ato sa ringa consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa ringa masarangan. Kag sa ato sa ringa pagparagad as usual upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sa pagpangalagad upod man sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga sa diin sa edisyon sa aton pagpangalagad mag-discuss na magkita no para sa ila kaayuhan sa aton kaayuhan kag syempre kung may mga ginabatyag sa lawas Sir Josiel ari na makita sa paghatag sa pila ka mga suggestion rekomendasyon pinaagi sa mga pagkaon mga maayo kag pwede imnon sa ila sin maginabatyag makabulig but especially pag-abot ya sa prevention kag ang padayon syempre nga pagtukib naton sini sa mga sikreto sa likod sang mga tanom nga may dako nga benepisyo kun sige-sige kagabalo kita magamit sa aton ikaayong lawas.
0: Kag subong ari mang ipo naman kita prutas. Prutas ni nga ito sa nga mga topic ko today. Ini nga prutas actually bisan di ilan ni gatubo kay kun kaisa mahambal nga kun mangitigan ng dikul. Sa amon may iwik kami ginatawag na mga turamis, amon ni nga paborito nila sa nga hapunan kag kaunon. Mahambal kun di ina mangiti laban-laban dito naman siya mamuhi. Mm-hmm. Gagmay ang iya sa nga bunga pero manayanaya tanawon labi na gid kon halos nagapulula ng bunga yas ni Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel no kag actually hindi lang mga pispis man ang paborito sa ni kadamo sa isang kilala ko Sir Josiel nga daw hindi mahimuos magtanaw lang.
0: Tao.
1: Kung di kutob sa malawot, mabuyok gid isang sanga mo.
0: Laban gid kay one time nga ni kita nakapagimaras. Nang dawhat na sinisang luto ya.
1: Mm-hmm.
0: Anay kinagpuli ko to sa aton to sa tercer distrito, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginregaluhan ako sa gidya ka salmon.
1: Maya ka wagin mo isa kakabo.
0: Pero manamit ni sa usupon. In short, sining iban gani, ginahugasan, gidit mayo, kwaon lang daw. Star-star sa buli, sining matiga. Pagkatapos ginausap pati ang panit, Doc Leo.
1: Mm-hmm. Correct, Sir Josiel.
0: Makulukadhat gamay ang panit, maulo-upload gamay. Pero ang unod dyan sini, sus kanami, bala kon magdiin ang imo sining ang ipon, yung gagmayab lang aliso, nga nagalinagatik, bala kon kadton mo, Doc Leo,
1: mm-hmm.
0: sa pagkanami sang pamatsyagan mo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kag mawili ka man eh, nag-ausap-usap sa niya. At the same time, mayara ka man sa niya sang health benefit nga makuha.
0: Abita, pis-pis lang sini yung makapulos. Galik kayang tao, dako man ang pulos siya sini. We are referring sa ginatawag sini, sumong lang ko kabalos ang tawag sini, Jamaican cherry, ang hambalan to subong yang dahon niya, ha?
1: Mm.
0: Cherry leaves.
1: Actually, Sir Josh, silti magambal kita sini sang bunga niya sini, sang Jamaican cherry, daw hindi naman gini kinanglan explicar sa Diyos ilang sabor kagang kanamion sa ni, no?
0: Oh.
1: Kay kadamo sa makauyon sa ni. Pero suliton ko, ayan may ibang hindi makauyon sa ni. Pero direk kita, Sir Josil, sa... I don't know kung ano kadamo ang nagagamit na sini, kag nakatilaw na sini. Pero kabalo ko nga may ara nagagamit na sini. Kasi traditionally, may mga nakatesting na sini. I don't know lang, sa panahon sumo kung may ara gyapon. Aton, Sir Josil, balikan ang mga kahapon na sining kahoy, kag parte sa sining kahoy pag-abot sa aton ni Kayong Lawas.
0: Oo. Jamaican cherries, you know, sa inyo nakahibalo kung ano ang tawag sa aton sini locally. Ang kalabanan niya tawag sini kung sa mga Tagalog pa para maintindihan sa mga Tagalog. Aratilis, no? Dakleo?
1: Correct, Sir Josil. Sa Bisaya, Cebuano, sini, natawag nila na nga mansanitas.
0: Mansanitas.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton may local term pagin ni dari sa Panay, ha? I don't know with Negros. There's another term na ginatawag nila mo ng chirisa, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil. Chirisa, sarisa, sirisa. Depende kung anong trip mo pagtawag sa niya.
0: Oo. Actually, ining tawag natin niya sarisa or chirisa. Amo ining nakapadaog sa international study sa ang bugal sa mga Ilonggo, taga Iloilo National High School. Dito iya sa United States of America, if not mistaken, ang iya sining study kung ano ang madulot nga benepisyo sa ikayong lawas ang tao sang dahon sang aratilis o kung ginatawag na ito sining sarisa, Dok Leo.
1: Pero Sir Josil, nakapangayaw na ni si Banya Pungsod pag-abot sini sa pagpasundayag sang kapasidad sini sa ito ni Kayong Lawas.
0: That's why nga since then, it was taken notice sa Department of Health kagsang Department of Science and Technology nga ila sining ginatun-an ang mga posible pagid sini madala sini nga kayuhan sa Kayong Lawas sa tao sa paggamit iya sang ginlaga nga dahon sang sarisa, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kago naton man gid padalman ti ang mga ginagamit, Sir Josil, sa pharmaceutica, halin man ni sa mga tanom eh.
0: Mm-hmm.
1: Mga bioactive compounds nila dere nga nangin kabahin o kung nangin sangkap sang mga bulong nga ginareseta sa aton sa mga medical doctors.
0: Mm-hmm.
1: Waras nga susubong iya aton na kantuan o kung nang aton na pagkatunaan dere, more iya sa ginatawag makuha naton direkta mismo dira sa mga tanom, Sir Josil. Kagun ano ang aton pamaagi sa ni para nga mapasulod naton sa aton sininga lawas. Kagang importante gid ano bala ang yari diri nga makuha naton kun gamiton naton siya.
0: Ang preparasyon na ni pinakaimportante para ma-preserve naton sini mga nutrients nga pwede naton makuha, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pareho sa bisang mga produkto bala nga ginamuno naton sa Masami Santon Plus Gold Capsule, may isa man da Premium D3 Soft Gel Capsule na or Vitamin C. Actually ning Santon Plus Gold Capsule, ini siya ang unod puro gid ni mga utanon halos na preserve ang iya sini nga mga nutrients kay may special ini nga proseso nga dapat i-observe strictly labi na gid sa laboratory para ma-preserve ang mga nutrients niya para nga pag-inom ta ang aton lawas is assured of nutritional value sa kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule and the Premium D3 Soft Gel Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Though may ara man niya sang mga natural compounds nga makuha naton sa mga tanom nga bisan ginainit naton iya, Sir Josil, ara lang gyapon sila.
0: Oo.
1: Mabuhin-buhinan man pero hindi kasubong iya sa mga heat sensitive sa ning mga bitamina. Example naton diri vitamin C nga tuman gani ka sensitibo sa init, Sir Josil, na kundi kita kabalo magbudobanta sa ni kag gusto nga metodo sa pag-prepare ang ginahuna-huna ito nga vitamin C nga makuha sa aton sa nagiging luto, why nagali ko naton siya nga ma-init? Kapin pa kung di naton masunod ang gusto sa nga metodo sa pagpreparar?
0: May ara man niya nga kalanunon, prutas man, kararuton, nga kung hindi tapag initon, Doc Leo, we cannot extract sang iya siniginatago sininga nutrient, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pareho sabi sang ara sa carrots, mm-hmm. ang beta-carotene.
1: Okay, ang beta-carotene na convert sa vitamin A kung kauno na ton, yung kinanglan na ay initon para nga maglutaw dito sa carrot. Abi, ko naman ang source na ton.
0: Mm-hmm.
1: Para nga magamit sa nga ton sa nagalawas. Amo man, pag-abot man sa ginatawag kamatis, Sir Josil, namit man magkaon sa raw nga luto nga kamatis.
0: Oo.
1: Butang naton sa vegetable salad na binaton. Pero kung gusto naton makuha sa ning lycopene, kinanglaman naton sa initon.
0: Mm-hmm.
1: May benepiso sa aton korason, may benepiso sa prostate gland sa mga kalalakihan.
0: So amo ni dapat naton na maintindihan na up to that extent. Agud tong hindi kita mag magsalig bala false hope. Ang bala kakaon na kuya Karos, nag-urab na ko to yung tatlo siling yung ikakaros na ubos ko for the day mo. Siling yung ti, I am after, gapangita ko yung sa beta-carotene. Ang beta-carotene, basic gamay lang na proseso sa lawas. Kaya kinahanglani mo sini, nga initon, just like for example, steam, para mapalutaw mo ng beta-carotene ng vitamin A, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Magluwas pa kinanglan mo sa good fat para ma-absorb ni sa aton sa ringalawas. Pero one is certain. Isang sigurado natin, Sir Josil, nga area solid-solid, ginaya nga vitamin C mapasulod mo sa lawas kung naginatumar mo Santhon plus vitamin C.
0: Oo.
1: Santhon vitamin C, Sir Josil, tipuro niya nga vitamin C. Manami pa kay hindi ka nag-worry sini sa posible nga paghilab sa imo tiyan. Kaya ti-alkaline siya mo. Ngamuning concerns ang iban nga daw nagapangalagag magamit sang vitamin C. Kaya ang problema, bala natin, hindi makaproducer ng vitamin C aton sa ringalawas. Paano na lang kita sa ginatawag vitamin C deficiency? Kung gusto mo man, kaya may problema ko, issues kasi ni sa imo sa ning digestive system, ginakabalakaan naman kaya basi maghilab karon kung mag-inom ka. Which is, ang isa sininga makabulig hatag sa aton sa benepisyo kag sabat, Sir Josil, ang alkaline nga vitamin C kasubong sa aton Santhon vitamin C nga makuha gin nato ng puro nga benepisyo. Kag magluwas ba, Sir Josil, base sa pagtuon, ang glutathione bala kag ang collagen may ari ni siya sa ginatawag reproductive system benefit. Ang glutathione nagabulig ini para nga magnami ang kalidad sang sperm sa kalalakihan kag egg cells sa kababayenhan. Ang collagen nagabulig na para magbakod ang aton sa nga digestive or reproductive system organs. Kwan gid niya bagay kag ginanglanon gid ni especially sa mga mag-asawa gusto gid niya makabuo bala, Sir Josil.
0: Ug
1: kun na maintain maayong reproductive system function kag ara ina sa kafe, Sir Josil. Like sa aton sa nga Santhon Gold herbal or Santhon Gold coffee mix kag bisan niya ginabubuan mo na yan, Sir Josil, sa mainit nga tubig ara lang na sila gihapon nami gihapon ng ila sa ginatawag blending kag ang kombinasyon sa mga sangkap, Sir Josil. That's why damo ang nakanotara, Sir Josil, nga kanami sang blending sang sabor, pero hindi lang sa sabor kundi lakip na sa benepisyo.
0: Amo ni sa mga kalalakihan, nabi, kadamo sa mga kalalakihan nga bangod sang mahina nila sining sperm count and sperm cell per se, kadamo sa ilang hindi makabuo. Tawag sini may problema, ulihin na lang sila magpa-check up, ulihin na lang nila nahibaluan nga maluya gali ang ila sperm cell, at the same time limitado ang sperm count, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang isa nga makabuli gali riya ang dira is ang glutathione. Kung may nagkaigyo kita sa ring glutathione sa aton sa ring alawas nga may benepiso sa aton reproductive system. Kagti, na-mention ko ni bala, actually medyo medyo madugay-dugay ng mga binulan. Nakahambal ka ng kilala kung sino bala pare.
0: No.
1: Sino bala pare yung mag-una-una sa pag-inom-inom mo sang kape, gali, may benepiso ang reproductive system na aton sa ring. Instead ng hambal, instead nga ginahambal sa iba na ginanerbiyos na nagpalpitate man. Pero depende ni sa ginatawag aton nga lifestyle sa pangkabilugan. Ang punto lang naton, kabahin lang ini. Ang point, kung tong karon gid naton, hindi man gid naton malikawan kag mauntatan ng pagpangape kasubong sang madamo na naton experience sa ako din pagani, Sir Josil, ginapunggan mo ba dito pagani naga kwan dito pagani naga huru-hurong do ginasunlog kabla. Ginapunggan mo hindi ka na magkaon, hindi ka na maginom, dito pag ginasunlogon niya ka o ari na lang kun di mo punggan, di ka mo pagpangape, try niyo Santhon Gold coffee mix.
0: So ang Santhon Gold coffee mix, aside sa collagen, glutathione, may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic, kag may spirulina. makabuligid sa aton sa ninyo ikayong lawas. Inaya, isa palang ka-variant sa aton kape, ha? May isa pa kita ka-variant sa kape nga may vitamin D and vitamin D3 nga nagabulig agud tong mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sa ninyo lawas. In short, sinin mapabilin yung insulin sensitivity, ini na kita kalabot pa sa insulin resistance, and that's premium D3 coffee mix, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kakun nga may insulin resistance, ha? Nagadamo ni sila subong bangod sa aton sa ninyo mga pangginawi. Magluwas sa ginakaon, taga na inom na ton, Sir Josil, nga nagpinatuyang lang kita, kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Kadamo sa mga tao nga, hindi ko maintindihan ba, Sir Josil, anong palabihon? Ang inyo sa ninyo na-apply sa panit? O kung ang pagkabilugan ninyo sa ninyo health? Tungod nga hadlo ka mong pasilak sa ninyo sa adlaw. At li, ginatag na ton, hindi mo siling na magpabatok kita sa silak sa adlaw, ah. Like kung mga puti imo sa nga kolor, like mga 5 tub-tub 10 minuto sa nga pagpasilak sa adlaw, igo na
0: 30 minutes kaya ko na aga pagbutlak sa adlaw bi mga 6 o'clock at around 7 to 7.30 or between 7 to 8 Dok Leo. Hindi pa natama kasakit ang silak sa adlaw, eh.
1: Pero manami, Sir Josil, base sa ni sa mga pagtuon, may mga suggestion nga manami, kung makapainit kita sa adlaw, dira sa ni sa mga alas 9, alas 10, hasta mga, dira sa oras, between sa mga oras, sa alas 9, alas 10, hasta mga alas 3, alas 4.
0: Oo.
1: Hindi sila na magpabulad kita halin alas 9 hasta alas 4 ako na hasta alas 3, ha? Kundi pag medyo makabatsyag ka nga daw, nagpula-pula na panit mo, pasilong ka na. Muna bilang ginahimo sa mga Caucasian bala, Sir Josil.
0: Oo.
1: Nag-apatan bala sila. Pag pula-pula sa ilasin nga panit, pasilong man sila. Pagkatapos na silakan sila sa adlaw.
0: Awan nga kung sugon, gani ka mo ni nanay, yung mabakal sa Changis, ang Kamatis, ini na ka mo magsakay sa tricycad.
1: Mm-hmm.
0: Laktan nyo na lang, especially mga amo na nga oras. Kiti, what is 5 minutes, 10 minutes, sabi, back and forth, nga lakat ni Modok Leo, nga may makuha ikaw sa nga benepisyo sa silak sa adlaw. So, sa magsakay ikaw sa tricycad, ay gasto ka pa subong 30 pesos, 15 pesos ang latest sikada one way. So dako ang bulig ya sini, maka-exercise pa nga to sining alawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero, kung hindi, gyapo ninyo inamahimo, te ang iban sini masiling natin, total, may ara man sang premium D3 soft gel capsula. Makabulig, bisan pa ano, no? Kay mahatagan kita sang kinanglanon na to niya vitamin D. Kung hindi na to, mahimo nga magpasilak sini sa adlaw, nga ang vitamin D nami, Sir Josel, sa kombinasyon sini sang santhon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig para ma-maintain ang aton sini nga insulin sensitivity. Kag ma-improve, kung nalimbawa medyo nagahina na, mabuligan niya ma-maintain or ma-improve pagid mapanami, pagid, kung may ara sang kombinasyon sang santhon, kag vitamin D3 dira sa aton premium D3 soft gel capsule.
0: Problema sini sa may mga edad-edad na labi na gid ko na pareho si masamin na nagaulan, malamig ang ato sining klima, ginaabot sang ila sining arthritis, tamara na sila maglakat kay nasakitan kuno sining nga kalain sining kun maglakat ako daw ka uncomfortable katama kay nagasakit-sakit na ako sining tuhod, ginasagod nila Dok Leo hambal nga diri lang ko anay nila ko anay magway nila ko anay maghulag kay sakit ang akon tuhod, why nila ya ginalakat-lakat kay gina-exercise Dok Leo?
1: Depende man abi Sir Josel sa kondisyon sang aton sining joint, ano? May ara gyud na kondisyon sa aton sining mga lutalatahan na kinanglan mo gyud man ipahuway kay hindi mo pagpili ton. Pero sa kalabanan, Sir Josil, inibalang pasugtan mo ang gamay lang na sakit. Kumbaga, hindi mo na paghulag-hulagon, hindi mo na pag-i-ehersisyo, nagaka-efektuhan ang circulation, Sir Josil, nagalala nga nagalala. Muna nga dapat may ara kita sa mga pamaagigid or may giya kita kung ano dapat himuon, kung ano ang specific na ginabatsyag na ton sa nga lawas. Like for example, bala, ang simple lang ang paggamit sa mga products, Sir Josil, pang copy-copy ka lang. Like, gainom ka sang premium D3 coffee mix. Gainom ka sa isang premium D3 soft gel capsule. Kapin pa kung hindi kagid iya mahiligon, magwa. Kung adlaw bla, Sir Josil, kada mo sa benepisyo mo sini kagisa nga mabuligan, nga ma-prevent sini. Of course, upod man sa aton sa nga healthy lifestyle pagid, amo ang insulin resistance nga nagaresulta sa type 2 diabetes ang kadamaan, Sir Josil.
0: May mga dahon sang kahoy, sang prutas. Nga actually, ang iban sini, dumduman lang nila kung nagamasakit na. Dumduman lang nila kung may ginabatsyag na sa lawas. Pero unknown to us, makabulig gali ini from time to time kung sigihon naton man sinisang intake. Let's say for example, aton sini masaming imnon depende sa gina kinahanglan man sa ato sining ilawas. Balik kita Dok Leo parte ni sa tawag nato sining sarisa bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang dahon sang sarisa actually dako ang mahatag sining benepisyo sa aton. Magluwas sabi nga team Humble team may suplemento naman da si Yes to Health, ara man si Santon Plus Gold Capsule, ara man da si Premium D3 Soft Gel Capsule, yung mga piko sini na bulus-bulus ko lang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix,

0: alkaloids, terpenoids, may natural antioxidant man siya. Actually, ining ma-compound, Sir Josil, nagabulig ini para protehiran mismo ang lawas o kung ang kahoy mismo.
1: Mm.
0: O kung ang sarisa mismo, batok sini sa mga insekto, batok sini sa balatian. Kag kadamo siya naginatunaan, Sir Josil, sa tao nga may amuman nga benepisyo. Kung may protection gani, muna ginahambal sa ibang blan, Sir Josil, na kung may protection gani, tanom siya sa nga kugalingon, na kung may potential nga may benepisyo man ni sa tao nga makaprotect man sa tao.
1: Mm. In Sir Sini, kung ang isa ka kahoy, abi tama ka resistant sa sakit, Dok Leo, but tamalun siya nga, dako man ang iya sining potential nga mabulig sa ato sining kayong lawas?
0: May ara gid, Sir Josil. Though may iban sining mga grupo man nga negatibo sila sa amoning theory, Sir Josil.
1: Oo.
0: Kay para sa ila, proteksyon niya na sang tanom sa iya sining kugalingon nga kung konsumuhon sa tao, makahalitin na sa ila.
1: Mm-hmm.
0: So, depende na, Sir Josil, sa kung anong krusada sa isa sining kagrupo kung sa mga nagadala sinang ginatawag mga health advocacies, Sir Josil. Ang punto lang gari, hindi ka dari kita sa naturopathic medicine, especially pag abot sa phytomedicine, isa man ni sa aton sa nga ginatunaan or isa man ni sa aton sa padayo na ginatukib ang kapasidad sa isang tanom sa pagbulig paayo sa aton sa nga lawas. Magluwas pa, nga tesang balanon bala, Sir Josil, nga sa umpisa, sa ginsuguran, sa duta, kita sa naghalin mo. That's why ang masustain sa aton sa ningalawas ang produkto nga halin man mismo sa duta para nga match sila.
1: Now, ang dapat lang naton tukibon kung paano naton ipreparar kag kung daano kadamo ang aton sa ipasudlon sa lawas naton on a daily basis sa adlaw-adlaw nga tanan.
0: Correct.
1: Speaking about mga health benefits sa bisang, again, dahon ha, sang sarisa, Dok Leo. Primarily, anong unay sininga mabuligan nabi sa aton sininga lawas or ano ang ato sininga ma-harvest nga mga health benefits, Dok Leo?
0: Amuning kadamo subon, Sir Josil, sang mga problema nga ginaangot sinidere.
1: Mm.
0: May angot ini sa inflammation, especially chronic inflammation. Always sa gina-hatag na ton emphasis ni hatagan na ton sini sang ginatawag pagpatagid ang about sini uko na hunungod sa chronic inflammation. Kikadamo sa balatian, Sir Josil, nga ginaangot diri. Samantala ang sarisa gali ara man lang kun may tanom kita sa aton sining palibot ta dira likod balay naton kilid balay naton may anti-inflammatory property ini siya, Sir Josil. Magambal kita ng anti-inflammatory property amo ning neutralizing inflammation dira sa aton sining lawas. Ang inflammation actually, Sir Josil, sa mga tagpalamati naton, this is our body's natural defense against injury or infection. Amo ning ginatawag naton sining acute inflammation. Nagabanog aton sa nga joints, nagapula aton panit, nagapalanghubag aton sa nga muscles, nagakahilantan kita sa ni Sir Josil kung may ara sa ginatawag acute inflammation o kung infection susulod sa aton sa nga lawas. Ang problem lang galing, Sir Josil, kung nagapabilin ng inflammation, ginatawag na naton na chronic inflammation na ginaangot iya sa arthritis, ginaangot sa diabetes, ginaangot sa heart disease, ginaangot sa ni sa obesity. Samantala sa mga pagtuon, Sir Josil, mga research nagpakita ang Jamaican cherry leaves o kung daon sa isang sarisa makabulig reduce ang inflammatory chemicals. Kag sa pagtuon man sa nino, though kinanglan pa ang dugang pag-insining pagtuon sa mga tao, pero nagpakita, Sir Josil, sa mga nagagamit sini sa mga natunan, especially traditionally, na nakabuligid pakupo sa may mga arthritis na makabulig, Sir Josil, ano, parang ang blood sugar sini bisan pa ano, no, hindi basta sini mag-sigi sang timbuok, especially sa mga tao yang may ara na nga dansang insulin resistance.
1: No. Kiti ang iban sinigani kung magsakit ang ulo, ginagaan sang nanay nila, ginikanan nila, upod na sa balay, sang daon sa sarisa. Ining sakit sa ulo, always coupled din isang palanakit man sa lawas. Eh. Makarelieve man, makabulig relief sa pagpalanakit sa lawas, sa Dok Leo. Pag inom ta, sang linaga nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Kaya nagabulig sa reduce ni sang inflammation or inflammatory chemicals. Paras bala, ang masami nga ginapamangkot sa aton sa mga tagpalamati, mga viewers naton. Sa may mga arthritis, may mga migraine headache, may sore throat, sakit likod, sakit abaga, sakit hawak, sakit sa ni ang mga tudlo sa tiil kag tudlo sa kamot kun anong maayo tamo ang ginahatagan ni

0: to, nang ginasuggest gani naton, basi madala pa malang sa Bulubalanyos. Try nyo sa Thon plus herbal oil. Pero kung daw hindi kid gani, nagadisturbo gid ang pagpalanakit nga nagahatag si mo sang dugang sining stress, pwede kasi ni makatumar sang cess the pain. Kag samantala, kung narimbawa gani, kung mag-try ka mo, may sarisa malang dira sa inyo, itry nyo, basi pa malang mabuligan ka mo.
1: Oo. So, isa ni sang pamagi ha, to relieve sang natawag nato sining pain o kung pagpalanakit man sa ato sining lawas. Pero kung paano ini-preparar, dugay-dugay, tuluan kita ni Dok Leo. Pero dire kita na sa mga health benefits nga makuha nato na number one gid nga nagadala sa aton sa balatian niya actually Dok Leo is bacteria mo.
0: Mm-hmm.
1: So ang lawas naton constantly amo nang constant sa sulod sa lawas ta away bacteria gina permi gina tubang or viruses man or if not fungi man may ara Dok Leo sang mabulig to fight bacteria that causes bacterial infection sa aton ang pag-inom sang dahon sang sarisa, Dok Leo?
0: May ara, Sir Josil. Pero antes sina, kung nga nagahina immune system naton, Sir Josil, basis sa pagtuon, tungod kulang sa training ang aton immune system.
1: Mm-hmm.
0: Ang katinlo, kinanglanon man naton, Sir Josil, ano, para ma-preserve ang aton sining health and hygiene, kinanglanon ginaton. Pero ang way man sa lugar, Sir Josil, nga pagpaninlo, nagapahina gali sa aton immune system.
1: Amo na hambal nila nga sobra ko ng katinlo niya basi magmasakit ton ka man.
0: sa pagtuon Sir Josiel nagamasakit ton ng isa ka tao bangod sa kagaw sa sobra nga paninlo hindi tungod sa katinlo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi tungod sa kakulang sa presensya sa bacteria nga mahimo praktisan sa aton immune system.
1: Oo. Kung sa mga nagatiro-tiro pa, why sila sang target sa target shooting na, practice?
0: Na, namun ang pinakapunto. Dira, that's why pag-abot sa isang tuod-tuod na yung kaaway, madali kita sa tapikan. That's why, as much as possible, minti na rin natin ang katinlo, Sir Joslo, pero gina-encourage na rin sa mga ekspertong likawan nato na maisog sa mga disinfectant.
1: Mm-hmm.
0: Nga mahimo makapatay sang madamo nga klase sa mga kagaw nga mangin part yung tani sa pag-train sang aton sa ninyo immune system. Pero hindi naton pag ineglect ang pagpanilo, layo naman niya Sir Josiel ang kadamak ha.
1: Uh-huh.
0: Nagresulta man din sa problema kon balatian. Parehas layo na sobra nga pagpanilo, sobra man niya kadamak.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man mayo sa aton lawas Sir Josiel.
1: Hindi man kamo magdinamak sa punto bala nga ilaga na lang ang nagapanghingo ko sa inyo. Kaya nga nagakabilin pa bala kon kaysa ang isa ka kihad sa kamo nyo. Kaya pagkagabi, talupang danyo lang, inakagat na sang ido ang inyo kuko.
0: Sadya sa na Sir Josiel, kung pati sa ni mo sa nga baba, na dilapan sang kuring mo.
1: Kapala namgo, ikaw nga kunabi daw, diin ikaw to nga sino naghahalok sa akon man.
0: Naging nahalokan ka sa artista ko namin.
1: Oo, galiin mo kay Bulldog, nagligadilap sa sa ti, inaha sa mga kauturan, kung kisa may punto man, why lang fully ma-explain ang inatawag nila? Nga, siling nga ang gamay nga higko kung kaysa makapayo man sa aton lawas. Amo lang na abi ang mabatian aton kung kaysa nga grabe man katinlo, nga sobra nga katinlo, na dali ka man magmasakiton, wala lang fully ginpa atag sa aton, nga kinanglanta man ang aton lawas matrained sa mga challenges sa makilala ya mga kontraya bakterya ya o na control dosage kay pareho sini kon kontra na gani sa lawas nato ng viruses kahibalo kamo ang sa mga nagapavaksin ang inavaksin sa aton amo ini ang control dosage sang very virus para makilala sang lawas ta.
0: Correct Sir Josil, part na sang aton sa immune system training.
1: Mm.
0: Liwaton ta, liwaton na mo Sir Josil, hindi ang katinlo ang nagapamasakit sa aton kung sobra ang katinlo. Kundi ang kakulang sa mga kagaw dira sa sige naton pang disinfect. Nga amo ang rason nga way matrain ang aton sa immune system.
1: Pagsulod sa ato sa ring lawas, ang ato sa ring immune system hamal pa. Hello, galing mo kay kontra na Dok Leo.
0: Nagkulang Sir Josil sa ginatawag training o kung paghana sa immune system naton. Pero sa bulig ya Sir Josil sang Jamaican cherry leaves makabulig gali nga mabatuan nato ng bacteria. Ang mga pagtuon nagapakita nga especially sa mga laboratory studies nga nakita nga ang pila sa ka mga bacteria nga nangin kabangdanan sa infeksyon, mabuligan Sir Josel nga matapna ini pinaagi sini sa dahon sang sarisa. Lakip na diri ang mga kagaw nga nagaresulta sa skin infections, wound infection. Tamong iban Sir Josel gamay lang nga bakiras nagadako, gamay nga samad sini kadugay magpali, kag even certain digestive infections ning may mga problema bala sila sini nga tiyan hindi mapahamtang bala Sir Josel. And even may mga ulcer Sir Josel kung ma-infect pagid dito sa sulod, madugangan pagid ng aton sini hindi maayo nga maginabatyag sa aton sini nga lawas, particularmente sa aton sini nga tiyan. Timuning isa sa makabuli gali sa aton, no, ang pag-inom sini sang nilaga nga ukon ginlagaan sini sang dahon sang sarisa, kung paano ina karon na gamiton, paano naton ina karon na i-prepare diri ni sa aton sini nga pila ka mga question. Pero siguro Sir Josel, hindi naman sila mamangkot siguro. Kung na rin bawa pag-abot sa panit sini, pag-abot sa pag-protect sa aton sini nga panit bala. Buligan aton batok sa mga kagaw nga nagamuad dira nga halinan man sa skin infection, halinan man Sir Josel sa body odor, do talagsa man lang siguro Sir Josel na mangkot nga paano ko nagamito ng Santhon Plus Herbal Soap man.
1: Basi la gaon niyo.
0: Ate bukal-bukal ba ba?
1: Ginapang habon lang ah. For external use only.
0: Correct, no? Kagta ang balbal ni Sir Josel, nga pabukalo niyo sa inyo sa ning kamot.
1: Oh, hindi kaysa kaldiro.
0: Pabukalo niyo sa inyo sa ning kamot, ni kaldiro, kag i-apply sa inyo sa ning panit. Especially sa may mga pabalik-balik, bala Sir Josel, nga skin problem, bala? Mm. Or mga katul-katul, bala dira. May nabaton, gani kita Sir Josel, sa ning kuan, nga private message. Saya sini nga lanag bala. Mm-hmm. Gingamit niya ning Santhon Plus Herbal Soap. Saya gincaga-cagaan ko do kay daw tuig na bala, pabalik-balik lang.
1: Oo. Oh.
0: Mga duha gyud man kasi man nga gamit niya Sir Josel,
1: nagmala.
0: Nagmala ang iya sini nga mga tinung-an sa iya sini nga tudlo bala.
1: Tawag nato sir singi-singian.
0: Mm-hmm. Oh. Kag nag-report gyud siya nga tikanami sang epekto sa iya sang paggamit niya sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Ti vocalist na sa galini na sa guitarist na.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti kon may lanag kag guitarist ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay sagi mo ka kuskus. Kay makatol. Ya kon banda kon no, ya guitarist kan ya kon may lanag. Tama. Mm-hmm. Gini ka katol kay samtang no bala ginahinahinay mo kahapuha bala bao pamatsyaga mo do ganamit pagid ang kakatol niya. Pero speaking about our immune system, pagpapagon sa immune system, Nucleo, anong ginahimo or ano ang mabulig dari sang pag-inom naton permisang linagaan sang dahon sang sarisa, Dok Leo?
0: Makabulig ini Sir Josel, no, indirect ang ila sini nga bulig.
1: Oo.
0: Tungod nga may ara sa sang ginatawag anti-inflammatory compound. Abi no kung nano, ang isa nga nagapahina maran sa aton sa ring immune system, ang madamo bala nga inflammation susulod sa lawas, kag ang padayon nga inflammation dira susulod sa lawas.
1: Mm.
0: Tamo ang simple mala nga pagbanog sang parte sang aton sa nga panit or pilas na to na bi Sir Josel. Normal lang nga mabanog kung mapilasan kita mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero nagaayo lang, actually nagaayo lang na bisan pabayan mo.
1: No.
0: Maayo lang na saya kay kabalo ang aton sistema sa sulod. Pero makabulig ang mga gina-apply na ton. Like for example, ang ginabutang bala na ton suno sa pagtuon sini, makabulig ang dahon sini sang sarisa.
1: Mm.
0: Kaya may anti-inflammatory siya. Pero notarin nyo bala, kung pabalik-balik bala ang pagbanog sa inyo sini nga samad, maayo bala sang madali? Or nagadugang ang inyo sininga damage sa panit.
1: Mm.
0: Amo nang problema ko nagapabilin dira ang ginatawag inflammation. Ang isa man sa mga resulta sa ni Sir Josel, naga-overreact ang aton sininga immune system.
1: Oh.
0: So ang ginaubra sang sarisa o kung sang daon sang sarisa, kung lagaon mo kag imnon ang iya sininga ginlagaan sina, may anti-inflammatory compound din nga nagabulig strengthen sang aton sininga immune system, magkalma sila, hindi sila mag-overreact, kag instead nga magpaayo, makadamage pa sila sa aton sininga lawas. Kag manami gid yung updan pagin naton sang good nutrition, maayo nga pagtulog, ehersisyo, kag i-manage na to na aton nga stress. Kag kining lanon gani Sir Josel, ting iban sa ni naga-recommend pa gani sang vaccination.
1: Mm. Pero kumo kay intake na to ni Dok Leo, ang mga internal organs na to, ang external organ na to, ti pare sa mata, pare sa dulungan, ilong, baba, arasagwa, makitanta, kung may damage, pwede takapangispiho, magtanaw. Pero ang mga internal organs na ito, mga vital internal organs, pareho sa abisato, sa nga heart, may mabulig man sa ato sa ning heart health ang pag-inom sang linagad nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Diri man Sir Jocelyn, ano, saya sa ning anti-inflammatory compound ng mga pagtuon nagapakita nga makabulig sa reduce sa oxidative stress, masuportahan ang healthy naton sa ning blood vessels kag ma-improve ang aton sa ning circulation. Pinaagi Sir Jocelyn sa pagpanami sa aton blood circulation or manami nga blood circulation kag manami nga condition sa aton kaugatan, tuma na nakadako nga pabor sa aton sa ning kurason. Balan mo kung nagagamay ang alagyan sa dugo naton, gakitid ang alagyan sa dugo sa aton sa nga kaugatan tungod sa nagkarinhain sa nga mga rason, tuma ni kabugat Sir Jocelyn sa aton sa nga heart. Kay mas mag-exercise ang pwersa para nga mabumba ang dugo. That's why kung gamay ang alagyan sa dugo sa aton sa kaugatan ng aton sa nga heart sa sigi-sigi, pero amat-amat nag-enlarge ini Sir Josil. Ang ginahimo sang ginatawag dahon sang siresa, bangod siya sa ring anti-inflammatory compound, ma-reduce niya ang ginatawag oxidative stress, masuportahan ang healthy sa ring blood vessels, kag ma-improve ang ginatawag blood circulation. Pero syempre, hindi ni Sir Josil talosa sa mga ginainom niyo ng mga maintenance medication na dira. Pero, kung may gusto kamo iyang magamit, magluwas sa bisa sarisa, o kung sa mga hindi makauyon sang sarisa, Sir Josil, no? Bungas ng sarisa, ginamin na to na, much more pag ng dahon sa sarisa.
1: Oo.
0: Pero sa mga hindi kauyon, yeah, rin masuggest naman ni Sir Josil sa inyo, pwede ka mo makainom sang Sunthorn plus coffee mix. Kung kurason, kagkaugatan ng aton sininga, ginatawag target, na mabinipisyuhan. Kaya nga man, ang soya nga ara dira sa ginatawag Sunthorn plus coffee mix, ang protein nga ara dira Sir Josil, ano, kay may complete protein ni, makabulig sa reduce ang LDL cholesterol. Kag ang isoflavones nga rin dira sa soya nga sangkap sang Sunthorn plus coffee mix, makabulig pabakod sang aton sa nga endothelium, akong hapin sang aton sa kaugatan Sir Josil, nga nagabulig mapanami sang aton sa nga blood circulation. And of course, ang mabinipisuan gid sana among aton sa nga kurason man.
1: May sadik ka pa mangkot, Dok Leo. Siling niya, na-notice ko bala, permi, siling niya daw naga, ano, daw gina-LBM ako. Nga masami, siling niya daw nagaburot ang akon nga tiyan, sang hangin. Siling niya, kabuligayhan ina, ang pag-inom sang dinagaan nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Kung madumduman sa mga may edad-edad na, hindi na mga tigulang, gada, mga may edad-edad lang, Sir Josil.
1: Oh, nakaunaw na pag-isato na.
0: Ang termino sa iba sila, mga nakaunas duyan, nag-aboy-aboy. Termino pa lang Sir Josin, nga aboy-aboy na, daway na na sa mga kakilala, mga ligtubo eh.
1: Away na, maghambal kang aboy-aboy, bisan duyan, gani, daway na sila kakita eh.
0: Okay, kamang gani Sir Josin. Mga edad-edad Sir Josin, kung nag-batsyag sila sa unas at siya, asang tiyan bla, may mga discomfort sila sa ila sa ringa tiyan, daw medyo nag-basa ang ila sila gina itsarhig ko, pasensya ha, di sila matunawan, impatso. Ang ginaubra sini sa mga nakahibalo Sir Josin sa mga kahoy-kahoy, o kung mga dahon-dahon, pangwa sila sang dahon sang sarisa. Isa sa ginakuha nila, tapos lagaon, kaya painom.
1: No.
0: Kaya makabulig ni traditionally sa stomach discomfort, mild diarrhea, kag indigestion.
1: Maghambal kita indigestion, hindi ikaw matunawan. It's either nga ang kalabanan sini sa hindi matunawan, yung nagsalalakot na bala.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung may acid reflux ka, pagkatapos damo kasang silakot pagit niya ginkaon kun kay isa kon sa mga nung pabla sa mga halambalanon pas niya gasala man siling yatyan mo kun din una yarig asun ba
0: resulta kuno Sir Josel gasala man ang guluan sana kon
1: pinuno una sila gwa amo ni may mild kitawon sa madayariya nga mabatsagan basta mild lang ha. Pero not saying ka turong-turong na mata ninyo dira sang ano bala dehydration
0: correct
1: so sobra iyang LBM mambal pa ko basi madala pa lang ni isang dahon sang sirisa ina iya kun iserbi tubig ninyo maybe hambalan ta na karon ha so diarrhea dako mabulig yun stomach discomfort nang gani naguok permi ang tiyan Dok Leo matiyagan mo daw daw mautot ka permi nga way ka man ulututon discomfort na sa stomach mo
0: oh kag hindi niya komportable Sir Josel sa pangkabilugan ng pamatiyag mo sini daw di umintindihan na may something sa sulod nga hindi ka magkabalo kung anong ara dira
1: so mahambal ka nga daw may magwang ebidensya kadto ka sa CR hangin man ang gali kung kaysa hambal mo hangin lang ni iutot kung dala kung kaysa inangya mo So that can be considered also as a form of stomach discomfort.
0: Correct, Sir Josil, no? Which is, masalot ko lang, Sir Josil, kay damo nasang nagahambal sa rin na binipisuhan gin sila eh. Sa may mga stomach discomfort, sa may mga indigestion, sa pag-inom bala, Sir Josil, sa ngaton sa rin nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm.
0: Damo sang nagtawhay sa rin nga pamatsyag sila sa rin nga tiyan eh. In fact, damo man ang nagnami tulog sa ni Sir Josil. Kag damo, maakong damo man ang nabuligan sa ning nagnami man ang ilan sa ning bowel movement.
1: No.
0: Exclude lang naton, Sir Josil, during mild diarrhea, ha?
1: Mm.
0: Kay why niya makuan? Why sa may nag-report sa aton during nabinipisyuan sila during kay kalabanan nga nag-report sa aton during ang may mga hindi komportable nga pamatsyag sila sa ring atyan, daw may hangin-hangin, why matunawan. Kabalo man sila kung anong ilagin kaon sa ni Sir Josil.
1: No.
0: Kay nga man, pagsulod ko na amo man, pagwa ko na amo man. Kabalogid silang wagid matunaw eh.
1: Uh-huh.
0: Which is nagabulig, Sir Josil, ang kombinasyon sang turmeric kag cinnamon bark diri sa aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea para magnami aton sa ringa digestion, magnami ang nutrient absorption kag magnami man ang aton sa ringa bowel movement. Gusto ka mga mabuligan niya magnami tulog nyo sa gabi, unahan nyo ang pagkondisyon sa inyo sa ringa tiyan.
1: Mm.
0: Gina-consider o kung gina-suggest na ito, Sir Josil, 1 hour before bedtime, pwede ka mo kainom sang isa katasang labaab sa ni nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Budlay balan kung may stomach discomfort ka, muna ganing hambal ta, abi mo kung kay isa may magwa, gali kay ti utot man lang. Mm. Naruya ka, nagbangon ka, kanto ka CR, pagkatapos nagwa lang ang hangin. Na masakit sini kun kay isa kay hambal mo daw mautot lang. Ang nang pinakamasakit, gid kun may upod na yang ebidensya. So, munang ginamuno ni Dr. Leo, nga para, in order to have a good sleep, we need really nga i-condition gina nga ito sila nga tiyan before bedtime.
0: Yeah, correct, Sir Josil. Sa kaoras, antes ka mo maghigda, magtulog, inom ka mo isa katasa sa isang malabaab nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Oo. Oh. Sa skin problems naman niya, Dr. Leo, rashes, iban sila allergic reactions, sa may allergy sila sa gilok, kadto ka sa umagron damo dagilo karon sa ano pa lang alagyan pa lang dahon sang kahoy dahon sang hilamon mas lawid mo may gilok may mga skin problems ang linagaan niya dahon sang sarisa Dok Leo makabulig ayhan
0: makabulig Sir Josil no diri naman iya sa anti-inflammatory kadamo sa ginatunan sa ni Sir Josil sa sarisa about siya sa ninyo ginatawag gabinipiso sa lawas pero diri sa anti-inflammatory damo sa binipiso nga makuha ang aton sa ninyo lawas lakip na sa pila sa ninyo mga minor skin problems kung may anti-inflammatory Sir Josil hindi basta-basta mag-rashes so mag-react ang aton sa ninyo panit magluwas pa nga kung kaisa Sir Josil nag ka problema kita sa panit tungod sa kagaw.
1: Oh.
0: Although, may mga kagaw gin man kita sa aton sa ninga panit hindi tala makita niya no pero kung magmuad gani amo nang problema dira Sir Josil may antibacterial property man ang ginatawag dahon sini sang sarisa nga makabulig halong sa aton sa ninga panit may anti-inflammatory properties man din para makalikaw kita sini sa minor skin infection or irritation dira minor rashes kun kadton kabalasang sapat nga dira lang nagumpisa sa gamay sining kinagtan kadto sa lamuti pakadto sini sa pagdako sang damage sa aton sining panit kag small skin irritations makabulig diri iya ang dahon sang sirisa Sir Josil kun kabalo kita sini magagamit.
1: Mm-hmm.
0: Pero abi mo kung nana Sir Josil sa tagpalmati naton may isa ka pamaagi gali dira Sir Josil nga ining mga minor skin rashes insect bites nga nagresulta Sir Josil sa skin irritation and dagko nga mga problema lakip na gani ang balatian sa ni Sir Josil eh.
1: Uh-huh.
0: Kung halimbawa ikaw sa ni makadan sa sapat-sapat may simple malanggali nga pamaagi Sir Josil ang iban sa ni nagabakal sang mga mosquito repellent.
1: Mm.
0: Sang mga insect repellent nga ang iban na nagreklamo man nga kung daw hindi ka aya-aya sa ila sa ninyo ginatawag panimaho, daw mainit sa ila sa ninyo pamatsyag.
1: Mm.
0: Samantala may ara gali Sir Josil kita ma-recommend no nga makabulig para nga malikawan naton ang insect bite nga makalikaw mo kita sa rashes kag skin irritations pala abuton Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Kaya makalikaw mo kita sa dengue amo ni ang paggamit gali sang Sunthorn Plus Herbal Oil Sir Josil.
1: Dala pa na pala nakit sang lawas mo.
0: Correct Sir Josil. Nga daw nakainom ka lang siniya sang dahon sang sarisa.
1: Mm-hmm.
0: Pero tiyari yan, di mo nyo pag-imnon, Sir Josel, eh, ibanyos mo niya ang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oo. Banyos nyo sa lawas ninyo, Sir Bia, sa insect repellent. Ang nagalutaw lang ang parte sa lawas ninyo kung magtulog ka mo, para sabi kung may nagapajama, punta sa inyo sa nga tiil, or kung nagapalamoy po, pagid ang inyo sa nga pusog-pusugan, pwede nyo pagid mabanyusan, ang inyo sa nga likod, ang inyo sa nga kamot. Ha? Labi na gina nagagawa, parang hindi makutot sa lamok kung gabi, especially during daytime, at may threat kita dara sa dengue carrying mosquitoes, kagiban pagid sa nga mga sapat-sapat. So, banyusin ninyo sa Santhon Plus Herbal Oil. Actually, initanan, pati ang mga, ano ni ha, mga, tawag na ito sini, tanum, prutas, utanon, matudluan ka mo sini, kalaki pagid kon, ano ma dapat ninyo likawan yung mga pagkaon, kung may ginabatsyag na kamo sa lawas, may masakit na kamo, kaganong mga pagkaon niya dapat, unahon ta sa pagkaon, pasunod bala, ang sistema sina, actually, makuha nyo pagid na, kung magkanto ka mo sa clinic mo, may clinic si Yes to Health, dari sa Iloilo City, ara da sa A Young Building Yulo Street ato bangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre da ang konsultasyon, wala sang bayad. Tudluan kamo kay ginapamangkot man kamo dara kun ang ginabatyag ninyo, pagkatapos anong may ara sa inyo, tanom, kag pagkaon or tanon, prutas, tudluan kamo da sang program of supplementation para yus bala sang ina tudlo man diri ni Doc Leo sa inyo nga kun magkaon kita generally unahon tang prutas kag utan, and then isundan ta sang tawag nato sini protein and then ang carbohydrates amo na dapat kun taning pasunod. So makuha nyo man sa my clinic sa Yes to Health Wellness Center sa my Yulo Street Iloilo City proper, bukas na from 9 o'clock in the morning. Ara da kompleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated, pati na ang mga program of supplementation. Ang manami lang niya sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated kay ni duly approved sang Food and Drug Administration sang FDA. Sa Bacolod City, basi makaagi ka mo dira bala sa mga gusto iya mag bakal tingo bala, ara da kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store. Ara na pahamtang sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kompleto dira ang produkto sang Yes to Health Incorporated. And we would like to announce nga ang Santhon Gold Coffee Mix. Ha? Ang Santhon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. In short, din man kamo nga lugar, basta may branch ang Mercury Drugstore, sigurado kita may stock dira sang Santhon Gold Coffee Mix. Inaya, as promised by Mercury Drugstore, that ang Santhon Gold Coffee Mix mangin available sa tanan nila sa mga branches bangod sang demand.
0: Mas ginpahapos pagid sa mga consumers o kung sa mga nakauyon kaysa sa mga gusto magtilaw pagid sa ni Sir Josel.
1: Oo. Iti pwede nyo na yung bakal. Iban pagid niyang produkto ha, magluwas sa Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Gold Capsule, araman na Santhon Plus Gold Capsule, araman na sa Mercury Drugstore. Hindi lang sa Mercury Drugstore ha, sa Rose Pharmacy Arabana, sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. So amo na ang mga branches kag mga chain of drugstores nga available ang ato sa inyong produkto. Now dari kita sa pamangkot ninyo sabton ina ni Doc Leo, paano ipreparar ang dahon sang sarisa, Doc Leo, to address sang kinanglanon natun sang lawas ta para makakuha kita mga health benefits sa ginpang discuss naton, Doc Leo.
0: At dali tuman lagi ka sa simple ini Sir Josel, kag bagong tanan mas manami ko naliba sa preparation naton, may ara kita sang kulon. Kulon naton gamiton. Actually, may mabakal pa ng mga kulon subang Sir Josel sa mga merkado.
1: Mm-hmm.
0: Kanto black mo, makabakal pa ka mo sa kulon or during market day, may mga nagabulante sa Sir Josel eh.
1: Ang iba nagsilin, nati stove yung ginagamit na mo na pwede gihapon ikaw gihapon makagamit kulon.
0: Oo, hindi lang yung masunad sa mga induction stove, no? Pero kung gamit ka mo kahoy, gamit ka mo LPG, pwedeng-pwede gid. Amun yung pinakamanami naton nga laagaan. Pagkatapos, anong himuon nyo? Gather kamo sa ni sang mga lima tub-tub na pulo sa ni kapanid nga dahon sang ginatawag sarisa. Fresco sa nga dahon, hindi laya ha. Kundi fresh sa nga dahon sa sarisa. Pagkatapos hugasan nyo. Pero may naka-prepare na kamong daan dito, Sir Josiel, sa kulon. Sa duha kabaso sa nga tubi. Nga ginasunad nyo na kag pabukalan nyo. Pagkatapos, pagbukal na gani, ang ginhugasan nyo, kung malimpyo nga 5 to 2 na pulo, sini kapanid nga dahon sa sarisa, ilunod nyo dito, kagpahinayan nyo sini ang pagpabukal sulod sa mga 5 to 10 minutos or 15 minutos, pwede pa Sir Josiel.
2: Oo.
0: Pagkatapos, inyo siya nga i-bakit eh kung matapos na ang 10 or 15 minutos, pwede nyo siya nga inumon maalabaab or pwede nyo siya inumon nga room temperature na. Pero mas manami, siyempre kung sa laon nyo anay, antes yung imnon, parang away sin sa gabal sa ni mga dahon nga nagalutaw dira sa aton sa ni nga linaga.
1: So, as simple as that, ha? Pero may best time to drink, Dok Leo.
0: May ara gid Sir Josiel. Manami sa ni, kung halimbawa, gusto ka mo sa ni, no? Isa sa pamaagi sa ni, sa aga, pagkatapos sinisang pamahaw, pwede ka mo makainom sinisang isa ka baso. Ano ba lang benepisyo? Makabulig siya para nga, especially kung nakakaon ka mo sinisang madamo sa mga carbohydrate ukon damo kanon or iban pagid sininga carbohydrate based sininga mga ginkaon ninyo, makabulig. Sir Josiel, parang option paano mo bulubalansin nga atan sininga blood sugar, makalikaw sa sugar spikes.
1: As always, may best time to drink and best time to consume. No parius balay na sang turbo dietary supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Best time to drink dra is 13 minutes before ang loving-loving. That's the mm-hmm. best time to drink mm-hmm. para ma-maximize mo ang iyaman sining nga bulig bala sa pagpukaw sa imugana bala sa sexual activity.
0: Correct Sir Josiel, no? Mablang hambal na sang, mablang hambal sang kilala ko. Actually, full size siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon may plano sa mag-kwan. Magkuha sang pagka-abugado.
1: Mm-hmm.
0: Sinya, hara na pari ang ebidensya.
1: Oo. Oh.
0: Abi patinduga ang pureba.
1: So, te, amo na, as always, ginapat na itong tandaan. Ara, ginapa-tiempo-tiempo. In short, sini, ang anytime you can consume, anytime you can drink, pero the best time to drink and to consume may ara gid na pareho sini in the morning after breakfast and then in the afternoon or if not sa gabi pwede man himuon mo daw tea Dok Leo no
0: correct,
1: after
0: sir, yes, sir.
1: Panyapon
0: correct
1: okay now ang intake may recommended ini nga daily intake as much as possible dira ka lang bala confine ini nga patamaan mo man bala ti sa kupon ko lang para buwas sa aga ah. Na Dok Leo
0: kun pwede malagi na Sir Josiel tama kita ni kahapos eh
1: tani gin sakop ko na ako anti lifetime ko na
0: nga nga asta lang sa buwas man
1: uh-huh.
0: Pero may nakapuntos na ang lawas sabi na to no pagabot sini sa mga requirements pagabot sa vitamina minerals mga bioactive compounds kinanglan Sir Josiel lang adlaw adlaw nga pag-sustainer sini. Bisan ginagmay lang sa nagkakaigong kinahanglanon pero sige-sige. Hindi isang one time, big time Sir Josiel kay hindi ina pwede.
1: Mm-hmm.
0: Na siling na sa kupon mo ang parabwas or sa isa ka simana, hindi kita na pwede matabo kag hindi ina ma-presar sa aton sa ringalawas. Tungod nga, hindi kita nagasunod sa hosto sa ringang metodo. Sa isa ka adlaw, ang pag-inom sini sa isa ka baso o kung isa ka cup, okay na Sir Josiel.
1: Oo. Oh. After meal, ha? After breakfast or if not, after dinner o kon panyapon. So, that's it, ha? Kabay pa sa mga kauturan, ta, kon may ara man lang daon sa sirisa or sarisa, it's up to you sa pag gamit sina. Pero ginahambala na naton kamo, kaginapahibalo naton kamo, nga dako sina ang benepisyo nga makuha sa ato sini nga lawas. Parius man bala sa mga, ano bala, sa mga kauturan, ta? Nag-suffer na subosang irreversible na subong eye condition Dok Leo. Buta mm-hmm. na sakit sa mata. Abi nyo kung anong paginulsol nila. Nyo tani, sang una, sila niya may ara na sang Visionix Plus, no?
0: Mm-hmm.
1: Tikay, why pa at the time sang Visionix Plus, inabusuhan ng mata, ti subong, ang iban sinig, hambal nga, ayos niya po ko, din dampi baston ko. Pati mm-hmm. baston niya, hindi sakita kundiin.
0: Mm-hmm.
1: Kay kon na may Visionix Plus na nasang una sa ila, Dok Leo. Laban-laban sila na una ng konsumo sa Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josiel. Kaya balan mo gina-recommend na to ng Visionix Plus bala nga ini. Especially sa mga nag-edad, Sir Josiel, 30,
1: mm-mm.
0: pataas. kay sila ni ang mga tao, Blessed Josel, nga nag-amat-amat na accumulate kung supot na sang mga sangkap, halin sila sa maging kaon.
1: Abi ko, amon aning edad niya, numero uno, kabusador's mata.
0: nag-amat-amat na Sir Josel, hina sining sistema na to na, no? Tungod sa pagka-overload na. Sa nga ton, sining system, halin sa, imagine na bala, halin sa pagka-tawo mo, pagtuon mo nagkaon, nag-introduce ang solids, hasta nga ikaw na mismo, sini, ang nagabalik-balik, napasulod sa mga kung ano, ginapasulod sa lawas, nga nagapahina sa nga ton, sining sistema, kag, nagkakakulang sa sustansya, Sir Josel, kung imbalance ang ginapasulod na ton. Like for example, pag-abot sa mata na ton, kabalo kita nga ang pagkaon sa kalabasa, makabulig ang makapanami sa ton sa nga mata. Di sinuhaw ang berme nagkakaon sa isang kalabasa. Ang pagkaon sa karot, makabulig man din. Pero, tungod sa ton sa nga mga pag-abusar, Sir Josel, sa ton sa nga mata, especially kung may cellphone kita, may gadget kita, pila na lang kataong, huwag siguro subong sa amo sa Sir Josel.
1: No.
0: Palapulaw kita. Huwag kita nagkapasilak sa adlaw nga pagpabakod man sa ton sa nga immune system. Palakaon kita matamis. May bisyo pa kita. Di nakaroon ang ginatawag lutein, di nakaroon ang beta-carotene, di na siya santhin, di nakaroon ang iban pag ganyan mga sangkap, vitamin E, abi halimbawa, nga nagabulig pabakod sa aton sa nga mata. Pero kung pangitaon, Mr. Josel, ang sugar, artificial flavoring, iban pagit sa nga mga sangkap, Sir Josel, iban gani, hindi mo namin tsindihan sa pakete sa ginabakal mo, na ginakaon mga instant o kung gina-preparar mo doon, buksan mo doon lang kag-urabon, kumusta ang aton sa nga eye health sa pangkabilugan, Sir Josel?
1: Oo. Oh. Amunin kaya halos tanang to may cellphone na mo. Pati gani ko ng mga, why mo gina-expectar lang magka-cellphone, hambal nga, ay, di ka makantos niya, mabalik takon. Abi ko, kag-abita, nalipatan niya ang kinali dito nga banayan, kag-kinali, sini nga ubi.
0: Mm-hmm.
1: Mambal, ano nalipatan mo to, kinali nga banayan, o kun ubi? Siya, hindi, lipatan ko akun silpon.
0: Oh, pinsar ko nalipatan niya ang bao.
1: Wow, ay, may nakita chimpo. Abi, kabay pa nakahatag kami ni Dok Leo sa inyo sa dugang, sini nga mga mapuslanon niya mga tips and information, ha? Again, ang dahon sang sarisa dako mabulig sa aton. Kung wala ina mga abyan, pwede gid manginconsistent sa pag-inom. 1 to 2 capsules sang Santhon Plus Gold Capsule daily or indigani premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C. Updan nyo pagid kung mangapi, kahit na nakagawian na man aton ina, ang pagpangapi nga may nutrition kita makuha, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 Coffee Mix. Quality products ang Yes to Health Incorporated available sa mga suki ninyo, mga butika kag pharmacy. Lastly, kuwanta lang sa siringa parting words sa ato siringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc,
0: ang punto na ton, dari ka goal nga among mapabakod ang aton siringa lawas. Hindi lamang pagbulong sa balatian, kundi pa kung paano na ton dari mahimo ma likawan. Gani ang papel sa isang nutrisyon ang tuman gid ka malahalon. Kung hindi man aton makuha sa mga utanon, mga prutas, nga kinanglanon kanon aton adlaw-adlaw, pwede kita sini magtumar sa aton ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para ang kakulangan aton mapunaan kag mga balatian mahimo naton malikawan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa ganisaling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring partner, sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Iglita Galliardo, sang barangay Buhangaro, Iloilo City, nagpapasalamat sa XFM ka kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yan ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM.
10: XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw!
14: XFM!
15: Patropa mo!
12: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Paaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliel, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Maka-late na ko!
14: X-FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May nindakas, ah. Sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Les Dos Tres.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean, tugstugan?
2: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Ba't anyo mga katropa? Sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eh, di wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

doon sa mga kitropa natin. Ang nagpamatik na kitutok sa XFM 100.7 Rasha Petrol. Ila-ila ang kitropa mo. Mayong hapon, a good afternoon sa mga kitropa natin nga nagpamati sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Kamusta ang ating mga kitropa? Kamusta ang aton

0: Monday. Today is Monday, July 27, 2026. Yahoo! Dasig na lang mga katropa na we only have 4 days left mga katropa before we say hi to August. Yahoo! Grabe ka, dasig lang yas ang July. Ito wala lang nabalaan. Ay, nagalupad lang yung July. Oh, diba? Grabe, nasasan o lang to July 1? Tapos subong managtapos na ang July. Ay, dayaw, good for you sa kadasig sang panahon. Ah. O, di kamusta, kamusta mga kitropa? Kamusta ang atan nga July? So far, so good ba? O, kamusta ang atan nga July mga kitropa? Kamusta ang inyong nga hapon da? Okay pa ba tayo dyan? Ayos na mo tayo dyan mga kitropa? Anong inyong ginahulat-hulat this afternoon? O, good afternoon ha sa mga kitropa nating naka-hook up dito sa XFM 100.7 Rasha Patrol, ilo-ilong ating XFM 93.3 Antique. Kruhay, Antique. O, oh, kamusta mga taga-Antique dyan? Gumagalaw-galaw pa ba ang ating mga kwan? O, enjoy ha sa pagpumati sa atin this afternoon because we only have limited time this afternoon, of course. Pila lang ta ka-uras sa buong. O, oh, ari na siya. Ari na gina-hulat-hulat sa ang tanan! Uy! Si, ano ka gani? Ito last time? Sino to gani last time? Ang imong, ano, ang imong, ano, ang imong, gina, ano, embodying character.
1: Imbis.
0: Ano?
2: Mr. Suave. Si Mr. Pogi. Ito yung gali yan.
0: Ay, kaso lang kayo, hindi kami Pogi. Okay.
2: Amo gani? Doon nagtalang yung gali si ano?
0: Ay, Katropong Alex, pwede mo siya ipakita. Ay, hindi. Tagali si Katropong Alex mo, no? Si Katropong John Ray.
2: Ako na lang mapakita.
0: Sige, go.
2: Ay, wala. Di gali.
0: Pero hello, hi. Mayong hapon, hi. Sa mga kitropa natin na nag-upod sa atin this afternoon. Hello, hello, hello. Kamusta ang inyong afternoon? Nag-ulan balada sa inyong lugar. Kamusta ang weather natin dyan, mga kitropa? So fine, so good bala. Nag-enjoy bala kamo sa atin weather this afternoon. Mayo lang ni Hambal nila, Katropong John Zin. Amoy mga kakadol ko, no, sa mga amoy nga mga weather. O, diba?
2: Kainit ka, tiyempo, ma.
0: Tanawa bala kay kadulom na daw ikaw.
2: Hindi na yung kadulom yan. Kainit
0: bala.
2: Tanawa
0: bala kay dugay-dugay. Diri sa Iloilo City, mga katropa. Maulan. Specifically, wow, on Har District, oh, nag-ano na siya. Parang ano siya. Dumidilim ang faligid. Ako ko na kung ano.
2: Basta inagpuli.
0: Inik, amin mo ka puli ka ron now?
2: Hindi.
0: Hindi ka magpuli hasta hindi matapos ang sauna, boy.
2: Hindi ka magpuli.
0: Good afternoon. Karon, kamusta ang aton nga weather na sa inyo? Sa 1st District of Iloilo, sa 2nd District, 3rd, 4th, and 5th District, kamusta ang ating nga weather dyan? Kag syempre, dira sa may Antique. Kamusta ang weather natin dyan sa Antique? Oh, sa mga katropa natin dyan sa may San Romeo, Antique. Di ba? Oh, sa Cabayo family. Oh. Oh, nandito na si Katropong Japet, Cabayo. Oh, timprano pa siya. Oh.
2: Dasig ba? Dasig ba?
0: Timprano pa timo, Katropong Japet, Cabayo. Oh.
2: Siya ginang una, ha?
0: Oo, oh, oh, hello Katropong Japet. Kamusta na si Katropong JL? Bodo na kamusta na? Sa mga interns natin. Ano? Oh, kamusta na? Kamusta na kayo dyan, mga katropa? Oh. Uy, good afternoon na sa mga katropa natin naka-tune in sa XFM. Hello, kamusta ang inyong afternoon? Nakapanyaga na ka mo? Kami hindi mahimo, nga hindi kami manyaga this afternoon. Kag syempre, di ba? Dapat ginaano na mo daan. May mga kailangan, may mga expectations daan kami this afternoon nga malabot. Di ba?
2: May panyapon karon si ano ha?
0: Si?
2: Si BBM.
0: Dito sa batas ng bansa.
2: Ah, dito lang?
0: Oo. Makutabi si boss.
2: Halaka.
0: Oy, good afternoon na mayong hapon ha sa mga katropa natin yung nag-aabang-abang sa State of the Nation Address. Ika-5th State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Oh, lata nyo karon man, no? Si katropang era.
0: Mano?
2: Ako, galing ang
0: makanta sang ano, sang...
2: Pa-Filipiniana na siya
0: hindi,
2: karoon.
0: Ah, wala ka mukha balong ako. Galing makanta sang kwan.
2: sang lupang hinira.
0: XFM him. Oh, katropa mo. Katropa mo. XFM. May kulot-kulot. Manaiyapang. Oh, obvio mo lang.
2: May mga blending.
0: Oo, bala. Oo. Ako naga-first voice. Ako pa naga-second voice. Oh. As na pag-inap may falsetto. Ako pag-inap naga-ano. tanan ako.
2: Sample.
0: Oh, hindi
2: oh,
0: na.
2: Mag-request ka na di karon.
0: Oh, sample. Hindi na. Kay basi isa praton ang ilahapon.
2: Hindi na. Kay basi mag-ulan na git.
0: Yes, correct ka dyan. Uy, good afternoon kay Sir Alvin Catedral kag kay Ma'am Roby Lynn. Hello, good afternoon kag sa mga tropa natin nga nag-aupo dira sa may XFM 93.3 sa Antique. Hello, hello, hello sa inyo. Kamusta ang inyong afternoon? O, kabay pa nga sa maayo lang. Kamot na nga
2: situation. Kaupod natin na.
0: Oo, bala.
2: Ay, hello, hello.
0: Ay, ang bot. Ah, gay na. Papro, lost ka naman niya.
2: Bala mo.
0: Balaan mo ano? Sige. Oh.
2: Na-late amon niya ano?
0: Nga?
2: Panyaga.
0: Ano na-late? Panyaga mo man. Ay, kakabal. Alas 9 pa lang panyaga mo na to. Alas 9 pa lang pala panyaga. Ang inyo, bala nga pamahaw. Huwag pamahaw. Bala ka mo di alas 7. Tapos panyaga nyo bala alas 9. Oy, hindi. Ikaw katropa Romel. Sika tropa dyan. Hindi, ha? Wala kaya na dala sa istorya, ha? Oh, ano naman? Objection, Your Honor.
2: Objection, Your Honor.
3: Wala kami na dala sa budget ang suna pareho sa imo.
0: Ay, wala. Hindi kuya. Hindi kuya bala, ano?
2: Siya karoon ang maano. Wala ko tayo wala na dala. Siya makalita sang lupang hinirang.
0: Ay, wow.
3: Sa ulo mo?
0: Ha?
3: Sa ulo mo?
0: Sus, amo lang gid na. Sa ulo ko gani ang date kung saan o siya nagtinunto.
2: Sino na? Sino na?
0: Ha? Sino na? Sino na? Oh.
2: Sino na? Sino na?
0: Eh, ikaw be? Sa ulo mo? Sige be, sample be. Anong doon sa sampulan? Sample be?
3: Sample sa pagtinunto?
2: Oh, sample.
0: Hindi, sa magkanta eh.
2: Awa, awi ko.
3: Ang sugpon bala sa ngimong hambal bala.
0: Ay, di ba hambal mo sa kung ako itong makanta? Ti ikaw gani sample, itry na
3: ang inyong mo kapasidad.
0: Oh, eh. Sige na, ipakita sa mga taga-antiken nyo. Nga, the
3: ay,
0: best
3: sorry,
0: na mga taga-barotak beho. Oh, sige na!
2: Siya karoon ng malid sa ano?
0: Sang? Lida?
2: Prayer? Prayer?
3: Sang?
0: Hindi, so what should we whip? What should we nay-nay?
3: Katropang dyan, Ray, karoon malid.
0: Oh, mamati lang taya. Oh. Later on, mga katropa, in a bit, mga katropa bantayan, ang ating special coverage sa XFM,
2: oh, oh.
0: No, sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. So, ano bala mga katropa inyo mga gina-expect? Or ano bala ang inyo mga inaasahan na kanyang pag-wakalon later on, mga katropa, if ano bala ang inyo gusto mo
3: mabalihan? Hambal sa ginikanan. Hambal sa ginikanan. Kinay, singko ma'am, anong gina-expectar mga mabatian abi sa suna. Hambal yata halos tanan na batian ko pero wala gyud nagtupa.
2: Mabatian
3: gini kanan na ang gini kanan.
0: Wala na ang problema no kay tikong kaisa di ba? Chaktuin man yung kaisa man mga pangako tayo mga nafafaku. Pero di dapat hindi na mo na. No? Dapat kung alam mo mga ako pa ko inyo mga pangako mga katropa don't wait, what's that? Don't do it na lang. Oh. Ano na siya ka throw from Alex?
2: Sandali lang po.
0: Hindi ko
2: may,
0: siya alam. Number 3? Oh. Anon? Amo na? Ano man? Amo man gapon?
2: You would like to...
0: Ano man? Ano yun siya? Si Annabelle guro na.
2: May na-experience lang kita nga ano. Slight
0: ni inay.
4: Hindi ang Mikey okay ang pero
2: ko lang may nag-object.
0: Oh, okay na siya. Dali okay, lang. Wala na to siya. Oh. Hello kay katropang Dave Johnson. Hello mga katropa peeps. Hindi matangtang ang off shoulder.
2: Oh, ga-prepare na siya, sir, ma-Pilipinian na
0: katropang
2: siya karon.
0: Katropang Dave Johnson. Masubong na tagay nag-off shoulder. Ang bot, hindi na lang ako mag-off shoulder.
2: Ma-Pilipinian na siya karon.
4: Makita ang atayar sa imo hukod.
0: Oh nga ha, ano ang atarya?
4: Si
0: katropang Dave. Ano atarya?
4: Kapakanto pa lang siya.
0: Aba, nag-barong? Gano'n siya kabarong? Oh, dito. Tapos katropang Dave.
3: Kaya, ning membro sa sang igurot mo?
0: Baka katropang Dave, membro ka.
3: Hindi, yes, amigo ya.
0: Amigo ya?
3: Oo, oh, gapakanto pa lang, Dave.
0: Ah, okay. Ah. Ano, gapakanto pa lang. Ano to siya?
3: Sa dugayan siya, nagkakarusa siya.
0: Lain, pagin to yan, ano pa na siya, newly discovered groups na sila. Oh,
2: ethnic.
0: Newly discovered ethnic group. Sikat ra pang Jerry Verdez. Ate na unta karon ang iyang outfit of the day.
2: IP. IP siya gali.
0: Oo. Pero ano, newly discovered, actually pila pa lang sila nga ano, nga kagrupo.
2: Sila nga angkan.
0: Oo. Hindi pila pa lang sila nga kagrupo, tapos ang inapag group, group yourself into a group yourself into three.
2: Pila pa lang. Paano mag-join the how?
0: Ah? Ano, mabayad ka kung no membership fee?
2: May membership gali.
0: Oo. Dapat yung motor click. Okay, pariyong ka mo. Pariyong ka mo.
3: Pwede ka kita.
2: Amon leader si ano?
3: Siya ang presidente. Siya man ang vice.
0: Siya gani ang president. Siya ang presidente.
2: Siya ang founder.
0: Dapat gani ko na ang imo nga motor Honda click.
2: Oo.
0: Oo.
2: Tiyang amon niya presidente. Si katropang Alvin.
0: Oo. Ay, naka-click siya. Una pa na siyang nigo mo yan. Sasakay katropang Alvin.
2: Siya ang founder.
0: Member lang na iya si katropang Alvin. Oo. Member lang na iya mala. Pero sa pa, tigulang-tigulang motor. Tiyo dapat ikaw, ganyan eh.
2: Oo. Irisla na to.
0: Oo, di ba? Oh, tiketirahon vintage. Na siya subong.
3: Vintage.
0: Vintage. Pwede na to siya i-auction.
2: Pwede na to.
0: Uy, damo na to siya stories to tell. Di ba?
2: Aga pa ng maintenance to.
0: Gusto nyo ba ng success stories? Kwento ng pag-asa. Kwento ng umaasa. Ipamangkot lang sa motor ni Katropong Janzin. Damo na to sa mga plano nga nabatian.
2: Aga pa to kagino nag-ano-gani.
0: Nag-give up?
2: Nangayo.
0: Amogi man ako no hambal nila. Kung kaysa from time to time, dapat patilawon mo man siya. Hindi nga siya lang nga ang tirahon mo always. Diba?
2: Give and take lang na yan.
0: Oo, dapat. Kung... No, mabal ang motor mo daw, ikaw lang ginakapoy ba? O lagi ko nagreklamo nga adlo-adlo. Do, karbaw ang gasakay sa on.
2: Amogani. Ari bala kay manukot man ko bala.
0: Ari bala, Amalia. Abi mo, imo lang bakbon gasakit. Akon man.
2: Ay, pa-join niya gitka, katropang
0: good afternoon, kay Ma'am Sobri Vega Elma. Hello, hello, ma'am. Thank you so much for being with us on Facebook
3: Malo, Live. Malo, ikas lahi, Dalex.
0: Share ang atan nga Facebook Live. Pero nga, the more the merrier kita this afternoon. And of course, the more the happier. Sa mga wala pa naka-share sa atan Facebook Live, i-share nyo na dali. Ano pang inyo, ginahulat. Gusto nyo pa bala ang mag-inulan pa. Charot lang. Kay Ma'am Grace Sikido, hello. Good afternoon. Kag sa iba pagid natin yung mga katropa kay Sir Axila Bugadiel, kay katropang Vibes Kanayonan, sang Maymays Bukuhan. Hello, mayong hapon. Good afternoon. Kamusta lang Maymays Bukuhan, man?
3: Buka ako, wala pa.
0: Sige, be. Wala ka muto ka pa buka.
3: Mapabuka ka pa.
0: Tabala tirahon, tabalang Maymays. Basilain na yun tayo ng ilang kapag ano, no?
2: Lain na din ang tirahon.
0: Diba? Lain na di biyang tirahon.
2: Hindi kami yung violent.
0: Ara, iyama na mian. Kamu na yung sa pangtira.
2: Violet lang yung kami, ha?
3: Si Katropang Bia, aton nga gadon.
0: Sige, siya nang bahala sa aton. Daw, bugana siya ko, no?
2: Bugana.
0: Diba? Ikaw to nag-inaghambal sa akon.
2: Nang libre siya again. Mang libre pa lang siya gali.
0: Mang libre siya. Ahem.
2: Why get? Dawe ka tindog ka.
3: Labot sa agusan, dilsor ang iyang tingong.
0: Sige ba ikaw, be?
3: Why get da?
0: Ay, mama, sige ka tapang medyo ginaipit man yung tingong.
2: Siya pa rin talaga.
0: Kay TI2 Jers, good afternoon. Thank you so much for being with us. Sa kay Jaku, kay Mysterious DZ. Oy, hello. Mayong hapon. Ano ba ni Mama Sobre Vega Elma? Hello, katropang Erica. Kamusta? Thank you so much, katropang Elma. Mayong hapon, katropang Elma, Sobre Vega. Ikaw, kamusta ka ba? Okay ka lang ba, John? Katropang Romel Paclibar. Wow, kompleto. Complete name tayo ngayon. Ano yung mo gina-expect, be? Makoton ta ka, be? Kay since nga today is the 5th State of the Nation Address of our President Char. What do you expect, Katropang Romel?
2: Second to the last, no?
3: Ang mga tanan nga mga maayong hinimuan, inatural. Kung ikaw masuna, mabutang mo da ang lain hinimuan.
0: Kalain, no? Diba?
3: Pamatiyan
0: na ron. Mo sa imong
3: baklanda ka sa ka plate nga pizza kung may arda akong malain nga hinimuan.
0: Ano man?
3: Baklanda ka pizza.
0: Picha di Peligro.
3: Picha di Peligro.
0: Oh, ari ho. Ate, nalipat na lang sa mga o, sa iyo mga pag-observe, halin sa last sona ni katropang, karot ng katropang BBM, ha? ni President Marcos, until now, nga, ti siyempre, subong iyay ka, next naman nga sona, ano nakita, mga, ano ha, mga mami, nga hinimuan? Speechless.
3: Sa tood lang, wala gid ko naka-focus, kag naka-sunod sa mga yapak ni...
0: Kiti busy ka man, yabi sa iyo mga panghimanwa, biya mo, no? Kaya may kaugalingon ka man yung panghimanwa. Oh, pero di ba malaan ta na karon kung wala ta kakita sa iyang mga achievements di karon lawagon yun na di ba nung nakaraang taon
2: parang kailan lang
0: di ba ano kaya
3: wag naman kayo mahiya
0: ano ayhan ang iya first word be ano iya ang first word yung amitlanon sa aking mga mahal
2: malayo.
0: Ano last year niya nga last kagi ng Balman?
2: Malayo na po tayo ngayon.
0: Hindi.
2: Pero malayo
0: hindi.
2: Po.
0: Hindi. Bagong-bago po.
2: Aside sa magandang
0: bagong
2: umaga.
0: Bagong Pilipinas na mo. Oh, di ba?
2: Aside sa
0: talagang
2: magandang hapon.
0: Talagang masasabi kong bagong Pilipinas na po.
3: Malayo na po tayo ngayon, pero andito pa rin tayo.
0: Oh, di ba? Grapo.
2: Nakaraang taon.
0: Hindi na. Oy, kay Sir Ralph Robles, hello, katrapa, shout out sa Car Wash Boys, sa Quick and Clean. Oy, ngayong hapon, sa mga taga Quick and Clean, ha? Pagusta, mga taga Quick and Clean, kasan kanto ka mo to, ha?
2: Sang nagligad pag
3: nagligad.
0: Di mayo, mayo nga po, nalas sa mga taga Quick and Clean, ha? Kay Sir Jordan Poole, kay Romel Aquino, yan ginagreet. Hello, mayong hapon.
2: Jordan Poole.
0: Of course, from NBA.
2: Gabi ka. Comment-comment lang sa atin si
0: Anna. Sinugit na yaabi nga tanawo ni Jordan Poole.
2: Gani.
0: Diba? Amo na basta balaan nila nga ari di ang ano ang
3: babiyag ko sa Angelina Jolie.
0: Oh, wow.
2: Ini sino ni sa
0: amo na guro basta balaan nila nga nag-guest di ang batikang referee. Adto sila. Ang balya pa paborito hindi siya ang klase sa referee kay wala gid ni saya ano ya.
2: Wala ako ni ginatawagan.
0: Gambal ni si Jordan Poole nga ari ya super clean gid ni saya ang klase sa referee.
3: Ihaw.
2: Ihaw.
0: Oh, super clean gid ni siya. Ginareklamo lang ni sa iban nga petition na ni sa iban pro tuod super clean ni sayang klase sa referee. Amo na nga nag-comment si Jordan Poole.
2: Asa yung Mom Dali Araya?
0: Uy, good afternoon, Mom Dali Araya. How are you, Mom Dali?
3: Tugnaw da.
2: Kamusta ang Canada?
0: Uy, kamusta na ang Canada?
2: Canada?
0: Wow. Good afternoon,
3: sana ka mapuli, ma'am.
0: Uy, te, sana ka mapuli. Makakadto ka lang ito sa center pa. Mapaihaw ka lang ito, manok.
3: Mamista na. Mamista kami ito. Ay, lapit.
0: Lapit na lang pista, ha?
3: Oo.
0: Sana o pista?
3: Paglapit ko ito sa San Rafael.
0: At ikaw, ya, eh. Te, kami diya, be.
3: Ipasugat, eh.
0: Wow!
2: Ay, service.
0: Mabam dali, siya pa yung pala desisyon pa iya, oh.
3: Ako yung masugat, natural, eh. Sus,
0: Uy, Mam Dali, hello. Kamusta ikaw?
3: Ako masugat, mama.
0: Pero iyo mo gasolina. Wala ko akali si Katropong Romel kung saan ako nung kiesta. Da sa inyo, kung saan ako kung ako mapuli. O, di ba? Ay, bongga. Gagayas si Mam Dali. Hello,
3: hindi na kita magkitaay mo. Dari lang kita magkitaay sa Pilipinas.
0: Oo, kahit hindi pa kami na mga kanto sa imo. Ikaw lang hindi ang makabakasyon sa amon, Mam Dali. No, hindi man mahimo. O, kami daw ang makabakasyon sa imo.
3: Nagalayo.
2: Nagalayo. Nagalayo.
3: Nagalayo. Nagalayo.
0: Si Mam Dali. Keep safe lang, Mam Dali. Kag-enjoy sa pag-upod sa aton this afternoon. Kay Lynn Rowe. Good afternoon. Mayong hapon. Thank you so much sa inyong pag-upod. O, sino? Pagkikatropang dyan, Zin, birthday, subong sang amigo mo. Wala mo yung ginatamyaw. Ayan, bot aaga-aga pa ko yung nag-greet sa iya.
2: Why siya galing kabalos?
0: Ay, sa imo.
2: Why siya kabalos?
0: Wala siya kakilala, guro, boy.
2: Hambal ko gani, basi kun ano bala?
3: Ang
0: bali, Mam Dali, wala siya kung nagpa-pista.
3: Abi ko, abi siya. Basi
0: wala si... Ang bali, Mam Dali, katropong Romel, wala siya kung nagpa-fiesta.
3: Pero nagka-Thanksgiving.
0: Oo, nagka-Thanksgiving. Bawalusot, good sa'yo, katropong Mam Dali. Yan, inis na ko nung mamista, pero ko pa-Thanksgiving ka ko, no?
2: Walang kawala.
0: Walang kawala, ganyan. O, oh, diba? Happy, happy birthday, Danegali. Happy, happy birthday kay Katopang Butch Florentine.
2: Oh. At ang nga kapitan sa...
0: Ang kapitan ng
2: Barangay Katropa.
0: Kolo Kapihan. Katropang Butch Florentine.
3: Okay.
0: And happy, happy birthday man kay Cap Ising Villanueva. Yes. Oh, thank you so much sa iyong mainit-init na mga na-fansit mo. Every, ano, every Friday. Happy, happy
3: Kita
0: birthday.
3: Kita mo sang, ano, sang Friday, wala tayo nakakuha.
0: Oo. Oh, oh.
3: Kay Friday mo sa kauno. Next Friday kapag
0: ginto mo. Oo, nakapoy. Nakapoy akong chan nga wala sa may ginagaling. Oo, nakapoy akong nga, ano, nga, ano, nga small intestine and large intestine. Kaya wala na siya may ginagaling. Gautot-utot na lang ko. Kay hangin na siya. Natingala ko, ligat nga, ano ka bluted? Sa ako na wala, gawin tatutututon ko. Galing kayo wala, galing ko ang kaon. Galing pasit mo, lang, galing kaon ko. Last Friday, patugali.
3: Pro lang ang
0: gutom. Gautot-utot ko, gali isubong. Wala pa kung gali. May kinkaon. Kaya tibusog pa kung gali.
2: Busog pa.
0: Oo. Tingala kong gautot-otot na lang gani ko kay hangin na lang galing unak sa chan ko. Teka, man, babe.
2: Okay, next week pa to yung galing naman.
0: Nga, this Friday, wala.
2: At subong nga Friday.
0: O, tinga next Friday. Kapayahaw. Next Friday, bala August na to.
2: This Friday.
0: Uy, did you know nga next Friday is August na?
2: Yes.
0: Next Friday is August 7 na?
2: Next,
0: oh. Dek? Dali na lang birthday ni Katropang Bea.
3: Oo.
0: O, diba?
2: Katilaw. Katilaw naman kita sa
3: anong ni...
0: Ah, hambalya, hindi. Hambalya, basta akong birthday, amo na ako nagbaka-baka siya subong. Inalungan niya, tingog niya, hindi siya mapaos. Kay hambalya, mapanood ako, no? Mapa-Vikings, tayo ako, no, ya?
3: Hambalya.
0: Oo. Diba? Hambalya, adwa, ako lang nakasimana, Vikings ka mo. Adwa, ako lang nakasimana.
3: Isa lang na ni Kadlaw.
0: Diba?
3: Hapon lang na. Oh, diba? Panghapon lang na niya.
0: Eh, hambalya,
2: nagtagin.
0: Ha, danawada, nagi, hindi ko mapilo ang kwan. Oo, te. Lunes? Lunes?
3: Ang income ni Katropang Bia?
0: Patan ko birthday mo.
3: Ang income niya? Huh? Ang income niya? Vacante lang na.
2: Lunes?
0: Eh, ang balon ka, hindi kisa mapapugong masulod. Good sa iyo.
2: Ang balon tang ano?
0: O ano?
2: Ang balon tang.
5: Apply ko leave.
0: Ay,
3: wala may mabulos si imo.
0: Oo.
3: Wala may mabulos.
0: Oo, abi mo.
3: Kag wala may madulong si imo.
0: Bukod ka, believe ka, mabalik ka man gapon.
5: Sa 1 week straight.
0: Oh, di ba balik ka eh, di ba?
3: Oh,
0: amo na ganit ma-leave siya, kay para ka preparar siya.
3: Kahulat pa man kita.
0: Oo.
5: Hindi ko na na-birthday.
3: Pwede man ma-advance.
0: Ang mga tutunla namon, makahulat pa si SM gani, oh, di ba?
6: Ha?
0: Hindi pag-release
6: ko
0: mag-absence. Oh, sige.
2: Amo na ang rule, abi. Amo na ang rule.
0: Oo, te.
2: Dapat direk kaga birthday para ma-release.
0: Diba? Oh. Kung alang-alang siya sa ano sa Vikings, makayakimix man taguro.
3: Pwede
0: no? Man. Diba? Diba pwede, Git?
3: Pwede ah.
0: Diba pwede, Git?
3: Pwede.
0: Oo, bala. Siya bala nakatibawas di sa tuntanan.
2: Kung gusto niya, medyo lapit. Mary, mande, oh.
0: Oh, pwede ba sa Dois?
2: Oh, Dois.
3: Hindi ka na yung kita nga vacant mo. May gismail ka?
0: Diba? Diba favorite mo? Diba seafoods? Ano na sa Dois? Tatabok lang. Lakton lang. Lakton tala.
5: Oo,
0: tatabok. Oh, diba?
2: Matabok din lang kita, diba?
0: Oo, hindi ka na mag... Ano, kami na... Bis ka na kwaton. Yung abahon ka pa ni Katropa.
3: Hindi, kwaton ko siya.
0: Ituangan ka naman.
2: Kung hindi Lunes, pwede man Biyernes.
0: Oo, pwede man Biyernes. Tuwangan ka
5: Monday,
0: na mo.
5: Monday, kag Friday, malib ko.
0: Diba, hindi man sa Martes, as the Webes, diba?
5: Well, asun
0: mo. Diba, kung gasa,
3: pwede man buwas na lang.
0: Abahon mo siya, diba?
3: Buwas na lang,
5: diba? Advance.
3: Buwas na lang.
5: July pa lang ganito.
0: Hindi, ah, diba, kung kaisa gasakit, Tielia, hambay gasakit, mga balikawang niya. Diba, abahon mo siya?
3: Pwede, ah.
0: Oo.
2: May wheelchair man doon.
0: Or pwede man higda ka lang sa folding bed, iakot mo naman.
2: Oo, oh, pwede man. Pwede, pwede. Good.
0: Diba, tuwangan ta?
2: Oh. Kung gusto, may paraan ko na mo.
3: Kag siya malang maka-afford sa mga muna.
0: Oo. Oh, oh. Siya lang. Kag isa pa solo, yadaan ang, ano, oh, ang bulan.
3: Si si Duray?
0: Oo. Oh?
3: Do hindi pa gani... Siya daw si Duray.
2: Ano na, preparahan niya na na. Preparahan niya na na.
0: Tingin nyo, yan yung katropang dyan, Zin, Biyakay?
3: Di, wala kami ay.
0: Ha?
3: Di.
2: Ano to,
0: basta may patutin lang.
3: Kung may ara,
0: okay lang na.
3: Kung gusto mo ganyan may ara,
0: oh,
3: kaya man naman magtanong kamuti.
0: Oh, tiyo, okay lang kaya kuya gadayat man kuya nga naan.
3: Saging.
0: Oh, di ba? Pero hindi ko magsugot ka muna ka noon.
3: Toron.
0: Sa birthday ni Katropong Bea. Ikaw mo sugot ka mo? Sugot ka muna? Nga, toron ka noon yung sa birthday ni Katropong Bea.
3: Hindi natural eh.
0: Hindi, di ba?
3: Ang income niya ba lang at 10,000? Vacant yan lang natin sa diri?
0: Oo, di ba? Kahilot-hilot pa na siya sa ulo. Kada, yak, ang baliya, ano ko man, ang baliya pa na.
3: Basta mag-vacant siya di, may 10,000 siya.
0: Te, din ka da. Oy, good afternoon kay Napnapan Baptist, ay kay Asa, Napnapan Baptist Church Vlog. Hello! Good afternoon po. Salamat for being with us. Amang niya, shout out sa anak ko sa Piyak Balay, kay JL, hashtag isok. Oy, katapang JL, kamusta? Wala pa klase sa mga taga West the Best.
2: Away pa, August pa.
0: O, bago abot halin sa Antique, shout out, kamusta ang panglakaton sa dalan? Wow, good afternoon ha, kay katapang JL. Ay, katapang JL, balik ka di ko ng birthday. Si Katropong Bea.
2: Ang tara niya mga
0: ako magigyawala lang yung detaraw. Uy, charing lang ha. Masi ko nga, bati sige, hindi na lang magkaon kasi siya na lang sila, pakanon.
3: nagbalik sila nga anong mula.
2: Timing.
0: Ay, Diyos ko. Good afternoon sa mga katropa natin ha. Nag-upload sa atin this afternoon. Teka, musta? Nakamuda. Katropong Romel, wala ka i-grade. Hindi mo pag-i-grade si Katropong Butch? Uy, ara na.
3: Natamiya ko na kayo.
0: Amigo mo, ara na siya.
3: Natamiya ko na kayo.
0: Ala, doon pa, the guardianic one.
3: Ni?
0: Siya ang mamuna. Ni ba to? Karoon magpanaog sa helicopter. Siya ang mamuna. Karoon sa presidential plane. Siya ang mamuna. Karoon no.
3: Oh, grabe.
0: Oo. Yes, bal na. Oy, great. Ani, Katropong, ano, Katropong Romel, ang imo nga.
3: Happy birthday lang kay Kap Butch.
0: Oo, kay Kap Butch. Bagong gupit pa na siya. Balaan mo, bagong gupit na siya. Oo, di ba? Ginpreparahan kay... niya, ginya balaan. Oo. Te, din ka da?
3: Lasig din si para kabalos ka.
0: Si, ano, si Kap Ising, ya, wala mo gin-greet.
3: Ara eh.
2: Oh, kay Kap Ising, happy birthday.
0: Ang bala si Kap Ising, gusto mo wala manok
3: advance,
0: ang inyo.
3: Advance happy birthday man.
0: Gusto mo wala manok, puro lang kwan.
3: Advance happy birthday man kay Katropang Bea.
0: Oh, advance happy birthday. Adlaw-adlaw, i-greet pa si Katropang Bea. Okay? Parang naman na yun ang aton nga Yucky Mix or ang aton nga, ano, ang aton nga
3: pwede man
0: Vikings.
3: Pwede man Y2K.
0: Oo. May pwede mo sa Y2K.
3: May adobo sila nga sa'yo.
0: Adlaw-adlaw, i-ano ta siya, i-ano na gaya itawag.
2: Pakasensyahon.
0: Adlaw-adlaw, i-thoughts ta siya, happy birthday, Katropong Bea. Adlaw-adlaw, i-thoughts ta sa halin subong, hasta sa ano, hasta sa 10. Diba, kada aga, i-greet ko siya sa Express, walina sa aga.
3: Sa bulan.
2: Happy birthday.
0: Oh, diba? Happy birthday kay Katropong Bea. So, hello everyone! Hindi paglimtan, i-greet si Katropong Bea, ha?
2: Hindi ko magkalipatan.
0: Oo. Oh, oh. Ano, Katropong Lian? Asun na na ikaw mo? Ikaw, yadin mo kami bakanon. Kaysa nanay ka mo.
2: Madungan na lang kamo, madungan.
0: Then, Ma'am Lynn, madungan na lang kamo. Then, na sa Vikings.
2: Tunga na lang sila.
0: good afternoon, ha? Sa mga katropa natin, nag-upod sa atin, ha? Mga katropa, i-comment ang inyong mga inog pa shoutout kung sino man ang inyong i-greet this afternoon kay atin nga pagkabasahon, mga katropa. And, syempre, mga katropa sa liwat, bantayan ang atin yung special coverage, State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. in a bit, mga katropa. Gani, patunogin ang inyong mga radyo kay inyong akong maghalingin dari sa XFM, mga katropa. Oras, 36 after 2 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadalo sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si Megastine, ang palaya malunggay, garlic, and spirulina. Nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Ila-Ila City, at ubang sumitang hotel. Ang Something Plus Gold, mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, all groups. Marine Pharmacy and Generica. Mga katapang Sunlight Plus Gold, magkabuling sa pagprotekta sa atan nga ikayong lawas. Batok sa mga masakit ka ng isang high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Sima sa 100% herbal extract para sa healthy body and stronger immunity. Mag Sunlight Plus Gold, mga katropa. Kaiser Patirno, Sitar, Paklibar the Third, o ano mo na siya?
3: Oh, may hapon lang sa mga Paklibar family.
0: Paklibar family, yes. Hamali,
3: sa
0: sir, ano, sir,
3: Uton, sa Uton.
0: Ay, wow. Hamali, Sir Patirno, good afternoon, Katrapong Yara, Katrapong Janzine, and Katrapong Romel, listening, Paklibar family.
2: Oh, ay.
0: Wow.
2: Sila sa, ano, Alegre, Barangay Alegre.
3: Oh, do Alegre sila.
2: Uton.
3: Kay Doc, good morning.
0: Kanday Doc? Oh,
3: kay Doc, Bataya.
0: No, no, mapal. Kung ka isa balan, no, hindi ko na siya magpati. Kaya ito, kung kisabalan, ito, ginano yung
2: mga trust issues siya sa iyo.
0: Oo, hindi. Daw, kung kisano, mapati. Kung nga daw, hindi. Nga daw, hindi. Kung mabalan, kung mapati ko sa iya, or hindi. Kung mabalan kung tuod ng ginahambal niya, or hindi. Kung kisadaan, ang itsura ni Katropang Romel, feeling mo mapatihan. Pero, duwa-duwa pa na.
3: Katropang Ira, hindi ka na may istorya sa akong. Okay.
0: Oh, good afternoon, eh, sa Paklibar family. Hello. Sa kay Boss Toy G. Uy, good afternoon kay Jocelyn Panangi. Hello, mayong hapon sa inyo, tanan. Oh, sa mga katropa din natin ngayon, pagid hello kay katropang AJ Bordon. Ay, grabe, si katropang AJ Bordon.
3: Kay ano kay katropang sa Bayang, ito bala?
0: Si katropang Jet Tibaga.
2: Oo.
0: Si katropang Jet, ang bot, kundi naman to siyang ano, subong. Nga ano na itawag? Bulangan.
2: Bulangan.
0: Oh, good afternoon.
3: Pawakan.
0: Oh, hamba ni ano ni Katropa Vibes ka na yun. And good afternoon, Katropang Air. Pa-shoutout lang kami diri sa may Maymays Bukuhan.
3: Oh, hamba niya sa tanong yung mga nagbubuka.
0: Ay, grabe. Yes. Oh, hamba niya sa akon man pinalangga nga lugar sa Spain Panan. Oh, sa ano na? Sa Spain Panan. Balaan mo na kundi na.
3: Sa
0: Panpanan. Oh, Maruray, Panan. San Jose, Antique. Oh, di ba? Hamba ni katropang ano ni
3: katropang Alex.
0: Vibes. Ano ni katropang ano kanayona na maliyo. Mapabuka ka. Oh, bukas ko baka pang
3: balos
0: ko.
3: Balos ko. Balos ko sa ako no ya.
0: Naglakat na siya. Naglakat na si katropa Alex, wala.
2: Oh,
0: hambal ni katropa. Hindi ko nakiintindi sa ginahambal ni katropa vibes ka na yun. Mapabuka. Katropa Ega, mapabuka ka. Haha, bukas ko baka pang... Okay, okay. Ano man, intindi yun. May buko ka na, may itlog sang arabo ka pa. Wow! Oh, lakad din, lakad na pa rin, Ray.
2: Dalain na iya, ha?
0: Mga ton, dali mo yung pamangkot, kusin mo. Alert, surod, surod, surod, surod, surod. Pasok! Oh, pasok na, pasok. Katropang John Ray, hambal ni katropang, ano, ni katropang vibes ka na yonan. May buko ka na, may itlog sang arabo ka pa. O, kung sa may isbukuhan.
2: Oh.
0: Tingin mo, ya, itlog sang ano na siya.
2: Paano yan, hambal nga itlog sang, ano,
0: arabo? Arabo. Basi kay mabuhok?
3: Hindi, dako, guro eh.
2: Mabuhok ko, no?
0: Hindi,
3: dako.
0: Ah, di ba?
2: Dako.
3: Tapos,
0: ah,
3: dako. Tapos
0: hindi,
3: ano?
0: Hindi, ang balot, ha, wala buhok.
2: May harap man eh.
0: Kunti man gali. Nga nakadlaw ka, katropa ni Jensen. Ha? Nga nakadlaw ka.
2: Laing Ria yung
0: mabuhok ba?
2: Ang ano ko...
0: Ang itlog
2: ko,
0: tinlo
2: niya ang itlog
0: ko. What is your manifestation? What is your manifestation, Mr. ano? Mr.
2: I just would like to manifest
0: your honor.
2: Your honor. That my egg is clean.
0: Pala, ano yun ang mga style of pangambal nga na mo? Idol, maging ko si Attorney V ay...
2: Sino?
0: Attorney V.
2: Hindi man.
0: Hindi man. Oh, sige, be. Why? What happened to your egg? Oh, what happened to your egg?
2: Gabi yung pamanggut. I always clean it, Your Honor.
0: Can you please tell us what is the step by step of cleaning your eggs?
3: Dohagdan ba?
0: Oy,
2: may step
0: dapat, so that we can establish sang ano, 'di ba? Dapat it is important to establish sa credibility. So how do we know that you are credible if we do not know?
2: Sige, tropang dyan, Ray, anay.
0: No, ikaw na, Ray, una ka. Ikaw, ikaw, di ba nag-react kids
2: sa'yo? Oo, siya nagkadla mo.
0: May nag-react ka, ikaw, ang tirahon ta.
2: Mahipos, wala mo ganyan sa dosi.
0: Sige na, ito do'y kami, basi karun, lain man ang style di katropang Romel, lain man ang kay katropang John, Ray. Mm. So, how is the step-by-step of you cleaning your, ano, your egg?
2: Mga katropa, here's how to clean your eggs.
3: Step one.
2: Step number one. Children.
0: Listen.
2: Listen.
0: Oh, sige na.
2: Step one.
0: Oh, go.
2: Make sure
0: you have eggs. Ah, oh, amo na dapat una. Make sure mo nga may egg. Ano pag-clean mo sa egg mo? Wala kang egg. Oh, diba? Ano ba yung i-clean mo kung wala ka egg? You have to make sure you have
2: make
0: an
2: sure
0: egg.
2: Make sure you have an egg. If you have an egg,
0: step two. Proceed step two. To step two.
2: Go to the bathroom.
0: No, I think
2: we're getting or in the kitchen.
0: Sige, yeah, yeah. Ano yung mga egg?
2: Or or in the kitchen.
0: Ano
2: no?
0: Ano nga egg?
2: Lagpat
0: like,
2: mo gina iniya mo in the bathroom.
3: Basi na pintay ang kitchen kag ang bathroom.
2: Or basi dito yao gasan.
0: Di basi wala sila lababo.
2: Oo.
0: Basi ka bored lang siya. Ano pa wala sila ano sa ila apartment.
2: Basi wala kamo yung
6: dito lang yao sa bathroom.
2: Wala kamo yung kitchen sink. Lababo.
0: Pero may aradaan katropang dyan zing kita ang mga katropang nagapamati nga cannot see. So what is the how can you ano?
3: Hindi ka magsiling sa bowl mo.
0: How can you ano katropang dyan zing? Paano mo siya ma-explain if what's an egg? An egg is what?
2: There are different kinds of eggs.
0: Okay.
2: Some are white, some are red,
0: and
2: some are brown.
0: So what are yours? Which one do you have?
2: Mine is brown.
0: Oh, wow.
2: Because it's native.
0: It's organic.
2: It's organic. It's healthy.
0: It's native.
2: Yeah. Hindi ko makadlaw dahi ka inyo brown man.
0: Ang bali, hindi ko nakamagadla ka inyong brown. Ang bali na pa siya, Ray.
3: Bisaya, Amontia.
0: Violet ko na iya.
2: Naipit.
3: Naipit. Naglagob.
2: Violet color yan.
3: Parmasi baog.
0: Ote. Sige na. Proceed to after step two, you have to go to ano to bathroom or ano to mal mo or sink
2: or the kitchen.
0: And then what to do?
2: Bathroom or kitchen ah? Why you're gonna come yung bathroom? Step three.
6: Three.
2: Open
6: the
2: faucet.
0: The faucet.
2: Pusit ba? Pusit.
6: Then.
0: Tiko wala bi faucet kuno kag bidet lang bi miara.
2: Kung wala faucet.
0: Bidet okay man.
2: That's the time you go to the bathroom.
0: Hindi ako na sa faucet okay man sa bidet.
2: Ah, pwede man. Kung sa bathroom ka. Kung sa bathroom.
0: Katrabaho na nai.
2: But be careful.
0: Why?
2: Because sometimes
0: kasi hindi mo makita
2: the water pressure
0: can break your egg.
2: Can break your egg. Very good.
0: Next step.
2: You learn fast katrobang era.
0: Ay, of course. Syempre ginapasulod daw lang ginatudlo. Ay sala, gali ano ganyan ba?
2: Tapos next.
3: Pasudlo mong tudlo.
0: Oo, ginapasulod lang tudlo.
3: Ang tanan nga tudlo. Pasudlon mo.
0: Aray, ang sikat na. Maruluha naman ang aron sikat na pang general. Liga to baby siya. Nagambal lang kami nga ang... Kasi sikat na pang Alex Mantuya actually. Sikat na pang Romel. Ang nagambal nga siya gilid.
3: Oo. Te.
0: Kaya diba ang inaistorya namon mga about sa buhok. Okay guys, if you're listening, recap of our podcast last Thursday, we are talking about hair and hairstyles.
3: So shaggy.
0: Hambal niya, shaggy. Shaya ang iya buhok, shaggy.
3: Shaggy.
0: Siya gilid.
2: Siya gilid na lang bilin.
0: Siya gilid ang bilin.
3: Hindi may aragid mo na mo.
0: Te? Di ko si Katrapa Alex, siya gilid ang bilin. Ikaw? Siya to nga.
2: Siya to. Siya to. Amo nang balik Katrapang Alex nga siya to.
0: Siya to. Ah, okay. Siya nga na lang. Si Katrapa Alex, ano ka ang balik nga siya to? Ang imo ha? Hindi, iya kami ha?
3: Oo, oh, ganyan.
0: Si Katrapang Alex, ipasipo sa si Katrapang Alex. Halaan niyo pala.
3: Hindi mo naman ma-deny. Ha? Hindi mo ma-deny.
0: Nananumdum pa kung anong gawin siya to, man.
2: Ganyan siya to?
0: Oo. Siya to nga, ganyan. Amo galing to. Oh, dalay ka lang. Wait lang. Oh, diba? Teka, ikaw yung katropan dyan, Ray. Kita po sana kung paano mo ito tinuan mo, egg. Para si katropan dyan, Ray, na da yun.
2: Amo lang to.
0: Oh, sige na.
2: Oh, pwede mo siya hugasan ng tubig lang.
0: Hmm, tapos?
2: Or with the soap.
6: With soap. Magbablog ko balong ang itlog. Ganyan yung hugasan sa ano.
0: Oh, ay, breaking news mga katropa.
3: Kung may ite, guro.
7: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Breaking news mga katropa para sa aton nga flash report. Sa Sandigan Bayan ay nag-order sang arrest sa pag-aresto kay Congressman Jojo Ang. So this afternoon lang gid mga katropa nagwa ang aton nga ano ang aton nga breaking news no. Representative Jojo Ang ginapa-aresto sang Sandigan Bayan. So nagpagwa na ang Sandigan Bayan 3rd Division sang warrant of arrest kag hold departure order batok kay uswag iyang representative Jojo Ang ini ang may kaangtanan sa kaso nga graft no. Ang kaso ang may kahilabtanan sa ginapahayag nga conflict of interest samtang ini ang nagaserbisyo bilang opisyal o kung nag-servisyo sa may Congress. Ini ang kasunod sang sugo sang order sang Sandigan Bayan kag ini ang gina expect nga ipatuman nga ipatuman gilayon mga katropa. So bantayan ang mga dugang update no sa amo ning balita mga katropa. So stay tuned lang para sa mga updates ang balita diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag sa XFM Philippines mga katropa. So bantayan ang update bahaw na mainit-init pa ni siyang balita no.
2: Bago lang
0: pila, oo, a few hours before or a few minutes before the State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. So bantayan natin mga katropa ha, ang dugang detalye diri sa XFM.
7: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Oh, te, abi mo malipatan na mo ng itlog mo.
3: Buburot na.
0: Ah, ambot ay ano na siya.
2: May nag-
0: oh, katropang ano, katropang January, katropang Janzin.
2: Oh, amo na to.
0: Hindi mo yara pag hindi ah.
2: Ano?
0: Before, after you go to the bathroom, what will you do?
2: Ano eh? Hold your egg carefully.
0: And,
2: eh, basi madagdag.
0: Ay, diba? Ay okay. Kagbabuka.
2: Oo, kagbabuka. Oh, diba?
0: Dapat ang mal nila handle with care ko, no? Oh. Amugay ba na?
2: Dua lang ang adaan?
0: Dua lang ang imo itlog? Hindi ka na po, hindi ka bakal? Kay katropang Romel, sa day number 4, number 3?
2: Number 4.
0: Hindi ka kabalo ko number ano na. Dash.
8: Ano
0: Te? Kay naga siya, naga ano siya. Ay, te, wala na lang ka-share. Si Katropang John Ray, sang iya, istorya.
2: Oh.
0: Ang istorya, sang akon itlog. O, oh, diba? O, Katropang John Ray, dali, dianay. Dali, dianay. Gusto ko mabatian. Oo, bala. Oy, bation ka to bala sa antike, subong.
2: Oo.
0: Ipabalo man sa ila kung paano mo ginahugasan ng gina-take good care ang imong eggs. O, oh, diba? Para at least mabalaan ni katropang Josh. Oh. Oh, katropang John Ray, how do you take good care of your... Oy, how do you take good care of your eggs? What do you do when you clean your, ano, your eggs?
6: Siyempre, ginahugasan man eh.
0: Paano gani maghugas ang nag-iisang katropang John Ray?
6: Nabotangan ko sang habon kag ano gani nang...
0: Ginasinan? Kag ano?
2: Ginamarinate.
0: Ginamarinate?
6: Hindi ah.
0: Ginaano, Bikay?
6: Gina...
3: Sunrokan. Kumuskomos?
6: Kumuskomos.
2: Ginasunrokan mo.
0: Ginakumuskomos?
6: Oo, para magputi.
0: Nga, anong color sa itlog mo? At the first place, anong color sa imo itlog?
6: Parehas mo na kayo ikitropang nansin.
0: Ay, di ba rin? Yung mga organic. Din ka mo na nakuha sa inyong supplier.
2: Nakita mo na how?
0: Nakita mo na ang balya?
6: Oo eh.
0: Katuod. Di ba of the night hotel nyo sa ano?
2: Sa Boracay.
0: Sa Boracay.
3: Sa Palawan. Ay, hindi gali.
0: Sino upod mo sa Palawan?
6: Lain to, lain niya yan.
2: Tropang Alvin. Si ano,
6: sige, Tropang Alvin to yan nga
0: po. Pero di ba upod ang kwarto nyo sa Boracay?
2: Hala, sino ko na upod ko?
0: Hindi,
3: upod sila.
0: Upod ka sa Boracay?
2: Sa Boracay.
3: Upod sila sa Boracay. Oo,
0: teka, sa Palawan, musta, sino ko na upod? Teka, musta ang pagtaksanay nyo to, be?
6: Okay man. Same-same lang.
0: Ah, same-same lang?
2: Gamay ah. Gamay.
3: Gamay.
2: Gamay ang diferensya.
0: O, te.
3: Pwede matakos ang bukong.
0: Ano, after mo siya kumus-kumuson, anan mo siya dahil?
6: Ha?
0: Anan mo siya dahil after kumus-kumuson?
6: Bunlawa na eh.
0: Ano, paano ka magbunlaw?
2: Ginabulad mo.
6: Gina... Bunlawan nga ni bulad.
0: Ano na siya?
6: Siyempre, ano eh.
0: Ah, ano? Ano?
6: Ano mo, kuha ka sang gabo, kagbubuhon.
0: Ikaw, hindi bide.
6: Hindi nga.
0: Nga, ando ka mabuka?
6: Lain, daw ay na iya kung ano.
0: Nga, kakakibot yung itlo. Hindi ah. Buday. Huwag kayo salaan, ha? Basta makibot ka mabuyan mong itlo. Oo,
6: na.
2: Dapat
6: kung tamaan lang ka, ano, ka baskog
0: na. Oo, grabe ko sa panaman ito o sa pang-itlog. Mm-hmm. O, te. Te, sino pala yung maya katra ko, Jermel? Amo ka man na maghugas?
3: Oo. So,
0: basi may ano ka pa ya, basi may special, kaya nga ginauri mo, wala man. Kaya di ba may lahi, kaya nga babaylan, daan.
3: Hindi man ah.
0: Basi kung ginapaasuhan mo pa na iya.
3: Wala na.
0: Di ba katra ko dyan, Jermel? Basi kung ginapaasuhan niya, pala inaano niya, pakamang yan.
6: Ah, oo.
3: Wala na.
0: Ah, wala niya.
6: Grabe kami.
3: Gina, ano lang, ginabanyos-banyos na lang sa Takinis. Kilala mo Takinis?
0: Wala, wala. Hindi
3: mo kilala.
0: Ano na siya?
3: Balaan ko man niya, hindi mo kilala.
0: Ang gwapo. Ano na siya?
3: Do, gina, ano, nabula, ginapahid niya, do, medyo magaras para nga makuha ang...
0: Buring?
3: Hindi man bugid buling, ah.
0: Ano, biyay?
3: Ang do, tariki lang.
0: Ang tariki?
2: Takinis, ano do?
3: Do, medyo garas na, bala.
0: Hindi na kay balaan ko, hindi ka kabalo ka pa kuno-kuno ka lang ang balaan
2: hindi
0: mo.
2: Hindi man liha?
3: Hindi ah.
0: Lain pa. Bodyo, imo itlog, may papel na liha. May kuno, kay man pe.
2: Basta ang numero ano lang, ano ganang
3: kinakawin.
6: 1,000.
0: Sige, be, imo be itlog, may papel na liha. Ito na won.
2: Para mag-shine.
3: Pero ginauna
0: ko. Shine bright like a diamond.
3: Katropa nga, ginauna kong gamay sa dako.
0: Nga may tignan, ah may gamay kag dako. Wala ka pareho.
2: Wala. Wala ka pareho. Ikaw ang pareho na.
3: Ikapon. Mangita sa itlog.
0: Ano? Mangita kay itlog ang pareho ang kadakoon?
6: Ha?
0: Mangita kay itlog ang pareho ang kadakoon?
6: Mayara ang mga itlog na... hindi ah. Wala ginayaga pareho.
3: Wala
6: ginayaga
3: pareho. Ang imola, nagapareho ah.
0: Ako?
2: Nagapareho imo?
0: Itakson ko karoon ng balon ko sa inyo. Kita mo.
2: I-measure mo ang hormones ba ba? Huwag
0: niyo imo ka turbo siya na kagi mo naging takos?
6: Ah, takos mo na. Grumpy, maskin ano lang yan, matakos mo na iya.
0: So saan mo maging natakos? Kada ano?
6: Hmm? Kada aga
3: eh.
6: Kada aga eh.
0: Kada aga.
2: Dapat i-check mo na.
0: Mas ginaiya kada aga.
3: Natural.
0: Aba?
3: Rotate na kada aga. Wow, basta itlog.
6: Amo na ang una nga ginagaptan.
2: Before ka magbangon.
0: Ay.
6: Oo. Oh.
0: Nga hao, para nga ano, para nga makatindog ka, da ka mapapursa.
6: Inyo ya, sa mga babae.
0: Wala eh, diretso biya, bangon.
6: Cellphone na yun, unan niyo mo.
0: Oo, cellphone ko na unan
2: niyo. Mag-alarm
0: cellphone
2: no?
0: Cellphone niyo, unan niyo.
6: Pero sa mga lalaki, ya, mo na yung ano, ginauna.
0: Gina-check niya ba siya buka or wala? Di ba ba si pinapiting or wala? Hindi ba si bala ang bilog nagtapan?
6: Oh.
0: Okay. Ikaw, bigong kahapa magtulog.
3: Oh. May aray itlog balaan nga ano, nag...
0: Katapan niya, may bigong kahapa siya, big. Di ba siya nagtapan?
2: Oh. Na-check naman kung may ara pa.
0: Nga ha, di nagkanto.
2: Basi kung wala na bala?
0: Basi bala kung inutod.
2: Kung may nakuha.
3: Tapos tanan niya itlog, hindi tanan niya itlog, timbulog.
0: Di ano, B.I.?
3: May oblong.
0: Ayun! Oh, may katani ba?
3: Why mo matry lang tawa?
0: Wala.
3: Antes mo ginpanitan?
0: Wala. Ah, panitan? Wala. Wala.
2: but before panitan, doon na muna, nai.
6: Oh, na-check na, nai.
0: Garanwa naman
6: sa tayo. Ay, ay,
0: maano naman na siya karon, hashtag emotional. Kaya
3: gusto mo mga term, ginupakan?
0: Pakan? Wala.
3: Oh, wala mo ginchika na.
0: Hindi nagali para laliho. Color nga. Oh, ang color ko nung nag-matter sa itlog ko, no? I mean, ang thus the color matters sa health sa imong itlog.
3: Oh.
0: Ato odd. Si katropong Steffi, wala ah. Oh, nga ano ko nung pinaka-healthy nga itlog? Nga color?
2: Brown.
0: Brown? Bakit laban? Dasing
2: itaw.
0: Dasing itaw. Ano ko nung Steffi, yung pinaka-healthiest color of egg?
2: Kay native.
0: Ah, okay.
2: Nag-organic.
0: Native.
2: Oh, native ba?
0: Oh, native. O, oh, tingin mo ya, ano, para sa imo, anong pinaka-healthy nga, ano, nga colors ng egg?
3: Hindi, wala sa ga, ano, naga, tawag niya, naga, violet.
0: Wala siya ka, violet. Natural. O, oh, ikaw, yung hatap ang January, be.
3: Ha?
0: Ikaw, be, ano, para sa imo, anong pinaka-healthy nga colors ng egg?
6: Depende man eh. May aram nga brown ang color, pero hindi man healthy.
0: Nga ha, pumbukon mo gaano gali, anong itawag na?
6: Baog.
0: Baog.
6: Oo.
0: Diba? Kadlaw-kadlaw so. Anong inakadlawan mo to? Ang brown ako ng baog.
2: Ang baog.
0: Hoy, ginakadlawan yun na mga baog.
6: Hindi man ang...
0: Nag-reaction na yun.
2: Uy, wala ah.
0: Nag-reaction na yun. Kita ko karoon sa itsura niya. Gumuro na yun ah. Ay, nako. Kasi ka talo pang Janzine, brown man na siya, hindi man na siya baong.
2: Hindi, good man.
6: Depende gani.
0: Ay, just
6: ipaglaban niya iya ya.
0: Oo, syempre ikaw man B.
2: Syempre dapat imo na ginaitlog.
0: Oh, hambali ka tropang Steffi, hambali nila siling hila na may kunukon pula.
6: Okay man. Not a lot.
0: Okay man.
6: Ha?
0: Okay man kung pula.
6: Oo.
0: Nga anong mayara sa pula ha? Alat siya.
2: Malat-alat.
0: Haba?
6: Amo nang itlog nga wala ka paligo.
2: Namay siya pang paano. Pamahaw.
3: Basing kutot lang to ya sa ano.
0: Basing kutot lang katra po Steffi.
2: Amo na lang pula. Ayaw
3: po talaga katra po Steffi. Ayaw
0: po talaga katra po Steffi. Oh, pero ano na siya ang pula na mitman.
2: Oh, why ka pa ka-try na?
0: Why ka pa ka-try na?
3: Isang pula?
2: Dali ba lang ka pula ng itlog?
6: Nakula man.
0: Ay, sorry. Nambali ako, wala man.
6: Sindood man, laki na yung kakaon niya.
0: Wala kakao, wala kakao sa itlog.
6: Wala.
0: Pariwa kami, aray. Wala kami kakao sa itlog na pula.
6: Wala.
3: Hindi na kita ng pula, may pariwa nga daw parang na kolor sa likod no.
0: Ah, violet?
6: Violet.
3: Hindi mo kita ng pula.
0: Te, wala ko nung yung katropang ano, Steffi, isang pula. Ah, violet lang to yan.
2: Oh, ngalan niya lang
0: ano
2: pula.
0: Ano na to? Red, oh. Violet. Oh, di ba? Ngalan niya lang ako nung ang pula. Oh, di ba? Pero ikaw yung katropang Steffi, nanamitan ka ko nung sa itlog na pula, ha? Oh. Ay, depende man na sa tao mo, no?
2: Dinggahali ng itlog na pula.
0: Sa itlog?
6: Paano na imo nga pula?
0: Ang itlog?
6: Oo.
2: Kaya ang manok pula.
6: Hmm?
0: Istorya ha, bata mo to. Istorya ha, bata mo to.
2: Di ba may kantang ang manok na pula?
0: Ikaw may kanta ha, be? Okay, wala ko kabalo. Ang kantang nga pa pula.
2: Saan kat manok na?
0: Sa manok na.
2: Di ba may...
3: Manok na pula, pero kung pula ang manok, hindi pula ang itlog.
0: Ay, kaya paano dahil sa kagalingon niya katropa ng mga, tinga, panik ko brown, kung brown man, tinga sa manok, kaya hindi ako. Oh,
2: gani, amaya. Ano na, kuno yan.
0: Ay, te, kung abu-abuhon, kuno ang manok, hindi kaya abu-abuhon ang ano.
2: Ay, nga taon ko pala.
3: Basta sa libro, sang kinder na yung
2: manok na pula.
0: Amo na, kaya ginahampalan nga dapat.
6: May ara nga manok na pula, gani.
0: Katrahan dyan, Jim, dapat ang imo nga basaon nga libro, Art of War. Hindi nga pang kindergarten ni Lucas nga libro ang ginabasa mo to. Ay,
6: pero hindi, tawag nga pula ang manok, pula man ing iya nga, no?
0: Oh, diba?
6: Itlog.
0: Habang lika tropa Steffi, naglingin ulo ko sa mga itlog. Ah, ang balya, oo, te. Basta ko na maglingin ang imo itlog. Basta ko na maglingin ang imo ulo, katropa Steffi. Iyan mo lang siya, pisil-pisilon mo ang itlog. Diba? Diba? Kung galingin ulo mo, ginapisil-pisil mo itlog. Wala ko kambal kung ano ang klase ng itlog. Basta itlog lang din siya. Oo. Diba?
6: Kaya na-check mo na, ano?
0: Oh, na-check mo na, katropa Steffi. Oh, ito yung sige pang itaan, nanda ang itlog na pula. Kaya ang... May play a video, ha? Oh, sige, be.
2: Karaoke.
0: Uy, kay Sir Earl John Apandagani, mayong hapon sa Tanan, watching from Jordan, Guimaras. Uy, mayong hapon, ha? Kay Sir Kalibaya, kay Kalibayan, kay Lee, mayong hapon, katropa, yun, for shout out.

0: Ay, nako.
1: Lain man na iya.
2: Aking tignan, manok na pula.
0: Pwede na dang itlog na pula.
3: Manok na pula yung hambal ko.
0: Hindi, ang hambal mo kagina. Di ba hambal kagina? Di inalin ang pulang itlog.
1: Ang pulang itlog.
0: Sa pulang ang manok, oh. Ay, sige. Ngayon mo ipaglaban ang sarili mo. Ang hirap mong ipakiglaban. Katrapang dyan, Zin.
3: Objection, Your Honor.
0: No, you're not objected. Overrule, overrule, overrule.
3: Wala man ko yung naghambal.
0: No.
1: Ang pamangkot.
0: Ask and answered. Ask and answered.
3: Hambal ko kayo katropan dyan, Ray. Base sa manok
0: wala
3: na pula.
0: Wala ka na hambal nga base.
3: Base sa manok na pula.
1: Wala. Wala. Ang pamangkot taya is...
0: Isa ka lang, tatlo kami.
1: Ang pamangkot taya is kung di nagalin ang pula.
4: Katropang Alex, liko ay replace ang ano, sang hambala na ikin.
0: Ang hambal yung pala na yun, sa manok na pula. Oh, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Like, confident na confident pa
3: base
0: siya.
3: Base sa manok na pula.
0: O oh, wala ka na hambal sa base.
1: Ngayon ipaglaban mo.
0: Ipaglaban mo ang sarili mo. Oh, di ba? Silinggit ginagina sa man silingyagina. Habang ikaw tawag si Steffi, batian niya dio. Silingyagit gina sa manok nga pula. Ah. Oh.
3: Oh, overruled.
0: Oh, sige, sige. Mareklamo ka pa.
3: Overruled.
0: Mareklamo ka pa.
1: Oh, te.
0: Pareklamo ka pa? Ano overruled ka da? I made a ruling na already. You made a mistake, okay?
3: Yes.
0: And, malakap na sa...
5: Hindi na sumusapat sa inyo.
0: O, diba? Oy, pero anay ka bala 3:05 na gali, mga katropa. We've been talking to you for an hour. Thank you for listening to our podcast. O, oh, diba? Oh, topic natin ngayon is itlog. Pero mga katropa, this time, mag-pause kita, anay. For some commercial break, katropa yung Steffi, mabalik kita, anay, ha? Mag-pause kita, anay, for some commercial break. And when we get back, atin pala yun ang atin nga, ha? Pag-chikahan, diri sa X-Rated, sang XFM Philippines. So, tuk lamang, katropa, diri lamang sa XFM, Radyo Patrol, diri huwag sa XFM Antique, magkabalik pa ang X-Rated.
6: XFM.
7: Yes, to help.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
9: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
8: Santol Gold Live Testimony.
10: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
8: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule

0: araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santhong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santhong Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santhong Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santhong Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santhong Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Santhong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag Santhong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santhong Gold Herbal Tea,
8: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Santhong Gold Herbal Tea.
10: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na. Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
14: Magbibili sa mga butika.
10: Madayat na kumuwas ah.
14: XFM.
19: Katropa mo.
20: Exciting.
21: Mga katropa. Exciting.

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated. X-rated.

Mga tropa na gabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras natin 3:17 in the afternoon. Mga tropa, ang oras, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himasalitin beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa aton nga mga poor eyesights. Gano'n ano pa ang aton ginahulat para nga masanag aton pananawan. Magbakal kag magtumaras sa Vision X Plus. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search ang Vision X Plus. Pangita ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Mayong hapon na kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon. Maling katrapang Reynaldo Abeto. Makatrapang Eric. Good afternoon. Mayong hapon. Kagay katrapang John Zin. Happy Monday. Good afternoon. More power and God bless. Oy, thank you, thank you. Salamat, salamat Sir Reynaldo Abeto ha. Kay katrapang Vibes. Kanayonan. Good afternoon kay Sir Earl John Pandagani. Mayong hapon man. Salamat kayo sa inyong pag-upod sa aton this afternoon. Kay Paterno Sethar Paklibar III. Kay katrapang JL. Hello, katrapang JL. Kay Sir Rodrigo Montano, kay Mike Prabanardo, good afternoon. Sa kay Ma'am Grace Sikido, good afternoon. Kay sa iban pagid nato ng mga katropa nga nag-upload station lang mga katropa ha. Kay right now, no, nag-amat-amat na sulod ang mga, ano, ang mga magatambong sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. So, atong bantay-bantayan in a bit, mag-start na siya ang State of the Nation address. Gani magtutok lang mga katropa diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag sa XFM Antique, mga katropa. 3:18 in the afternoon, mga katropa. This time, mag-apply kita rin for some musics. And ang time, ako na nga mga, bawala pa gani. Ito, do, agad gapon. Kakwabala ko sa akon nga momentum. Ay, bota lang nga kay katropa, John Ray. Ay, na this time, mga katropa, mag-apply kita for some music. And the songs are brought to you by, of course, ginamantayan yung isang reaction nga dahan. Mga katropa, wins day! 1 billion pesos, yes! That's the total prize money that Casino Plus is giving away! It's easy, mga katropa, for you to join. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook on July 29, mga katropa. There will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos! Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight to stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Win-

0: Travel Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
5: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katupa mo!
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 3:44 na sa hapon, diri sa pagpangalagad sa special coverage sa XFM 100.7 Iloilo, sa ika-5 nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa aton sila nga mga katropa sa subong, si President Bongbong Marcos ang ara na sa House of Representatives, especially ara na siya subong sa may holding area. Nakita naton nga nag sugata sila sa iya amo ang mga miyembro sa Senado, ara si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Joel Villanueva, sino pa, may si Senator Win Gatchalian, no, sa aton sila nga mga katropa, si Senate President Win Gatchalian and araman si First Lady Lisa Marcos sa Upodya, sa holding area sa sila nga mga tinion, si Congressman Sandro Marcos ang araman, no, nagsugat sila sa iya kag subungman ang mga kongresista and members ang Senado sa aton sila nga mga taga-palamati. And almost ready na ang aton sining mga members sa House of Representatives ang ara subong sa plenaryo agod nga mag pamati sa sining State of the Nation address, no, sang presidente sa aton sining mga kauturan. So dugay-dugay mag-cover kita and magpamati kita sa State of the Nation address. Courtesy ang audio ni Kiron Kaga video sa RTBM o kon Radio TV Malacanang sa aton sila nga mga taga-palamati. While ara na ang mga bisita sa sulod sa plenaryo sa House of Representatives, sagwa naman niya sa House of Representatives, may mga kilos sa protesta, no, nga ginahimo ang aton sila nga mga cost-oriented group, no, sa sila nga mga tinion. So, last 4, magasugod ang pag deliver sa nga suna sa presidente sa aton sila nga mga tag-palamati. Nagsakay ni siya sa helicopter pag-abot sa ano, no, sa House of Representatives, sa ginsugat ini siya sa aton sila nga mga katropa, or ara na siya sa batasang pambansa building sa sila nga mga tinion. So dugay-dugay mamati kita, pero may mga statement, like for example si tita Claire, si Auntie Claire katropang dyan, Ray. Oh, aging kuwaan sa reaction kay may mga members ng Senado ang hindi magtambong sa sunas ng presidente. Iti una na itong nagpahayag sa statement si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano, si ang utod, no, presidential assister nga si Senator Aimee Marcos, si Senator Ruben Padilla ang hindi magtambong, hindi magluwas sa kay Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada ang ati ara ya subong sa prisuhan, kag si Senator Bato de la Rosa nga hindi makitaan sa sila nga mga tinion. So mga walo, no, walo ka mga senador ang hindi makatambong sa sila nga State of the Nation address sa presidente. Ti sila ni Ante Claire ni katropang Jan Ray, sila nga hindi sila kawalan, ang hindi pagtambong sa mga senador. Ang importante ko, no, amo ang mensahe sang presidente, kagang importante ang presensya sang pangulo. Siling ni Auntie Claire, kaya hindi katropang Jusel mag tambong ang pila ka mga miyembro sang Senate majority minority black. Oh, siling ni Auntie Claire.
1: Tani may automatic nga checklist bala katropang Mario. Ang tanan, ang Senado, ang Kongreso, and ang palasyo.
0: Yes.
1: Anong promesa niya last year?
0: Oh.
1: Ang promesa niya last year, di mahiya naman kayo.
0: Oh.
1: Ano karon ang status?
0: So,
1: di ang pinaka headline subong, Katropa Mario, kay dito sa sulod sang batasan pambansa, base dito i-effect ang arrest sa kay Congressman Jo Joang.
0: Oo, kay may ara siya sang warrant of arrest naging dagdag sang Sandigan Bayan.
1: Ang iban sini nagakalipay hambal nila siya ti ano na Katropa Mario, headline.
0: Oo.
1: National news si Congressman Jo Joang checklist ti ang partiya sa flood control corruption anong status. Ang impormasya niya sining patay gutom program, patay gutom. Ang walang gutom,
0: walang
1: program
0: gutom.
1: 3,000 pesos per beneficiary.
0: Yes.
1: Ti ang tanong niya barangay na kavil sina imo to sa barangay mo may patay gutom program. hindi walang gutom program.
0: Walang gutom. Why ko ka balo kun may ara?
1: Wala. Kay pilang bilog lang nga barangay subong na ka-accomplish ang requirements. Ang partiya sa pag-create sang dugang nga trabaho.
0: Mm.
1: Pareho sa pag-assist sa mga micro-entrepreneurs nga makahulam without collateral, with lesser interest.
0: Yes.
1: May checklist dapat. And then, ang sunod pagin sinidari, ang pag-process Katropa Mario sa mga ginatawag na ito sining earth materials or products nga pwede makahimo kita dari sang mga high-tech sining mga chips or microchips.
0: Oh, just like Taiwan.
1: Just like Taiwan. May bago na karon nga pangalan Katropa Mario. May ari ining project dari which is a joint project sang Australia, Japan, South Korea, America, and maupod kita dari Pilipinas dari ko na ibutang 1,000 ang ma-create nga job o opportunities, trabaho. Mm. Problema, 3 gigawatts of power ang kinanglan.
0: Bote, ang pamangkot sa drama, may kapasidad ay han?
1: Wala. Wala.
0: Dako ka question na.
1: Oo. Tapos mga 3 million liters of water per day ang kinanglan.
0: Kinanglanon.
1: So may kuhaan kita dira. May ara, kulang.
0: Earth water, ha?
1: Oo. Ina, mga ginpromesa sa ato sa nga presidente. And then, ang promesa iya para sa mga farmers.
0: Mm. Yes.
1: Ang ginpromesa para sa mga fisher folks. Ang ginpromesa sini para sa mga transport sectors. Di kon may mga checklist ina isa-isa, tani may nagatukso sina Black Katropa Mario, mahambal nga galekture a Vice President Marcos, President BBM, may nagapamangkot Black Katropa Mario, te ang iniya sen na check tani, okay na ni.
0: Amo nang isa kadako nga pamangkot Katropan Josel. Pero may isa gani ka survey nga ginpagwa Katropan Josel mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pamangkot kon ano ang gusto mo mabatian during sa SONA. And based sa survey sang Pulse Asia,
1: mm-hmm,
0: dated June 28 to July 6, nagagwa nga ang number one nga gusto mabatian sang tao amo ang anti-corruption.
1: Ati, mentionary niya lang karo kada sentence eh. Sa ating anti-corruption drive, kaya bala mo sa chimpo ni Duterte sa una, ginaisip sa tao to, putang ina eh.
0: Oo, yes.
1: Di kada putang ina ni Duterte, tali.
0: Oo, ginatalian.
1: Oo.
0: Di subong.
1: Anti-corruption drive.
0: Anti-corruption drive.
1: Oo, butangan niya kada period niya, anti-corruption drive eh.
0: So amo na Katropan Josel, ang number one gid ang gusto mabatian sang tao ang anti-corruption drive niya.
1: Kag ang contractualization nesta subong problema pa na Katropan Mario. Ning tawag nila bala nga 555 nga scheme. 5 months i-assign kasi sa company.
0: Mm.
1: After 5 months i-terminate mo sining kontrata. Para hindi ka ma-regular, sa ilo ka sa pihak ng branch o sa pihak ng kumpanya katagiya. Yes. That's a 555 ng scheme.
0: Why nila palabot sa 6 kabulan?
1: Why nila palabot sa 6 kabulan? And there are several other promises made ang ato sininga presidente. And amon ang ato sininga ginabantayan kong tani nga may checklist nga i-present. Inang mahambala noong nakaraang taon, ganito yung naging sitwasyon, ganito ngayon. Do Parios Black ay binay sa una. Ganito kami sa Makati, sana sa buong bansa. Timambal, ganito kami noon, ganito
0: kami ngayon.
1: Na kami ngayon. Right now, the First Lady and the President is already in the house.
0: Nagapangamusta siya, Subong?
1: Oo, nagapangamusta. Pero daw ay tigi may gana magtindog, Subong Hao. Sang chimpo ni President Noynoy Aquino, chimpo ni former President GMA Duterte, pagsulod sa presidente at the time. Gatindog ang tanan kag nagapila para magpangamusta ka mag-selfie. Yes. Pero Subong daw ka-behave sa ila, no?
0: Oo, tama ka, kuha, no? Tama ka-behave. Why sila nagatindog? Kaga palapit sa kay PBBM.
1: Basi kung magtindog sila, makita sila kataga-NBI, nga ra, dablag hulat, maserbi, waranto, barestaw.
0: So, ang isali ka balantayan, katropang Josel, kay, kapareho sa nasiling muna, kay Congressman Joang, na may waranto, barest siya, gintagdagan sa waranto, barest, kuni effect ang arrest right after sang
1: session. Right sa after sa session sa Sona. Ahay, luoy mas Jojo. Siyang naukpan?
0: Siyang naukpan.
1: Siyang, siyang tapalan, Subong?
0: Ti, ang pamangkos ni ko na di siya.
1: Ha?
0: Ari siya.
1: Ginalantaw-lantaw
0: ko do.
1: Ginapangita tagani kay ginasipat taginang matata kon ara siya katropa Mario kahilin pagkagayin na daw ita makitaan eh.
0: Yes.
1: Amo nang hambal nila JJ Dice Dice Laughing.
0: Amo na ang gina
1: Debla?
0: Oo.
1: Si LL and JJ Dice Dice Laughings.
0: Amo na amo na katropan Diyos. Okay, kinapangakon nga lantaw sa mga congressman nga present sa session hall daw ay ko so far pa matalupangdan si Congressman James Jujuang.
1: Oo. Pero sa Senado, ya, walo ka mga senador, definitely ni mag-attend. Ang ma-attend lang sa minority, actually, si Senator Villars, the Villar sister, si Mark, kag si,
0: Camille.
1: Ina, aton sining hibaloon, dugay-dugay ka Tropa Mario, I don't know kung maumpisa na ni ang State of the Nation Address of the President.
0: Nag-tindog na ang aton sining mga congressman or previous niya, daan eh. Daan pa din ng flashback, anay Subong Katropan Jusel. Ginalantaw, kita mo ha, ang sa flashback Subong, more on...
1: Noong unang panahon, kung sa mga novel pa ni Katropan Mario, once there was a time. Once upon a time.
0: Once upon a time.
1: Drama niya, once there was a time. Once upon a time, in the hinterland of the Republic of the Philippines, when the president first visited the area, he saw nothing, nothing but nothing.
0: Gina-flashback ang mga atom. Patay gutom nga program and then ang parte sa effort sang
1: pamangkota bala ko katropa Mario. Pamangkota ko
0: ano
1: the Republic of the Philippines is helping thank you
0: thank you. Okay. So, pero makita ta manotice ta ang gina-flash mga ano niya, mga background niya, parte sa mga efforts ng paninlo sa mga kanal.
1: At siyempre. And the president right now is entering the plenary session hall on a red carpet. Halin sa holding area. Okay. And then may gamay ining steps, if I'm not mistaken, if the same structure. Pasulod gid siya sa main session hall. And he is right now, ara na siya sa lobby. Sang session hall.
0: Session hall.
1: The president is alone and lonely this time, being followed by his close aide.
0: Yes.
1: Nagapasulod siya, tali daw south wing ini, sang... batasan pambansa sa hallway, all cleared, presidente lang yun. Pero may nauna ng cameraman, may kasunod yung PSG, at nanaog na siya, this is already the plenary.
0: Yes.
1: Amo na ning plenaryo session hall.
0: Plenary hall na
1: eh. Amo na nang ginapungkuan na sang mga nakabarong. Mga congressmen and senators.
0: Okay. So,
1: ara na sagin sumalang na siya sang ara sa sulod.
0: Ara na siya, kapasulod na siya.
1: Oo. Okay. Sumalangon siya sa mga ladies in isang House of Representatives and of the Senate. right now?
0: Why nakatropang Jocel? Audio ba katropang John Ray?
1: Okay.
0: Naga pasaka na siya.
1: And the President of the Republic of the Philippines ba ang taga Iloilo? Oh, okay. Si Congreso Man Jambaron na.
0: Yung sugata siya. Sugata.
1: And ginsumalang sa sang
0: nakapula sino to? Hindi ko kilala kung sino tong congresswoman.
1: Standing ovation pag sugalaw sa kay President Bongbong Marcos. Da si congresswoman Jamjam Baron dalang kita ko si congressman Jojo ang doy kita.
0: Why basi ko na la, na lipdan nasa na siya katropan Jocel.
1: Okay, he will be sitting up there with the Senate President and the Speaker of the House, Speaker Bujidi. And Senate President Sherwin Gatsalian. Okay. So, it turn over ta dugay-dugay siguro sa pagbukas gid sa joint session. Yes. Okay. The President is between the Speaker of the House and the Senate President.
0: Okay. So, ma-start na siguro katropan, Jocel.
1: Okay. Gato. Ang gable din. Ara.
0: Ara. Ang gable. Basi madula.
1: Basi kung pati gable dula, Pablao.
2: On the part of the Senate, the joint session is called to order.
3: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.

Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan nating umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz.
Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng isang linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito,
Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng, sa BIR ang itong, sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo.
Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo,
ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now, we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite to mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na.
At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito,
kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon.
Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya,
panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Applause. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
1: Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits.

and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong

0: So natapos na ang pag-deliver sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Naglawig katropang John Ray sang sa aton sila nga oras ya, sa aton sila nga time, isa ka oras kag 27 minutos, no? Ang time kay nag-start siya 4:05 sa aton sila nga oras and natapos siya 5:32, no, sa hapon ang iya sila nga speech, okay? So tapos na katropang John Ray. So why ko matalian kung pila ka pamalakpak to ang iyang nakuha sa aton sa mga taga Panamati. Pero malawig, no, as expected sa aton sa mga kauturan kay kina ginambal ni Attorney Claire Castro ng mga 1 hour and 20 minutes pero nag-sobra sa 7 ka minutos, 1 hour and 27 minutes ang iya sa ring kalawigon sa speech. So nagpanaog na siya sa gina-updan sa subong arasaya ng likod nagasunod si Senate President Win Gatchalian kag si House Speaker Bojide nagapangamusta siya sa mga senador kag kongresista, no, sa aton sa ning mga taga Palamati, no, nagapangamusta, no, si President Bongbong Marcos sa mga senador, no. Okay, so mga congressman kag senador ang iya nga ginapangamusta sa siling mga tinayon. So pagkatapos ni magwa na siya, no, samtang nagapangamusta sa iya, nagapila si ginsugata siya, no, ni First Lady Lisa Marcos, no. May picture taking anay, may picture pa. Okay, so sa aton sa mga taga Palamati. Okay? So damo siya sa mga ginapangambal ti ang may mga standing ovation man katropang John Ray. Though sana isip ko ang standing ovation niya tatlo tubtob apat, no? Apat katropang John Ray, naisip mo ang standing ovation kay na pamalakpak, no? Ang pinakamalawig ya kay na nga gin palakpakan ang last portion sang iya sa nga speech and then ang parte kaina sa solid waste management or ang pag panawagan niya sa Kongreso nga i-amend ang solid waste management and then ang parte sa nuclear energy production sa Pilipinas. Pero ang pinaka first yagid kaina nga imbukada sa iya sila nga speech sa katropang John Ray, kag sa aton sila nga mga katropa, ang parte sa flood control. Sa diin, suno sa iya, suno sa kaya Presidenta Bongbong Marcos, nga malapit na ang ombudsman nga mag-file sa nga kaso kay former House Speaker Martin Romualdez sa iya sila nga pakaisa. Pakaisa niya ni si House Speaker Martin Romualdez sa aton sa mga taga Palamati. And isa to kaina sa mga ginpang ginmensyonar niya sa iya sa ring speech. Una-una niya gid, no? Nga speech sa aton sa mga katropa. Okay. Ang una niya gid kaina nga gin buyan nga speech sila niya. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Medyo emotional siya kay na katropan John Ray, no? Sa una niyang speech niya, masakit man sa iya. Pakaisa niya ni si former House Speaker Martin Romualdez, pero ti wala pa man, although nga way pa man sang kaso, pero sila niya malapit na nga mag-file ang ombudsman sang patong-patong ang kaso batok sa kay House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini nga matag palamati, may kang tanan sa flood control issue. Ah, sa aton sini nga mga katropa. So nagapangamusta pa siya subong, ara pa siya web sa kagwa katropan diyan rin, no? Oh, sige pa pangamusta niya sa mga kongresista and sa mga senador and bisita, no, nga nag atambong sa State of the Nation address sa subong hapon. So damo sa mga ginpang mention to siya kaina, no, parte sa mga cash relief assistance, parte sa pag-amend sa National Building Code, no, sa aton sini nga mga katropa. So more updates, no, sa aton sini nga mga taga palamati pag-discuss kay tinagapagwa ng presidente sa plenary or sa House of Representatives, no, nag-wave-wave siya sa mga bisita nga nag-wave man sa iya. So upod dia sa gyapon nagasunod sini sa iya si Senate President Win Gatchalian, agasunod sini sa iya si House Speaker Bujidi and ang iya nga close aide, no. May selfie pa, may pa selfie pa katropan diyan, Ray. Okay, so pa selfie na upod sa kay presidential son Congressman Sandro Marcos, no. Nagapagwa na si President Bongbong Marcos sa Sidiga Matinion. Okay. So more updates siguro, no, sa aton Sidiga Matag Panamati, bantayan sa masunod nga mga News and Public Affairs program sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras, 5:38 na sa hapon.
1: FM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka si mga nakakabudloy sa pagtindo. So bagit ko sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilis sa mga butika. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
2: XFM.
4: XFM.
5: Yes, to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
8: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
8: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
7: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
8: Santol Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
8: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health!
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sang dako sa XFM kay Dr. Remily Tooy sa akong nanalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang

0: Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibilis sa mga butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na!
8: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.

0: marami na ang natulungan.
1: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahon nga drama na gratiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Elon de Vera Gregorio sa San Polinesor. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Mili Tuoy sa akong nga nagandaan na 3,000 pesos. Tas gani kamuman, ultraman sa Santon Plus kag XFM.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Pa-diet na kubuhas ah.
2: XFM.
3: Katropa mo! Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na ang kabinan ng mga katropa. May ang gabinan sa atong mga katoran, sa atong mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita ang mga kabinan ng mga katropa, diri sa Villa Consolacion na Barangay Tabok Suba Haro, Iloilo City, mga kabayanan, mga katropa. Kamusta nang iyo sini nga adlaw kag kamusta nang iyo sini nga pag libot-libot daw no, sa pila ka mga lugar diri makabayan sa Iloilo. Ilibregid makabayanan aton sini nga mga kautoran nga nagbakasyon diri sa Iloilo. Kamusta? Nagapamati ka makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pag-i sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Manisang unang frequency sang Z100. Nakaagi man sa number 1 sa Sorbea diri sa Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ang oras sa alas 7:11. Naka-live stream kami mga kabayanan sa amon nga Facebook account. Maning XFM 100.7 Iloilo. Samtang amon nga Facebook

0: page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung hindi ka mo dira makabanan makapadala sa inyong mga mensahe, kabang informasyon, nakipmanin nyo siyang pa-shout-out. At hanggang celebrate ang ilang birthday. Subong adlaw, happy, happy birthday. At hanggang celebrate ang ilang anniversary, happy, happy anniversary. Ang pampanami ang walin dili sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Yari kita sa ika-27 adlaw sa bulan sa Hulyo. Minabilin kita mga kabanan nga apat ka adlaw, antes ka mag-takop kita sa bulan sa Hulyo. Kag magasaylo naman kita makabanan sa sunod nga Sabado. Pwede Sabado ni sa Sabado nga ini ang entrada sa bulan sa Agosto makabanan mga katropa. Ara naman kita sa Crime Prevention Month. Ginahiwat na makabanan sa PNP basta pagsunod gani sa October o kon sa August ang tawag makabanan nga Crime Prevention Month. Amo nang ginahambal na makabanan basta Agosto gani ko naman but ka nag-angagin na ingadlan ni nga basta Agosto tigkiriwi. Kaysang una basta Agosto gani na himugasa ginakagamungaya ginaya ang tigkalani. Pero abot nga giningadlan na iyasang basta kano Agosto tigkiriwi. Ah, sige lang, wala sang tigkiriwi sa tawo nga nagatingwa. Ang oras din mga kabanan mga katropa dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:12 na mga kabanan mga katropa. Naka-broadcast kami mga kabanan sa among YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang among hotline number 0950-975-6970. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, kaba informasyon, kaga mga reklamo ninyo ba na? Sa inyo dyan ang barangay, kaga diinda nga inyo nga ginareklamo nga pwede natin makabanan yung hatagan sa pagtamod. Ipanapot natin sa concern ng mga government agencies, kag concern ng mga local government unit, mga kabianan, mga katropa. Sa amon nga Facebook page, ha, pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga greetings. Ha? At nga nag-birthday, subong adlaw, happy, happy, happy, happy birthday. Ang oras mga kabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na mga kabinan mga katropa. Gina-welcome naman ka mo subong gabi sa programa Headshot. Sa gyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Mga pangalagay tatubtob alas 9 ang tak na subong gabi. Magandulong kita makabanan sa mga sidelights sa bago lang natapos ng pag-deliver sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. ni PBBM mga katropa. Ikalima ini nga zona sa presidente. May bago nga mga style makabanan ang presidente or basikon may mga wala lang magtambong, no? Kaya mga sidelights kaya na makabanan nga na nakita naton kag nabatian naton wala malawag ang diplomatic corps. Ining diplomatic corps makabanan ginabukusan ini sa mga ambasador bla. Mga mataas nga foreign dignitaries nga dire sa Pilipinas pero wala sa maging mention makabanan ang presidente nga gina welcome sa iyang zona ang diplomatic corps kag wala man sang mga kwambala kon mga agibaring ang former president daw si former president Gloria Macapagal-Arroyo tokay na ang gina mention kag wala sang iban nga mga ex-presidenta nga nagatambong base sa report makabanan sang EBS-CBN. Luwas lang kay Congresswoman and ex-president Gloria Macapagal-Arroyo mga kabianan, mga katropa. Amot anong tabo sining wala sang mga ex-president ka nagtambong? Si kwaniya si former president Gloria Macapagal-Arroyo si Congresswoman si S. Papanggamo. Samtang ang mga ex-president ka wala nagpungko subong kung wala man panganagad subong si former president Irap Estrada daw wala tukay na, no? I don't know kung anong plastada, no? Kaga ang pilapagid makabanan ka mga diplomatic corps nga wala ma-mention kay na kaga of course tila uman na isang kalabanan na nga si Vice President Sara Duterte, wala siya magtambong, no? Kagula na siya mag hatag sa anuman nga mga statement magkabadan kag may pila kita ka mga senador ang wala man magtambong nag-escapo sila, nag-skip sila sa State of the Nation address sa presidente ilabdagid magkabadan si Senador Alan Peter Cayetano. Nag-skip din sa mga katropa si Senador Amy Marcos, wala man. Pero nagpakita sa kina sa Senate building kag nakakuan pa kay man kunabi mo nag-resume ang Senado kag ang Kongreso. So nag-itom kay na si Senator Alan Peter Cayetano. Gibamangkot siya nga itong gidbayo mo, Senator Raul, siya ti a sign of, kung ano, kapakita sa iyang pag-protesta mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:17, mga kabayanan, mga katropa. Sa inyo din ang mga greeting, sa inyo sining mga pa-shoutout, ha? Ipadala lang din mga kabayanan sa aton nga Facebook page, ang XFM, Radio Patrol Ilo, mga kabayanan, mga katropa. Sa mga talakayan natin mga kabayan ng mga balita lokal. Atong abikilaho ng diwa ng kasapat. Ano hindi mo lang naiisliyan ka pakilala nga. Motkon, anong mayong ang ila sining panimuot ha? Dira sa Esplanad, mga kabayan sa Lapos, may nasiplatan to nga diwa ka tao, lalaki kag babae, nakitaan ko na mga kabayan nga pakighilawas. Isa ko na ito, ang babae ko na may ID pa ang pag-describe sa nakakita daw estudyante ko, no? Ano, manapalipod lang sila yes dahon sa bakawan. Dahil nagsagi sila yaka tinunto. Ano, yung bataan sa bungling nga manalipdan lang sa dahon sa badyang. Bahala, tinyo dyan. Ato na abi makabalan ni kilalahon ko na sino yun eh. Kaya basit tagalapos pa ng ini, kaya dito ng tabo, ini mga katropa, dito sa may esplanad sa may progreso, Lapos pa na. Di ba nakakuha ko no, may nakakita, gireport ini mga kabanan sa Iloilo City Government, ay ang katunto mga nagampang kliya ka, daw matyag, diskuringon na, daw kuhan, daw taklong, ay mating bataan niya ay. Ang oras na mga kabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:19 mga kabanan mga katropa. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Tagadugay ba doon tama kabanan ang aton sining koneksyon sa News Center. Sige apon mga kabanan. Ang inyong katropa ko si katropang Fabi Balls Tibor Morales. Opdan kita na katropang John De Bertes. Kag ang aton sining koneksyon mga kabanan. Sa aton nga News Center, si katropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan mga katropa. Mga balita, kalabanan sining mga kabanan mga balita sa News Center. Ang mga countdown sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. mga katropa mga kabanan. Ang pinakalawig nga palakpak kag may standing ovation pa makabanan si PBBM ang pagpayag niya ngay paamin niya ang ipiralo. Ini makabanan ang ipiralo dire ini makatropa nasulod ang systems loss charts nga wala mo iya magamit balaya ginakwang ka ginasukot ka iya sang electric distributor ining Republic Act 9136 o kon Electric Power Industry Reform Act of 2001. Dira sa ipiralo mga kabanan ini ang systems loss charge gina-charge ini mga katropa sa konsumidor. Ay, wait, iba na sa ato niya, wala man niya ganang gamit sila. Pero nga, adin ni ginagahalin ining systems loss charge, mga kabanan, under sa IPIRA Reform Act o kon IPIRA Law. Nagapanugot ini mga katropa sa power companies sa pag-pass-on sang gasto sa nadula nga kuryente sa konsumidor. Pariyo abis ining mamasunod. Kon may arabida nga nasunog abing nga mga linya sa kuryente na may mga technical headwires Tag Transformer plus non-technical pilferage. Ini ba naman kabinan ang ati kwan ay pangawat kuryente eh. Tingin na charge ini magkabanan sa konsumidor. Tiambal ni President Marcos yung ay charge na iya sa kwanaw sa konsumidor. Tinagaman doon siya magkabanan sa pagi sa iya nga suna nga ipa-amend ang ipiralo. Kahit ining ipiralo magkabanan, ining mga systems loss charge nga gina-charge sa aton sang mga electric company may patong ina makabanan nga 12% but pero hindi man na iya kung gida edo hindi na iya makatarong na iya nga i-charge mo iyang nasunog iyang mga parte sang inyo iyang mga kagamitan ang transformer nasunog da ang fuse ng lupok ang may nagpangawat na iya sa kuryente charge mo iya sa wala nagpangawat hindi naman na iya insakto di ba na timahin na kayo triple gina no, no naglampot mga lalapit sa 2 minutos ang palakpak sa mga congressmen including mga senators nga present sa nga paghambal makabanan ni President PBBM nga ipa-amend ang APIRA law agod kuhaon ang systems loss charge. Tinako man ng bakuluhon sa konsumidor mo. Tingin sa galain lang buhat mo nga may nga i-charge kay mo iya sang systems loss kay wala ka man yung kapangabat. Tingin sa matuod ba na nga may nagkalaguba kamuda nga mga nagkalasunog kamuda nga mga transformer. Kisa na wala wala tamang batihan na dira kung na dira sa kalyenyo nga dira ang dira ginabasihan ang pagkakuha sang systems loss charge. Wala man sang may naglupok na kuryente da, wala man sang may lupok na fuse da, wala man sang lupok na wala man sang maglupok na nga transformer. Ang pagpangawat na galing amo nang problema, ti wala kay mo nang awat, charge kay mo iya sang systems loss charge. Ti amo na kinad wa ti adamo nang panakpak no, nagatindog in ang mga congressmen, kaga mga senators present kay namang katropa sa kaga ang mga nagagtambong sa galeri dito sa Batasan Pambansa sa pag-deliver sang State of the Nation address ni President PBBM mga katropa o ni President Bongbong Marcos ni PBBM. Historyanta na makabalan dugang pagid nga mga sidelights sa dirigyapon makabalan mga katropa sa aton nga pagpangalagad sa head shot. Ang oras alas 7.23 na makabalan kon arat na nga aton sining koneksyon makabalan sa news center. Kabalan tabi na yung ang mga sidelights ang balita kag sa libro nga ako nabasahan. Ini ang title sa libro nga ako na bakal I never be nervous again. Inang mga nagpabalabang style sang mga speeches pala sang presidente, mga executive. Nagambal din ang makabinan nga hindi ikaw mag-deliver sa imong speech nga unahon mo ang kalabanan abis sa nag-deliver sa speech niya. Nagapasalamat ako siling niya kay nangin bisita ako sa siling okasyon. Sambal sa libro, siya likawan mo na deliver ka sang unexpected nga pamuno sang imong speech. Ati amo gid makabanan ang ginahimo sang presidente no. Ginunahan niya ni mga katropa siling parte sa mga congressman nga napasakaan sang kaso. Kag panapasakaan ang kaso sa flood control project kag mga politiko nga naging pasakaan sa flood control project including ining mga opisyal sa gobyerno parte sa flood control project inuna niya gid ang parte sa report sa ombudsman nga dali nilang kuno pasakaan sa kaso ang iya sini nga pakaisa nga si former speaker Martin Romualdez mga kabyanan mga katropa. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.25. Ibalunta magkabanan ang manakuha sining mga sidelights sa aton nga news center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang Boards, 3:40 kay na sang hapon nag-abot sa Batasang Pambansa kaginsugata sang pila ka mga senador kag kongresista si President Ferdinand Marcos Jr. Katropang Boards. Nagsugod sa video presentation sang mga hinimuan sini ang iyang sona kag pagsulod sang presidente no Katropang Boards nagstanding ovation ang tanan nga mga nagtalambong ginpatung-an ni Senate President Sherwin Gatchalian kag Speaker Faustino D si PBBM Katropang Boards sa iya nga pagsulod sa gameplay sunod diri nga gameplay ang national anthem sang Pilipinas kaginsundan sang pagpangamuyo sa diin pagkatapos ini ginpakilala ni Speaker President Marcos kag diri na nagsugod ang SONA una nga gintalakay ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation address amo ang angot sa flood control anomalies matandaan nga nagumpisa ang investigasyon sa amo nga butang matapos ang ikaapat nga SONA sang presidente sang nagligad nga tuig sunod kay Marcos nga kaangay sang iya ginpangako sila ang nagpatigayon sang investigasyon nga wala sang may ginalantaw bisan sinuman kag ila ginasundan kun sa diin man sila dalon sang mga ebidensya ang tanan nga nagakadapat nga himuon ang ilagin himo agod nga may baluan ang puno kag punta sang amo nga problema ginpakigbahin man katropang boards ni Marcos nga mayara na sang una nga nakasuhan kag napreso kaangay sang kontratista matagas nga opisyal kag mga mamalidha kag nagabot na sa punto nga ginpahayag sang ginpahayag niya sang ombudsman nga malapit na ang pagfile sang sampaw-sampaw nga kaso bato kay anay House Speaker pakigbahin sang presidente nga iniman ang masakit sa iya apang kinahanglan nga himuon ang insakto. Sunod kay Marcos nga hindi siya presidente sang iya pamilya kag presidente sang iya abyan sa baylo, siya ang presidente sang Pilipinas kag ang iya responsibilidad ang para sa mga Filipino. Kadungan sang pagpasaka sa mga kaso ginpatod man sang administrasyon nga mabawi gikan sa mga nagapangkurakot ang kwarta sang pumuluyo. Dugang pa ni Marcos ilaman nga napunggan ang pagwa sang kwarta sang pumuluyo nga ibayad pakuntani sa mga depektibo peke kag mga guni-guni nga proyekto sa diin ini magakadto lamang sa bulsa sa mga kurakot nga kontraktor kag opisyal ginpayag man ni sang presidente nga malabot sa kon kapin 25 billion pesos ang balor sang nabawi na freeze kag napreserba nga mga kwarta kag manggad gikan sa mga akusado ang masobra 800 million pesos diri ang gilayon nga ginbalik sa treasury kag ang tanan nga mabawi sa mga involved ang gilayon nga ibalik sa kabansang gobyerno. Sunod sa presidente nga ila nang ginatugyan ang dugang nga pag-imbestigar kay ombudsman kun sa ombudsman kag sa mga ginpabaskog nga National Prosecution Service. Pakigbayan pa ni Marcos nga karito ang hustisya o kun karito sang hustisya ang nagadalagan samtang ang pag-report sa isumbong sa pangulo website kag pagbantay sa kag pagkialam sa gobyerno ang nanginyabi sa pagbato sa anomalya. Ginpayag man ni Marcos nga nagsugod na ang reforma sa Department of Public Works and Highways sila ang nagpasulod sang bag-ong graduate upod ang mga matarong kag masaligan nga job order kag contract of service. Magluwas sa mga flood control projects katropang boards ang tanan nga mga proyekto ang insuguro nga kinahanglanon kag maayo halin sa plano, presyo kag pagpatuman sini. Agod nga wala man sang overpricing, ilagi na siguro nga ang mga materyales ang nagasunod sa presyo sa merkado. Samtang sa dugang pagid nga State of Nation address sang pangulo lakip sa mga topikong gintalakay sini, amo ang pagdeklarar sang state of energy emergency sa pungsod kasunod sang epekto sang giyera sa Middle East. Ginpayag ni Marcos nga isa lamang ang iya misyon amo ang uplift o kon pagtibong sa mga nabudlayan nga mga Filipino. Ang tanan nga mga ahensya ang ginmanduan sa pagtipid kaghatagan sang atensyon ang mga programa nga may importante nga mas kon mas importante sa paghatag sang solusyon sa epekto sang krisis. Ang kwarta sang pumuluyo katropang boards nga ginamayad lang ang magkato sa bulsa sang mga kurakot nga opisyal ang ilang nga nasalbar kag ini ang nagamit sa maayo kag matutuod nga ikamaayo sang mga pumuluyo. Sunod kay Marcos nga ilagin hatag ang dugang 58 billion pesos nga pondo sa mga LGUs agod nga madasig kag mas malapad ang mabuli. Pakigbayan pa sini nga mataas ang iya pagpati kag pagsalig sa LGU sa diin ini ang bilang pagprepareman sa mas madamo kag malapad nga serbisyo para sa ilang mga nasakupan. Ang pagbulig sang gobyerno ang nagumpisa sunod kay Marcos sa mga direkta nga naapektuhan kag sang kinagamo sa diin ini ang importante nga misyon sang administrasyon bangod masobra 2.5 million ka mga Filipinos ang nagatrabaho sa Middle East. Dugang sang presidente nga sila ang padayon nga nagapakigangot sa iban nga mga pungso kagan pagsuporta sa para kag para sa pagsuporta sa mga OFW sa ila kahilwayan ilabi na ang mga May mga Filipino nga nagakapatay kag nagakaladula sa Middle East. Ginpakigbahin man sang presidente nga bunga man sang maayo nga koordinasyon sa nagkalainlain nga pungsod, ila na siguro nga bastante ang supply sang gatong para sa kinanglanon sang pungsod nga madugay sang magadugay sang duha ka bulan. Ginmention man sang presidente ang pagpatuman sang rollback matapos ang dako nga pagtaas ang presyo sang produkto petrolyo sa Pilipinas. Samtang ginpahiyag man sini kadungan sang iya ika-5 nga sona nga priority gihapon sang iya administrasyon ang 4P. So no, kay Marcos nga ang mga kwarta nga ginbalik sang mga korap nga opisyales sang gobyerno gikan sa flood control projects ang pagagamiton para mabuligan ang mga pigado nga pamilya. Sa piyak sini ginpasalig man sang presidente nga indi paglimtan. Ngon indi paglimtan sang iya administrasyon ang middle class bangod ini ang apektado man sang krisis. Bilang proteksyon para sa mga middle class nagadiman ang presidente sa Kongreso sang gilayon nga pagpasar sang hagna nga nagadula sang income tax sa diin lakip na diri ang nagakita sang indi magtaas sa 350,000 pesos kada tuig kag ang pagpatuman sang minimum incorporate tax para sa mga magagmay nga negosyante. Nakabaton man diri katropang boards ang presidente sang standing ovation kag palakpak matapos iya ginsiling nga dapat kakson ang system laws nga ginapasa sa consumer sang kuryente. Suno pa diri nga hindi man sala sa mga consumers kun nga amayara sang system laws. Samtang ginpakigbahin man sini nga madamo siya nang sang natun-an gikan sa naagyan nga krisis kag kalamidad sang pungsod. Una diri katropang boards ang seguridad kag kabakod sang Pilipinas pag-abot sa enerhiya, pagkaon kag ang cooperation sa iban nga pungsod. Ikaduha, ang abilidad sang administrasyon kung paano gilayon nga maaksyonan sang insakto ang mga pagpanghangkat. Kag ikatatlo, ang pagpursige kag pagbinuligay sa mga Filipino sa pihak sang krisis. Suno kay Marcos, bangod sa iya mga natun-an madasig nga nagresponde ang gobyerno sa mga biktima sang kalamidad, kaangay na lang sa natabo nga linog sa Mindanao sang damlaglang. Ginpakigbahin man sining ang mga bulig sang gobyerno pag-abot sa pagkaon, kuryente, kag sa kung paano liwat nga makabangon ang mga biktima. Dugang pa sini nga naka-move on na ang gobyerno sa reactive approach sa diin, hindi na lamang inisubong proactive kundi predictive na ang administrasyon pinaagi sa mga digital tools. Samtang ginhatagan man sini pagtamod ang sektor sang transportasyon sa piyak sang krisis, tugas sang giyera sa Middle East. So, kay Marcos nga bisan ang driver, commuter, operator kag mga negosyante ang nagbatsyag sang epekto sang krisis gani wala gin pabayan sang i-administrasyon ang ini nga problema bangod ini ang nagaserbe nga piston sang ekonomiya sang Pilipinas. Sa ika-5 nga sona sang presidente katropang boards gin pakigbayan sini nga ang mga drivers ang nabuligan pinaagi sa cash assistance gikan sa programa nga AX, may 10 pesos man nga fuel subsidy para sa mga dipampasahero nga jeep kag UV Express. May gin offer man nga libreng sakay sa mga pasahero kag ginbuhin man ginbuhi man ang service contracting program para sa mga pampublikong nga bus kag jeep. Sa idalom sang nasambit nga programa ginhatagan ang mga qualified nga operators kag drivers ang dugang nga kita sa kada kilometro sa pagdulong sa mga pasahero. Ginpabugal man sang presidente katropang boards ang 20% discount sa mga pasahero kag dugang pagid nga 20% discount sa mga PWDs, estudyante kag mga senior citizens sa diin all in all 40% ang discount sa diin katropang boards sa pamasahero. Samtang, umpisahan na subo nga tuig ang pagpatindog sang Ligtas Pinoy Center sa mga lugar nga masami na ginaigo sang bagyo kaangay sang Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, kag Davao de Oro. Gindisenyo ang mga buildings nga iniagod. Masarangan ang malala nga mga kalamidad angay sang super typhoon nga may kabaskugon nga hangin nga 340 per hour kag magnitude 8.4 nga linog. Suno kay Marcos nga kun ano kapag-on ang ipatukod nga Ligtas Pinoy Centers? Iniman ang dapat ang kalidad sa mga private buildings sa diin nagapabilin ini nga mabaskog sa pihak sang kalamidad. Dugang pa sini nga insakto lang nga maamyandahan na ang National Building Code agud magsunod ang tanan sa moderno nga quality. Samtang bilang parte man sang clean energy drive ginainganyo ni President Marcos ang paggamit sang electric vehicle. Sa piyak sini ginpakakasma ni PBBM ang taripa sa mga electric vehicle tubtub sa 2028 agud mapanubo adobo ang market prices. So no, kay Marcos nga ginamanduan subong ang gobyerno nga i-priority ang paggamit sa mga electric vehicles sa mga refleeting plants. Tinutuyo sang presidente nga sa palaabuton nga 2040 katunga na sa mga salakyan sa Pilipinas ang lunsay electric vehicle na. Ginpakigbayan man sini ang mga articulated bus nga pagagamitan sa Davao ang naka-electric vehicle naman. Samtang nangin mas maayo man nangin mas maayo nga alternatibo suno kay Marcos ang online classes kag work from home setup bangod man sa mas madasig malapad kag barato nga internet sa Pilipinas. Katropang board, samtang gina-acknowledge man sini nga nagtaas ang presyo sang kuryente ilabina sang Hunyo kag ini ang dala sang mataas nga presyo sang gatong kag pagbaskog man sang dolyar apang ila gina patod nga nahatagan ang pumuluyo sang proteksyon sa ilang mga electric bill. Sa diin iya gilayon nga ginmanduan ang pag-refund sa mga kumpanya sang kuryente nga may sobra nga nasukot sa ilang mga customers. Iya man ginmando ang pagpahugot o kung pagpahanugo sa pila ka mga billing consumers nga makabayad sang ila bill nga hulugan sa bulan sang Mayo, Hunyo kag Hulyo. Angot diri ka tropang boards ilaman temporaryo nga ginadumilian ang pagutod sa linya samtang ginahulugan pa sang mga ini ang ilang bill. Sa bahin naman sang micro entrepreneur ilagin na patuman sa BRR ang one-time tax evadement subong nga tuig. Ini ang nagatuyo sa paghatag ligwa sa mga nalugi o kon mga gagmay nga kita dalasang kabudlay sang pangabuhi. Samtang ginpabugal man sang presidente nga matapos nila nga gin-encourage ang mga bangko kag iwalat sa pungsod ginpangkakas sang mga ini o kon ginpanubo ang ilang mga service fees o kon transaction fees. So kay Marcos nga ini ang part sang pagpanikasog sang administrasyon agod nga mabuhinan ang gasto sa mga Filipino kasunod sang pagtaas sang bilis sang mga balaklon. Magluwas diri naghatag man ang mga bangko sang malabot sa anom kabulan nga deadline sa pagbayad sang utang kag malabot naman sa isa ka tuig kun ang utang ang gingamit para sa agrikultura. Ini ginhimo sang GSIS kag SSS pakigbay ni Marcos para sa mga utang sa ilang miyembro sa diin bisan paano nakabulig ini sa mga consumers kag mga nagahulog para sa ila puluyan amuman sa mga nagapundar sang ila negosyo. So far katamang port sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:38, magkabihan mga katropa. Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Isa-isahan, takaroon makabanan ang pila ka mga bagay nga daw nakahatag sa aton sang kathagan bala. Inabaligin makabanan sa sukot sa kuryente kasi daw amo na kaina ang nag-gimpanapakad sang kuhangin mo sang dako. Gimpanapakad makabanan sang mga congressmen kag mga senators. Sa pagmando makabanat ni President Marcos nga kuwaon ang systems lost charge. Tima ko muna, gadugang panayang sa ato ni iyang bill. Pila panayang ginasukot siya na. Kati kung pila dayang gina-charge sa imo sang electric company, may 12% but pag gina-abaga, pag gina nato ng mga konsumidor, tima mag-awat yung ibang tao na iya sa kuryente, pa-abagan na iya sa mga wala ka pangawat. Diba yung na, may nagkakaigo ba na inamakabanan nga pagahimuon nga ang ibang mga awat, ang wala ka pangawat, among sokton. Di magsigisigil lang siya pangawat, kag isa pa, ang power company, masalig lang siya, charge sa mga nagyapon, siya sa konsumidor. Nabay na siya ay papangawata na siya kay ikarga at managyapon sa konsumidor. So makabos siya ng magkabanan, mas mayo ini nga balita, no? Kahit may maglupok na karoon niya nga mga fuse sang kuryente, i-charge nila iya sa konsumidor nga naglupok ina ang fuse sang poste. It's because of overload kay ang iban gapangawat. Ilabagin makabanan abi ano hindi mantanan no nga kisa katabo ni sa kwan mo sa barangay nga kon may magbinayli gani gadirekta na sila takod to sa kwan sa open line ti ang iya sila makaon na kuryente, madiretso na to siya sa komon na kontador sang barangay kay ina, nga kung pag-grading makabanan, amo ina kanakoon sang iya nga nakaon na kuryente, da amo inang system clause siya, itkarga ina makabanan sa mga konsumidor. Te, may justisya bala na? Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.41. Tiyawat pa na yakon makuha ina ang charges sa systems loss. Kaya wat pa na ibakal naton iya sang supplement para sa lawas naton. Ilabanigid magkabanan kung nagabatyag kita sa mga baratian, particular abi ining mga viral kag bacterial infection. Iyawat pa na iyang mabakal naton para sa lawas naton. Mabakal pa naton iya sang premium D3, kaman ang premium D3. Ginpabaskog, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip on hilanat kang trangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas ang maigo sa dingabalatian, proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kagipektibo nga premium D3. Kaya ba ng premium D3, meron siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba, kapipatay sa mga bakterya, kag viruses sa atong nga lawas, kag may arakman nga antifungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno inisang vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga kabiyanan, mga katropa. Mayang gabi kay Dudoy Cornel. Siya good evening, katropa. Ang febula man, wala pa ina daw pariho man sang tag 20 ang kilo sang buga. Subong diin ang tag 20. E, but kay ambal na kuno, ara man ginpaagi man kuno sa munisipyo. Ginpa baligya kuno sa kadiwa. Mayang gabi kay Napuray, dira sa Arribalo, kag kay Nor Adjam Ante. Mayong gabigid, no? Member sa ABS-CBN. Yeah, wala man. Oh. Mamati kita rin makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Pagi sa The Secrets of Health. Ang oras sa alas 7.43 na mga katropa, mga kabanan.
2: XFM.
0: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
10: Santon Coffee Mix.
11: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.
12: VisionX Plus Soft Gel.
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid.
10: natin na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
12: Premium D3, your premium partner in health.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santan Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
15: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
17: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: X FM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: May kape ka na?
4: May gamot ka pa?
9: Mabibis sa mga butika.
4: The Secret of Health Santon Plus Gold.
5: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X-Plus Soft Gel Capsule.
12: Vision X-Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X-Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
3: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

Ahora sa XFM Radio Patrol, el hilo headshot. A las 7:54, Macabre Macatropa. Para el como capaz de sa XFM Radio Patrol, el hilo. Now, diri kita makabanan sa mga pila ka mga sidelights. Sa siling gideliver makabanan nga ikalima nga State of the Nation address niya PBBM. Antes na tutulak kayo, nakaroon kang partini sa dua ka matanoon itong nakitaan ito sa naga kung ano naga magimo sa hindi mayo, no? Dira sa Esplanade 11, bla, gila kayo, wala pa na mga turnover kuno sa city government sa Progreso, Lapos, bla. Kaya gilantaw ito sa ato nga team dito. Pero di kita na yung makabadan sa mga bagay nga dapat natin nga hisairan. Kasi nang gindeliver makabadan nga State of the Nation address ni PBBM, ikalima ini nga suna sang presidente. Nga agin una nagid makabinan ang parte sa flood control projects, anomali. Kag ginuna nagid to ang parte makabinan sa pag-mentionar sa pangalan sa iyang sang actually labas sa ginma-mention ng pangalan, pero gin-mention niya ang former House Speaker, tapos sinubula naman si iba nga former House Speaker, ang chimpo niya eh. Amo si former House Speaker Martin Romualdez. Nga pa kaisa niya. Nga, ang aging una, yung ginto, hambal. May hambal, kasi may nag-react. Nga, tinsin niya, natural lang gina, nga, unahon niya to, kahit siyempre daw mo ng isa sa mga pricing issues. Kang mainit nga issue, mga kabanan, ilabanagin nga daw, nagkabalik abi sa presidente, nagkabumirang sa iya. Ining papasaka sa kaso sa parte sa flood control project sa mga opisyalis mga kabanan sa DPWH including sa mag-asawang Adiskaya. Kagparte mga kabanan kay Senador Jinggo Estrada. Parte sa flood control project ng sa anumali mo ang rason sa pagkasaka sang kaso sa ila. Tikaron, samtang nga nagadugay, samtang nga wala sang matag sa ning pamaagi, nga hindi mapasakaan kaso magkabinan ang iya sa ning makaisang ang ginatudlo magkabinan nga may kilabtanan, sa ning insertion sang flood control project sa budget sang 2025. Now, mas labi nga naga base ko ng manigurong ginhalinan man sang pagnubo sang trust rating sa presidente. Kasi nagpadayon nga pagnubo ang yasin nga trust rating mo. Kaginalantaw, magkabalan, nga dira sa nga bagay. Now, siguro nga duda ang mga tao kag ang pumunuyo nga siya kay hindi inapagtandugon kay iya ina nga pakaisa. Pero, kasi rin gindeliver makabalan nga State of the Nation address ni PBBM, ginuna niya ginto sa paragraph sang iyang nga suna. E ring, pag-investigar karon sang ombudsman, nga nagagawa, nga napita lang kung napasakaan ng kaso, ang iyap ka isang nga si former House Speaker Martin Romualdez may kangtanan sa flood control anomaly. But tindog ang mga congressman. Kag ang senator present sa batasan pamansa kag magpalakpak. Di sino abi ang hindi mag laom nga motong iya gani nga panguna. Di pang wala siya pang bulubalanse sa mga bagay nga daw siguro ang pumuloyo nagambal nagakwagoroy nagalantaw nga siya di hindi na pagtandugon kay iyan na pakaisa. Di abal sang president siya di may atilandang investigasyon sa niya sang ombudsman kung dalit lang siya pakasakaan ng kaso ang former House Speaker. Kadua nga nag-standing ovation makabinan ang mga tao sa sunod sang batasan. Ang senador kag ang mga congressman present.
parte mga katropa sa isang mando niya nga ipa amed ang ipirano nga diri ini gina-charge mga kabanan ang systems loss charge. Di, pati rin nga ito mga congressman, kabahin na sila ang systems loss charge mo. Samtang nagdako ang imo sa nga ang imo nga kaon sa kuryente, ginako man ang imo systems loss charge. Timay ba na na, may justisya ba na nga, may kay mo kapangawat na sa kuryente, i-charge kay mo yan sang systems loss charge. Di manigo, amo man ang sa presidente, gagamit man sa kuryente mo. Di may systems loss charge sa kahit di ara, ina magkabalan sa layi. Iring ipiralo mga katropa, hindi na pwede nga baliwala. Dapat i-charge kina. Kung may ara, dira kita nyo na sa barangay. Barangay nyo, kita nyo na may isa na ka kontador nga kumon. Dira, gali ina may baruan kung pila ang systems loss charge o kung ang papangawat sa kuryente da. Luwas sa gina-charge mga kabinan nga mga nasunog abi nga kuryente, nasunog abi nga fuse. Kay gina-charge ina mga kabinan sa systems loss sa electric company. Kaya magaling gina-charge o, ang systems loss charge, abon nga tawag magkabinan nga diri na butang sa Electric Power Industry Reform Act o kung EPIRA law nga maning gusto sa presidente nga amindaron ini magkabinan. Agon kuwaon ang ginakarga dira sa aton sa mga electric company. Tapos, ginapatungan pag ginasang 12% VAT. Di sila ni Gurong, sila ning mga electric company, kabayad ba ni? Di ba na? Kay, ano ba na ini makabanan ang systems loss charge? Payment for power lost during transmission and distribution. Parang karon ang NGCP. May nagkala sunog na karon lang ang linya. Kaya nag-overload man abi ang electric distributor. Kasi bangod sa pagpangawat sa kuryente mo. Discharge na na magkabayan sa aton sa konsumidor. Ang causes ni mga kabayan sa systems loss charge, technical head in wires and transformer. So, po tumalang sila mga kabayan, nga kung may masunog dira ng mga kuryente, may maglupok ng mga transformer, may ginkawat dira ng mga kuryente, o kung pangawalte sa kuryente, gina-charge ina makabanan sa systems loss charge. Kag gina-dugang ina sa aton nga bill. Di may justisya na balay kay may kapangawat kuryente? May justisya na balay kay nag-overload to yung ilang transformer kay naglupok bangod sa ang pagpangawat kuryente, charge lang sa aton, tinunto. Di ba na? Di ba na gusto magkabanan sa presidente nga daw gin na mga 2 minutes nga standing ovation palakpak sa mga tao sa sunod sa batasan sa galeri kag ang aton mga congressmen including ang mga senador standing ovation magkabanan kati dugay na rin nga bako na ito ginabakulo sa ito may teka pangawat kuryente. Obligasyon na yasang electric company nga mag-ilis ang ilan ng mga gamit. Pagkatapos, naglupok ang ilan transformer kaya nagpangawat kuryente, tos piyak ako din pa to. Isikargan na sa aton, dinunto na yan.
Siyempre kayo na nga daw dako ang response sa mga tao magkabanan sa sunod sang batasan. Kadwa, ang plano sang gobyerno na paggamit sang nuclear energy. Ano ko na nung status subong sang nuclear power plantes bataan na? Kinaw isa ni makabanang kagidalantaw sang gobyerno nga makapanubo sa aton sang presyo sang kuryente ining paggamit makabanang sang nuclear power plant. Apagod ang status sa subong nira kay ginapatundaan karon nga i-revive ang paggamit makabanang sang nuclear power plant. Kaga may plano ko ng Pilipinas nga mag palupad sang rocket. Wow. Pagi sa bulig magkabanan sa isa kumpanya sa South Korea. At ikaw sabagay, wala man malain na kung maghandom kita. Nga mag palupad kita sa rocket. Kung makabenepisyo man ang magkabanan ang pumuroyong Pilipino. Kag ang isa sa wala na mensyon makabanan sa SONA sa presidente ang maning parte sa peace and order. Parte sa kampanya against illegal drugs. Dumala na kayo na

0: bagay naging presentar ang presidente, including ang participong sa concern sa ASF. Hambal sa presidente, ang ASF, ang himuon lang ang muniabing suggestion sa kuanang mando sa Department of Agriculture na magpatikayon, pabaskogon ang parte sa biosecurity. Wala sa mga tag sina nga platform ko anong himuon, anong anabi, kung may bulig ang gobyerno da sa mga nabiktuan sa ESF, inabrigid in mga backyard racers naton. Pero magiging mention ang presidente nga parte sa insurance. Now, kapon dito kitas pa natin. May gina-offer matuod nga insurance. Ang problema, kay kon ang lugar makabanan nga may ara ng infected abi sa isa katuya ka puro, sa ESF ang ilababoy, ang insurance, hindi na mag-baton, hindi na mag-insured sa ibang pagkita ng mga baboy nga dira sa barangay na, kung dira sa banuwangin na, di paano na bay? Ang imo iya nga baboy, wala yung gabatyag, kay iparestro mo na para ikaw pa-insured mo na para sigurado nga may ara kang kuwaon, bisan yutay lang. Tingin sa no, makabanan sa taga Banati dito kahapon. Nga, wag ikaw mo yung nag-wag na ko nung ginabato niya sa insurer ang kung dira nga lugar may na-establishan makabanan nga infeksyon sa ESF, wag yung tanag baton, wag yung tanag insured sa mga baboy. Te, pag-abot abis ang timpo nga nagkuan nga nagbatyag baboy ti kay nat may mo eh ang iban samtang nga wala pa nga pwede na maihaw o kung pwede na mabaligya gini nga gawon lang baligya ti barato ang baklanay kay gina hambal man sa mga nagapamakal kasi ti basic kon infected ni sang ESF amo na kon nga angay baligya lang ti why kat may mo yari makabadan ang porsyon sang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency the Most Reverend Charles John Brown and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong nakaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas

0: at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayon taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offline kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose...
1: All right, portion na ganyan magkabilan sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Bilang sabat magkabilan ni former Speaker Martin Romualdez sa pahayag sa Presidente nga posibilidad nga i-file ang kaso batok sa iya. Habang nagpagwa magkabilan sang statement si former House Speaker Martin Romualdez niya, hindi ako kailanman humingi ng pabor or espesyal na pagtrato. Pahayag ini magkabilan ni former House Speaker Martin Romualdez sa ganisyo magkabilan ng statement ni President Ferdinand Marcos Jr. nga sa iya nga suna nga mahimo nga i-file ang kaso sa iya sa Ombudsman, may kaangtanan magkabanan sa flood control project anomaly. Dino, kung anong reaksyon sa aton sining mga kautoran, ilabinagin ang aton sining mga pabuloy diri sa Iloilo, sa ginapangambal magkabanan sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr., ilabinagin magkabanan ning kumbala ang bulig sa mga drivers, kay pila ka mga taxi drivers makabalan diri sa aton na wala gani katilaw, no? Sino yung saang giyatawag makabalan nga ayuda? Halin sa gobyerno, I don't know kung anong basic kung maayo ang tinutuyo, pero ang problema, ang implementasyon. Kay gambal makabalan ang presidente, sila niya, kundi sobra subong ang pagkuha sino yung saang guarantee letter nga ginaisyo makabalan saang mga congressmen. Kaya may mga pundo nila mo. Tiga, ginagawa na sila, nagahatag ini sila magkabanan sa guarantee letter nga ginapakita to sa ospital nga i-admit ang pasyente base sining guarantee letter nga ginahatag sa mga congressmen naton. Tisunod sa presidente, wala na kuno sang GLGL na yan. Ha? Wala na sang GLGL nga isyo ang mga politiko. Ang GLGL naman ang guarantee letter. Kay makakato, kadto kato sa opisina sa mga politiko, sa mga congressman, pangayok kato sa guarantee letter, nga muna magkabanan ang uyatan man sang hospital para nga ma-admit ka to, para nga mabulong ka to. Tisa ambal sa presidente, wala ng GLGL na yan. Ang oras na yung magkabanan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo, alas 8.46, ay rinok anong reaksyon sa isang mga electric company. Kung kuwaon ang systems loss charge, isa ba na ini ka mga pangwartahan man sa mga electric company, ining systems loss charge, kati wala pa matuod mo. Gamay na damage ang ila sining mga facility nga mo na gina-charge sila sa systems loss charge. Ang matag lang nga may ara magkabanay nga nagapangawat sa kuryente sa lugar nga gina-charge ini sa wala kapangawat. Pero ano kung anong reaksyon na sining kung kuwaon ni magkabanay katropa kati nag-order ang presidente nga i-amendaron sa Congress ang epiralo mga kabayanan, mga katropa. So, yawat pa rin mga kabayanan nga makabakal kita iya sa food supplements. Ilabanagin mga kabayanan nga available na subong sa Mercury Drug Stores ang Santon Gold Coffee. Produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee, available na ina mga kabayanan, mga katropa sa Mercury Drug Stores. Kaya available man sa Mercury Drug Store, kag sa iban pagkit mga butika ang Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C. Damon na buligan sa paginom sang Santon Plus Gold herbal capsule kay bagod ba puno ini makabanan na sang mga vitamina, minerals kag proteina no. Makabulig ang Santon Plus Gold herbal capsule sa may mga sakit nga diabetes, may mga sakit makabanan nga high blood, rheumatism kag arthritis. Limpyuhan sang Santon Plus Gold herbal capsule ang aton nga dugo, ang gud makalikaw kita sang nagkalain-lain sining mga sakit. Makabulig man sa pag paayo sa aton, labdagid kung may mga diabetes ang kita, imnilang bala sang Santon Plus Gold herbal capsule. Kag sa mga kape, maluwas abis sa Santon Gold Coffee, meron man kita makabanan nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa paggalikaw sa aton sang tanan nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances nga mo ang kabagdanan sa mga kabulukol sa aton nga lawas kag problema sa mga lalaki parehas sang prostatitis. Enable man kabinan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabinan, available ini sa Mercury Drug Stores, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store kag generic sa pharmacy. Pwede man i-order sa Shopee kag TikTok Shop mga kabyanan, mga tropa. Diretso ang talaga binin, no? Kay Mangkot Tabi, kay Tropang Romel, kay Tropang John Rebe. Kung ano yung tsura ito sa lugar itong naging, kung ano, naging hampangan sa bata ito man? Ano? Bata pag-iman ito, kay Tropang Romel? Bataon pag-iman ito? Kung minor ito? Nung ginagawa lang na nalipdad na makabinan sa dahon ka badyang ay mga tuntong mga tao niya ay. Nagsagit sila ka kwanto ka ubrasang tinunto makabayanan dira sa may Esplanade 11 Malades, may Progreso Lapos. Ay, hay. Di paano nabidyohan to Katropang Romel?
2: Katropang boards na posibleng nga ang nag-video. Why man abigin pa guwagit kung sino nag-video Katropang boards. Pero sa pagpangusisa naton kaina, posible ang nag-video dito sa sulod sang kudal. May okay. Private lot sa likod abi ka trupang board.
1: Di naman ito na to sa may result tapos sa unahan to.
2: Kundi kung halin ikaw sa Mulgiluni, tapos matabok ikaw sa Drilon Bridge, pakadto sa Fast Crap nga terminal. Samtang ara ikaw sa Taytay sa Drilon Bridge, sa tuo mo may the boat house o kung the boat club.
1: Ah, oo.
2: Dira nga part.
1: Pero dira ka magi sa Rizal.
2: Hindi, diri sa Drilon Bridge kid sa may ano sa may pakadtogid sa ano sa Fast Crap terminal. Ang tabok niya na Do Yulo or Arsenal.
1: Tabok siya na diri sa may kwan. Ang Drilon Bridge sa may gaangot pakadto sa may
2: Fast Crap bala.
1: Fast Crap
2: Fast Crap halin diri sa City Park. Do na post niya na ang bungoan niya do Plasolita Gay.
1: Pero ning ano ning Esplanade 11 lapit na matapos ah.
2: So gina-construct do why naman gani may nag-obra dito katropang boards pero do wala pa na tapos bala pinta ang area kay may portion pang may simento nga way na pintahan.
1: Tedo kuno ning bayan ni ano ni
2: based information kay may
1: minor.
2: May naka istorya kita dito nga mga estudyante man. Akag mga pamatan-on na identify nila through uniform kundi ni eskwelahan habal nila senior high. So ang senior high katro mga boss may ara nga minor may ara nga legal na mo.
1: Estudyante. Ang lalaki.
2: Based sa pag ang lalaki based sa nakakita do estudyante man.
1: Ti anong gini mo lato nga duwa? Di sila sa dalom sang bangko ano man?
2: Hindi ara sa may video ko nga gabi subong ara makita nato no may video. Dira sa may puno sang dupalma na sa may hilamon dira sila nagapungko.
1: Tapos
2: tapos ka pasabak tong babae sa lalaki.
1: Oo.
2: Ti may video dito, may nagalalap tanga video do halos sino lang maka kuha kag may makapasa sang video katropang boards. Nga may ginahimo nga class 1 ang duha ka estudyante.
1: Kasabak yung babae. Katuntong matao, bata niya.
2: So dugin palabot na ni sa city government ang natabo katropang boards kag ginapangabay dito nga dapat hugot ang pagbantay dira sa lugar. Kaya ti, based sa information sa nakuha naton sa mga empleyado sang The Boat Club, nga permi may nagalabay dira nga mga estudyante pakadto dito sa likod kay lipod na to katropang boards eh sa kilit sang boat club. So pwede sila to kapungko kay dumay arko-arko na nga bangko tapos sa likod to dumay ara wala na tapos kag pwede siya ka lukso kung makasulod sa grills na balang salsalon makalapos ka dito sa sulod gid lapos sa Rizal.
1: Away sila higda kundi ginasabak yung babae.
2: Oo, gasabak. Gasabak siya.
1: Tuning ba kabataan ni niya?
2: Oo.
1: So, may balay na dispiak, may balay na dispiak mo, di ba? Sa kilid daw, may balay na daw?
2: Wala. Mga do opisina, kagbudiga sa mga salakyan. Kahit sa unha na ito, katropang board sa munang ginadakan sa unha sa barko, bala magpa-ubra, mag-ubra sa mag-repair sa barko. Tapos, ang punta niya si nato, foremost na.
1: Ten oras ko nung nakita ng duwan eh?
2: Do hapon ko, no? Kay base sa pagpumangko natin to sa mga nag-standby dito, do naglabay pa to ang ning duwa. Dito sa dito mismo nag-agi sa may hagdan, pasaka sa Drilon Bridge.
1: Bati ko na-drop man ako ng eskwelahan sa Lapos?
2: Oo, do drop man lang ha.
1: Okay.
2: So ini balita kita dalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Ah, hindi nagin makwansubong, hindi nagin manigaransubong mga kabataan, no? Malipdan lang sa dahon, badyang, dahil sila yung tinunto. Ang oras na yung makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8.54, tinakwaan to video. Wala man abisling ang kwananga daw siling pasimple man lang. Kaya ang report pa kami ng labot din sa ato, nga ginasabak ko sa mga lalaki ang babae. Tapos wala man niya gauba, no? Pero kita nga basta, ang oras din makabalan sa XFM. Radio Patrol Ilo, alas 8.55 naman katropa mga kabayanan. It's Turbo Time! Turbo, dietary supplement for men. Gamitan ni 30 minutos, antes pa labing kay misis, ha? Magtumara sa isa kapsula, sigurado mas manami mabakod niyo yung relasyon kay misis. Kay man solid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sick life ninyong mag-asawa. Nyek kag Bing, no? Kay Nyek Espinosa, mayang gabi. Shout out lang sa asawa ko, kay Bing Bing, pamati, subong. Salamat, Gid Bing. Kay Nyek, kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, madamo nga, salamat. Standby mga kabanan sa masunod programa ang phone palo po kay Trinity Soy kag kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Ilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Face the Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisan. Face the Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Pinaka chocolate na kaon mo.
1: Wala kami nakita. Alam ko puti-puti ka pa aso buong gabi. Epekto sang?
0: Epekto sang brown out.
1: Wala ka na may butong panapton?
0: Wala.
1: Yuck. Base ang trapo na sang caretaker.
0: Uy, ala, black pot.
1: Doon nakita, una mo nanging gamit niya pag map gina mo.
0: Diba niyo?
1: Gagi, amo nanging gamit gina pang map sang caretaker.
0: To, sigurado pa. Si Motebe.
1: Yuck. Hi everybody, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang kay Troy na nakabooking.
0: Oh, talaga?
1: Yes. Nakabooking ko subong sa Phone Pal nga programa until 12 midnight. Gab-isang?
0: July 27, 20, and 26.
1: Sex?
0: Ginungod ko gitna.
1: Hindi na, style ka pa.
0: Ginungod ko gani. Yung pate.
1: Pero sure ka nga 27 subong.
0: Yes.
1: Ah, hindi nang yung mo ebidensya nga 27 subong.
0: 26 nga gapon mo. Kapag ay nagambal nga double 26.
1: Mano dumduman niya ba? Attendance check?
0: Check na check.
1: Good items ah. Grabe, aton subong kinananay, no?
0: Gani,
1: man. Birthday ni Ma'am Nuyad.
0: Oh, ni Ma'am Marla.
1: Oo, sang barangay ba to? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Habi ko aning inloy.
1: Ambal ba ni Angelo? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Ah, correct. Balik-balik yung di, ah.
1: Diwa, tabi happy birthday kay Ma'am Noya dira sa barangay Bato. Kag salamat kid kanamit sang imong ano
0: mahablangka.
1: Mahablangka spaghetti kag yeah. Pastillas. Si ang taga poblasyon 1 gani ang sausmen niya gani si Nanay
0: Antonia.
1: Nan, salamat man Nanay Antonia sa imong cheesecake
0: kwa nang peanut cake.
1: Oh my gosh. Sigihan nyo lang pagpadala, diri ha kayo ng namian.
0: Amo ko siya, te, kamuya, ginadulungan ka mo daw, wala. Kami yala, wag lang kami ngalan pagkakuha niya.
1: May katulong
0: na yun.
1: Si, ano pa, si Ma'am Uychat pa.
0: Oh, si Ma'am Uychat, si Ma'am Inday Uychat.
1: Namit sang iyang fried chicken.
0: Yes.
1: Oh my goodness. Hindi na kami yung bakal sudan niya. May unay na nga daan nga manugulong sing sudan. Ay,
0: buwas may maunay pagkita sa dalo mo.
1: Grabe, no? Do, diri ko lang sa XFM na experience ang grabe ang pag ano pagsakdag sang tao sa aton bala.
0: Yes, yeah, sa mga listeners.
1: Oh, grabe ang ilang suporta sa aton. Ti kaon-kaon, amigo amiga, nan, 'di ba?
0: Amo na gani ang nagaginutok na naman
1: nila. Welcome ta na ang tanang XFM radio station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Random check ni ha?
0: Yes, check na check.
1: Manda ka lang sa lasala ka. Sa Iloilo, batihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si katropang
0: Alex
1: January.
0: Isa pa lang ha.
1: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1. Upunta si katropang
0: Paparodel
1: Winston Villanueva.
0: Wow.
1: Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. Upunta katropang
0: Well
1: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
0: Drake
1: Chris.
0: Kita mo lang.
1: Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Shemaine
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropa.
0: Eh, but, sa Lakanan, si Bibiron,
1: Ha?
0: Biberon?
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Shooty boy.
0: Wala kita perfect.
1: Sa San Carlos. So, atiyan kita sa XFM San Carlos. 98.9 with katropang.
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 sa telebisyon kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila ibi magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante kag syempre ang aton madam nga ari pagid isa pagid manugdulong sa aton nga panyapon panyaga pamahaw no other than Madam Kix Gonzales Malundo nami siya kumbo.
0: Yes.
1: Kay ang latbiga tumbo. Ngayong gabi da, Ma'am Kicks. Kag sa imo da mga staff subong nga gabi. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, XFM call and text line.
0: 0912-007-6793
1: and 0915-8311-431 ang phone pala programa ginadaroon sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
0: tindog-tindog pa.
1: Oh, inaway.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose beans, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugutan ko, pinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya... Para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katupa, excited!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
7: XFM.
8: Patropa mo! Exciting!
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
11: Santone Coffee Mix.
13: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
8: Katropa mo!
19: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Malapit na butika.
1: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! XFM!
2: Pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: 45 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Naglawig na ginawa mo subong ba? Anong itughong mo?
1: Ga-exercise lang sa breathing.
0: Sabi ko nagtugong.
1: Breathing.
0: Oh, breathing. Ang phone pal ka programa, ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagal sa prayer sa nanari, sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nag-autod-autod ato ng internet subong, pero nagsailo kita sa globe kung mautod pagid. Dula na ta.
1: Amugit pang sila ng balda po sa.
0: Hindi, abis stable din sa ato ng kuryente, no? Brown out. Pero porsyon man lang. Kaysa balay to, wala man nag-brown out. Diri lang.
1: Nag-brown out sa tapos ng gasiga-siga, tapos mapatay naman, tapos mapatay na gin.
0: Na, kung magubang aton appliances, ambot kung makabayad ni sila.
1: Correct.
0: Sige lang, kikilala ko man ang sulok doon, tada.
1: Iniwitan ko lang na.
0: Pwede na ka muka call, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Kaga, ang amon nga FB Live na dula man.
1: None.
0: Nag-ano ka guro? Wala ka man nag-uba-uba pagtalikod ko?
1: Dula ka nito, ginang playlist, oh! Wala guro ma-save mo.
0: Wala ka na nag-uba-uba pagtalikod ko, bago lang? Ha? Wala ka nagpagwa si mo cleavage, da?
1: Sigurado. How I wish!
0: Eh, base ko, nagpagwa ka, blaw. Amo na nadula. Oh, may caller kita sa line number one. Mayong gabi.
2: Hello, good mayong gabi, Sir Troy.
0: Good mayong gabi. Pangalan palihog?
2: Si James Ayon de Gaspel.
0: Uy! May update. May update si Migo James. So, ano balita? Sa radyo at TV.
2: Sir Troy, why kinag-text niya sa ako niya?
0: Ay na, no man na yung manreklamo.
1: No na man.
0: Nga nga wala may nag-text sa ako.
1: Oo.
2: What, James?
0: Do, isa ka naman katuig sa agad kareklamo nga wala may gat-text. Sa subong wala man Japon. Isa na katuig na bala.
1: James?
2: Oh, hello, Sir Troy. Why did Sir Troy si nag-text sa gabi iya? Hindi naman tayo ang Kuya Sir Troy. Why did?
0: Why did yung may na? Ano man niya man? Maano kami ni man? Sige, amo na lang yun. Bago ka namon, palagyuhon. Kinanglan nga, mambal ka sa amon nga may nag-text ay confirm mo sa amon, ha?
2: Oo.
0: Kaya hindi man nabi mapatihan ng imutingog ng lalaki. Amo kinangimoy ng balan? Mo ginalimog mo?
1: Are you sure nga lalaki ka?
2: Oo, lalaki niya, Sir Troy, pero pang-amba, pero medyo may pagka-babae yan.
0: Yan!
1: Amo na da!
0: Pero ano ginman ang nagapangibabaw sa iyo mo tagipusoon, lalaki, babae?
2: Lalaki.
1: Ate ko ni siyempre, kwan ka man eh, badaf China ka man.
0: Lalaki ko nagapangibabaw sa iya, tagipusoon. So meaning, lalaki ya gusto.
1: Oo, oh, badaf China gani.
0: Oo. Oh. At sakto man ang amon nga pag-analyze?
2: Si Sir Dolphy, sakto ang pag-analyze.

0: nama lelaki?
1: Ay, hindi na po, Sir Dolphy. Kay ba siya marusok ng alagyan niya?
0: Maano ko, no?
1: Kambal ko yan, Sir Dolphy. Kasi magubay ang alagyan o magubay ang balay na how?
0: Ay, mo balay-balay?
2: Sino balay-balay maguba?
1: Oo.
0: Ang imo?
1: Ang balay niya sa buo yan.
0: Huwag may matris ka, how?
1: Why?
2: Ano man,
0: hindi man galing ang balay.
2: Hindi kami kayo chindi sa imo. Hindi kami kahangop sa imo nga gusto matabo.
0: Ano kit bala ang gusto mo, lalaki o kung babae?
2: Correct.
1: Babae sa Troy.
2: Oh, kagina lalaki.
0: Si mo, nagapangibabaw si imo nga, ano lalaki.
2: Ano kit bala, babae, lalaki?
0: Oh, hindi kami makagets.
2: Yes.
1: Ano? Babae ang gusto ko sa Troy.
2: Pero kaina, lalaki.
1: Lalaki ako niya sa Troy sa personal. Di ba nakita mo
0: ang feeling siya?
2: Ko, diba? Ah, hindi tuya mo tong Facebook kinatag mo yan. Lain tuya. Abi mo, pati kami. Lain tuya. Hindi tuya ikaw ya, ah.
0: Kung lalaki ka, Gidbe, send picture mo, bingan naka-brief ka, be.
2: Arang! Oh.
0: De, challenge na ka.
2: Agay.
1: Arara. Why ako picture?
0: Wala ka picture?
2: Oh, wala lang picture. Basta brief lang kuno, dapat ang isend.
0: De, ano say mo?
2: Deal or no deal?
1: No deal.
2: Oh, plug number
1: 09-927-087-0154.
2: Inahinaya. Inahinaya. Bala mo nang wala may makuha. Di what?
1: 09-27-087-0154.
2: Di what?
1: 09-27-087-0154.
2: Lantawa imo inbox na may nag-text.
1: Why pa, sir? Troy, why pa?
2: Ali, what, be?
1: 09-27-087-0154.
2: O, isa pag it?
1: 09-27-087-0154.
2: O, babay na. Salamat, ha?
1: Bye-bye,
2: check ta ang sa line number 2. Good evening.
3: Hello.
2: Hello. Good evening. Batian mo kami.
3: Hello, girl. Batian mo.
2: Sino ni?
3: Si Jan Troy. Si Palay.
0: Wow. Kakasangin mo nga headphone.
2: Taka si Palay. Mm-hmm. Ah, hindi na yung pag-loudspeaker. Yung mong cellphone, be?
3: Okay, hindi nila.
2: Oh, sige. Pila na edad mo dyan?
3: 27.
2: Nga nakapanawag?
3: Nakangita po ang mapot na buhay.
2: Ay, wrong timing. Kagit sarado na kami sumungabi.
0: Wala na kami kabaligya, Ice.
2: Nakapanarado na kami.
0: Natunaw pag brand out.
2: Oo. Te, sige, honta pa.
3: Buksan mo kung sirado na.
2: Ha?
3: Buksan ka kung sirado na.
2: Ay, hindi kami yung magpasugot kung buksan mo yan. Nga, sino ang imong ano hao? Sino ang imong backer nga bisan nagapanara na kami, mapabuksan mo pa?
3: Kabalo ka, gusto ko lang to isang makaupo di kanina kung isahanon ka.
2: Ay, tiimon na iya problema na ang ihatag mo man diya sa amon niya man, ah. Ang pamangkot, anong work mo?
3: Diyan lang ito, do it the football, bro.
2: Ha, mati, bala? Ano work mo?
3: Ano to, ano?
2: Ano trabaho mo?
3: Ano trabaho ko? Ya, kamo, ang kapangisda, bala.
2: Ang kapangisda? Di, subong may pangisdaon ka, wala? Ti wala uyab eh.
0: Oo eh.
2: Nga ang piliton mo gidabi. Pila ka nakatuig nga wala na nakanubya liwat?
3: Mga tatlo nakatuig. Idlaw ako gani.
2: Ah sige-sigihan na lang na. Ano man ang ginaproblemahan mo ginayaman nga.
0: Kumakasaw.
2: Kamahal na subong.
0: Kumakasawa ka man lang kamuton mala.
2: Ang bugsay.
0: Oo, oh, correct, di ba?
2: Oo man, nga nga. Mangita kapag i-jasing libog sa ulo mo yan nga. Katawan na sa mga buhi mo, mangisda ka lang. Tapos baligya mo ang imo nga nakuha nga isda. Dahil nagawlagaw ka.
0: Gabugsay ka lang.
2: Oo, nang unwind-unwind ka da sa sipalay nga nagmi nga mga...
0: Nang mga beach?
2: Beaches. Ah. Te? Ha? Oo. Oh.
3: Kaya ka dalo ka lang, hindi nang ginahikap, kabalaw.
2: Ambo tayo, di ba tiyo ni mo? Jo, ang ginakaon mo, abi mo. Ano to, ambal mo?
3: Ambal to, kabalot. Namin dyan may ginahikap ka.
2: At ibang ita ka dahil likapon eh nga, nga dalahigon mo kami yagani.
0: Iwa, abal ang isda kami may kapon.
2: Oh, sige ba, Aryo? Aryo, kung mga isda ang itood, paano mo mabalaan ng isda, Agi?
3: Akong may balahibot ang itiyo na na.
2: Ah, Imposible mo na ang ano?
0: Oo,
2: ang isda ang makabalahibo. Himbis pati kami, ah. Ang tutuod nga sa bat, ano, ah? Paano mo balaan ang isda, nga, Agi?
3: Kung ano pa, kung manlog.
2: Ha?
3: Kung manlog ang isda, kung ano, ano, agi-agi, o na siya.
2: Tanan ba lang isda, danlog? Hindi kayo pagchichi, ah. Isa ka tulid nga sa bat, paano mo balaan ang agi? Paano mo balaan isda, Agi?
3: Pag ko, yan ang iblab lang isda, igla.
2: Ha?
3: Anong daw, daw
2: ko pisit mo lang sa iyo, bro. Ah, si ano na pa sabton ko, si Dolphy. Paano mo ba balaan, Dolph, ng isda, Agi?
0: Siyempre ka, panty. Pensakto man.
2: Kurek.
0: Eh, sakto hindi.
2: Insakto. Wala-wala man yung mga isda. Wala sa kabalo. Siyempre, kapante. Ang isda. Balaan mong agi kay kapante. Muna.
3: Ama yung isda lang kapante.
0: Nyara eh.
2: Wala ka pakita, aw.
0: Sa bilog mo nga kabuhi, wala pa kakita ka, tao.
2: Hindi, sa bilog mo nga kabuhi, wala pa kakita isda nga agi.
0: Oo.
3: Wala ka din din po sa akin, kanyos. Kung nakamista, wala ka din.
2: Ang oh, ihambal ka ni Dolph. Ano ganing ngalan sa isda ka nagapante?
0: Bang Ross?
2: Pantat.
0: Pantat, gali. Sorry. Pero kapati ka nga, ang mga kasag may agi.
3: Ang mga nawala din, dahilan ko kapati.
0: Ara, kaya ang may aligin ako no, amunas sang agi.
2: Oh, kung lalaki.
0: Ha?
2: Kung lalaki, ha?
0: Wala sa aligi.
2: Kung babae.
0: Ha?
2: Kung babae.
0: Nang dubli ang aligi. Oo, Tod!
2: Tingnan mo, ayaw ka pa sa mga mangingisda kaysa ikaw, Yao. Ang nga, daway gini ka ba? Daway gini minalungong, no? Daway gini sa minalungong, no?
0: Well, hindi siya ganyan akilala sa mga ngalan sa gisda.
2: Na, no? Mangita pa rin sa uyab?
0: Eh.
3: Ako na to yung tangis na to. Tamo nga ako niya mo, tamo.
2: Ano, no?
0: Ano?
3: Ako nga ako niya, mga tulingan, mga kagkutan din ang pangwa.
2: Ah, hindi mo man naiha, hindi mo man naiha mabalaan kag ma-predict kung ano nga mga isda imo makuha.
0: Oo.
2: Na, ay, dagat na iya mo.
0: Wala na, but sinati, ang imo man na iya naging paon ang ilanga kagton.
2: Correct. Oo. Minto ka naman sa amo, nabi mo mintoan mo kami. Ano na, no? Ay, ambot. Nga mga isda na may mga dila-dila. Nga mong di isda, may mga sop-sop-sop-sop.
0: Eh, muna kita dilaan lang. Amun yung kita sop-sop.
2: Ano?
3: Hindi, ang ginapalita ko
2: ito yung hatmama ito, ah. Ah, wala na gani, ah. Hindi ka gani ka-identify sa mga isda, mga hatmama pa yung muya. May ma... Gagapati ka man nga may makuha ikaw din ka phone pal sa mong program?
3: Kabalo ka man nga, hindi na ako niya, patubantog na nga ninyo, ano, kalagabi.
2: Ba? Sa din ka sumumbiga pamati, di?
3: ngayon, sa ispetin, bakulod.
2: Aba?
0: Aba, lambot pa lang bakulod sa...
2: Ano ba, ano ba yung frequency, be, sang XFM? Bakulod, be, kung kapamati, be?
3: 97.1.
0: Balik, dada. Daw suli, aw.
2: Daw lagi na yung frequency, aw. Liwat, be, liwat, be. Ano ba yung frequency sa bakulod, be?
3: 97.1.
2: Bawagin sa ulit, bawagin. Lain ka nga station na mamati, hindi na yung XFM niya. 96.7, guro.
0: 96.7.
3: Isa mo na to, di ba to sa T5 kamati? Nagbaloy naman ko siya.
2: Ang buti ay, huwag kami yung kabalo.
0: Huwag kami yung kabalo.
2: Ang pagdumdum kuya sa K9, kuya halin niya.
0: Gatag all kami ya.
2: Ato mo dumduman mo to, K9. Aw, aw, aw, aw. Namo na ya. Lain-lain yung muya ginisturya ya.
0: May mga upod pa kami ganyan na chihuahua.
2: O sige na, plug na da number mo. Ano-ano pa nakaroon pangambal mo? Go! Okay. 0919-793-8011. 0919-793-8011. 0919-793-8011. Ala na ha, salamat! Bye!
0: May kita ko din nga retrato.
2: Ano nga retrato?
0: Ato.
2: Din?
0: Na. Daw si Giston ni Alarco.
2: Ang oras, 1 minute after 10. Babalik pa ang phone. Balopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy Langka.
2: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Santone Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko ng lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
6: XFM.
10: Patropa mo. Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz Problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Suntone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Suntone Plus Herbal Oil. Suntone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
6: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santon Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: San Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyan. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: ina. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuhan ko, mga kaugutan ko, kinasolve ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Valise Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago kong nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Rainiel Rendaez, ang Manaulan Badyang Aniliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimutan. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM,
16: sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Bond, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
20: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

KGX FM Iloilo 100.7. Mahimo kamo makapadala sa inyong mga opinion, mga comments, mga balatyagon sa mga issues nga nagatuluhaw kada adlaw nga mahimo makaapekto sa pag-adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Makapa-shoutout man kamo sa inyong mga katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa. Sa kunanano man nga okasyon mga abyan. Sa aton pagpangalagad, fit sa 28 na sa bulan sang Abril o Abril, bulan sang Hulyo. Ang Hulyo mga katrupa may 31 dias. So apat na tulog na lang sugod subong fit sa 28 sa bulan sang Hulyo. Kag magasaylo na kita sa bulan sang Agosto. Amo ini mabi ng mga bulan nga makabig naton nga tigkiliwi o kun lean month season. June, July, August, ining tatlo ka mga bulan. Sa tuig mga abyan, June, July, August, amo ni makabig naton nga tigkiliwi, tigulutom. Sa bulan sang September, a month after next mga abyan, harvest season na. No? So gamay na lang paggantos ah. Sa tatlo ka bulan nga lean man season mga abyan diri sa Pilipinas. Exciting. Sige-sige lang ang laban sa buhay. Fecha 28 mga abyan, pasiplatan nato nanay ang aton sininga kasaysayan nga makakuha kita diri sang maayo nga pagtulunan. Makakuha kita diri sa mga inspiring stories nga mahimo naton ma-apply sa aton nga pagpangabuhi mga abyan sugod subong tub-tub sa palaaboton. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Amoy na bisan wala pa kita makapamahaw subong sa sininga matinon, kun luyag ninyo nga makaangkon nga maka ubra makapadayon kita sa aton nilikuton subong, pero protektado kita sa mga pamalatian katulad sang ubos ipon kag trangkaso. Bisan wala pa kita makapamahaw, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based mga binga vitamin C. Hindi maghilab sulok-sulok ninyo alkaline based ini. Lain sa kinandan, sang una nga magtumar kita vitamin C, dapat may kinanan gid kita o kun may unod ang sulok-sulok tap para ini maghapdi. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Santon Vitamin C nga isa ka alkaline based mga bian. Bisan wala ka pa makatimo-timo sa aga, kay kun kaysa wala man kita gana magtimo-timo mo, no? So that is why mga abyan, bisan wala pa kita makapamahos aga, kun luyag ninyo maproteksyonan ang aton nga lawas sa mga pamalatian, tugas ang pagbaylo-baylo sang panahon, magtumas ang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Pasiplat kita mga katrupa sa pag-ihibalo sa mga napagkit sa aton nga kasaysayan. Sa tung July 28 nakaibalo kamo, isa ka major newspaper ang ginestablish 1986. July 28, 1986 ang Philippine Star na published mga abyan sang una nilagid nga isyo, no? Ang newspaper Balanga Nasyonal ah. Nga ginabasa man naton. Of course mga abyan, gin-establish, gin-found o kung gin-pundar ni Betty Go Belmonte, Max Sullivan kag Art Burhal. Sa tunguna daw pito o tub-tubalom lang ni kapahina, pero sang ulihi mga abyan, nagdamol na ang ila sining slogan, "The truth shall prevail." Sa pihak kabahin may natabo nga trahedya. Sa tung July 28, 1963, kung madumduman pa ninyo, may 24 ka mga miyembro kag mga leaders mga biyansang Boy Scouts of the Philippines nga sa din nagkalamatay ini sila sa isa ka plane crash. Nakasakay ini sila mga biyan sa UAE o kung United Arab Airlines. At the time, United Arab Airlines mga biyan flight number 869 na crash ang ining United Arab Airlines sa tung 1963 July 28 sa karon gid nga adlaw dito sa Arabian Sea. Mapadulong kuntani ining grupo sa mga Boy Scouts of the Philippines supod ang mga leaders pagkadto sa Marathon Greece para sa ika-11 nga World Scout Jamboree. Grabe sang una, no, may mga international jamboree nga ginatambungan ng aton nga mga Boy Scouts. Ti subong

0: ang ini nga fetsa kada Hulyo 28 ginaobserbar ini kada tuig sang Boy Scouts of the Philippines bilang Memorial Day.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kamuna yung Boy Scout of the Philippines, ma, yan nga may slogan, laging handa. Pero sa wala ginapaabot pala no, nga mga insidente kag tredya katulad sini. Sino man magdumdum mga binining 24 ka mga Boy Scouts naton, upod ang ilang mga leaders na dula sa isang iglap lang. Pero kay balo ka mo, July 28, 1941, may isa kabantugon nga artista na nabunag. Tagabakulod, galigid ni sila, Ilungga gid ni, no? Si Susan Roses, mga abyan, o kon sa matutod nga pangalan, Jesusa Purificacion Levi Sonora Po. Po na ang puntas ang apelido niya kiti nakapamana siya sa kay Fernando Po. No? Si Susan Roses, o kon sa matutod nga pangalan, Jesusa Purificacion Levi Sonora. Kilalaman ini mga ben bilang reyna sang mga pelikulang Pilipino. Si Fernando Po yati, hari ng pelikulang Pilipino. Si Susan Roses amaman, the queen of Philippine movies. Nabunag sa Bacolod Negros Occidental. Birthday subong ni Susan Roses. Ilungga gid ni siya eh. Tagan Bacolod City. Tiya mo ini ang pila ka mga napagkit ni sa aton nga kasaysayan sa karon nga adlaw, July 28. Dahil tayo dito sa XFM ang Radio Patrol Iloilo naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan, pero dapat gid nga mag-inuman, magtumar sang Vision X Plus upang makikita ang daan sa kanyang patutunguhan. Ang Vision X Plus, mga abyan, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus nga nagamintinar, nagapadayon sa pagproteher sa aton nga mga mata batok sa radiation nga masugata naton kada adlaw. Exposed katama ang mga tao subong sa radiation. Amoy nang rason kun nga ang kabataan subong sa lamharon nga edad, mga katrupa, nagasuksok na antipara bagod tuman kay exposed sa radiation. Agud mapahagan-hagan ang malaing epekto sang radiation sa aton nga panulukan, magtumar sang Vision X Plus. May lutein, beta carotene, kag zeaxanthin, mga abyan, may vitamin E Plus pagid. Kay importante sa aton mga katrupa ang aton nga mga mata. Kay ang aton nga mga mata, our eyes are the windows of our soul. Amo ini ang bintana, kaganhaan sang aton mga abyan nga kalag. Kung wala ikaw sang pananawan, dawala na sang kabilinggan ang kalibutan. Hindi mo makita ang katahom sang aton nga palibot. Hindi mo makita ang katahom sang tanan-tanan nga mga creation sang Ginoo. Gani mga katrupa, halungan ginaton ng aton nga pananawan, ha. Ilabi na sa mga nagamaniho sang salakyan. Mga 24 hours nga mga drivers naton sa mga wing van, sa mga dalagko nga mga truck na nagakarga sa mga goods. Dapat magpabilin nga masanag nga aton nga pananawan, bangod mga binang matawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buwas damlag. 20 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, mga katrupa. Kay balko mo, kahapon nga adlaw, kalabanan sa mga mainstream media outlets, nagdala sa aton nga igdulongog sang ikalima nga SONA, State of the Nation Address sang Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, mga katrupa, may ara nga may positibo nga reaction, may negatibo man, may average lang. No? Kaya wala pa man gid sang presidente sang Pilipinas nga nakaanggod jig sang 100% nga approval rating sa tiun sang SONA, State of the Nation Address. Wala sang presidente nga kada hambal niya sa SONA mamalakpak kag magtindugid ang tanan nga mga congressmen kag mga senador. Sa mga senador palang daan, bisan ano pagkakampyon sang speech ni Pangulong Bongbong Marcos, may ara na nga daan nga nagawa prejudice hindi magtambong, maprotesta, linya wala na pulo state of donation address, ining wala pagani, bala makabati. Sa bagay, you cannot please everybody. May ara nagapabor, may ara nga hindi magpabor, may ara nga daw pawala lang. Nga bala, tinyo dyan. No? So may mga punto man diri mabyan nga ginkalipay man sang iba na, no? Ang punto to nga daw natandaan naton to na batian naton mga katrupa nga ti amo na ang padayon nga pagbato sang korupsyon bisan miyembro sang pamilya ang madalasa walang sasantuhin, no? Hindi siya presidente sang iya pamilya, hindi siya presidente sang iya mga kakilala, presidente siya sang mga Pilipino. Kinatumod niya din mga katrupa ni Pangulong Bongbong Marcos nga si Anay Speaker Martin Romualdez ginahana man nga pasakaan sang kaso. Buot silingon, ginapamatudan sang Pangulo nga hindi selective justice ang pagpatuman pagpanglagas ang mga corrupt nga mga opisyal sa gobyerno. Hopefully, mapadali na ang pagpasaka man sang kaso sa kay Martin Romualdez. Di kay balko mo kung pasakaan ka sang kaso, ni man na nagakulugan nga guilty ka dayon, no? Ang padayon nga panidugan sang presidente sa aton soberenya, ang pagpabakod mga biyan sang aton sini nga pagpati nga ang West Philippine Sea aton kag ikatatlong nga punto katrupang genre ang pagdula daugin palakpakan to siya kahapon kag may standing ovation sang ginhambal nga blanga sa tanan-tanan nga konsumidor sa mga electric cooperative. Electric Power Corporation dapat dulao na ang systems loss nga ginapatong mga katrupa, mga byan sa aton sini nga mga konsumidor. Tanan-tanan kita apektado sini ko mapatuman eh. Tanan-tanan kita nga nagagamit sang electricity. Maka binipisyo. Kay balo ka mo, kalabanan. O hindi man tanan na bino. Butang ta kalabanan sa mga electric cooperative, electric company. Sa aton nga bill dira sa bulanan naton nga barailan, sang aton nga suga, nakabutang dira mga byan ang systems loss charge. Bot hambalon ang mga pilferage o kun ang mga usik sa kuryente. Halimbawa, may mga guba ng mga wirings nga naga-lata yung kuryente pero hindi mo man maubos konsumo. Kagang isa pagid kun may mga kawatan bala nga kaingod nyo, ang tanan nga mga kawatan sa kuryente nga hindi ma-account sang electric company, ginapatong nila tanan sa aton nga mga nagabayad sang eksakto sa kuryente. Nga aga kita ato niya nagabayad sang kuryente nga kinawatan sang iban. Dira ina ginapatong mga katrupa, mga abyan, ang ginatawag nga systems loss charge. Ha? Ang makawat nga kuryente sang iban nga bintahoso nga konsumidor sa electric company nga hindi ma-account sang electric company, ginapatong nila sa aton tanan-tanan nga mga konsumidor. Tigaylo nga nagapamirdi sila in the guise of systems loss charge daw daog pagani sila. Kay sila mga katropa, pila man lang ang madakpan, pila man lang ang nagapangawat sang kuryente. Pero kung makita nila da nga may nagapangawat, ma-detect man nila sa bill charging billing nila eh. Tikita iya tanan-tanan dalasa. No? So, isa ato ka punto nga ginpalakpakan ng presidente. May standing ovation pa, no? Ang pagdula mga biyansang systems loss. Wala gid ni perde ang mga electric company ng mga private, kapin pa mga private electric company, ah, wala niya kaperdihan. Kaya ang kaperdihan nila, ginapatong nas consumer sa mga konsumidor. Ang may chance lang gid nga nagkaperde ng mga electric provider, amo ang mga kooperatiba. Ha? Imbis nga kooperatiba ginagamit, imbis nga man kuot tiratiba. Mga board of directors nila sa mga kooperatiba, lagko man sweldo, lagaw-lagaw pa Hong Kong, Singapore, may mga travel-travel pa sila. Imbis nga yung mga electric cooperative nga iban, ginakuot sang iban nga miyembro. Ang ilaganan siya. Amo ina nga napilitan nilang iban nga mga konsumidor nga mag-amo na lang padlagan sa kooperatiba na. Mayo na lang i-privatize tood. Unta blas bong. Ang more power electric company nga matamat na ginakaon ang tanan-tanan nga mga kooperatiba diri sa probinsya sa Iloilo. May ato na sila man dito sa Aklan, may ito man sila dito sa Negros. Kaya mo ini, Mab, yan isa sa punto nga napalakpakan ng presidente kahapon ang pagdula sang systems loss sa electric bill naton, no? Kung madayon ini the soonest possible time, baka buhin-buhin ini sang aton sininga mga financial responsibilities kada bulan. Kada bulan ang idaan ka tropang dyan mo. Sa gusto mo, kasi hindi. Sukton kagit imo ya sang mga electric company. Mag-delay ka lang pilaki inadlaw. Why na damo nga notice-notice? Why na damo ilo istorya? O doon ka more imo nga connection. Amo ninyo nami klase ni Gusyo. Hindi ka magbayad, madelay ka. Ari mo ay ot doon tang switch mo. Mano ka? 27 minutos na nakaligat sa takt ng alas 4 sa aga, pero may mga nagapabor, no? Pero diri sa aton sa local scene, may mga pila ka konsehal ga wala pa makahambal ang presidente, may mga assessment na sila yabala, no? May mga advance na sila yung paghusgar, no? Lanya statement of the nation address. State of the nation address ni Bongbong Marcos. Why na? Why pulos na, no? Hining wala pa gani, bala ginausgaran mo na. No? May ara man nga ano, nga mga nagapabor. Tidriya sa aton sa local scene sa Simbahan Katoliko. Although failure, pero at least hindi gintaman blaka dubo ang ginhatag nga grado, no? Eh kay balo kamo mga katropa ang aton sining Simbahan Katoliko. Nagapanilag man eh, no? Dako man ang influensya sang aton nga Simbahan Katoliko. Sa mga pag-criticize sa aton nga gobyerno. Manami lang galing sa mga Katoliko kay di sila ya basta-basta mag-rally bla. Da wala gawa pero may rally. Gahipos-hipos lang, kapanilag lang. No? Kampanti bla, no? Gapanilag lang. Ti mga abyan, kung pamatian naton ang obserbasyon ni Monsignor Militon Oso nga amo ang convener sang kahublagan kontra korupsyon. Sunod sa iya mga abyan, 75 ang grado ni Pangulong Bongbong Marcos. Daw realistic man si Monsignor Oso, ano? Unlike sa iban nga, negative 0, negative 20, grabe man iban niya mag-usgar. Wala nakapasara. Sunod sa kay Monsignor Oso na iya. Kung sa eskulan pa, ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos ay sining ikalimang State of the Nation address kahapon sang hapon. Kaya ang pagpatiin ng Monsignor Militon Oso, mga katropa, ang convener sang grupo nga kahublagan kontra korupsyon, below 75 ang grado sang presidente, tungod wala matagan kung ano ang plano sang gobyerno sa problema sa baha sa pungsod. Kaya balo ka, Monsignor, daw ginapulupunggan subong ang programa sa mga infrastructure, ilabi na sa mga flood control project para hindi bala magdugang kag masulit pa ang flood control project ng mga ghost kag mga substandard, no? Kay sige-sige pa man imbestigar eh sang gobyerno sa mga involved ng mga congressmen, mga senador kag iban pa ang mga kontraktor sa flood control projects, mga abyan, no? Ang marami man lang sini kay wala gawa kalawaton sa masunod ng mga tinuoy. Nagapati kita mga katrupang isa sa mga problema sa Pilipinas. Amo ang gutom resulta sang pagbaha. Baha ang problema sang Pilipinas kay pirmi kita ginabisita sang Bagyo eh. O galing sa build ni ani Pangulong Rodrigo Duterte. Diri man nagbaha mga katrupa ang madamo nga mga ghost flood control projects. Gin abuso sang iban nga mga kontratista. Mga congressmen nga kontraktor, kag iban nga mga senador. Gin abuso nila. Ginsakya nila ang proyekto, ang handom sang anay Pangulong Duterte nga build. Nakakita sang kitar, nakakita sang kahigayunan ang mga bintahoso kawatan ng mga congressmen, senador kag mga kontratista sa project nga build dito sila mga binhumabok tanan. Build gani mga infrastructure projects, mga flood control projects, pero diri mabya nag-ugat ang madamo nga kinawatay sa kwarta sang gobyerno. Tikulang taong tasubong, ginapaganagan anay ang mga infrastructure projects. Kay diri mga bin makakita sang tsansay ang mga kawatan. No? Makakita sila sang tsansa. So, sa sininga kang tanan, kay gusto mga bin sang monsenyor nga sigisigihon ang flood control project. Blakalinga ti uwayo. Yung pabutyag mani ko, Monsignor Osong, problema sa baha nga mayroon ang problema agad sa Pilipinas. Tani, ginastalakay, kaginmensyonar pa agad. Ilabin ako ng mga proyekto diri sa Luilo. Dugang pas ang Monsignor Mabian nga bago, nga wala agad sang wow factor ang speech sang presidente kahapon. Sa pagsabat kung tani, isang sininga mga problema. Flood control projects. Di kay flood control project diri nagaka makakita sang kitar kag tsansa ang mga kawatan nga kontratista, congressman kag senador. Pero nalipay man si Monsignor Oso sa pahayag ni Pangulong Marcos sa padayon nga pagkakigbato sang aton kinamatarong sa soberenya, no? Ang padayon nato nga pag-angkon sang West Philippine Sea kag ang pagkakasang systems loss charges sa kuryente nga madugay na ini nga ginaagunto ginapasan sang mga konsumidor. Ang grupo nga kaoblagan kontra korupsyon mga biya nagapanguna man sa mga investigasyon sa mga maanomalya nga mga proyekto diri sa siyudad sang Iloilo kag nagapanawagan ang ini nga grupo sang accountability kag transparency. 33 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ang ini nga bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, pinagkamanamit nga kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, sa padayon ninyo nga pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix nga wala sang caffeine. Wala sang tsansa nga magapdi ang inyo sulok-sulok bisan wala pa kamo ipares nga tinapay kag pandisal. Ang caffeine ara ina masami sa regular nga kape. So kung padayon kamo nga nagakape sang regular nga kape, stick nga kape, may chance gid man nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Pero ang Santon Plus Coffee Mix kay wala sang caffeine, mabatyagan kag mahaklo mo ang aroma niya, pero wala sang caffeine. Ang caffeine man lang abi nagapataas ang acid level tay nga nagaresulta sang paghapdi sang sulok-sulok tabla. So ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, wala man ini sang kalamay. Natural sweetener ang gingamit sini nga stevia. Ang mga diabetison, ang mga nagapangihi nga ginasubayana ang iyang ihi, dapat magkambyo na kamo sang inyong kape from irregular coffee pagkadto sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may malunggay kag may soya powder. Ang soya powder nagapadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix kag nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix maayo man ini sa mga kababayenhan nga naghahana na nga magmenopause o kun ara na sa bintana o kun gahulo hamboy na sa bintana sang menopausal stage. Nagaangkon sang mga masunod nga physical manifestation katulad sang arabuton. Masami nga pagbaylo-baylo sang mudo. Kung kaisa mga biyan maayo ang paminsaron, kung kaisa hindi maayo ang dalagan sang iyang panumduman, may ara man mga katrupa iban gina-insomnia, hindi makatulog sa gabi, timprano. Di kung kulang ang tulog sa isa kababae, mga katrupa, pagbugtaw niya sa aga, mangin, irritable. Ikaw lang ang makita niya nga sing alan kada aga. Aga pa, pabati-batian ka na sa malaking istorya. Kung na muna na ganing pagbinatasan sa inyong partner, meaning may ara na ini siya nga hormonal imbalances bangod sang iya nga menopausal stage. But higupa rin nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na sa tiun sang gagabihon kundi sa makatulog antes siya magtulog bla. Before going to bed, isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix para nga makaangkon siya sang medyo diri-diritso kag malawig-lawig nga sleeping hours. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Bayang aga sa mga tagpalamati naton sa ilang mga radyo sa kay Elmo Castañeda alias Nano sa Bacau, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, kay Boy Loto Insikoro, kay Boy Alahas Michael Ardenio, kay Papang Ray Tanyo alias Ang Panday, kag sa kay Jun, kay Mormor Jupinis, mga katropa nila nga mga Panday family. May patira ka mong mga balay? Kontakan nyo lang si Papang Ray Tanyo kay may grupo na isang daan mo. Nagaserbi man nga foreman, nagaserbi man siya nga daw planner man. Title na lang isang pagka-engineer, hindi niya sinima ang kon. Pero gina-obra nga plano sa mga engineer, na-obra niya man. Tanda, klase Panday. Nakaagi man na be abroad mo. Sa Saudi, sa Brunei, tarikta, parik-parik ni Papang Ray ni. Ano pa, pagbalik niya sa Pilipinas, medyo maayo ang credential kaya nakaagi abroad, hindi man engineer, poor man lang, pero daw engineer man ah. 38 minutos na mga katropa ang nakaligas sa takna ng alas 4 saga. Saban pa ang mga balita, mga abyan, patpat man natin sa inyo mga naglainlain ng mga reaksyon. Sa aton sa mga opisyales, sa aton mga senador ka congressman sa zona kagapon ni Pangulong Bongbong Marcos, ikalima niya nga State of the Nation address, mga abyan. Dugay-dugay ha, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
6: makalage na ko.
11: XFM. Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Oras mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maing aga sa mga street sweepers naton. Naga pa nagpanilhig kag panglimpyo sa aton nga mga dalanon. Sa mga katropa naton sa mga kabanuhanan, ilabi na mga katropa sa taga-Pamiya, sa Barangay Palag-on, sa kay punong barangay Noel Groy, sa kay Baka-Baka Vlog, maing aga. Sa RN Frozen Food, ah, grabe ning RN Frozen Food, bag-o pirmi nga stock, pirmi puno ang freezer. Damo-damo available nga stocks. Puno pirmi, ay puno, mabisan ano, orderon. At dog, tusino, sisig, manok, bacon. Ah, tanan-tanan nga klase isang frozen food, branded pa na. May nga aga lang da sa mga taga RN Frozen Food. Subaman sa kay Maria Crespo, salamat. Sa kay ano pagid? Sa kay Mr. and Mrs. Juben Caballero, bladri sa Lunok Itere. Membro sang Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association. Membro sang Batuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Gapan ni sila yung nag-tarist na sa mga dalanon. Sa mga volunteeros, volunteera naton sa mga pampublikong merkado. Mga katropa, ipabati naton sa inyo, porsyon lang ha, kay karon maubos ang panahon ta. Ikalima nga State of the Nation address ang Pangulong Bongbong Marcos. Dapat mangin aware man kita, no? Sa mga neutral bala, sa mga wala sa mga political affiliation, kinanglan nga mangin aware man kita. Dapat mamati man kita sa State of the Nation address ang Presidente. Kiti, sa gusto takag siya hindi presidente, inisyaya mo ang nagapamatok nga hindi manami si Bongbong Marcos kaglawlaw. Hulatan yung chimpo ninyo sa 2028. Lapit naman lang ah. But as of the moment, mga ben, bilang mga law-abiding citizen, no? Sunod lang ta sa mga aktibidades ng gobyerno ah. Mga ginapatuman nga programa, bala. Ay kung kay sabi, ginaabuso man aton katama ang aton nga demokrasya eh, no? Gamay-gamay lang diferensya karon, maki, baka, marcha sa karsada, panawagan, ibagsak ang gobyerno. Kalma, abansita. Mga biyangin palakpakan ang State of the Nation Address. Portion lang, hindi man tanan git, no? Ikalima nga State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos, nga ang iban abis ini nga tagpalamati, kung ano ang makabinipisyo sa ila ng mga punto nga ginpangambal ni Pangulong Marcos, damo mo lang na eh, no? So aton to, ang concern ta bilang isa ka ordinaryong Pilipino, an average Filipino mabiyan, ang na-appreciate lang nato dito, amuning pagdula balasang systems loss, no? Ining kapirdihan sa iban nga mga electric company, ining ginapangawat sa iban nga mga konsumidor sang kuryente, ginapatong nila sa aton nga mga maga-konsumidor nga nagabayad eksakto. Oh, katropang dyan rin, pwede tama replay. Katropang dyan rin, porsyon lang. Ang porsyon ako na. Wala pa. Kay para balang ma-recap ta, kag ma-refresh ang aton nga mga tagpalamati nga wala gid bala makapamati kahapon, no? Kay ang palatuntunan Exciting Pilipinas, ang mga balita nga inyong mabasahan subong adlaw sa mga pamantalaan nasyonal, mabatian na ninyo diri sa ating pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Gina-splice pa mga katrupa, ginapili pa ni katrupang genre ang porsyon lang gina para hindi maubos ang panahon tabla, no? Sa ating pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oy, pero kahibalo ka mo si ano, si Manny Pacquiao, believe sa kay Pangulong Bongbong Marcos mo. Oo. Yung tagaan ni Anay Senador Manny Pacquiao sang 10 out of 10 nga grado ay kalimang State of the Nation address ng presidente. Hambal ni Anay Senador Manny Pacquiao, for the first time, ang daming accomplishment na nagawa ang ating Pangulo. Dapat marunong tayong mag-appreciate. Sino pa sa Anay Senador nga ang kampanya sang administrasyon bato korupsyon, do amo ini ang natalopang dani Senador Manny Pacquiao. Anay Senador ano nga sige-sige man kuno ang pagbato sang Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon, no? Sa tagal ng panahon, sunod sa Anay Senador Manny Pacquiao sa kanyang administrasyon, inumpisahan ang investigasyon sa korupsyon at marami nang nakulong. Napati si ano, Senador Manny Pacquiao nga ang pagkibato ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon tampad, no? Nga bisan pamilya pa matapakan na. Isa man to sa ginpalakpakan nga siling niya magapadayon ang pagpangita investigar sang flood control project nga korupsyon. Kahit sino man ang tatamaan, kahit kamag-anak niya, timabal ang tanan sa palabuton. Kahit ang ginalantaw sa ibang din nga nga si Martin Romualdez kuno ang anay speaker nga awal sa ginpasakaan kaso. Panilagan tayo na mga biyan sa mga masunod nga mga tinion. Sa piyak kabahin, mga balita lokal gihapon mga biyan, isaman ka masubo nga balita din. Nakibal ka mo may pamilya sang isa ka si Ferrer bala. Pamilya sang taga Dingli nga si man mga biyan nagapangayo sang bulig sa aton nga gobyerno. Pwede man diri sa aton sa provincial government nga makapauli galayon ang ilang himata nga na-stranded dito mga biyan sa Romania. Sa Romania, sa Europa. Exciting Filipina! Exciting Filipina! Nakibalo ko mo may isa diri ka taga Dingli, no? Nga isa ka si Ferrer, si man nagapangabay ang pamilya sinin. Ang sima nagahingalan sa kay Ilivero Clarito o kun Clarito. Ang siman Ilivero Clarito. Ang siman mga katrupa nga na-stranded sa karon sa Romania. Nga kun mahimo, mabuligan ining si Ilivero Clarito nga makapauli gilayon sa Pilipinas matapos nga maigo sang drone attack ang ila ginasakyan nga barko samtang yara sila sa Black Sea nga nasakupan mabihan sang Ukraine. Naigo sang drone attack ang ila sini nga barko sa tung July 18. Exciting Pilipina! Exciting Pilipina! Suno mabiyan sa kay Helben Clarito, ang magulang ni Ilvero Clarito. Nagapangayo sila sang bulig sa provincial government kag sa national government. Agud nga mapadasig ang pagpapauli sang ila himata. Di ara man ang aton nga peso ah. Dapat magpadulong si Mr. Clarito sa provincial peso sa pagdangop sang sininga problema. Agud mapadasig ang repatriation sang iya sininga utod. Kaya kung sa bagay may proper coordination ini provincial government to national government para mapadadi ang pagpapauli. Mga delikado ni sitwasyon nala dito eh. Kaya may mga drone attack blah, no? Suno sa pamilya ni Clarito mabyan nga ang ila himata nga si Ilivero Clarito ara pasubong sa barko, no? Nga suno sa report nga nabato naton alas 4 sang hapon sang magtupa mabyan ang drone attack sa ilang nga barko nga nagtugas ang tuman katunog nga paglupok. Wala man sa may ginbalita nga may nagkalamatay sa among drone attack. Ang resulta lamang sini nga nagkalaguba ang tatlo ka mga kabina sang mga crew members. Nasunog kag nagkalabuka ang kristal nga bintana sang mga barko. Ang ginapasalamatan lamang naton diri nga wala sang lubos nga nasamaran sa among insidente kag wala man sang nagkalamatay nga mga crew members nga mga Pinoy. Delikado gyapon subong dito, ha? Sa gira sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa piyak na bahin mga biyan, si Mayor Raisa Trinias daw okay man ang assessment niya sa SONA, sa State of the Nation address, no? Daw nalipay man ang mayor sang siyudad sang Iloilo pagkatapos nga iyan nabatian ang State of the Nation address sang presidente. Kaya nalakip ang Iloilo City, mga biyan. Na-mentionar, ah, no? Sa ikalima nga State of the Nation address ng Presidenteng Bongbong Marcos sa pagpatuman sininsang programa nga uplan kung trabaha pagi sa Department of Labor and Employment. Nga diri sa aton mga biyan sa Iloilo, sa statement nga ginpagwa sang alkalde, ginpayag sining namitlangan sang presidente ang Iloilo nga nagapakita lang ini mga katrupa sang pagkilala sang national government sa papel sang local government unit sa pagpangatubang mabihan sa krisis sa paghatag bulig sa mga pumluyo. aton diriya consistent man ang city government naton sa pag-responde sa pag-hatag sa mga assistance sa mga tawong apektado sa tiyon mga bin nga may mga kalamidad. Ginpayag pa sa aton alkalde nga ang naglakip o kunang pagkalakip sa Iloilo City sa suna mga bin sa presidente kahapon, nagpakita man ini sang pagsalig sa siyudad sang Iloilo nga mapilian bilang pilot testing area sang mga programa sang national government. Kahibalo kamo dako naman ang bahin sang o plan kung trabaha sa siyudad sang Iloilo sa padayon nga pag tupa sang ulan no? Maayo ang aton siding pagpatuman sang mga proyekto nanungod sa flood control projects, no? Wala man so far sa mga dalagko gid lang nga mga nagkalaguba nga mga flood control projects diri sa Iloilo. Sa tiun nga may mga bagyo kag ulan nagabaha, unlike sa Davao. Pila ka beses na nga ginbaha ang Davao City sa pila ka mga naglalabay nga mga bagyo nga nagdala sang mabaskog nga ulan diri sa Pilipinas, ha? Grabe man tong Davao City. Sa panahon ni Ani Pangulong Rodrigo Duterte, 51 billion pesos ang napain nga pundo para sa kay Congressman Pulong Duterte. Teka, siyempre at the time, Congressman si Duterte nga anak nga si Pulong, tapos si tatay niya presidente. 51 billion pesos ang report nga ginpain para sa Davao City para sa flood control projects. Ang mga napain nga pundo sa iban nga riyon, sa iban nga syudad, sa iban nga probinsya, ah, do ka malingking lang ini nga pundo. Kung ikuparar mo sa pundo nga nakuha sa Davao City, 51 billion mo. Tinga, ah, pamangkot sa iban subong bisan taga Davao. Nga, ah, ginabaha, gyapon kami diri sa Davao City. Kagsapila, kabahin, mabiyan sa Davao. Nga, ah, nga, sige, gyapon ang baha. Just asking, suno ni Pedring. Suno kay Pedring. Tigin pahayag rin ni pang ni Mayor Isa Trinas nga kinapasalig sang natungdan nga magapadayon ang pagsuporta sang Iloilo City Government sa uplan kung trabaha nga programa sang National Government kagiban pa nga mga programa. Okay na niya si Mayor Trinas sa statement sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. May porsyon na kita katropan dyan, Ray. May porsyon lang sang sona ang kahapon tablang nga yung palakpakan siya. Daw ano lang to amo tong mga notisya bull tablang nga mga nadakop kahapon sa iya sininga statement. Abe. Ikalima nga sona sang Pangulong Bongbong Marcos.
1: At 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure. an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund ng SASTA.
1: Okay na, katropang John Ray, importante mo lang, nabatian natin kahapon, kag nabatian man ninyo subong sa mga wala nakabati kahapon. Isa sa mga matunog na ginpalakpakan, at the same time, standing ovation, ang kabahin sa pagpayag sang presidente nga dulao na ang systems loss charges nga ginapatong sa mga electric company sa aton nga mga konsumidor nga wala kita sang sala kun nga ang may mga systems loss kita. Ha? Double dead gwa kita. Double dead gwa tayong mga konsumidor. Ginapatong sa aton ang systems loss, ginapatungan pagid sang value added tax mga katropa. So the soonest possible time kamay pa nga matuman ini. Kaya sa bagay, no, iniya bunggit urot nimo tanan-tanan gid kita guro bisan paano maka benepisyo sini. Sino sa aton wala gagamit kurintiyaw? Sino sa aton ang wala makakita nga may ginabayran kita dira sa aton nga electric bill nga hindi naton maintindihan basta ginapatong lang? Isa na dira mga katrupa, mga abyan ang systems loss charges. Kisa gakumod-kumod lang kita, galing hindi mapanas eh. Sa aton da electric bill, bisan ano mo kakumod, hindi mapanas, hindi madilit ang nagabarakang da nga systems loss charges. Anong klasik animal na ang systems loss charges kagbayad taton bulanan sa naiman? So, amo ina ang nakaangkon sang matunog na pagpalakpak sa mga nagtambong sang suna kahapon. Nakaangkon man sang standing ovation, no? Isa pa diri mga abyan, kabay pa nga mangin realistic ini matuod. Ining amat-amat nga pagdiskubre sang natural gas sa West Philippine Sea. 200 plato, 25 billion cubic feet nga natural gas nga ara si dalom sang karigatan sang West Philippine Sea nga amo ini ang ginapatay-patayan sang China nga angkonon kagpatindugan nila sang ila structure kay gali mga katrupa kapila na katuig nga ginapatigayon sang China ang ila nga surveillance kag monitoring. Bag-o naton nga didiskubre nga may mga natural gas deposit sa West Philippine Sea, madugay na ang China nagaplano kung paano nila sa ipunon ang natural gas tara sa West Philippine Sea. Amo na atubtob subong naga tingwa gid nga gapatay-patay gid ang China nga kuwao nila West Philippine Sea. May mga nagagwa gani subong sa China sa Chinese media nga ang Palawan ila naman kuno. Kuwao nila. Oh, ang pila ka mga isla dito sa Batanes, Grupo Bailas daw, kuwao naman nila. Gamat-amat lapad ang ginaklaim nilang teritoryo. Isa pa din mga katrupa mo ning pag-develop sang hydrogen energy kag ang pagbalik sang paggamit sang nuclear energy. Kay kun naga-function ang nuclear energy o kung nuclear power plant din sa Pilipinas, hindi kung tani kita makaangkon sang power shortage kag mataas nga bilis ang kuryente. Kay balo kamo, si tatay niya sini, si Ferdinand Marcos Sr., ang nagpatindog sang Bataan Nuclear Power Plant nga dako kung tani ito nga benepisyo. Barato ang kuryente, bastante ang supply sang kuryente sa Bilog Pungsod, Pilipinas. Ugaling sang pagbulos ni Kuya Aquino, hindi gusto si Kuya Aquino nga magbilin sang maayo nga ligasiya si Ferdinand Marcos Sr. Kay kontra na sa politika mo, Aquino kag Marcos at that time, tikay ka nami nga proyekto tong nuclear power plant. Tinakita ni Kuya Aquino kag mga advisor niya, sining-asiling niya, madam, kanami nami na nga klase sang proyekto ni Marcos na ang nuclear power plant. Ti kun makabinipisyo ang madamo nga Pilipino, magapabilin ina nga mayo nga ligasiya, hindi na kita makabulo sa pisto. Animales. Nga kuno at the time ginapasuni, nga kuno delikado ang nuclear power plant. Ti diri sa Southeast Asia mga katrupa, kita lang niya nga nasyon diri. Ang Pilipinas lang wala nagagamit sang nuclear power plant. Wala kita nuclear power plant. Ang Taiwan, ang Japan, ang China, damo-damo sila nuclear power plant. Kaya ginpapati kita sa ito nga matinion sang mga alipuris ni Kuya Aquino nga delikado kuno ang nuclear power plant. Pero sa pagkamatuod, hindi lang luyag nila nga magbilin sang maayong aligasiya ang mga Marcos at that time. Ilabi na si Ferdinand Marcos Sr. Amunay as politika mo. No? Amunay as politika. Ang mga nagliligad ng presidente, laway, ang present lang mayo. Bisan sino man presidente, kung amun abla, we will give credit to where credit is due. Alright? After all, mga pinama public officials tayo, isang lang handom nyo, public service, kag servisyo publiko, para sa ikayo natin yung mga Pilipino. Ti subong mabiyan sa kay Bongbong Marcos, ti bilang pag-summarize ta sa inyo, no? Para lang daw masatuman man ninyo. Para makabinag-binag man kamo. Ang aton rin sa inyo, plaster ta lang sa inyo, ang mga nabatian ta, kaya ti wala man kita ya political affiliation. Wala man kita ya nagadampig sa kay Bongbong Marcos, hindi man kita DDS, hindi man kita Pinklawan. Kundi ginadala ta lang sa inyo, igdulungog, ang mga balita kag mga matuod nga nagkalanabo. Para kamo ya binag-binag la, no? Mabudlay bing politika nga ano eh nga topiko eh kay amo ining naga resulta sang pag pahat-pahat naton nga Pilipino, no? Kay iban pa lang mga byan na way pagani kun kontra bungbong ka way pagani lain na, no? Ipaiway tablaan ni aton nga mga political affiliation nga aton sini nga mga political inclination, no? Total kanya-kanya man kitang termino. Ambal-ambal ni anay Presidente Irap Estrada, pawider-wider lang kasi politika eh. Kung sino ara sa pisto, kooperar lang kita, no? Ti kadungan sinisang pagpalayag sang Presidente nga pagkapasakaan sang kaso ang iya sininga pagkaisa nga si anay House Speaker Martin Romualdez, no? Ginpasalig man sang aton nga Presidente kahapon nga tampad siya sa mga Pinoy kaya hindi siya Presidente sang iya nga pamilya. Hindi siya presidente sang iya nga mga abyanan. Siya ang presidente sang Pilipinas kag may katungdanan sa aton tanan-tanan. Ti diri nga aton itakson ang ini nga mga statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay man ti isa sa mga ginadlahi gabi nga nakabaton sang minilita man nga kwarta amo si anay Speaker Martin Romualdez. Ti kun kasuhan depende na isa nagakaso kung paano nila ipresentar ang mga ebidensya batok kay Martin Romualdez, ana speaker, pakaisa ni Bongbong ni sa aton presidente. Just minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 mga katropa sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa sang presidente kahapon sa mga nagakinanglan nga Pilipino sang aton gobyerno ang nag-move o nagikan sa reactive approach kag karon hindi lang proactive ang gobyerno kundi makabig na nga predictive sa bulig sang mga digital tools. Naka-establish na mga byan sang network nga nag-consist sa Primary Disaster Resources Center sa Luzon kay Visayas nga madali na lang man ini makalabot sa Mindanao. Bangod si ni Mabian mas ginpabas kog paang sistema para sa kay Pangulong Bongbong Marcos ang delivery sa emergency nourishment kag relief sa mga target ng mga lugar. Nga sa karon mahimo nga posible sa sulod sang 24 oras sa tion sang krisis kag kalamidad, handa ang gobyerno.

0: Wala sang ano eh, wala sang magic eh, no? Ang oras, mga biyansa Pilipinas, 12 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5, mga biyan. Ini nga bahay na inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga biyan, amo ini ang may maka kag klabuwas ka. Amo ini ang duha ka mga main ingredients, mga biyan, nga makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama. Nagapabakod sa mga panindugan ni Junjun. Kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Ang Turbo Dietary Supplement for Men dapat tumaron 30 minutos antes ang labing-labing. Kaya dira ninyo mabatsagaan ang matuntuan ng efekto ni Turbo. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga biyan, wala sang side effects, 100% natural. Only frontal effects. Sa mga nagareklamo na nga wala na nagatambong sa flag raising ceremony si Junjun. Kag masamina nga nagaduko kag mahuloy on. Tiuna, nga pukawon liwat si Junjun. Kag ipahibalo sa iya nga hindi lang pangihi ang iya sa nga function. May isa pa ka obligasyon si Junjun nga makapadayon sa intimate relationship ninyo nga mag-asawa kag mag-partner. Ha? Ipagamit kay Junjun, hindi pagpasugti nga magtinamad si Junjun. Magluwas sa pagpangihi si Junjun, may isa pa ka obligasyon. Ibalik ang nagakayabang performance sa kama, ha? Junjun, para sa problema ninyo nga masami nga nagaduko si Junjun, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa ang toalya, kayang-kaya. Ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo. Kag daw iya sang rabbit nga desperado. May report si katrupang Baby Birds Morales, mga abyan. Ang provincial engineer nga si Romeo Andig, magapadalagan sa politika? Ah, sa alimod dyan? Pagkatapos yung nagretiro na inibilang provincial engineer? Ah, sige, sige, sige, sige. Abi, pamatihan tang report ni katrupang Baby Birds Morales. Febs, may nga ka.
1: Retired provincial engineer Romeo Andig nagaplano sa pagpadalagan sa politika sa Limudiana. Gindeklar ni retired provincial engineer Romeo Andig nga magapadayon siya sa pagserbisyo sa Limudian pagi sa pagsulod sa politika. Ang pagdeklarar ni Engineer Andig iya ginhimo sang ginhalaran siya sang retirement celebration ni Governor Arturo Defensor Jr. Suno kay Andig, bisan retire na siya, gusto niyang nga buligan ang barangay sa ila procurement sang proyekto paagi sa hayag patas kag malimpyo nga procurement. Nagpasalig naman si Governor Arturo Defensor Jr. kag si Vice Governor Lee Andibuque nga ilas buligan si Engineer Romeo Andig. Sino sa gobernador nga may duha ka bakante ang sangguni ang bayan sang Alimudiana bagod matapos na ang ilang termino?
2: It's good kaya 2 weeks before I formally retire, may in-download kita si Go apat kabarangay sa Alimudiana for the water system. And kaina at least nang ako magkatuli, may duha ka pa kabarangay nga nagkapanawa kapalayo sa huli sa ila. At ang tanong sa ila, I will be willing to help you, no? In terms of your procurement. Kaya na-install sa atin sa sistema ko ang malimpyo na procurement. Hayag patas na procurement. So sa PUAS, wala sa technical group natin na mag-assister sa isa ka barangay sa Limudyan. Kaya ayaw ko kami na ni Kapitan kung pwede ko sila mabuligan, sige, asistiran ka kami. Magkano ako na, just for my love, for the safety party. Kung namin po ang masalahan nyo, ang aming bisyo, ang buhang pag-servisyo.
1: Sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas, sa Texas,

0: Patrol, Iloilo, ako si Katupang Phoebe Borch Tibor Morales, XFM News.
1: Salamat, Katupang Phoebe Borch Morales. Batian mabiyan ang meeting di Eban si Ice-T. Ang pabatsag-batsaga ni Provincial Engineer Mio Andig na mag-intra siya sa politika. Huwag galing matumod to subong barangay election o sa sunod nga election. Pero daw meeting di Abansi naman to, ayos na to ah. At least nakapabati-bati na istorya bala. Si Provincial Engineer Andig sa mga taga-alimod dyan nga he is willing to enter into politics.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: May aray nga sa speech palang katulupang dyan rin, siling mo daw daog na mo. Sa patupa. Kung di ka kayo balong magkamang sa mga botante mo, hindi ka magpalusot ang nagbayad mo, bispira sa eleksyon, bisa na napakamayad sa speech mo. Why, good? Hindi mo na madalabing mga botante sa mga speech-speech ni. Ang ilaya ginulat niyang sobre. Pero hindi maayo na, ha? Hindi na maayo sa mga botante. Tagaan kita na 500 sa kalibo, no? Isang iglap lang, tapos tatlo katuig niya, kumod-kumod ta. Dapat manuto na kita. Kung may arayin ugatag sa inyo, batuna nyo, pero hindi nagkakulugan nga kung ano ang nagustuhan ninyo ang kandidato, amuto inyong butuhon. Ang gahatag, batuna nyo ah. Pero sundag hapon ninyo ang inyong luyag kag inyong namutan nga kandidato. Ha? Sa piyak na bahin, mabiyan, dala sa unta lang niyo. Okay, daw manami maning tupikubla ining paggamit, mga abyan, ha? Sang electric vehicle. Bisa ng Pangulong Bongbong Marcos, oh. Isa ang modernization sa mga salakyan sa ginatutukan sang gobyerno karon pagi sa pagsaylo sa hybrid kag electric vehicle. Sunod sa Presidente, mabiyan, ginatarget na para sa 2040 nga maka-electric vehicle na ang tanan. Kulokan bus nga na ito, katropa ni Dandre. Electric, pero hindi yung vehicle mo. Electric bike lang. Electric trike lang. Tatlo lang ruida, ano yung mantiniron ta? No? Kaya medyo may kapresyuhan man ang electric vehicle eh. No? Ang pag-modernize ang salakyan, ilabi na ang pagsailo natin sa hybrid kag electric vehicle. Inimabian ang hindi makabatyag sang mga krisis, ilabi na ang masaming pagtaas, ang bilis, ang gatong. No? Pinaprioritize niya ang paggamit sa electric vehicle. No? Sa bagay, daw iban nga mga nagbakal sa electric vehicle, daw maayo man ang ilang, opinion. No? Bangon sini, nagpangayo siya sang suporta sa industriya, good nga mag-andar ang modern transportation. Kaya baluman guro mga Pinoy, mag-obras ang electric vehicle. No? Ina-explore ang ilang klase sa industriya. Agud mga byan nga kun bastante man lang tuod supply tas kuryente kag kun maka-produce kita sa mga electric vehicle para bala nga mabuhin-buhinan ang demand naton sa gatong petroleum products sa gidigit kita lubos nga may piktuhan ilabi na sa mga transportation sector. Nga ang mga salakyan electric na para nga kun may pagbaylo sa presyo sang petroleum products ini kita gilayon maapektuhan. Kahit electric mo. Di subong mga byan, bangod nga nagadepende kita ang aton nga mga transportation sectors nagadepende gid sa petroleum products sa krudo. Ano pa may mga movement sa presyo either roll up or roll down gabatyag kita, no? So hopefully nga ang tanan nga mga transportation services, mass transportation system naton mangin electric na para mga byan nga mapahaganhagan ang epekto sa mga drivers, mga operators, kaglabi na sa mga pasahero. Steady pulso na bala ang pamasahe kung electric na tanan ang mga transportation service naton. Wala pasang aso. Subong mga byan, di man sa pagpakamalaot, iban nga mga traditional jeepney, iman siguro da kulang sa change oil bla. Ining gabuga, gyapon itong aso. Ang driver pwede, naka-change oil. Ang salakyan, alaw gaitom na aso. Amoy na, no? Kung electric na mga byan at laban-laban, wala na iaso. Oras mga katropa sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. 22 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 saga. Ari-ari panawagan sa mga ginikanan ha. Kapin pa may mga kabataan kamo nga mga minor de edad. Amo na abla katropang Andrejao. Tama na gid kay expose may kabataan subong. May report nga dito sa Esplanade, dito sa Progreso Lapos, may mga kabataan itong nagbimbanganay. Ginamit nila itong Esplanade? Ang Esplanade nga lodging house. Siyempre, estudyante mo. Sa mga ginikanan, no? I-check ninyo mga kabataan ninyo ng mga minor de edad basi bala disura sa gabi kapuli. Basi may mga balibad na may mga practice, may kunanano pa ang mga activities sa eskulahan. Bantayin ninyo! Kay mga biyan, base mga biyan sa report nato nga nabaton at pag-validate sa ngaton sininga mga katrupa ang reporters, no? Sakop sa barangay Progreso, Lapos, Blanga, Esplanade. Ginplastaran sa duha ka mga estudyante, mga high school students ini mga katrupa, ti minor. Ano gani ang graduado sa senior hayaw? 18, no? Oh, 18. Pero kung hindi ka pa senior high, below 18 ka ti, minor ka gin. Kaya ti mga gagmay pamando, mga medyo manipis pa manalawas ang duwang ini, laki kagabay, o kung mga paghangop sa iban, mga minor di edad, nga dito mga biyan, may nakakuha ko nung video. May makuha gani ka muna, hindi nyo na pag-share ha. May mga maglapta gani nga mga video katulad sila nga mga nag-love making sa isa ka public place like Esplanade sa Progreso Lapos. Ginalakipan sang duha ka mga minor de edad. Hindi nyo na pag-i-share ah, kay maluoy man kamo, no? Lalaki kag babae nga nakuhaan mga biyan sang video nga though hindi man nami pamatian nga nag-sex kay pang ano na gina niya, pang adult na gidyabla. Ano lang, love making lang para nga daw nami man pamatian, no? Kung may makita, gani ka mga ginapasa sa inyo, hindi nyo na pag-share ah. Hindi man mayo eh, no? Ano gibi makuha yung sinada kung i-share nyo man? No? Bilang respeto ah, sa mga kababainhan bala. Ay sapagkat kami ay tao lamang bla. Nagapanawagan ang nakakita ng hugtan sa city government mga abyan. Ang ini nga mga public places naton, ha? Ilabi na nga aton nga mga Esplanade nga madamo na nga mga nagalalagaw. Agud nga maghangaw-hangaw man agwaling iban gabi na. Pero makita mo manda ang mga tao nga nagalagaw sa Esplanade. Ang purpose nila sa actually is to exercise, walking and jogging, brisk walking, no? Para sa ikayong lawas, no. Ang iban galing mabyan daw ginimo na nilang rendezvous nila, no? Dating place, no? Iban nga mga kabataan, may mga mainit pa nga mga balatsyagon. Kung isa hindi mapungga ng balatsyagon, nagresulta mabiyan sang iskandalo, no? Nagalagaw sila, agud nga mapunggan kuntani ang paglaptas ang sininga mga kabataan. City government ah, dugang pa nga mga CCTV, no? Agud tumalikawan ng katulad sining mga insidente ng mga kabataan mga abyan, ginagamit na nila ining love making place. Okay man na rendezvous ah, secret place for you to meet sing imong ka-date, no? Pero na to the extent naman nga no nga imo ninyo blang nga ano nga love making place, nagalao mga aton sining mga bisita ang aton nga mga local tourist. Kaga nga itong sining mga tumandok kids sa Iloilo nga maglagaw-lagaw dira pa daw kahulsam ba lang ang lugar raw, no? Hindi tapagamitun nga ano, nga daw talamak ba lang ang lugar raw kay ka disente sang Esplanade. So ang pangabay guro naton sini sa city government, dugang pa ang mga suga sa Esplanade area. Kaga dugang pa ang mga CCTV cameras para malikawan ang mga katulad sini nga insidente, no? Di ambal nila ay sapagkat kami ay tao lamang. Exciting Philip. May balatsyagon, may damdamin at may pakiramdam. So sa mga ginikanan ha, mga anak ninyo nga minor de edad, monitoran ninyo sila. Palihog gugot-gugot lang monitor sa ila kay para lang di ma sulit ang hiningin si Dente kag makakuha kita sa eleksyon diri ah, no? Nga dapat ang mga kabataan pabisubong pero expose na sila bla sa mga bagay-bagay nga hindi pa dapat kung tani nila may baluan bla, no? Oras 27 minutos na nakaligan mga abyan sa takna ng alas 5 sa aga. Wala na kita sang panahon sa atong pagpangalagad. Nagpasalamat kita sa aton sining mga katrupang nagpamati sa aton, nagtanaw sa aton siniduha ka mga Facebook pages. Sa kay Mark Joy Arevalo Alayon sa Cady City, salamat gid sa pagupod. Kay Ma'am Mary Ricabar, kay iban pa naton nga mga gatanaw sa Facebook page naton, salamat gid. Palihog lang i-share ninyo, i-like kag i-follow ang amon nga mga live streaming diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Magabalik ako mga katrupa sa takna nga alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Ginagda namo kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Health. Upod ko sa technical side si katrupang John Ribertis. Para sa XFM Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM.
3: Mga katrupa, exciting day!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pagdilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmulan ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na eh, maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
1: Yan sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugulang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwersa ka doon ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. Obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw ipamigay dok, mas madali-dali sana, oh, no?
2: Kung pwede bang ibentang porkilo yan, mayaman na yung iba.
1: So sa mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo do ka, no? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, no? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
5: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
9: Sunfon Plus Gold! Sunfon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sunfon Plus Gold! Gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Sunfon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! Sunfon Plus Gold!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar!
9: Sunfon Plus Gold!
6: Yahoo! The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, ayan, sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Santone Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Yan po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat. Ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santone Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Santone Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine. Gustong gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaroon nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa atin pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no, meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausapin.
1: Yung presence nyo. No?
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntaan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po tuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
13: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure. borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
6: Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Uh-huh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Dok, yung iba na, ano, gusto sumubok ng, especially yung Santong Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santong Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
2: sa pag-inom lang nung
1: capsule, lang nung Santong Plus Gold na yun.
2: Okay. Alam nyo, ang Santong Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba? Alam niyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka pag pinutok mo eh ano,
1: sabog yung
2: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
1: Mm-hmm.
2: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
1: Mm-hmm.
2: That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Mm-hmm. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
2: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha?
2: Oh.
1: Ito mga common or mga sabi na normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kung maga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
2: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
2: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi.
1: Mm.
2: So ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin.
1: Yeah.
2: Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo.
1: Mm-hmm.
2: O titake na kayo ng mga vitamin C.
1: Yeah.
2: O magte-take na kayo ng mga antioxidant.
1: Mm.
2: At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system.
1: Mm-hmm.
2: Mga sweets. Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat mapatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan. Dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
2: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism.
1: Mm-hmm.
2: At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food.
1: Mm-hmm.
2: O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
1: Mm-hmm.
2: Mas malawak yan kasi mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Dok, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusupplyan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Eh, makukuha lang natin yun, Dok, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
2: Yes, unlike animals, mm-hmm. may mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions mm-hmm. in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient mm-hmm. sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
1: Mm-hmm.
2: Is it's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in mm-hmm. the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, o. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Hanggang bukas pong ulit, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
17: The Secret of Health.
18: Yes to Health!
19: X-F-M
20: X-F-M.
21: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, Sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
17: Madayat na kubuwas ah.
19: XFM.
22: Patropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Katropa, exciting!
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: O si Alex Novilla, sang Tanagan Miag-Aw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM Philippines, sa XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las 6, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibo. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad ko probinsya sang Iloilo. Ang express balita sa aga Martes, Hulyo 28, 2020. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Uswag ilang reported as representative

0: sang lunes sang kaagahon. Headlines sa Balita Nasyonal. State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ginpatigayon kahapon. Tanan nga dapat himuon o kung tanan nga dapat himuon ginhimo sa administrasyon sunod kay PBBM sa paghibalo sa puno kagpunta sa flood control issue. Kaduan sa iya ikalimang State of the Nation address.
1: Pagdeklara sa State of Emergency o State of Energy Emergency bagod sa efekto sa gera sa Middle East ginmensyona ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang sona.
0: PBBM madamo sa natunan sa panahon sa krisis.
1: Pagdula sa pagkakasang service fee sa mga bangko kag e-wallets kasunod sa ila sininga pag-encourage sa administrasyon sunod sa kay Pangulong Bongbong Marcos.
0: Masobra sa 26,000 ka tonelada sang bugas ginhatag sa masobra 2.5 million ka pamilya sa Pilipinas kadungan sa pagtaas sang presyo sang balaklon.
1: Bangod sa Madasig malapad nga kag barato nga internet sa Pilipinas, online classes sa mga estudyante mas maayong alternatibo. Amo man ang pag-work from home.
0: Transportasyon sa isa sa mga sektor sa krisis. O kung isa sa mga sektor nga apektado sa krisis nga ginatagan sa pagtamod sa administrasyon ni PBBM.
1: Taripa sa mga electric vehicles ginkakas ang Marcos administration tubtob sa 2028.
0: PBBM nagpabutiag nga iya kaya atubangon ang mga Filipino sa paghambal nga iya ginhimo ang tanan niya kinahanglan agod nga mahatagan solusyon ang epekto sa krisis sa pungsod pagpanubo sa income tax sa plano man sang presidente.
1: Pagpatindog sang Ligtas Pinoy Centers, pagasigura na karon nga tuig.
0: 4Ps, priority sa gihapon sa Marcos administration. System loss nga ginpasa sa consumer luyag nga dulaon sang presidente.
1: Kalabanan sa mga senador, wala nagtambong sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Vice President Sara Duterte nagapanindugan niya hindi siya mag-resign. Balita International, duha ka mga mosques sa West Bank na sunog makaligad ang pagpangatake sa Israel settlers.
1: Lalaki nga nagapanggamo sa LGBTQ Pride activity patay matapos nga gintiro sang Berlin Police.
0: Entertainment News, SB19, giningadlan bilang bagong tourism ambassadors sa Pilipinas.
1: Sa sports tandem ng Day Alex Ayala kag Venus Williams sa Mubadala DC Open, hindi madayon. Alex Ayala plano nga magatutok sa singles event sang torneo.
0: Kag sa ito naman, extra wow balita, Flaming Band sa Russia nag-host sang tumalagsahon nga Game of Thrones toilet drinking competition. Last 6:15 sa mga katrapang oras, ginadurong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ni mag-asam ang inyong atigab. Produkto sang Yes Wealth Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimong ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sang Midtown Hotel. Sa karon, sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Gindagdagan sang Sandigan Bayan 3rd Division si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sang warrant of arrest kahapon Hulyo 27. Magluwas din rin nag-issue man ang nasambit ng korte sang whole departure order batok sa mamalida. May kaangtanan ini sa kasong graft kung sa conflict of interest angot sa mga infrastructure projects. Matandaan nga isa si Jojo Ang sa mga giningadlan nga contractors. Ang pagdagdag warrant of arrest sa Sandigan Bayan ang pila ka oras antes ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon.
1: Totally gutted ang 11 tanan ka kunta samtang duha naman ka parsali matapos nasunog ang ining mapuluyan sa Barangay Molilo ni City Proper kahapon sang aga. Lakip man sa nasunog ang mga computer shops kag opisina sang mga porter sa among lugar. Yara sa 25 ka pamilya ang apektado sang sunog ukon 43 ka mga individual. Temporaryo nga nagatiner sa Barangay Hall sang mga barangay ang mga apektado samtang wala pa sang may masailuhan. Padayon pa sa karon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Iloilo City sa gintunaan sang among kalayo.
0: Samtang nalapnos ang likod kag kamot ni alias Bubot sa nagluntad nga sunog sa Barangay Molia Luni City Proper Hulyo 27 sang aga. Hindi matapos nga nagamang siya pagwa sa Ilapulian bagod sa dako na ang kalayo sang iyang natalupangdan. Nalabot sang usmong sang kalayo ang iya panitrason nga nalapnos ini. Pakigbay ni alias Bubot nga isahanon lang siya sa Ilapulian sa nagluntad ang incident.

0: Norte. Suno kay bubot nga isa lang ka compound ang iya ginaestaran kag sang unang abalay nga nasunog sa diin. Iniyang ginapawarden sa tag-iya nga si Ofelia Di Mafeliz kay alias Nunoy. Ginpag ni bubot nga si Nunoy ang naglakat ginabanta alas dos ang kaagahon sa pagtrabaho. Dugang ni bubot nga ang nabilin nga nagaungot nga charger ang ila ginanatanaw nga rason sa nagluntad nga sunog. Madasig ginaglapta ang kalayo sa diin, wala siya sa may nasalbar nga kagamitan.
1: Sa babaw ko alin, tapos nang nagkatulog ko, tapos nakabadyat ko nga ito, mainit, nag-aasunan sa sinusuparto ko, nanaog ko, ang ako nga balay sa babaw, taklob-taklob, pati ginimalsa ko na lang pababaw, nananaog sa dana, tapos ang kalayo, aran na sa dalog, aran sa dalog sa babaw sa atop, nagkamang na lang ko pagwa, kay muna eh, kinagwanta ko lang ang init sa likod, kinag-uba. Nag-uuba ko.
2: Sinupod mo sa sulta?
1: Ako lang isa.
2: Ikaw lang isa. Mm-hmm. Dingid na guna ang kalayo?
1: Sa dalom. Sa kalayo? Wala. Oo, sa kwarto. Sang nag-arkila.
2: Na, so, baliingod, gid nimo?
1: Oo. Tupad. Galing ako sa babaw. Layo pa mo. Layo pa nga ako niya. Sa dalom. Ang muna naging ang nasunog na sang kwan, sang kalayo.
2: So bali pagpanaog mo ara nang
1: ayo sa dalom mamuna na kamang ako pagpanaog tapos sa ara ako sa dalom nagkamang naman ko diyan pagwa
2: why kagid mi nasa para
1: why na pagwa
2: sa cellphone ano mga nabilin ko sa imo
1: why na,
2: ano imo gid balay boto kun cardboard imo gid balay isa ka lang nag-isa
1: ako lang isa cellphone ko laptop cellphone electric pad lang tanan yung grab ko wala na ubos kita
2: na ay sino balay to ang ay sino
0: nabatian si alias Bubot ang isa kun ang napilasan sa nagluntad nga sunog sa barangay Mulya Luni City proper kahapon sang aga.
3: Ang angot sa nasambit nga balita, nagakamang pagwa sa ila sining aployan ng 70 anyos nga person with disability nga si Victoria Suleiman agud nga makalawas sa nagluntad nga sunog sa Barangay Mulilo ni City Proper. Sunod sa kay Victoria nga iya ginakamang halin sa aployan pagadulong sa karsada sa diin sang dito na siya kaginkuha sang iya op tupad balay kaginguyod pagwa sa gate agud nga hindi siya malabot sang kalayo. Wala sang upod ang PWD sa ilang puluyan sa diin siya lamang ang ginadulungan sang pagkaon sang iya sining hinablos kag sumuman manghod. Dugang pa sa pagsaysay ni Victoria nga may wheelchair siya nga ginagamit sa ila puluyan apang ini ang nasunog man. Nagapasalamat ini bangod nga siya ang nakagwa nga wala napilasan sa among insidente bisan pa nga naubos upos ang iya kagamitan kag wala sang may nasalbar.
4: Oo. So, ikaw lang kita yung isa, Star?
5: Oo.
4: Oh, paano ka nakagwa?
5: Nagkamang pagwa. May tapos pag aran ako sa karsada, ginkuha ko sa tupad balay ko. Ginguyod nila pagwa sa may gate.
2: Ay, hindi siya kalakat? Malayo,
5: sa kalayo.
4: Hindi siya kalakat. Ano inboard ni mo?
5: Mali, 9 months ako na sa injection na.
4: So, siya lang di isa sa iya balay. Why siya upod? May upod na di siya nga nag-atipan sa iya. Pero wala di nag-tulog.
5: Wala. Isa lang ko na yung sakon. May balay man yung akon niya. Manghod ka sa iya. Bata. Upod sa iya. Pamilya.
4: Kailan na edad mo?
5: Si Tinta.
2: Jesus. Siya lang isa ka pa, sinalayo na. Gadigamo siya lang man.
4: Sinong ka pa kaon? Gadigamo.
5: Ang ako ganina.
4: So kung gabi lang,
3: ang kabahin sa pagpayag ni Victoria Suleiman ng PWD nga nakaluwas sa sunog.
0: Lasa 6:21 sa kaangot ng balita lokal, padayon ngayon natuloy sa Bureau of Fire Protection Iliila City ang gintrans ang sunog sa Barangay Mulya Luni City Proper. Kahapon sang aga, inyagin pag ni SF01 Denmark Makoko ang acting chief sa Intelligence and Investigation Unit sa BFP Iliila City sa diin ilapang ang ina-process ang scene kag wala pa na ibaluan ang gintunaan sang kalayo. Pag-iwi ni Makoko nga sila pa magapadala sa ila central office mga samples kag wirings. Agad nga ipaidalom sa laboratory kag mapatod ang gintunaan sang sunog. Sunog kay Makoko nga ila na determine ang structure ng gintunaan sa insidente samtang pakigbahin ni Makoko nga madasig ang paglaptas ng kalayo bangod human sa light materials ang mga structures nga nasunog. Ginabanta naman sa 232,000 pesos ang kahalitan sa sunog apang wala pa nakuhaan sa data ang iban pang mga structures nga nasunog kung ano ang mga kagamitan ang natupok sa kalayo.
6: Sa subong, on process pa man ang scene. So definitely wala pa ta sa cause kung ano di ba lagi nalinan. At the same time, sir, pag ipadala pa namon, ipeber nga magkuagin kaman kami sa mga electrical wires, mga debris samples, padala pa man namon sa national office for laboratory testing, pi dira man kami ga-rely as to the definite nga cause.
2: Pero na-identify nyo ng structure nga most likely dira na galing ng sunog, sir?
6: Yes, sir. Yes, sir. Na-determine naman naton.
0: Nabatian si SFO1 Denmark Makoko ang acting chief sa Intelligence and Investigation Unit sa BFP Iloilo City.
3: Lasa is 23 ang aton nga oras. Sini nga bahin ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mixa. Nakuhaan sa video ang duha ka mga estudyante nga nagapakighilawa sa Iloilo River Esplanade sa Progreso, Lapus. Sa video, makita nga nakasuksok pa sa uniforme ang babae kag naka-ID pa. Sa karon wala pa ma-identify kung sino ang duha ka mga estudyante. Nagapanawagan naman ang uploader sa nga mga video sa mga ginikanan nga bantayan kag i-monitor ang hulag sa ilang nga mga kabataan.
0: Sa katapusan ng balita lokal, wala gid makagawad ang tatlo ka mga kanding ginkawat sa manta sa kawatan sa barangay Sapaw, Dumangas sa Hulyo 27 sa kaagahon. Duwa sa tatlo ka ginkawat ng kanding ang babae kag isa ang lalaki. Payag sang tag-iya nga tuman kalimpyo ang plano sang pagkagpamaagi sang pagkawat sang iya mga hinoptanan. Lasa is 24 mga kitropa oras sa XFM na batian ng Italia sa aton mga balita lokal. Sa ila kita sa Italia sa aton balita national. Una gintalakay ni President Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address kahapon amuang angot sa flood control anomalies. Matandaan nga nag-umpisa ang investigasyon sa mga butang matapos ang ikapat nga sonas ang presidente sa nagligad nga tuig. Sunod kay Marcos nga kaangay sang iagin pangako sila ang nagpatigayin sa investigasyon nga wala sang may ginatanaw bisansin o kag ilagin sundan kung sadin man sila dalon sang mga ebidensya. Ang tanan nga nagkakadapat nga himuon ang ilagin himo agon nga mahibaluan ang puno kag punta sang among problema. Pagigmahin ni Marcos nga mayara na sang unang nga nakasuhan kag napriso kaangay sang kongresista matagas nga opisyal kag mga mamalida kag nagabot na sa punto nga ginpahay sa ombudsman nga malapit na ang pag-file sang sampaw-sampaw nga kaso batok sa anay House Speaker. Pagigmahin sang presidente nga iniman ang masakit sa iya apang kinahanglan nga himuon ang insyakto. Sunod kay Marcos nga hindi siya ang presidente sang iya pamilya kag presidente sang iya mga abyan. Sabaylo siyang presidente sang Pilipinas kag ang iya responsibilidad ang para sa mga Filipino. Kaduwa sang pagpasaka sa mga kaso ginpatod man sa administrasyon nga mabawi gikan sa mga nagpangkurakot ang kwarta sang pumuluyo. Dugan ni Marcos ng ilang man nga napunggan ang pagpagwa sang kwarta sang pumuluyo nga ibayad pakwentani sa mga depektibo peke ka ginaguni-guni nga mga proyekto sa diin. Ini ang magkadto lamang sa bulsa sa mga kurakot nga kontraktor kag opisyal. Ginpahayag ni Marcos nga malapot sa 25 billion pesos nga balor ang nabawi kag mga na-freeze amuman ang napreserba nga mga kwarta kag manggad gikan sa mga akusado. Ang masobra sa 800 million pesos ang gilayon nga ginbalik sa treasury kag ang tanan ang nabawi sa mga involved ang gilayon nga ginbalik ang ibalik sa kabansang gobyerno. Sunod sa presidente nga ilan ang ginatugyan ang dugang nga pag investigar sa ombudsman kaysa mga ginpabaskog nga National Prosecution Service. Pagigbay ni Marcos nga kaangkarito sa hustisya ang nakadalagan. Samtang pag-report sa isumbong sa Pangulo website kag pagbantay sa kagapakialam sa gobyerno ang nanginiyabi sa pagbato sa anomalya. Ginpay ni Marcos na nagsugod na ang reforma sa Department of Public Works and Highways. Sa rin sila nagpasunod sa mga bago nga graduate upod ang mga matarong kag masaligan nga job order kag contract of service. Magluwas sa mga flood control projects ang tanan nga mga proyekto ang ginsiguro nga kinahanglanon kag maayo halin sa pagplano, presyo kag pagpatuman sini. Agud nga wala man sa overpricing, ilagi na pasiguro nga ang mga materyales ang nagasunod sa presyo sang merkado.
7: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
0: Nabatian ang kabahin sa speech ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang sona kahapon.
3: Las 6:28 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal. Akip sa mga topiko nga gintalakay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sining State of the Nation Address. Amo ang pagdeklara sa State of Energy Emergency sa pungsod kasunod naman sa epekto sa giyera sa Middle East. Ginpahayag ni Pangulong Marcos nga isa lamang ang yasining misyon. Amo ang uplift tukon pagtibong sa mga nabudlayan ng mga Filipino. Ang tanan ng mga ahensya ang ginmanduan sa pagtipid kaghatagan man sa atensyon ang mga programa nga mas importante sa paghatag sang solusyon sa epekto sang krisis. Ang kwarta sang pumuluyo nga gina mayan lang magkadto sa bulsa sang mga kurakot nga opisyal ang ilang nasalbar kag ini ang naggamit sa maayo kag matutuod nga paggamit sang kwarta sang pumuluyo. Sunod sa kay Pangulong Marcos nga ila ginhatag ang dugang pa nga 58 billion pesos nga pundo sa mga local government units sagud nga mas madasig pa kag mas malapad pa ang mabuligan. Pakigbahin pa dugang sang presidente nga mataas ang isining pagpati kag pagsalig sa LGU kun local government units sa diin ini ang bilang pagpreparar man sang mas madamo kag malapad pa ang serbisyo para sa mga nasakupan. Ang pagbulig sang gobyerno ang nagsugod sa kay Marcos sang mga direkta nga napiktuhan sang kinagamo sa dinini ang importante nga misyon sang administrasyon bagod masubra sa 2.5 million ka mga Filipinos ang nagatrabaho sa Middle East. Dugang pa sang presidente nga sila ang padayon man nga nagapakigangot sa iban pa nga mga pungsod kag pagsuporta sa mga OFW sa ila kahilwayan ilabi na nga may mga Filipino nga napatay kag nagkaladula sa Middle East.
7: Sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Anong tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.
3: Bahin sang pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa yasining sona.
0: Samtang ginpakigbahin ni President Marcos nga madamo sa natunaan ang iya administrasyon gikan sa naagyan nga krisis kag kalamidad sa pungsod. Una diri mo ang seguridad kag kabakod sa Pilipinas pag-abot sa enerhiya pagkaon kag kooperasyon sa iban nga pungsod. Ikaduha ang abilidad sa administrasyon kung paano gilayon nga maaksyonan sa insyakto ang pagpagangkat. Ikatatlo mong pagpursige kag pagbinuligay sa mga Pilipino sa piyak sang krisis. Sunod kay Marcos nga bangod sa iya mga natunaan, madasig nga nagresponde ang gobyerno sa mga biktima sang kalamidad. Kangay na lang sa natabong Nung sa Mindanao sang damlaglang. Ginpagibahin man sininga ang bulig sang gobyerno pag-abot sa pagkaon, kuryente kag kun paano liwat nga makabangon ang mga biktima. Dugang pa sininga naka-move on na ang gobyerno sa gikan sa reactive approach sa din hindi na lamang inisubong proactive kundi predictive na ang administrasyon pinaagi sa mga digital tools.
3: Express, 6:32 na nga itong oras, ginpakigbahin man ni Paunong Bongbong Marcos nga bunga man sang maayo nga koordinasyon sa naglainlain nga pungsod. Ang ilagin pa siguro nga bastante naman ang supplies ang gatong para sa kinahanglanon sang pungsod Pilipinas nga magadugay pa kag magalabot sa duha ka bulan. Ginmensyonar man sang presidente ang pagpatuman sang rollback matapos ang dako nga pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas.
7: Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang. At hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura.
3: Kabahin sa pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Samtang ginhatag sa masobra 2.5 million ka mga Filipino sa masobra sa 26,000 katonelada sang bukas bilang buli kadungan sa pagtaas ng presyo sa mga balaklon sa kay President Fern Marcos Jr. Ginpahig sa presidente nga ila ang nga ini ang ila padayonon pa tugtog nga malabot ang 8 million ka pamilya. Magapadayon man ang tag 20 pesos nga kilo sa bukas rin ini makahatag sang ginhawa sa masobra 12 milyones ng mga Filipino sa bugos nga pungsod. Sino kay Marcos nga sila man na naghatag sa suporta sa masobra sa 2 million ka mga mangungumag at mangista sa kasagsagan sa mataas ng presyo sang gatong sa idarom sang presidential assistance to farmers, fisher folks, and families.
7: Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto.
3: Trentaisinko minutos na nakaliga sa takna na sa isa aga. Ang iningabahin ng inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabo aska ibalik ang nagakayabang ay performance sa kama mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ginapabugal man sang Pangulo nga natapos nila nga gin-encourage sa mga bangko kag iwal sa pungsod ginpakakas na sa mga ini ukon ginpanubo ang ilas ni nga mga service fees ukon mga transaction fees. Sunod sa kay Presidente Marcos nga ini ang party pass ang pagpanikasog sang administrasyon agud nga mabuhinan ang gasto sang mga Filipino kasunod naman sa pagtaas ng biri sang mga balaklon. Magluwas din naghatag man ang bangko sang magalabot sa 6 kabulan nga deadline sa pagbayad sang utang kag magalabot naman sa 1 katuig kung ang utang ang ginagamit sa agrikultura. Ini naman ang ginhimo sang GSIS kag SSS pakigbayad pa sang presidente para sa mga utang sang ilang membro sa diin bisan paano nakabulig ini sa mga consumers kag sa mga nagahulog para sa ila pulian amo man ang pagpundar sang ilang nga negosyo.
7: Ting bigas meron na.

0: Samtang ginatagan pagtamod sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sektor sa transportasyon sa piyaksang krisis tugas ang gera sa Middle East. Sunog kay Marcos ng bisan ng driver, commuter, operator kung mga negosyante na gabatsyag sa epekto sa krisis. Gani wala gin pabayan sa iya administrasyon ang ininga programa bagod iniya magaserbe ng piston sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa ikalang mga sonas, ang presidente gin pagigbahin sininga ang mga drivers ang nabuligan pinagi sa cash assistance gikan sa programa sa AX. May pulo ka pesos man yung fuel subsidy para sa mga dipampasahero ng jeep kag UV Express. May gin-offer man ang libre sakay sa mga pasahero kag ginbuhi man ang service contracting program para sa mga pumuluyo nga bus kag jeep. Ugon pang publiko nga bus kag jeep. Sa ilalom sa nasambit nga programa, ginatagan ang mga qualified ang mga operators kag drivers sang dugang kita kada kilometro sa pagdulong sa mga pasahero. Ginpabugal man sa presidente ang 20% discount sa mga pasahero kag dugang pagid nga 28% para sa mga PWDs, estudyante kag senior citizens.
1: Aming kamabayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni PBBM.
2: Dugang pang mga balita sa palibot sang pungsod nangin mas maayong alternatibo sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang online classes kag work from home setup bangod sa mas madasig malapad kag baratong internet sa Pilipinas sunod sa presidente. Samtang ginaknalis man sang presidente ang nagtaas nga presyo sang kuryente, ilabi na sa bulan sang Hunyo kag ini ang dalas sang mataas man nga presyo sang gatong kag pagpabaskog man sang dolyar apang ila ginpatud nga nahatagan ang muluyo sang proteksyon sa ila nga mga electric bills sa diin iya gilayon nga ginmando ang pag-refund sang mga kompanya sang kuryente nga may sobra nga nasukot sa ilang nga mga customers. Iya man ginmando ang pagpahanugot sa pila ka mga billing consumers nga makabayad sang ilang nga bill nga hulugan sa bulan sang Mayo, Hunyo kag Hulyo. Angot diri ilaman nga temporaryo nga ginadumilian ang pag-utod sang linya samtang ginahulugan pa sa mga ini ang ilang nga balayran sa suga. Sa bahin naman sa mga micro entrepreneurs, ila patuman sa BIR ang one-time tax evaluation sa karong tuig. Ini ang nagatuyo man sa paghatag ligwa nga mga nalugi ukon ang mga naggamay na nga kita nga dalas ang kabudlay sang pagpangabuhi para sa mga maggagmay nga mga estudyante ukon mga negosyante.
0: Samtang nagpabutyag si President Marcos sa iyang ikalimang mga State of the Nation address nga iya kayang atubangon ang mga Filipino nga nagahambal nga iya sa paghambal nga iya ginhimo ang tanan ng kinahanglan agud nga mahatagan sang solusyon ang mga epekto sang krisis sa pungsod. Ginpag ni Marcos nga sila ang gilayon nga naghulag sa pagbulig sa mga pumuluyo. Sunod kay Marcos nga sa subong ang gobyerno ang ginadayaw mungod sa madasig ang aktibo nga paghatag sang solusyon. Pasarin ni Marcos nga tubtob kinahanglan lauman nga hindi sila maguntat sa pagsuporta sa diin sila ang magapain sa masobra 60 billion pesos para diri tubtob sa katapusan sang tuig. Pagkigbahin ni Marcos nga ila tuyo nga mabuligan ng 3.5 million nga mga benepisyaryo sang 4Piece kag walang gutom program amuman ang 1.5 million pesos nga mga minimum wage earners kag miyembro sang SSS kag ang 2.5 million nga imol o 1 million nga mga imol nga Filipino nga hindi pa benepisyaryo sang programa nga pang-ayuda sang administrasyon. Samtang ginpasalig ni Marcos nga yara sa gihapon ang iya suporta sa sektor sang transportasyon, agrikultura kag OFW nga apektado sang kinagamo. Dugang ni Marcos sa konsumahon masobra sa 7.5 million ka pamilya nga lubos nga nagakinahanglan ang nabuligan nila sa mga sitwasyon apang wala man nila ginakalimtan ang mga mamumugon ilabi na ang mga middle class kag may mga magagmay nga negosyo sa diin and ang mga ini ang nabugatan sa epekto sang krisis. Sa pagsiguro sang padayon nga progreso sa middle middle class kag mga epekto sang krisis. Ila i-pursue ang class relief measures sa pag-promote sang growth kag nag-generate sang revenue. Gani siya ang nagapanawagan sa Kongresong ipasarang laying nga nagahatag sa ila sang relief sa mga ginabayaran nga buwis o nadiri ang pagpalapad sa extension sa income tax. Pagdungan sa mga trabahador nga malibre sa buwis, amuman ang nagapakita sang ukon amuman ang mga nagakita sang wala nagalapaw sa 350,000 pesos kada tuig. Kinpahay ni Marcos na kadungan man sini ang pagpapanaog sa income tax sa ibang mga empleyado. O plano man ni Marcos ng ipatuman ang hindi na paghatagan sa minimum corporate income tax ang mga magagmay nga negosyo. Hatagan man sa amnesty para sa mga wala nabayaran nga buwis kang ay sa income tax, VAT, donors tax, kaya man pa nga mga upod man ng mga multa diri.
3: Balik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
0: Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr.
2: Bilang kabahin sang clean energy drive, ginaingganyo man sang Pangulong Marcos ang paggamit sang mga electric vehicles. Sa payak sini, ginpakakasman ni Pangulong Bongbong Marcos ang taripa sa mga electric vehicles tubtub sa 2028 agud mapanubo ang market price. Sunod sa kay Marcos nga ginamanduan man sa karon ang gobyerno nga i-prioridad ang paggamit sa mga electric vehicles sa mga refleeting plants. Tinutuy man sang presidente nga sa palabuton nga 2040 katunga sa mga salakyan sa Pilipinas ang lunsay na mga electric vehicles. Ginpakigbahin man sini ang articulated bus nga paggagamiton sa Davao City ang electric vehicle naman.
3: Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green...
0: Na sa 6:44 samtang ginpahay ni President Ferdinand Marcos Jr. kadungan sa ikalimang sona nga priority sa gayapon sa administrasyon ang 4Ps. Sunod sa presidente nga ang mga kwarta nga ginbalik sa nga corrupt nga opisyales sa gobyerno gikan sa mga flood control projects ang pagagamiton para mabulikan ang mga pigado nga pamilya. Sa piyak sini ginpasarig man ni Marcos nga hindi pagkalintan sa iya administrasyon ang middle class bungod ini ang apektado man sa krisis. Bilang proteksyon para sa mga middle class nga diman ng presidente sa Kongreso sang gilayon nga pagpasar sang hagna nga nagadula sang income tax diin lakip diri ang nagakita sang ini mataas sa 350,000 pesos kada tuig kag ang pagpatuman sa minimum incorporated tax para sa mga magagmay nga mga negosyante. Nagabatan man ang presidente sa standing ovation kag palakpak matapos nga iya ginsining nga dapat nakakasod ang system laws nga ginapasa sa mga consumers sang kuryente. Suno pa diri nga indi man sala sa mga consumers nga may yara sang system laws.
3: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
0: Nabatian ang gabay na sang SONA ni PBBM. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Pagasugura na sa karong tuig ang pagpatindog sa Ligtas Pinoy Center sa mga lugar nga masami nga ginaigo sang bagyo katulad sang Bicol, Eastern, Samar, Bukidnon kag Davao de Oro. Ginadisenyo man ang mga buildings nga ini agud nga masarangan ang malala nga mga kalamidad katulad sang super typhoon nga may kabaskugon nga hangin nga 340 per hour kag magnitude 8.4 nga linog. Sunod sa kay Pangulong Marcos nga kun ano kapag-on ang ipatukod nga Ligtas Pinoy Centers, iniman dapat ang kalidad sang mga private buildings sa diin nagapabilin ini nga mabaskog sa piyaksang kalamidad. Dugang pa sini nga eksakto lang nga maamindahan ang National Building Code agud nga magsunod ini sa tanan nga moderno nga disenyo kag quality.
3: Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol.
2: Kabahin gyapon sang pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation Address.
0: Lasa 6:47 sa piyak na bahin, nagapanindugan si Vice President Sara Duterte hindi siya mag-resign sa pwesto. Para kay Duterte nga kung mag-resign siya, ini ang pagtraidor sa 32.2 million ka mga Filipinos nga nagboto sa iya. Sunod sa Vice Presidente nga kung nuyag ni President Marcos Jr. nga kakson siya, himuon sa niyang tanan, agod nga mapahalin siya. Samtang sa iya speech sa Filipino community sa London, gin-criticized ni Duterte ang Philippine government sa ginaaligar nga korupsyon. Dugang niya nga bangon sa madamo nga buhayo sa Pilipinas, nagkanya-kanya ang kadamaan.
2: Lasa 6:48 na ang atong oras, wala nagtambong sa kalabanan sa mga senador sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sunod sa kay Senator Amy Marcos, nga ang rason nila, amo ang bangod sa dissatisfaction sa pag-detain sang pila ka mga oposisyon ng mga mamalita. Dugang pasang senadora, nga Sunday Senators Lorin Ligarda, Pia Cayetano, kag Robin Hood Padilla, ang nagpabutyagman sang katulad nga desisyon. Nabaloan, isa man si Senator Amy Marcos sa mga wala nagtambong nga senador sa una sa iyang utod kag hindi inilabing una ang atinion nga wala siya nagtambong sa State of the Nation Address.
0: Lasa 6:48 sa ilokita sa detalye sa aton balita international. Gin-atake sa pumuluyo sa Israel ang Palestinian villages sa West Bank sa rin nagresulta ini sa pagkasunog sa duha ka mga mosques. Kag ilaman, gin-suratan ang mga buildings. Sunod sa Palestinian officials, natabong pagpangatake sa napatay ang 4 ka mga Palestinians kag duha ka soldado sa Israel. Matapos naging salakay sa armano ng Israeli settlers ang Palestinian village sa Tal sa southwest sa Nablus. Sa tiyon sa insidente, nagwa ang mga residente sa ilang panimalay kag inkomprontar ang mga residente sa rin. Makita ang nagalapta ang video ang pag-agaw ng Palestinians sa armas sa mga pumuluyo. Nagapanindugan man ang mga Palestinians nga mga settlers ang nag-una sang kinagamo. Apang sunod naman sa Israeli military na baton o kung nabatian ang lupok gikan sa magtimbang ng kampo. Ang natabo nga insidente ang pinakabag-o sa madamo nga kaso sang kinagamo sa diin involve ang mga pumuluyo nga nagresulta sa pagkapatay sang kadamaan.
2: Balita sa luwas ang pungsod, patay ang lalaki nga nagapanggamo sa pagtililipon sang LGBTQ sa Berlin matapos ini ang gintiro sang pulisa. Sunod sa otoridad nga ginamaniho sang Islamic suspect ang minivan padulong sa activity center kag nagdalagan ini padulong sa mga pulis samtang may bitbit nga patalom. Bangod hindi mapunggan ang sospitsado, gintiro ini sang mga pulisa. Base sa report, 29 ka mga tumalambong ang nagkalasamaran sa mga insidente. Ginkilala sang Berlin Police ang sospitsado kay Abdul B. Nagapagidaron sang 21 anyos. Entertainment News.
0: Last 6:50 sa Ilocita sa Italia sa aton balita entertainment, giningadlahan sa Department of Tourism bilang bagong tourism ambassador sa Pilipinas ang SB19. Sa Instagram post, gin-highlight sa handshake kung paano gindala sa King of P-pop ang talento, creativity kag kultura sa Pilipino sa international stage. Ginbugusan o kung ginabugusan ang SB19 ni Pablo Nas, Estel Alejo o kung Ahero, Josh Collien, Philip Suson kag Justin De Dios. Ang announcement sa DOT ang ilaginhimo apat kaadlaw antes ang pag-perform sa SB19 sa Lollapalooza sa Hulyo 30 sa Grand Park sa Chicago, Illinois. Antes ng ilang concert, nakikita sa ni Paulo Stel, Josh Ken, kag Justin sa ilang mga fans sa pop-up store sa Los Angeles. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Sports News. Kagkaroon sa aton balita sa sports plano ni Alex Ayala, nga tutukan na lang ang iyong kampanya sa singles tournament sa palabuton nga Mubadala DC Open sa Washington DC sa Amerika. Inimatapos ang iyong last minute nga withdrawal sa doubles play kaupod kuntani sa American Tennis Ace nga si Venus Williams. Dugang pa ni Ayala nga dako ininga disservice para kay Williams kung iya i-juggle ang duha ka mga acts ilabi na sa pag-adjust sa hard court kag day court o kung clay court. Sa pihak nga bahin, unang nga tubangon ni Ayala sa singles match sang Mubadala DC Open ang Olympic champion nga si Zheng Qinwen sang China. Nabaloan nga pagpasakop ni Ayala sa Mubadala DC Open ang isa sa tatlo ka mga torneo nga iya pagapasakupan antes ang US Open sa Agosto 30 tubtob September 13 sa Flushing Meadows sa New York. Natalana nga magapasakop ang Filipino Tennis A sa National Bank Open sa Toronto, Canada kag liwat ini nga magabalik sa Amerika para sa Cincinnati Open. Matandaan nga nakaagi na nag-updanay si Ayala kag Williams sa Bad Homburg sa Germany kung sa din madamo ang nagalaom sang liwat nila nga pag-updanay sa masunod pa nga mga torneo.
0: Balita sa inyong pangin, yung nabatian mga katropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag clavuwas ka. Bas kung ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ito Street, Barangay Guy Arroyo, Iliida City at tubang sa Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
4: Extra wow! Bonita!

0: Las 6:53 sa karon sa detalyes ang aton extra wow balita. Nagpatigayon sang tumalagsahon nga contest ang isa ka plumbing brand sa Staropol, Russia, kung sa diin ilagin pa inom ang mga contestants sang non-alcoholic sparkling drink direkta halin sa wala pa magamit nga kasilyas. Gamit ang dako o kon toilet bowl. Gamit ang dako nga straw, ginigop sa mga contestant ang sparkling drink kagun sino ang makaunang nga makaubos amo ang direkta nga tagdaog. Ginapatigayon ang contest sa Domic Store sa syudad sang Staropol kung sariin madamo ang nag-intrabangod man nga sa nagahulat nga prize money. Base sa report, hindi magnubo sa $1,200 o kung ginabanta sa 74,000 pesos ang premyo sang among challenge. 14 ka mga nag-intra sa contest kung sariin ginbuka sila sa dawa ka grupo kung sariin ang top 7 amo ang makasulod sa next round. Sa next round, lay naman nga challenge ang ginhimo sa mga contestants kung sariin sila ang ginpapunggo sa kasilyas nga ilaman ginimnan. Ang pinakauli nga magtindog sa nabilin ng mga contestants ang magadaog sa ginakabi nga tumalagsahon nga Game of Thrones. Wala naman ginanunsyar sa mga organizers kung sino ang nagdaog apang base sa report nga malapos ang 8 ka oras, duwa pa lang ang wala na nagpadayon. Nag-viral naman sa social media ang mga contest kung sariin ginbatikas inis ang mga madamo ang mga netizens kagintawag nga degrading para sa mga nagpasakop. Yeah, ikaw, te? Ikaw, Katrapong John Ray? Masop-sop ka bala? Masakop? Masop-sop? Masop-sop ka bala sa straw kag mag-inom sa direkta sa kasilyas? Oh. Or sa toilet bowl? Pero wala pa na siya nagamit.
1: Wala pa na gamit. Pero may mga psychological effect lang. Kaya iti si Pabla, tumalagsahon ini nga sa isang hilikuton.
0: Yes.
1: Bisan limpyo, panaway pa magamit kaya iti sa pinsar mo, Bla.
0: Correct. Extra wow, balita mga kitropang inyo na batian. Ginadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express, wala ka na. Balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Wala ka nag-tenso ng kapon?
0: Wala. Nag-virtual, ano lang, tatakbo.
1: Pinala ko nga wala si Amy Marcos nag-attend sa Sona kay. Ari di siya gali sa Ililo. Sa XFM. Katulong pang John Ray, purma mo, amagin o. No? John Ray?
0: Oo,
1: oh, amagin?
0: Oo, bala. Mga katropa, dapat yan ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa Agal, Martes, Hulyo 28 to 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo taran mga katropa. Good morning, Gid, sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin via our Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Rinaldo Abeto, good morning. Kay Sir Randy Santisas, kay Manilo de Monteverde, mayong aga gid. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, nagapamati, nakatune in sa nagabiyahe, nagapamahaw, and nagahimos, mayong aga sa inyo tanan mga katropa and keep safe. Mga katropa naton nga nagahigda pa, good morning. Mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Good morning once sa mga katropa naton nga nagabiyahe na pagkado sa ilang mga trabaho, ilang mga eskwelahan, kag ilang mga transaksyon, keep safe mga katropa and happy Tuesday sa inyo tanan. Good morning man kay Ma'am Maria Crispo, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Tristan White Gulay, kay Ma'am Hermite, kay Sir Avi Chris Caceres, kay Ma'am Angelo de Monteverde again. Good morning. Salamat sa inyo padayon nga pagpamati at pagsuporta sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Tarabang, XFM News.
0: XFM.
3: Mga katropa, exciting

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X FM.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa last asa nang iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
1: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tugtog Biyernes, last jazz tugtog last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanzone Vitamin C. Kasi Sanzone 25 years.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Madayat na kubuwas ah.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanzone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanzone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sanzone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Sanzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
19: Panglalabo ng paningin? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: Panadero, taga Puntiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kagkay Dr. Remilito Uy sa akong nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamoy nga salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Dramatika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Paaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Call your doctor. Pabili
13: sa mga butika.
16: Maka-college na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting.
17: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

Orosa XFM 100.7 Iloilo alas 7 y media. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sa ato sa ring pagparagad. Today is July 28, 2026. Bullseye. Ari na kita sa katapusan sining Martes ang Hulyo. And masunod sining bulan daw puksiyon ta mo. Ha? Agosto na bay. Nya da nagsulod ini sa ulo ta nga basta gani Agosto tigpiligado a. Ah. Damo gid man ang nagapamigado kon Agosto kon indi lang Agosto damo gid man nya pigado. May ara pigados kwarta, ha? May ara pigados batasan. Oh, de bla ka tropang Jan Ray. May ara man pigado maghulag. Oh. Well, sa to sa ring mga kauturan nagapamati kamo diri sa XFM. This is Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo kag ang inyo sininga katropa, katropang Josel Banias. Nag-welcome kita sa ato sa ring mga suki, ng mga tagpalamati sa bilogyang Western Visayas, dari sa Isla Sangpanay, sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta ang ato sa ring mga suki ng tagpalamati? Nakabinagbinag na kamo sang kaundan sang State of the Nation address ang ato sa ring presidente kahapon. Kamusta? Anong inyo sa ring reaksyon? Anong inyo sa ring opinion? Ang mga gin-report sa aton sang presidente, ang iya mga nahimuan, kag ang iya mga plano nga himuon. Kag sa tanan man sa ring mga tagpalamatita dira sa probinsya sang Guimaras. Kamusta na ang mga taga Guimaras da? May bilin pang paho sang Guimaras? Why na? Laban na ban? Ubos na rang gas goray, no? Kag ang mga tagpalamatita sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Negros Island Region. Good morning gid sa inyo tanan. Amuman ang ato sa ring mga tagpalamati iya online. Ang mga monitor sa ato sa live stream sang XFM 100.7 Iloilo via our Facebook pages. Ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa inyo sa ring Facebook page, kag sa ato sa ring Facebook page, sa ato sa ring live stream, pwede ka mo nagpamati sa ato sa ring YouTube channel. Kung gusto ninyo sa YouTube magpamati, magtanaw sa ato sa ring program, scan nyo lang ang QR code nga napahamtang sa lower right portion sang screen sa inyo sa ring mga cellphone and pwede ka mo makapamati sa aton via YouTube. Kag pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagparaga. Di padalang inyo sa ring mga opinion, reaksyon, grado nga ihatag kaginhatag ninyo sa kay Pangulong BBM sa iya sa ni 5th ikalima sa ring State of the Nation address. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon kahapon ng pinakatupikota sa subong ang ano mo State of the Nation address sa ato sa ring presidente. Pero may mga bagay-bagay, ladies and gentlemen, may mga bagay-bagay nga waay pa so much sang iban sini ma-monitor kag maintindihan. Kag kita man mismo nagapamangkot, why is it 13 ka mga senador ang absent yesterday during the State of the Nation address of the President? 13, hindi lang isa ha, ang mga absent nga mga senador ta mga abyan, hindi lang ang ara sa minoriya. May mga senador kita nga absent, alin man niya sa mayoriya. Ini nga mga senators, ladies and gentlemen, 13 of the 24. In short, sini more than one half, that's a majority of our senators. We only have 24 senators. Pero 13 gid sa ila ang absent yesterday. Naintindihan ta kon ang mga senador ta belonging to the minority, those who are critical of the BBM administration, why magtambong preferred na to attend the State of the Nation address of the President. Pero ini na belong mga abyan sa mayoriya, those who committed sa majority group, nga anga waay man sila magtambong. So walo lang basically ang halin niya sa minoriya. Bali ang tanan niya ara sa minority, wala gid magtambong eh. Ha? These are the following.
si Senator Ronald Bato de la Rosa, that's number one. Kiti nowhere to be found sa karon. Gapanago, bangod man sang report sini nga may warrant of arrest coming from the International Criminal Court. He is a co-accused sa ni President Rodrigo Duterte. Subali na pulo ni ka mga minority senators, ha? Ronald Bato de la Rosa, that's number one. Number two, detainment karon si Jinggoy Estrada. Definitely, hindi sa katambong, kagway sa magtambong. Number three, detainment si Senator Dante Marcoleta. Definitely, hindi man sa kagway man sa magkatambong. So, tatlo sila. Who else? The presidential sister, si Senator Amy Marcos. Wala man niya magtambong. Na ibaluan ta, dugay na ini, nga may ara sang animosity between sa mag-utod kay President BBM kag kay Senator Amy Marcos, because Amy seemed to be daw ginpanindugan niya yung tawag sini exchange ng utang na loob with the Dutertes. Nga nung utang loob sa mga Dutertes sa iya kag iyaman, number one. During that time sa nagpadalagan si former President Rodrigo Roa Duterte, si Amy Marcos lang gid ang senador nga nag-commit sa iya nga maupod kag magasuporta sa kandidatura yan digong. She was the first governor nga nag-commit to support digong, because Amy Marcos at the time among gobernador sang Ilocos Norte. So she committed to support Rodrigo Roa Duterte for president. And then, anong utang sa nga kabalaslan man niya ni Amy sa kay Digong kag sa mga Dutertes? Because at the time, ang information and this information ang ginpagwa man reportedly through Amy. Nga sa iya pag-commit kay Digong, ang ila sini nga initial nga ginambalan, okay, I will support you, Digong. Pero pwede naman na magpresidente ka na ipalibing sa libingan na mabayani yung tatay ko. Si former President McCoy, Ferdinand Idralin Marcos. And true to the words of the former president, sa inisa nagpresidente, iya mga abyan niya ginsakripisyo man ang inatawag na popularity niya. At the time, very, very popular si Digong, because sang iya sining a war on drugs, sinakyan sa tao, nagkumporm yung tao. So, nangin popular si Digong. So with that, ladies and gentlemen, si Digong, even though how popular he was, siya ang ginmuscle ni man, buta mo doon sining ginbarikadahan niya man, para lang mapalubong si McCoy sa libingan ng mga bayani. And McCoy right now is resting, ang iya sining lawas, sa libingan ng mga bayani. So amoy na ang inatawag ta sining exchange ang utang na loob, ha, ni Amy being the eldest sa mga kabataan ni McCoy. And up to now, ladies and gentlemen, sa duha sila nga mag-utod sa politika, duha ha, ang aktibo karon, especially sa national positions, si Amy remains with the Dutertes, committed with the Dutertes. Si BBM, even though supported by the Dutertes sa nagligad niya 2022 elections, kahit running mate sila ni VP Sara Duterte, may ara sang animosity nga nagluntad sa tunga nila ni VP Sara, and si Amy Marcos ang nag-upod niya sa kay VP Sara Duterte. And si President Bongbong Marcos right now is with his inner circle. Sana sinong inner circle sang presidente? Di siyempre mga trusted men niya eh. Who are they? The number one, the executive secretary mo, Ralph Recto. Number two, Darimulias. Ha? The number three, ang presidential cousin, nga si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Now, tatlo pa lang, ang, or apat, ang ikalima, nga wala nagupod, amo si Minority Leader Alan Peter Cayetano. And that's fifth. Ang ikanom, Senator Pia Cayetano. Ang ikapito, Senator Robin Padilla. Ang ikawalo, Senator Lorin Ligarda. Ang ikasyam, Senator Mark Villar. Kay kanapulo, Senator Bonggo. Wala ini magtalambong, ladies and gentlemen. Surprisingly, may tatlo ka ara sa mayoriya
nga wala magtambong kahapon. These are Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Senator Panfilo Ping Lacson, and Senator Bam Aquino. Bullseye. Ang rason kung nga why sila magtambong, yet why pa kita sang information? Wala pa sa minahatag statement, ining tatlo, intindihan ta ang araya sa minoriya. Ha? It's their form sa pag-boycott sa zona of the president. Pero ining tatlo ka seem to be gina-label gani ini sang minoriya sila nga ano mo Malacañang senators, ha? Malacañang senators. With that, ladies and gentlemen, sa 11 ka mga senador nga nabilong sa minoriya, isa lang nagtambong. And ang nagtambong amulay ni si Senator Camille Villar. Siya lang gid, ha? Among those nabilong iya sa minoriya. So, with that, ladies and gentlemen, dako ining palamagutanon, ha? Si Senator Robin Padilla was not able also to attend. Why? Bangod man kiti sila niya may family affair ako eh. Niya namati ng kusuna siya sa radio. Ang pamangkot sini wala siya dito eh. Kiti may salig ka pagkatapos you are together in a group. And then group po hay abi no? Kiti together in a group ka mo. Matambong kagid. Labi na gid ang mga kilala sini nga mga kagrupo sang presidente sa iya sini nga partido, ang Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Di ba lang ang kabayo nga political party, ang kabayo nga inatawag ta political party amo nang inasakyan sang kandidato sa iya sini nga pagpadalagan, inatawag na kabayo. Ang ginsakyan nga political party ni President Marcos, Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Diri sa aton sa Western Visayas, ang ginakilala nga head sang Partido Federal ng Pilipinas is no less than Governor Arthur Defensor Jr. Si Gov Toto ang nagapamuno sa Partido Federal ng Pilipinas. He is the highest elected official nga ara sa Partido Federal ng Pilipinas. But si Governor Toto, wala man niya magtambong sa State of the Nation Address sang iya si Rica Partido happens to be the highest elected of the land. Ha? Nga si President Bongbong Marcos may prior commitment kuno si Governor Tuto. Bullseye. With that, ladies and gentlemen, kung may salig ka, number 2, kung kampante ka, number 3, kung lubos ang imo sining suporta sa imo sining kapartido, tani dito eh, hindi blas, naragligad ka pala nasma sila magtambong sang State of the Nation Address ni President BBM. Ang ibang kasunggod pagani ka wala imbitasyon. Right now, it's as if, ladies and gentlemen, ngang ibang no nagapamipi na, ang ibang subong daw ginakangil kigana magupod sa kay President BBM. Nga man. With that, may mga observations lang kita just like that. Ha, ladies and gentlemen, do ano ba lang honor para sa isa ka elected public official, local official for that matter, local chief executive, mayor ka man or gobernador ka man, to be and present sa State of the Nation address of the President of the Republic of the Philippines, unless otherwise ngang imo sining attendance would be just like the term used during the Gloria Macapagal-Arroyo administration, it's a kiss of death. Bullseye. Ah, magambal ikaw nga your attendance may be construed as a betrayal of trust of your constituents. It's a kiss of death. Buta man sini very unpopular sa imo sining teritoryo, ang imo sining kapartido labi na gid ang presidente. So, ga kabalaka ikaw nga maapektuhan ang imo sining popularidad, maapektuhan ang imo sining liderato kon mag-ibid-ibid kag magtapik-tapik ikaw. Pero ti, isa lang sila kapartido, ha? Amo nang ina siling katropang genre, nga ti sa politika, there's no permanent friends, only permanent personal interest. So these are some of the observations naton, ladies and gentlemen. Pero may mga talupang doon nga mga bagay diri sa privilege speech of the president.
Isa diri mga abyan, ang ato sini nga i-presentar sa inyo, ining party iya sa Pax Silica. Ano ining Pax Silica? Ha? Actually, ang yinatawag na Pax Silica, this is a major project. Hindi lang sa Pilipinas. Ang plano diri ibutang sa Pilipinas, it's a form daw ala consortium. Ha? Pax Silica is a US-led international strategic initiative. It was launched December 2025. Agod mag-secure sang supply chains for AI. Ang inatawag nga AI, Artificial Intelligence. Amo ining masupply man sang semiconductors at mga critical minerals sa mga allied nations sang Estados Unidos. Ha? Actually, ini mga abyan, ang tinutuyo is to reduce sang technological reliance sa China. Naibaluan niyo ang AI ang nag-produce sang AI, Artificial Intelligence, at toto na base sa Taiwan, which is a territory of China. Ang China is fast competing, if not ahead, of US or 2-2 with US as far as AI is concerned or artificial intelligence. Maghambal ka artificial intelligence, bala pariyos ni karon, mag-Google ka yan ni ka US. May search engine man niya ang China. Nung search engine sa China, katropang Johnson, ang iya sa US, Google, China, US-based ni. Ang Apple is US-based. Diba? Sa mga brands pa lang sa cellphone, may mga US-based, may China-produced ng mga cellphones. So, with that AI, number one, kay kalabanan subong sa mga trabaho, sa mga highly developed, ang mga countries, kag nag-produce sa mga semiconductors, AI ang nagadala. Buta malusin eh, computers na lang. Computer ang nag-compute, computer ang nag-dikta sa mga robots, kag machines, computer ang nag-assemble. Gamay na lang ang inatawag sininga human component. Ang human component, nagabantay na lang if ang robot or ang equipment driven by AI ang mag-malfunction. Ha? Kung mag-malfunction, there's a human intervention niya kinanglanon. Kinanglanon niya basi kung may nagbalabag to, may nagsangat to, pagkatapos gulpi lang nag-fluctuate ang kuryente, may error as far as production is concerned sa mga semiconductors and so on and so forth. So, you need human intervention. So, semiconductors. Ang semiconductors, ano ni ka-importante? Ang semiconductors, amo ining ginagamit sa mga parts sang, number one, missile launchers, missile, rockets, ang mga frigates, ang mga dalakuan ng mga barko nga maka-launch ang air-to-surface or land-to-surface, surface-to-air missile. Ang AI, kag-semiconductors, ang nag-drive sina. So, diin inikinapaubra. Inikinapaubra dito iya sa Taiwan. Ang plastada sang obrahan na dito, ang China mapadala iya sang iyang formula obrahon ina sa laboratory or sang producer. Dito iya sa Taiwan. Ang US mapadala man sa iya formula obrahon man kag ibalik dito sa US and ang US economy and US government will be using that. So ang reliance naton sa China tama kadako kag reliance sa bilog gapungso nga kalibutan sa China tama kadako the fact nga ang Taiwan is a Chinese territory. So ang plano together with mga highly developed countries Japan, South Korea, Australia, US and several other countries mag-put up sining inatawag nga Pax Silica. Kag ang plano diriya sa Pilipinas. Ang dako lang nga demand, ladies and gentlemen, kaya nga, ang plano sini is 1,620 hectare sang hub. Nga plano patindugon dito sa New Clark City sa Tarlac. Diin ini New Clark City. Sa tupad lang ini, sang inatawag nga Athletes Village.
Amoy ning ginpatindugan bala sang 2019 sang kaldero during the time sang Southeast Asian Games sa New Clark City, Tarlac. Dito inigin patindog. Adjacent to that, may malapad ina nga area. Plano nga himuon ina nga Pax Silica Hub. It's a 1,620 hectare nga ginademand. So ang function na siya ni, amoning EI-driven industrial acceleration and critical mineral processing node. So maghambal kita nga mga critical mineral, amoning mga minerals nga ginagamit sa production sa mga semiconductors. Ha? So ang very abundant supply sini is with China. Dito sa China ang may pinaka dako sini nga supply sang ginatawag nato sini nga rare minerals or critical minerals nga ginagamit sa production sa mga semiconductors. If we speak about critical minerals, ano bala ining critical minerals? These are lithium, copper, and cobalt. Vital sa modern technology, sa clean energy, and national security. So, tama ka dako ang shortage sini due to complex global supply chains. So, ining lithium, cobalt, nickel, graphite, mga importante ini nga mga tawag nato sa minerals sa ginagamit for the production, for example, sang electric vehicle batteries, pagkatapos energy storage, ang mga batteries bala, di bala gagamit ina sang lithium, ha? Gagamit cobalt, nickel, graphite. Ang copper kag aluminum required for electricity, power lines, and wiring networks. So importante man ini, China is also a producing country of this copper and aluminum. Ang mga rare earth elements just like neodymium, ha, nga ginagamit sa mga powerful magnets para sa mga turbines and electronics. Di ba electronics na may magnet gina, nga ginagamit, ha, ang mga turbines. So ini mga rare earth minerals kag ang mga ginatawag nato sa ring mga critical minerals, kinanglanon ini sa Pax Silica. Amo ini ang hub dominated by EI sa production sang mga microchips para sa mga development sa gamit militar, just like sang missile, just like sang rockets, just like sang ginagamit sa mga dalakuan sa ring mga barko hang Hawaii, sang Estados Unidos, and several other developed countries. So ini mga abyan ang gina demand sang Pax Silica. Could you imagine that, ladies and gentlemen? So ang mga members sang Pax Silica who committed nga ang grupo nila magadevelop sang ila sining production hub sa semiconductors ni in terms of production sang EI intelligence driven nga production hub that includes US, Japan, Australia, the United Kingdom, and Singapore. And right now masobra na 30 ka mga participating countries committed to the US to be part of this Pax Silica kag ang plano patindugon diri sa aton sa Pilipinas. Ang pamangkot sini daw, no, kadamo ang mangin job opening. It's several thousands ang job opening sini, ladies and gentlemen. So dako ini nga investment para sa aton, pero grabe sini ang iya sini nga demand in terms of electricity. Naga-demand ini sang 3 gigawatts. Hindi lang ni megawatts, ha? Gigawatts. So, maghambal ikaw gig, that's 1,000, di ba? 3 gigawatts of electricity supply. Dapat nga ini mga abyan, stable. Di kita makuha sang 3 gigawatts sang supply sang kuryente. So, we need to put up more power plants. Ano nga mga plantang dapat na ito ni put up? Kaya ang mga planta, subong it takes time para nga ini ang maubra. For example, ang aton diri nga
tawag sa ni power plant sa Iloilo. Ang PCPC, PAM Concepcion Power Corporation dito ya sa Concepcion Iloilo. Pila ka tuig ang obrahanay, lima tuig. Pila ka tuig ang obrahanay sang Energy Development Corporation. Ining coal-fired power plant diriya sa ato sa siyudad sa Iloilo. Pila lima ka tuig ang construction. Ha? Ang pamangkot sa pila ka megawatts lang ang iya sa ninyo ma-produce. Tidiri sa ato 300 megawatts lang na isa ka planta. So pila ka planta, pila ka 300 megawatts ang kinanglano naton para makaproducer sang 3 gigawatts of power. So diri masulod, most likely, ang development, ang hambal sa presidente nga ma-develop sang ginatawag sini nga no gani katropang January ang inumpisan sa tatay ha ang nuclear power plant. So that's a possibility, ladies and gentlemen. Nagakinanglan ini sang pila to 3 million liters of water per day. Ha? Daily 3 million of water per day. Kaya nga, sa production sa mga semiconductors and processing sa mga critical minerals and kalakip man dari ang iban pagin sini nga mga minerals nga kinanglanon nga i-produce. Nagakinanglan sang enough supply of water. Do we have enough supply of water? Wala. Kaya nga, gamay ang ato sa rin mga dams, din kita makuha sa supply sa tubig if that's the case. May tani ko nadlaw-adlaw may bagyo. May tani ko nadlaw-adlaw may baha. So, ini mga byan ang isa sa mga gintumod sang presidente nga wala pa kita halos sang bugo sininga ihibalo. How it will operate and the demand kag kon makaya sa Pilipinas. We have, may ara kita sang lote. We have available lot. Dira mga byan sa New Clark City in Tarlac. Amo na dang inatawag naton nga Athletes Village ang inhiwatan sang 2019 Southeast Asian Games nga nag-champion kita. So, isa ini sang ginmuno sa ato sa nga presidente, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sini masugot kita. There's a big possibility that we can develop sang hinatawag sini nga nuclear power plant to sustain the electricity demand. There's a possibility that they will be helping us develop and put up more water dams and impounding system para makop up ang hinatawag sini nga water demand or maput up kita sang mega facility sang water processing plant. Ining desalination, halin sa dagat, pagkatapos i-process, mahimo siya nga potable water or clean water and hindi na maasin. That's a possibility because we are being surrounded by bodies of water. So isa ina sa mga posibilidad. But kung kita lang, we cannot afford. But with these countries, more than 30 countries headed by US, Japan, Australia, Singapore, South Korea, and the rest, base kon pwede. Ha? Base kon pwede. Nga, sila ang mag-finance all of this and kita lang ang mangin host. Now, anong danger with this evolving conflict worldwide, ladies and gentlemen, sa competition, not only sa economy, pero pati sa security. Ha? Pati sa security. We will be the primary target if in case of mga pungsod nga kontra iya sa Estados Unidos kag mga pungsod nga kontra nga upod sa Pax Silica nga nagakontra. We will be a primary target kay kun maguba mo ang facility, that would mean nga ma-stall o kun mauntat man ang production. So kung mauntat ang production sa semiconductors, mauntat man ang production sa missile, mauntat man ang production sa mga ginagamit, sa mga high-tech sining mga facilities and equipment. So, amo na ang danger. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung nagkakommit na kita, as far as the president is concerned, yesterday, ang hambal sa presidente, ngati we have this plan to develop the Clark City Tarlac, ang 1,620 hectares nga mangin Pax Silica Hub. Amo ini ang mayor nga mangin magaproduce
sa mga quality semiconductors. Ha? Kalakip man ang mga natawag natin rare earth minerals needed to produce components sa mga equipment, high-tech nga mga equipment. Ang kalabanan, galisubong sa mga high-tech equipment, katropan dyan, Ray, the fact nga iniginatawag natin nga ano ganin na, resistorized na, tawag sinay. Inang why na nagagamit balasang mga tawag natin unconventional ways. Kinanglan niya gid sini primary component niya gid gali sini magnet. Pareho sang turbine ning ano bla iya sang mga dalagko ning mga makina. Makinarya pareho ni sang coal-fired power plant may turbina na turbine. Pareho sang eroplano makinaya may turbine. Ang pinaka major component niya gid sina para magbaskog ang sikad sang turbina sang turbine magnet. So sa production sa magnet you need ang ginatawag nato sa nga rare earth mineral. So may commitment ang presidente. Hambal sa presidente sa nga maybe next year and by 2028 base sa nga kung halos ang mga nagabiyahi na ang mga buses dari sa aton and jeepneys EV na. Magama kita EV, electricity driven vehicle. Ha? E-vehicle. Buta malo sa chargeable. Diba? Pero kung ang imong sininga bus ga pabiyayon chargeable, kagpalanguyon mo dito, pareho sa nagakatabo, subong flash flood dito iya sa palibot sang UST. Ano ganin ang mayor nila sininga lagyanda sa UST? Gabaha right now, tagatuhod. Paubugon mo da karon ng electric vehicle, ladies and gentlemen, basikon magamo na, amo ng sound, mabiriya, bala kay nga, sulob ang wirings. You see, ladies and gentlemen, electric vehicle is driven by electricity supply through the battery. Ang battery na kinanglan lithium. Ang lithium kinanglan iproducer kagkalihon ta. We have vast supply of these rare minerals and earth minerals needed. There is a Pilipinas, very, very rich. Ang problema sa ni, kay kon i-produce ta ini kinanglan tatapanon ang bukid sa Pilipinas. Matapan bukid sa Pilipinas kon matabo, ladies and gentlemen. Amo na ang mga setback. Ang pamangkot, ready kita? Okay ba kayo diyan? Ready ba kayo diyan? This will demand sang madamo sininga personnel. Madamo sini sa mga job opportunities. Kondiri sa aton sa Pilipinas. Hindi mo kinanglan magpa-Taiwan. Hindi mo na kinanglan to magtrabaho Singapore. Kon may linibulibo na ka mga job opportunities. Remember, ladies and gentlemen, just to give you some example. Parios abi ini sang Valley Car Transit Incorporated. They are manufacturing sang ilang mga buses. Kalabanan sa mga buses nga ini nga non-air conditioned, sila na lang nag-assemble, ilalatiro and so on and so forth. Ang mga air conditioned units nila nagabot diri sa Pilipinas parts, sila na lang nag-assemble. Kahibalo kamo, ladies and gentlemen, kung pila ka bilog, pila ka tao.